XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Ok, mga katrupa, dura kiti alas 8.13. Kini nga bahay nusamba sa atong tulumanon mga katrupa at Chris Mayo nga kabubuton sa Santon Gold Coffee Mix. Oh, di ara, oh, Santon Gold Santon Coffee Mix. Nagtabang alang sa pagpahelte sa atong kalawasan. At the same time mga katrupa, nagpaligon sa atong panglawas gumikan kang presensya gapon ni mga katrupa ang mga sangkap sa Santon Plus Gold ni Anas Kape. Ang nindot magganani kay mas gipanambo gumikan kay dunay glutathione o collagen. Glutathione o collagen, yun na. Ah, ang uban ka ni, mga ambisyon ni hapal itong sabon nga dunay glutathione kay para maputi. Samot na niini kay na skapidaan, no? Glutathione o collagen, balik ka hamis o pagkabata ang itong pamanit, mga katrupa. Panit na ngayon, ha? Dili ang utok.
2: Utok kay lisod mo kayo.
1: Lisod ang bata. Ang utok mo ay mabata.
2: Nag-edad na kag, nag-edad na kag 50 o niya. Ang utok mo ay mabata.
1: Mabata. Na,
2: delikado na kayo nakatropa ka rin.
1: Ang atong panit may balik.
2: Mao, kanabata.
1: Anong hamis to?
2: Mao nang hamis.
1: Ang hamis. May akong naong, hamis na. So, Santon Gold Coffee Mix, mga katrupa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Good morning, katrupang Grace sa Pulinaria Dadaro. May muntang ni mo diha.
2: Mayang pagpaminaw, katrupang Grace.
1: Marag dridis pikas na ko nakita sa katrupang Grace sa Express Day, no?
2: Yeah.
1: Thank you so much.
2: Thank you kayo sa inyong pagpaminaw, ha?
1: Sige. Napadiha, katrupang Jonsi.
2: Panoroy mo niya, katrupang Grace.
1: Yes, okay. Katrupang Wilma Joaquin, good morning. Kisa pa niha, ah.
2: May undang ang dula na karon, ha? Sa mga katropa, pwede na mamasoroy.
1: Sa mga area nga mga dulaanan.
2: Mayong morning po kang ading Granaderos Dapar. Good morning, madam. Murag na apanis kauluhan siguro, madam.
1: Mo ba? Amping niya kanon ay.
2: Si Aragon Mark James.
1: Good morning, katropang Aragon.
2: Ingan siya, sir. Kadlao namin nakauli. Ay, grabe yun yung laag day ni Mark James. Katropang re?
1: Sa may nindot ito tanaon sa kadlaon.
2: Ingon siya nga kadlaon na minakauli, grabe kanindot sa labaw, sa tanan, labaw ang colorful sa fireworks. Mga parid sa mga athletes, so nakita namo po ang sikat nga volleyball players.
1: Nga si Andrea Labaho.
2: Nga si Labaho.
1: Sikat ba ito, Negi?
2: Piting sikatan ni, murag mo may itong giingon daga ormok. Murag mo ni?
1: Ormok ba ni? Ormok?
2: Oo, ormok.
1: Mura.
2: Murag mo ni itong gamon taga ormok. Niya po ito isa katong ang grabe po ito.
1: Dito ni paingon din si katropang Aragon.
2: May good day mo sa itsayit po din si katropang
1: Aragon. Kamao, yagong ipangita. Kamao din na sa lakaw-lakaw niya gumaktas
2: na kadlaunan. Ito na nga.
1: Nanagitaan lang yun mo si Labaho, katropang Mark.
2: Gusto ginunta na siyang iyag yung mapicturan. Kantong dito, niadto siyang mga banda alas 3 sa Nalayagan.
1: Dito
2: sa katong Dato Lipos, Magapandong, dito nga sa Nalayagan yun.
1: Dahil
2: dito man na siya gimikapan.
1: Mo ba?
2: Amuse man na siya sa kuan, ilang, sa ilang
1: region. Pambato.
2: May pambato. Dito. Pabor kayo, katropang Ray, dito. Naka-picture kita dito. Naka-picture ta dito sa ilaha mga guwan.
1: Sige,
2: pala. Dito. Amo na nga update give ka, Mark Aragon.
1: Kuan lamang, Harb, padagandagana lang mga kuwarya para dilimingaw atong kuwan, Harb. Ang atong screen, kanay, padagandagana rin na siya.
2: Si Labaho maoy taga Ormok.
1: Ormok.
2: Onya, taga Negros ka to si Ang.
1: Bakulod
2: si,
1: na.
2: Negros, Bakulod lagi.
1: Bakulod.
2: Si Zane Brianna Ang.
1: Mao ba?
2: Warag na sweet. Grabe, good.
1: Sweet. Di basta.
2: Kamao, good. Doon niya sa kadagandaghan sa mga atleta, kiniramag yung duha ang iyang na-mention.
1: Mao ba? Mao, good.
2: Warag, kuya, good ni si katropang Kuan.
1: Mao may na-highlight sa Kuan. Kining mga
2: reels, mga reels,
1: dahil sweet to.
2: Sweet to.
1: Mao day, katropang
2: Mao niyang gikabisihan.
1: Aragon nga.
2: Kadlaon.
1: Makadlaonan ka kay di gitiaw ang kagahapon. Di man ka makalasyon doon. Bakasyon ganyan mo.
2: Huwag diri ka. Ibang mo entrance mayuga. Diri mayuga mo entrance sa kining kanang kan ko anyod sa kanang yung highway ba?
1: Highway.
2: O diya mayuga. Pastilan.
1: Matrap yun ka.
2: Ining exit ni mo. Kaya dito naman, di mo ragyugaga.
1: Baktas ka.
2: Mo ragyugaga. Giso mo ragyugilibot ni mong tibok. Kuhan, tibok. Pagkuhan, sa patinay.
1: Oo, layo ba ya kayo?
2: Na, layo kayo. Okay lang po, gigabi eh. Ang layo ang nalaga ng udto.
1: So, by the way, mga katrupa, wala ang atong Presidente Nasun Pilipinas na kalusot. Dogi, hulat-hulat to kagahapon.
2: Oo, mamantoy mga istorya nga naakay na amang gani po yung mga presensya sa mga kuhan, presidential security.
1: Ang PSG, no?
2: PSG na amang kahapon.
1: Pero, mauna mga katrupa, wow, nagpadala lamang siya og kining video greetings.
2: So,
1: mga pagtimbaya sa Gusan del Sur, ang mga opisyal. So, ang nirepresentar niya, si Sap Bung, Bunggo namin doon, Sap Lagdamio.
2: Oo. May iyahang kuan, representative.
1: Representative niya. So, ang dito kagahapon, mga katrupa, dito ang secretary sa Department of Education, si Secretary Anggara.
2: Anggara, oo.
1: Dito po si Senator Jinggoy.
2: Uy, naas si si Senator Jinggoy. Oo, wah, magpatinag.
1: Dito Senator Jinggoy. Wah, no?
2: Magpatinag.
1: Wah, magpatinag.
2: Oo, ingon siya. Ay, pagpahil mo diha, kaya ako din po Dricos Malaro.
1: Oo, tambong siya ikuan. Pero tambong. Actually, kung doon naman na siya mga kaso, mga katrupa, actually, ilan na. Yeah. But, sa dagan magkakaroon, o ato yung apilapilan sa politika, mga katrupa, pati kita ma-appel the crowd,
2: tinood,
1: no?
2: Tinood, ay. Tinood na.
1: Ganun man, gani karon kung atong, kung ano ng mga, sa politika, sa national, mag-appel-appel tag, analyze, makaingon punta nga, mating, no?
2: Maramag na ginoto nila.
1: Puno siya sa kaso, humikan kay, di aman sila sa majority group.
2: Nao lagi, mawala. Oh. Nahadaghan ra ba kasi lagi pang kuno na si Marcolita po, dua po ba? Plunder ba? Sa ito yung mga kaso ato.
1: So, di sa tadiha, di sa tas palarong pambansa.
2: So, di tas palaro, di na tadihaan ng, so, ng isyo, anang kuno.
1: So, daghan, ang gawa sa daghan ang mga masensyo na ito, lain-lain ang mga lugar ang nagtanaw kagahapon.
2: Naapoy na ngabot katropa gari nga mga ginikanan gyud katong mga anti sa mga atleta ba?
1: Mao ba?
2: Nga anti nga gikas gawas gyud. Nagitoy ako ang ka-interview na mo gahapon. Inagikan sa kuan, gikan sila sa Batangas, taga Batangas sila.
1: Oh.
2: O interview na mo sa nga,
1: Tagalog, Tagalog.
2: O pag-abot. O pag-abot nila, o.
1: Anong sabi mo?
2: Anong pag-abot nila, ko sir, ningo ko ma'am, o sa tagasan kayo ma'am.
1: Ayan, Tagalog.
2: O. Ningo nga, ma'am, sir, ngayon pa lang ngayon pa lang kami nakarating dito sir sa Agusan de los Sur. Sir, galing pa kami ng
1: Batangas.
2: Cebu, Cebu daw, nagkuan man sila.
1: Nag-land trip.
2: Nag-o, Cebu. Para na daw ko no mapuntahan lang niya yung kanyang iyang mga pag-umangkon.
1: Pag-umangkon?
2: Oo.
1: Ano ba yan sa Tagalog?
2: Pamangkin.
1: Pamangkin.
2: Pamangkin, oo.
1: Para mapuntahan yung pamangkin niya
2: nandito sa atleta. Oo. Supportive kasi sabi niya, supportive daw ko no sila.
1: Supportive sila.
2: Sa moto ka, ako first time ninyo dito, ma'am. Sa first time, ngayon lang, sir. Ngayon lang talaga, oo. Dito kami, apat kami.
1: Apat sila.
2: Nakasulod sila.
1: Nakapasok sila.
2: Inaman sila yung katong kuan. Katong bang naibutang dress kamot nga?
1: Wristband.
2: Oo, wristband. Oo, mamatiti. Mailahan nga.
1: Pwede ka makapasok.
2: Pwede ka makasulod, no? Intended na mag-yun ay puntos mga katog yung mga lagyo.
1: Oo, ito na yung mga wristband. Sure gito.
2: Oo, sure gito. Katong mga lagyo nga mga nagkuha na daan. So,
1: then, kamusta sila?
2: Moto ka, interview. Saka grabe talaga, sir, no? Ang bungga talaga ng ano dito sa Agusan del Sur. At saka mga mabiabihon lagi daw kuno ang mga tao.
1: Wow.
2: Oo, niya mga pulis nga nagkuan daw. Kasi kaso, tagasan kayo, ma'am. Dito, sige, pasok kayo, ma'am. Walang kahirap-hirap daw. Ilang pagsulot, no? Pastilan. Ako nga, pasta ng nindota, no?
1: Much good kung, kung gano'n.
2: Mga ingana ang mga precision nila ba, no?
1: Kaya nga, tabangan natin.
2: Ako nga, sige.
1: Kaya ba?
2: Pasok kayo, ma'am, at saka doon kayo sa tumoy. May lingkuran doon sa tumoy, ma'am. Doon kayo sa tumoy.
1: Tumoy. Baka isipin nila, eh, si Macrons mo yan. Boy, tumoy yan.
2: May tumoy pala dyan. May tumoy pala dyan.
1: Sinabi mo sana na, yung tumoy na yan, sinabi ko, doon sa bandang huli.
2: Bandang huli,
1: baka magkamali ka dyan, sabihin na lang Macrons yan. Katropang Macrons, good morning naman niya. Nanaman ko ito mo, yan nasulti ni Katropang Gajon Jay.
2: Maugani.
1: Naglilibog kasi siya.
2: Ay,
1: Pagpasensya niya. Pero actually mga Katropay, marunong naman kami mag-Tagalog.
2: Marunong naman.
1: Pinatawa lang namin kayo.
2: Wala namang problema yan, Katropa.
1: Pero ang oras talaga, mabilis pa sa ano sa itim na pusa. Kaya nga alas 8:22 naman commercial na naman tayo. Balikan namin kayo mga katropa.
2: Standby lang kayo diyan ha mga katropa.
1: Tagalog muna kami ha kasi alam natin naluhalo tayo dito mga tagapagiling. May mga taga Luzon dito na nakatutok sa atin kasi kinumusta nila kung ano ang
2: Agusan del Sur.
1: Agusan del Sur sa opening at saka this day.
2: Yung mga kababayan.
1: Babatiin nga pala before tayo mag-commercial. Pinabati po namin kayo sa mga kaibigan do. Hindi kayo nag-comment pero we know nandiyan kayo sa live natin.
2: Nakikinig.
1: Nanonood. Naki-update. No? Binabati namin kayo. Sana naman na before matapos itong palarong pambansa, magkapunta din kayo. You have to fly with us. To fly with us, kuno, katropang Junji, no? sakay kayo ng aeroplano para magkapunta kayo, makahabol, di ba? So, mga katropa, balik kami ha, after this few commercials from us.
0: Bullseye! Bullseye! X-F-M X-F-M
3: Cup!
2: Ay!
3: Para sa mong birthday cup?
2: Ay, November to.
3: Usang tuig ka cup?
2: Kada tuig, alangan na mag-sometimes.
3: Galaw gaw! Bungo sa ito'y...
2: Exciting?
4: Exciting!
5: Santo Blas Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani napansin nako dunay kausaban sa kong lawas ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee namo kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang mangbalon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagkupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Bullseye.
1: Okay, alas 8 imedya mga katrupa. Right, by the way, itong orasan mga katrupa, tot kini sa mayong kapabuto ng Zamba sa Yes to Health Incorporated. Maupon ni sa mga produkto sa Yes to Health mga katrupa, ang kaping original kaping pambato. Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa. Right, lain na na, oh. Santon Plus Coffee Mix, kapi-kapi ka lang.
2: Mga itong karaan nga, kung ano to?
1: Apan healthy ka na.
2: Apan healthy.
1: Oh, so doon ay mga hormonal imbalances ang ato mga kababayanan.
2: Nakakini.
1: Oh, dako iktabang, ikapi-kapi ra.
2: Mauning kapi mga katropang.
1: Si katropang bronze runs da kurat.
2: Oh, mauni yung hilig. Oh, mauni yung kapi mga katropang mayngog na nga pika na, nanambal ka pa.
1: Kurik-kurik.
2: Basta kay... Kana ba taong mga ganahan mong matulog mong sayo? Kini. Ma-recommend yun na mo ni. Ganahan, lami kay itulog. Daghang king nakasulayan ni nga lami daw kuno itulog. Nga lami ikaon. Stakay, malingaw mo aning kapiha. Sulay lang ninyo mga katropa.
1: Okay. Si katropang... tapos na yun na ba? Paborito gini ni katropang Aragon si... Gining sa... Kinsa ni? Si Brian? Brian? Sa Negros?
2: Sa Negros.
1: Uy! Mao di makadlawanan ka katropang Mark.
2: Oo, mao kayo.
1: Di, basta-basta.
2: Kabalo gid siya manait sayad yun niya. Iyahag yun ning, mora yun ni hunaunan niya ang akin ni. At tuon yun na ako ni dito. Bahalag makadlawanan ko ni binaktas ani, basta makita nang nako ning naunga. Okay na. Ay, nga na si Mark Aragon ka dedicated sa iyahang kuan. Mga giidolo.
1: Sige, good morning sa ika nga katropang Junjie, magtagalog tayo.
2: Magtagalog.
1: Kasi naka nakatingin sa atin ngayon ang ating mga kaibigan na
2: oy, siyempre.
1: Okay.
2: Mga kababayan galing Calabarzon.
1: Especially sa Luzon,
2: Luzon Visayas.
1: Luzon, Visayas,
2: Eastern Visayas.
1: Magandang umaga nga pala sa
2: magandang umaga.
1: Sa inyo dyan, ha?
2: Oy.
1: Alam natin, nandyan kayo.
2: Yung taga Calabarzon dyan sa ano, sa may Pilot Elementary School, ha?
1: Sa Pilot?
2: Oh, nandyan sila ngayon, ha?
1: At saka yung sa harap.
2: Sa, ano,
1: yung
2: NCR. NCR, ha?
1: Magandang umaga sa inyo. At saka katrupang Junji. Alam natin na... buong Pilipinas, actually, naghahanap ang ating mga kaibigan kung ano ang update dito sa Palaro Pambansa. Kaya nga, sa mga oras na ito...
2: Sa mga online sila
1: naghahanap. So, kahit hindi sila shout out or nag-commento,
2: pero
1: nandiyan yan, nakikinig yan. Kasi hinahanap talaga kung saan banda itong Agusan del Sur. So ang mag-appear dyan, itong page natin. Kaya nga, ulit-ulitin namin mga katrupa.
2: Kaya magtagalig kami.
1: Nagtagalig na lang kami ngayon. Hindi Tagalog, Tagalog.
2: Tagalog.
1: Tagalog.
2: Tagalog. Kaya nagtagalog kami mga katropa.
1: Pero alam niyo, dinadaan din namin sa joke. Alam naman namin kung ano yung Tagalog at saka Tagalog. Pero joke 'yan. Wag masyadong seryoso, ha.
2: Seryoso.
1: Nagpatawa lang kami. Pero iba talaga pag mahabit na. Kahit marunong tayo magtagalog, ang problema pag mahabit na. Wag naman sana.
2: Wag na sana.
1: So mga kaibigan natin dyan sa Luzon, Visayas, don't worry sa inyong mga anak dito, very safe.
2: Okay lang, okay
1: at saka
2: talaga.
1: Very
2: at saka
1: comfortable.
2: Yung mga pagkain nila dito, okay talaga.
1: Actually,
2: huwag kayong mag-alala dyan.
1: Mula ng nandito sila sa Agusan del Sur, talaga naman yung mga officials natin, pinapahalagahan talaga katrupang Junji, ang kanilang pananatili dito sa ano sa Agusan del Sur. No? Especially ang safety, yun ang pinaka-importante, yung pagkain nila. Balita ko, may patour pa yan. Kung nag-tour ba sila?
2: Yun ang narinig ko.
1: Baka pero, sa bandang huli.
2: Pero andyan yan.
1: Pagkatapos siguro ng ano katrupang Junji.
2: May tour yan,
1: pagkatapos ng itong Palaro Pambansa.
2: Baka may tour pa yan.
1: Baka may tour. Kaya nga, naka-communicate sa ibang mga lugar dito sa Caraga region ang mga delegates doon sa mga officials para itor. Just like itor. Agusan de Lesor. Oh. Ah, sorry, Kau de Lesor, no?
2: Oh, yung
1: may mga tourist spots sila dyan.
2: Oh, yung mga Britannia.
1: Mm.
2: Oh, di ba? Britannia.
1: Then dito, doon banda sa may Surigao del Norte.
2: Oh,
1: sa... Ay, yung iba siguro, katurupang dyan siya, diretso na sa Surigao. Ano ba?
2: Oh, ah? Pwede.
1: Ah, kasi magtutor yan.
2: Magtutor.
1: Ah. Well,
2: part naman talaga niya, part na naman talaga yan.
1: Oh, hanggang Mayo... O, May 31 itong palaro pambansa.
2: Oo. So...
1: Sa lahat ng gusto humabol...
2: Ah, pwede pa makahabol.
1: Humabol kayo.
2: Oo, okay. Kasi first day pa ngayon.
1: Oo.
2: Oh, sa laro talaga.
1: Oo.
2: Opening kagabi, 24.
1: Oo. Mga taga-agusan na, baka kayo nagtataka bakit kami nag-Tagalog.
2: Tagalig.
1: Para ma-accommodate po natin itong mga kaibigan natin na...
2: Kababayan natin, nakikinig ngayon.
1: Nakikinig dito sa ating...
2: Programa.
1: Programa. Hmm. At saka mga nanood sa ating live streaming, no? Para makater nila, maintindihan nila kung ano yung pinagsasabi natin.
2: O, tsaka huwag kayong mag-alala, magagatropa, dahil ang mga updates po, lalong-lalo na sa mga winning,
1: yung mga nanalo.
2: Makikita nyo yan sa ating page.
1: Makikita yan natin, ha?
2: Update tayo dyan, mga katropa.
1: Huwag naman kayong palaging seryoso sa pakikinig namin. Kasi, kagaya kahapon lagi, nasa sabi niya, sino yung may-ari ng sasakyan? Talagang nahirapan siya katropa. Ano bang Tagalog? Ano bang Tagalog yung ipakilid?
2: Pwede bang pasing tabi?
1: Nabigla tuloy kami
2: bang,
1: kasi.
2: Pwede bang itabi? Itabi nyo dito?
1: Wala
2: ba siguro?
1: Pakitabi.
2: Pakitabi naman.
1: Sino yung mag-ari ng sasakyan? Pakitabi na, kasi may dadaan. Parang ganun. So, mga katrupa, kayong nanonood sa amin, in a way, vice versa naman tayo. Kasi pag kayo naman, hindi naman

0: normal yung pagsasalita natin ng Tagalog. Filipino or Tagalog.
1: Oo, dahil...
0: Pero dito sa amin, kasi ang mga Bisaya, hindi naman talaga palaging nagtatagalog. Oo, kaya nga, kaya madaan
1: hindi,
0: sa joke.
1: Oo, kaya hindi yung tinatawag nilang hindi fluent. No?
0: Oo, yan. Oo. Oo, madaan sa joke. Pero actually, joke lang na mga katrupa na para bang nanibago.
1: Hindi lang tayo maka-estate ng Tagalog, pero maka-intindi tayo.
0: Maka-intindi. Yan si Bisaya.
1: Mm-hmm.
0: Pero alam nyo, itong mga Bisaya, mas lamang.
1: Mm-hmm.
0: Bakit? Pag intindi ng Tagalog, maintindihan.
1: Maintindihan. Oo.
0: Kahit hindi fluent,
1: yeah,
0: pero nakaintindihan.
1: Nakaintindihan.
0: Pero kung si yung mga kaibigan nating Tagalog,
1: hindi
0: ang
1: yan.
0: Problema pag
1: Tagalog,
0: makikinig
1: Tagalog
0: yan ng
1: Bisaya,
0: Bisaya
1: hindi yan
0: ka magka-problema.
1: Oo, hindi yan mag-iintindi.
0: Magsasalita ka talaga.
1: Oo.
0: Ano ho?
1: Ay,
0: tama yan.
1: Hindi yan magpaka-understand.
0: Buti na lang mag-English, no? So, actually, ang opportunity dito sa sa Agusan de Luzon, yung pag-study din ng Bisaya sa ilang araw niyo dito, malalaman niyo kung yung mga Bisaya na yan, ibang baon niyo din yan. Aside sa mga accommodations na maramdaman niyo dito, yung mga pagsasalita ng Bisaya, ibang baon niyo din yan. Sabihin niyo, ano yung Bisaya ng anong Tagalog ng anong Bisaya ng baril?
1: Baril, yung baril namin dito.
0: Sa amin dito yung baril, talagang drum yan.
1: Lagyan niya ng tubig.
0: Tubig or lagyan whatever, basta drum yan.
1: Kahit ano. Pero sa Tagalog.
0: Sa Tagalog? Huwag mong.
1: Pero sa Tagalog, ang baril ay puputok yan.
0: Delikado.
1: Delikado yan.
0: So mga kaibigan, mga nanonood sa atin sa live at saka nakikinig, just be here sa Agusan de Luzon, mga katrupa.
1: At saka welcome
0: talaga kayo. People of Agusan de Luzon are very hospitable.
1: Welcome talaga kayo dito.
0: Welcome na welcome kayo.
1: Kababayan natin.
0: So yung mga relatives, yung mga direct family, sa mga delegates or
1: welcome kayo.
0: Bisitahin nyo naman, no? Ang mga tao dito sa Agusan de Luzon talagang natutuwa sa presensya nyo.
1: Grabe ang...
0: Ang bilis ng oras, katropang
1: Junji. Yung mga driver natin, grabe, sobrang Tagalog na.
0: Sobra na?
1: Sobrang Tagalog.
0: Akala ko nga, katropang Junji, akala ko nga bali ba yung pagpunta tayo ng Maynila, Bisaya man tayo. Bigla tayong magtatagalog pagdating sa Manila. Mausap tayo ba?
1: Mausap.
0: Ganon din ang naramdaman ko.
1: Pagdating.
0: Sometimes, yung mga drivers natin,
1: Tagalog na.
0: Sir, pasakay. Nahibulong ako kasi magtatagalog na. totoo yan.
1: Pasakay ako, sir. Saan kayo? Kabalo na.
0: Signalis yan, katropang Junji, na very hospitable yung mga... Yung mga drivers natin, no? Magandang umaga, mga drivers. Signal yan na very hospitable. Kasi ginawa nila para mas lalong magkaintindihan.
1: Totoo yan.
0: No? Sa ating mga kababayan na talagang i-accommodate sa kanilang kung yung gusto nila, no? Di ba? Yung mga drivers natin, umpisahan nila mag-Tagalog kahit hindi nila alam kung Tagalog ba yan, hindi. Para ma-accommodate, no? Sign niya na they are very hospitable. So, ganun naman talaga mga katrupa. So, a matter of challenge sa mga taga-Agusan, huwag naman masyadong yung mga buzzer.
1: Huwag naman kayo mag-buzzer dyan.
0: Tulungan naman natin ang lahat-lahat na mga nandito tayo sa Agusan na ipakita natin mga katrupa ang ating pagka-hospitable. Sa Bisaya pa, maabi-abihon.
1: Maabi-abihon.
0: Mga katrupa, we have 8:42 on the clock. Of course, babalik tayo mga katrupa after this commercial.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M.
4: X-F-M.
2: FM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thank you sa UTI. Maganda na yung

0: pakiramdam ko. At hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Samsung Plus. Lima na tingin ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko Samsung Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal
5: Island.
4: Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District.
5: Ako na-assign sa field.
4: Ang akong trabaho, hago kayo.
5: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
4: copy daw nga
5: Premium
4: D3 Coffee Mix.
5: Ya camera kong trabaho,
4: kapoy kay pag-uli.
5: Pag-testing ako,
4: tulog kaadlaw na akong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
4: Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
5: nawala sa
4: busa. Epektibo dining
5: copy
4: dahil dining Premium
5: D3 Coffee Mix.
4: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
5: nga sa field na sign
4: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
5: distingin yung inom ning
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
7: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
8: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Sandal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
1: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang akong

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week dali sa utindog kay gaming hud akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, ipiktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton plus coffee mix.
4: Hello, ako si John J. Librias. O sa sabaga, Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako. Mga pi, o Zenton plus coffee mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani, Zenton plus coffee mix. Kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Zenton plus coffee mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas, sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: Sai.
1: Okay, mga katrupa, alas 8:49 na. Right, kinigabahin mga katrupa, ito sa kinis mga yung kabubuton. Okay, sa Santo na Vitamin C. Santo na Vitamin C, mga katrupa, karong mga panahon na kay ga-init, ga-ulan, mas maayo nga putiktahan ato atong kagalingon, paliguno na to atong immune system, mga katrupa. Tumar kita og Santon Vitamin C, kay ang vitamin C maog na siya ang mag-apaligun sa atong immune system. Hinumdumi kanunay ang atong lawas walay kapasidad o produce og vitamin C. Mauna ang mukaon kita mga pagkaon nga dunay presensya sa vitamin C. Kaya usap-usap kanihag na yung mga vitamin C kay para maligun ang atong immune system. But most of all, pinakanindot, mas maayo ng pag-absorb sa atong lawas, vitamin C na Santon Vitamin C, mga katrupa, ang maayo, no? Iyakin sa Yes to Health Incorporated.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sige, medyo kinukulang tayo ng oras saka...
2: Oo, saka tatagalig.
1: Oo, kakatagalog. At saka pag discuss natin sa naging pangyayari kahapon sa palarong pambansa.
2: No, basta, wala akong masabi ka, tropang Ray.
1: Labis na labis.
2: Grabe ka, bungga talaga yung ginagawa ng ano, ng province ng Agusan del Sur.
1: Sige. Ang sa atin lang, kung sino yung mga naging mga bisita,
2: yes,
1: ano yung naging sitwasyon sa pagbukas ng palarong pambansa. So far, okay naman
2: okay,
1: katropang Junji.
2: Wala naman talagang mga walang aberya, di ba?
1: Walang aberya, no? At saka...
2: Hindi rin, pati nga yung ano, yung weather natin, no? Yung weather natin.
1: Yung weather natin, no?
2: Nakisama din.
1: May mga... ano lang, yung kakaunting ulan lang. Tama ba? Yung Tagalog ko. Pero hindi naman masyado. Parang blessing siya lang yan.
2: Blessing talaga.
1: Most of all, no? Kahapon, successful yung opening. Then today, yun na ang...
2: Umpisa na.
1: Umpisa ng bakbakan sa mga laro, mga katrupa. At kayo naman, inimbitahan namin, palagi kayong mag... subaybay sa ating
2: programa
1: at saka yung page yung natin mga katrupa natin, no? May mga update dyan sa resulta kung ano na ang sitwasyon sa palarong pambansa, no? May tali kami mga katrupa sa mga winners o ranking, no? That's why na subaybayan ninyo especially yung page namin XFM91.3 para din may update kayo kung ano na ang nangyari sa ating palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. No? Sa mga kaibigan natin na mga taga-Agusan, baka kayo nagtataka bakit kami nagtatagalog. By the way, we're just accommodating sa mga kaibigan natin na nakikinig natin ngayon. Alam natin katropang Junji, this day after nangyari yung pagbukas kahapon, normal naman siguro maghahanap ka kung anong kumusta, anong update sa ngayon?
2: Oo.
1: Kaya nga, nandito sila, nanood sa atin, especially sa Facebook Live. Paano sila makaintindi pag nagbisaya tayo?
2: Para maka-update din sila.
1: So that's why na pagbigyan man natin magtatagalog kahit kami nahihirapan. totoo naman.
2: Totoo talaga yan.
1: Marunong naman tayong mag...
2: Hindi kasi natin lingwahe.
1: Hindi natin lingwahe.
2: Ang Tagalog, kaya...
1: kung nasa everyday sana tayo nagtatagalog.
2: Kung andun
1: problema
2: tayo sa Maynila, how?
1: Doon sa Maynila, magtatagalog talaga
2: Tagalog
1: tayo.
2: Tagalog talaga tayo.
1: Kaya nga ako, punta tayo sa Maynila.
2: Tagalog.
1: Kahit katabi tayo, ako'y natitingala kasi tinagalugan mo ako, ha? So, dito mga katrupa, huwag kayong magtataka bakit nangyari sa XFM nagtatagalog na.
2: Nagtatagalig na sila.
1: Ina-accommodate lang namin mga katrupa ang nakikinig ngayon kasi everybody.
2: Hindi lang kasi taga-Agusan del Sur ang nanonood. Buong
1: Pilipinas yan. At saka yung iba nasa labas ng ating bansa.
2: Bansa,
1: Nakikumusta mga katrupa. Kumusta ang Agusan del Sur? Nandito yung mga pariente, yung pamilya nila.
2: Kasi bawat atleta, may mga tita yan. Mga tita, tito, nanonood. Kung saan sila maka-update sa kanilang pamangkin. Yes. Kumusta na po yung kalagayan.
1: Tama.
2: Kaya dito yan, naghahanap sila sa mga legit na mga legit network.
1: Correct.
2: Gaya ng XFM.
1: Tingnan mo yung page natin. Sa oras na tayo ay nagsasalita ng Tagalog, tataas.
2: Taas,
1: tumaas.
2: Dahil,
1: yung viewers.
2: Dahil naintindihan nila.
1: Diba?
2: Naintindihan nila.
1: Nandyan kaya, kayo, alam namin.
2: You,
1: nandyan
2: thank
1: kayo.
2: Thank you talaga.
1: Ito, tumaas. Nagtatagalog kami. Tumaas yung viewing. Alam namin nandyan kayo.
2: Kaya huwag kayong mag-alala. Sa mga...
1: Pipilitin namin sarili na mag-alog.
2: Yung mga ano nyo, yung mga bata nyo dito... Huwag kayong mag-alala. Nasa
1: they are secured, no?
2: Secure sila, mga kababayan natin.
1: Kaya mga tagagusan, pero bukas magbisaya tayo.
2: Pero grabe talaga, supportive talaga sila sa kanilang mga anak.
1: Totoo.
2: Kahit malayo at saka yung expenses.
1: Ay, normal naman katropang yun, Jay. Kahit paman kayo, pag yung anak mo nandyan sa, sabihin natin siyempre, sa Maynila.
2: Supportive talaga.
1: Kumustahin mo talaga. Anak, kumusta ka dyan? Imposible naman. Parents ka, hindi ka mga kumusta.
2: Kumustahin mo talaga yan.
1: Makibalita ka talaga.
2: Yung coach, tawagan. Coach, kumusta yung mga bata natin dyan? Nakakain ka? Nakatulog ba ng maaga? Ganyan yung concern, basta mga parents.
1: So, anyway, mga katropa, 8:56 yung taglak. Tayo po yung mag-early because papasok pa ni katropang Harvey yung mga commercial natin. At saka may gagawin pa din kami. Maraming submission ngayon, no? Kasi nandito sa atin yung palarong pambansa. Kami din mga kadrupa. Mag-coordinate din sa mga kasamahan naming mga sister stations. Kasi katrupang Junji, makisuyo din kung ano yung updates kahapon. No? So mga kaibigan, maraming salamat sa pakikinig. Bukas na naman. Kami po yung magpapasalamat muli sa iyong pakikinig mga kadrupa. Okay, for the meantime, mga kaibigan, sa ngalan ng aming news and of course, buong network ng XFM Agusan, XFM, of course, San Francisco, sa ating mga kasamahan, okay, sa 91.3, 95.7, sa control ni Katropang Harvey Hirames. Sa ating news and public affairs pangunguna ng ating news director katropang si Giselle Banloy, ating news desk katropang Liwi Lokay, mga anchor supporters, sila si katropang Ray Alinton, katropang Ali Vicente. Ako po mga katropa, si katropang Ray Celeste Sorobasquez.
2: Ako naman si katropang Junji Lebrias.
1: Magandang umaga, dalaygon
2: ang Diyos.
0: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Tada ang sakyanan sa akong amigo Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
5: Ha? Sa Craft Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good?
6: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Craft Gold Buy?
6: Wala pa day ka masayod buy? Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Craft Gold Buy?
6: Buy.
5: Salamat sa kasayuran Buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko Gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay Gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
7: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:04. Oras, mga ginikanan, hatod yun ato sa maing tinguha sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Atong amumahon ang atong panglawas, no? Matag-adlaw. Atong tumaron ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, produkto sa Yes to Health Incorporated, mapalit sa mga butika. Say-

0: tropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and sab, dinhi sa atong pagpanaguban sa atong tolumanon. Sentro. Adlaw karon mahigal lang Lunes. Ayan. Pitsa 25 ning bulan sa Mayo tuig 2026. Lang edisyon sa atong pagpanaguban sa atong tolumanon ng sentro. Pagatod nga na kaninyo sa mga balita, impormasyon, isyo o mga hisgutanan. No? Actually, padayon lang ni atong mga pagatod o impormasyon. Kay gikan pa kagainang kadlaon sa Exciting Pilipinas, Express Balita, Bullseye. Karon sentro, para tuloy-tuloy ang inyong pagpaminaw sa mga balitag impormasyon. Muna'y nga ang atong News and Public Affairs Program Walay Putol. So kutob ta alas 10 mga katropa mag-uban-uban kay unya pod sa human sa atong program. Dito na po dayon ta maminaw sa mga entertainment program, musika, mga pasiaw ug uban pa. Akong partner karon sa Technical Division, si katropang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa among station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Sa atong makaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, na sa gihapon, inyong alagad, Limwell Pagalaran Ukay. Atong pagpanag-uban mga katropa, duha ka sibihan nag-broadcast ang XFM Bayugan, pinagi sa frequency ng 95.7. O gadini sa San Francisco, mabati kita mga katropa sa frequency ng 91.3. Sentro. Dili lang ta sa radyo mabati, kay naapunta makita mga katropa o madunggan diya sa atong mga social media, digital channel na, nata YouTube ang XFM San Francisco 91.3 o ang atong mga Facebook pages. Ang atong main nga page mga katropa, pangalan XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Kumusta man mong tanan mga katropa? Sentro. Pag karong adlawa, nindot ang atong panahon kay init. Kunya kagahapon mga katropa, nakasinati kitag mga pagpanglandong. Ora og samanto, soko ang kalangitan. Dapat happy. Okay, kuan man. Opening kagahapon isa paralong palarong pambansa. Pero murag pagpanag-o mga ato na sanatian, mga pagpanaligsik nga katag-katag. Pero anyway, di manggid po nato makontrol at least nga ang mga pag-uwan-uwan kagahapon dalandalan lang. So nya dili pod tantong kusog. Ang ato mga atleta kaluyan ra pod sa Ginoo nga wa pod in town sila nga basa mga binating tigpaminaw. Sentro. Karon murag ang atong panahon init. Kung naamo dihay ibularay nga mais, ibularay nga humay. Kay karong bulana, murag ting-ani mangyot, gikan na itong Abril. So, why rason mga katropa nga di mauga ang inyong mga palay? Kay nindot kayroon ibulad mga katropa. O niya magbuwad mo, diharag yun sa mga solar dryer or kanang mga bularanan yun. Ay nyo naggamitan ang atong mga kalsada. Kay naiuban nga mga na nag-iya o palay, why kabuloran? Ang ilang gamiton ang naong sa kalsada nga mauhinungdan nga nigamay ang kalsada gumikan ining mga binuwad nga palay. Then syempre mga katropa, ang atong kasikas diri sa atong probinsya sa Agusan del Sur, nahisguta naman ni kagaina sa Bullseye ang mga kasikas opening ceremony sa palarong pambansa nga gipahigayon diri sa atong probinsya sa Agusan del Sur. So, humana man itong hisgot kagaina, karon po ang atong hisgutan mga katropa. Sentro. Kay bisan og nabisi ang DepEd karon sa paugnat sa kusog sa mga kabataan. Pero ang dagan po sa politika sa Pilipinas, di gihapon nato kalimtan mga katropa pag-update diha kaninyo paghatod ang mga impormasyon. Kay lisod man po kaayo og puros ragyod po palarong pambansa ang atong hisgutan mga katropa. So dire po ta sa mga kasikas, no? Mga isyo dito sa nasyonal. Tungod kay hangtod karon taliwa sa kakrisis ng atong nasinatian, mahal ang presyo sa lana, produktong petrolyo, gasolina o diesel. Nunot dungan po nga mimahal mga katropa ang presyo sa bugas. Pero ang ilang pagpaningkamot sa nasyonal nga matangtang ang Vice President Sentro. Ang ilahang uplan sa itawag ini. Ilang tinguha bagyod nga ma-remove sa bisi ang Vice Presidente Sara Duterte through impeachment para mahimong disqualify kini mga katropa nga mopapili pagka presidente karong 2028 national election. Kita na ni Ed raman kita sa kasikas mga katropa, no? Kita wa man tay gidapigan kay atong trabaho ini maniid. So kung maniid ta ang atong napanid-an mga katropa nga ang gihimo karon sa atong administration Sentro. Bisan pa og modinay sila mga katropa nga walay pamulitika nga hitabo. Pero di gyud kapugngan, no? Ha? Kadaghanan gyud mo ingon mga katropa nga ang nahitabo karon gumikan sa politika. Nanong maingon man ta nga gumikan sa politika tungod kay kasagaran sa mga gipapriso, kasagaran mga katropa sa gipangkasuhan, mga kalaban man gyud sa politika. Di ba? Tataw man kaayo nga ang kalaban sa administrasyon si former President Rodrigo Duterte. Unsa may nahitabo niya, tuwa karon nagtingkagol, ha? Na nag unsa tawag ani, nabalhog dito sa prisuhan mga katropa sa ICC. Oh. Unya gawas ni Duterte ang iyaha mga kaalyado mga katropa unsa may nahitabo karon. Si Senator Bato de la Rosa nagtago-tago, ha? Gumikan sa gimando sa Department of Justice nga manhunt operation. Ha? Muna nga ang NBI o PNP gipalihok karon sa gobyerno para dakpon gayod si Bato de la Rosa, ang senador. Wapay labot ni mga katropa sa mga nakaungong nga mga plano nga pagpasaka o kaso nila ni Senador Rodante Marcolita. Ay balita nga nigawas atong Sabado Bato or Birnes nga dunay plano, giduso karon ang pagpasaka kaso nga plunder. Nya apil pa ang bribery. Bato kang Senador Rodante Marcolita nga notado nga kaalyado sa mga Duterte sa aligasyon nga midawat ang senador og donasyon, campaign donation nga moabot og wa ko masayop 75 million pesos niadtong 2025 election mga katropa. Sentro. Gawas ini do na poy mga nakaungong nga kaso para nila ni senador Jinggoy Estrada o gani na putay unang nadunggan nga nakaungong pud nga mga kaso nila ni Senator Chase Escudero. Nakaingon ta nga ang kadaghanan yun, makaingon nga politika. Gumikan kay ang ilang gisuwayan karon og pahilom pinaagi sa paggamit sa kaso-kaso ang mga kalaban lang man, no? Mga kaalyado sa pamilyang Duterte. Pero ang mga kaalyado sa administrasyon nga klaro pod nga gipang aligahan nga nalambigit sa korupsyon Sentro. Wala pa'y kaso mga katropa nga nasang-at karon, ha? Puros lang plano-plano, recommendation, pero wa pa gyud ingon nga nasang-at ang kaso. Puros pa lang istorya. Sama ini ni former speaker Martin Romualdez. Di ba? Na naman gyoy mga akusasyon, daghan na may nagtudlo ani niya nga mao'y utok mga katropa sa flood control scandal, di ba? Gitudlo man ni siya ni Congressman Zaldico. Pero hangtod karon mga katropa, wa pa'y napasakan ini nga kaso. Unsa pa tong mga congressman nga nalambigit pod sa flood control? Pero wala pa'y nga priso hangtod ni ining mga panahuna. Muna nga ang makaingon, yun ang ato magkaigsunan nga politika. Ha? political gyud ang motibo sa pagpasaka og mga kaso sa iyang mga kalaban. Kay ano, dili man makapasaka kaso sa iyang mga kaalyado. So meaning politika gyud. Muna nga itong nasod karon mga katropa, perting gubuta. Babitaw na kung magtigom ning mga supporter sa pamilyang Duterte, walay lain nila nga ginasaway, walay lain, di po nato mabasol nga manaway sila. Nga naman, ilang ang yun pong nakita. Gani, kining manhunt operation, bato kang senador Bato de la Rosa, usapon ni si ilang gisaway, gumikan kay ang gigamit nga warrant of arrest, ang warrant of arrest nga giisyo sa International Criminal Court. Nga ang ICC mga katropa, gikan atong tuig 2019, wala pa man wala na may jurisdiction sa Pilipinas kay may hawa naman sa membership ang Pilipinas atong 2019. So muna nga gisaway pag-ayo, gumikan kay na sila gibit-bit tuod nga warrant of arrest pero dili nila mapakita-kita sa bisan sa mga abogado. Nga nung dili man mapakita tungod kay ICC warrant man mga katropa ang ilang gigunitan. Muna karon no, si Davao City Mayor Basti Duterte, misaway mga katropa karon sa administrasyon gumikan kay doon na may matawag naman nga silent martial law. Mauni ang iyang aligasyon mga katropa ug mauni ang iyang naobserbahan nga sa administrasyon karon sentro bisan man kuno og walay formal nga deklarasyon sa martial law pero makita og maklaro ang gihimo nga pagpanggipit sa administrasyon. Niya mga katropa, atong ipabati kaninyo ang pahayag ni Mayor Basti Duterte sa Davao City atol sa ilang panagtigom ni atong adlaw nga Sabado. Aniya mga katropa ang iyahang pahayag.
1: Si Marcos. Ganyan buang na ni. Buang, adik, ingon pa sa iyahang igsoon. Bangag. Sirayong puwet, diverticulitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung putang inang yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din. Saka walang hiyaan ang puke ng inang yan.
0: So mga ito mga katropa, tipik lang to sa mensahe, no? Pahayag ni Mayor Basti Duterte. Sentro. Nga sa panahon ko no ni Pangulong Bongbong Marcos karon ang atong idol, ha? Mas misamot, nibalik ang kining distribution sa illegal nga droga, tinuod ba? So, inyo man po nang maobserbahan sa palibot kung ugaling tinuod man ang iyang gipahayag. O sa paning uban, kriminalidad. Mabitaw na at panahon karon sa kalisod, daghan na kaayoy mga insidente sa pagpanulis, pagpanghold up. Wapay labot ining mga modus operandi, no? Ang uban, mangilad. Kay para lang yun makakwarta, gumikan sa kalisod mga katropa, nga nasanatian karon nga dapat unta mauni ang solusyonan sa atong gobyerno. Kani kalisod nga ato nasanatian karon, mahal ang presyo, dapat unta ang tutukan sa atong gobyerno ang pagplano, pagsulbad kung unsay matabang ngadto na sa mga katawhan. Pero wa man sila'y lain nga giplano mga katropa kundi ang ilamang pagbungkag, ang pagpiang sa ilang mga kalaban sa politika. Di ba? Ang unsaon nila pag siguro sa ilang pagtulog, sa ilang pagdamgo, walain nilang gidamgo kung unsaon nila pag-remove, no? Si Vice President Sara Duterte para dili na makadagan sa 2028 election. Anyway, balik taon niya mga katropa, human sa pipila ka mga commercial. Balang

0: XFM.
1: XFM. Sa Thoughtless Gold User, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Garawiyot, taga na kong Surandado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, dagputol, may video nga di ko matulog.
1: Zaton Plus Gold.
2: Kreatin lami ang natulog na kayo ko. Sa kong ihi, okira kayo. Garo, wala kong kreatin. In 94 lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar. Sa kong mabalatian. Yun ang suraya na alam ko sa history. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, ipakara akong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong itumar pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni. Wala ni DI taga-anam.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Kung nagwan ako mata, nagwang kog Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, sakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya, magluha-luha. O, katong, ako giyawag ako makaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato na kita sa produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nga ipangbati. Hindi man diha-diha-dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ato.

0: 27 minutos mga katropa, nakalapas uman ang alas 9. Oras sa tod kanato sa maingtingwa sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang kahimsog mao ang puhunan matag adlaw. Busa pilion yun nato, no? Matag adlaw magtumarta sa Santon Plus Herbal Capsule nga adunay mangustin ug moringa. Natural nga puno sa antioxidant ug nutrients nga makatabang sa pag-atiman sa atong lawas. Yan, suporta sa resistensya, dugang kusog ug tabang sa mas aktibong panginabuhi. Santon Plus Herbal Capsule, natural nga pag-atiman para sa mas maayong paminaw. Mapalit ang atong Santon Plus Herbal Capsule diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP ug Generica Nationwide. Napo na diri mapalit sa istasyon sa XFM San Francisco ni amin na himutang sa Barangay Pisaan. Padayon ta sa atong pagpanag-uban. Kay kita din he, wa man ta ingon nga ni dapig or ni pabor ni bisan kinsa. Ang ato alang ba nga ang atong naobserbahan, kinahanglan po natong ipasibaw, gumikan kay nagutay mata, no? Natay dalunggan nga maniid kung unsay nahitabo sa atong nasod karon, no? Naata sa krisis ang mga tao nagakalisod pero wailain nga atong mabati nga mga balita sa nasyonal, kundili kinibang pagukod sa ilang mga kaatbang mga kalaban sa politika. Ang pagpaningkamot nila nga ma-remove si Vice President Sara para dili na makadagan sa 2028 election. Pinaagi sa kuno impeachment. Kay kuno mauni mauna kurakot. Nangawat kuno sa kwarta sa gobyerno. Ang pangutana din hi mga katropa kung na masangil sila nga nangawat og kwarta sa gobyerno si Vice President. Sila nga na masangil unsa sila ka perpekto. Sentro. Wa ba pud sila nakapangawat sa gobyerno? Di ba? Ang atong idol nga presidente si PBBM gipasanginlan mapud ni siya nga nagdawat og malita. Hm? Unsa pa nang mga siya may nagpirma atong mga budget nga kuno adunay mga insertion. So meaning kabahin pud siya mga katropa sa nahitabo nga korupsyon. Pero ngano nga si Vice President Duterte naman ang ilahang gipaningkamutan yun nga manubag sa accountability sa korupsyon. Kita watay problema, no? Kung kinsa ng mga nangurakot, Vice President man o Presidente. Kaysa kung nanggikaingon sa mga nangagi nga pagsibya, na wag yung bisan usa ka politiko mga katrupa nga balaan. Sentro. Bisan gani ang purok chairman, barangay captain, ay kung ingna nga mga perpekto po na silang way kurakot nga nahitabo sa ila. Pariha na sila tanan, Vice President, kung kurakot man, nakapangawat man sa kwarta sa gobyerno, ang ato ba pong presidente, wag yun po nakapangawat? Ingon ana ba yun sila kabalaan mga katrupa? Sentro. Kung pariha silang tanan nga mga kurakot, why mapili bisan usa? Kay bisan din sa Biblia mga katrupa, nasuwat man na nga walay matarong. Ha? Walay tao nga matarong, wala bisan usa. Munang ayaw kamo pag-ingon nga kamo balaan, kamo matarong, unya ang atong vice presidente maoray kurakot ay yukog ing naana. Sentro. Para unta nga way magsamok ang mga supporter ni Vice President Duterte di masuko. Hulato na lang yun unta mga katropa ang 2028 election. Ano di magyud po sila makahulat mga katropa? Total kung tinuod nga kurakot ang atong vice presidente, ang mga tao may mupili o kisa may mubutar sa Vice President kung kurakot siya. Nagplano man ni nga mudagan pagka-presidente sa 2028. Kung kurakot siya, nagtuod ay mo nga mudaog ni siya. Sentro. Kunya nga nung i-impeach man yun ninyo nga pila naman lang pod katuig ang nabilin. Mahuman naman ang iyang termino. Kung kurakot siya, mudagan siya sa pagka-presidente, nagtuo mo nga mudaog siya. Sentro. or na inyo lang yung gituyo nga ma-impeach ang vice presidente, kay bisag unsaon ninyo pagdaot ang iyang pangalan nga siya nangawat og kwarta sa gobyerno, ang problema kay ang mga tao di man mutuo. Sentro. Muna nga nang hadlok ni sila, no? Muna ang labing tinuod. Muna nga karon ang atong nasod perting gubuta. Ha? Og daghay na nga damay. Daghay na damay kay tanawa ang nahitabo karon. Sa ilang pagpaningkamot nga ma-impeach ang vice presidente, wa ba mo nakaobserba? Nga ang mga senador nga kaalyado sa vice presidente ilag yung gipaningkamutan pod og tiang. Senador Rodante Marcolita gikasuhan nagplunder og bribery. Si Bato de la Rosa nagtago-tago karon. Kinsa pa kay ilang isunod? Jingo Estrada do na may nakapinding niini. Apil si Chis Escudero. Sa ilang pagpaningkamot nga ma-impeach ang vice presidente para mailog ang majority sa Senado, mao ni mga katropa ang ilang gihimo pagpasakag kaso. Tanan nga mga individual, tanan nga mga musupak ug musaway mga katropa sa administrasyon, hulga-hulgaon dayon mga katropa ug kaso. Di ba? Sentro. Mao man ni karon ang nahitabo, no? Sa mga supporter ni Duterte. Tanawa to si Jay Sunsa. Nga mura mo nig nailado po ni siya nga pro Duterte. Gikasuhan na priso. Karon, kini si Attorney Harold Respicio. Vice Mayor ganin ni siya dito sa ahaman to nga lugar, dito man to sa Northern Luzon mga katropa. Usapon ni siya nga gipasakahag kaso sa NBI kay kuno suko sa gobyerno. Nag-auhag kuno nga masuko ang mga tao sa gobyerno, mao ning gipasakahan siya og inciting to sedition. Gumikan mga katropa sa iyahang pag-auhag sa mga tao nga batukan ang gobyerno, mao ni ang nahitabo karon mga katropa pag masuko ka sa administrasyon karon. Wala lain nga himuon sa imo kundi kasuhan kag mapriso. Sentro. Pero si Attorney Harold Respicio, mahadlok ni atong ipabati kaninyo mga katropa ang iyahang pamahayag at tulkin ni sa ilang panagtapok-tapok ni atong adlaw Sabado kauban ang mga supporter ni sa pamilya Duterte mga katropa.
1: Matibag! Matibag! Takot ba kayo kay matibag? Oy, parang takot kayo, hindi kayo sumasagot. Takot ata kayong makasuhan eh. Oh! Iparinig nyo ito sa NBI sa Manila. Takot ba kayo kay matibag? Isa pa. Takot ba kayo kay matibag? Takot ba kayo kay BBM? Huwag kayong matakot mga kapatid. Ako si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela, galing sa Northern Luzon. At ang Northern Luzon ay solid Sara Duterte! At kami doon sa Northern Luzon ay hindi natatakot! Kahapon, si Matibag, kinasuhan ako. Inciting to sedition! Inciting to rebellion! Bigyan natin siya ulit ng dahilan para kasuhan ako today. Gusto niya yan? Alright? Kinakabahan niyo man, nakaupo sa harap. Si Mike ang dami ng kaso. Nakasuhan rin yan kahapon eh. Nakasuhan rin si Senator Marcoleta. Para takutin kayong lahat. Pero natatakot pa kayo! Natatakot pa kayo! Alright! Maganda yan! Kapag sinabi ko matibag, sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Pwede nyong sabihin, I love you. or pwede niyong sabihin ng ibang bagay, okay? Lakasan ninyo, ha? Hindi yon inciting, kasi tinatanong ko kayo, sumasagot lang kayo. Freedom of speech yun, di ba? Alright. Matibag! Alright.

0: Tinanong ko kasi sila doon sa Visayas eh. Gusto nyo na ba silang patayin? Ay, huwag kayo sumagot! Diyan tayo kinakasuhan eh! Kasi sinabi ko, gusto nyo na ba silang patayin? Hindi. Ang sinabi ko, gusto nyo na bang patayin? Alright, sandali. Pero ang corruption, hindi ba? Yun ang tinanong ko. Pag nagtatanong ka, hindi inciting yun, di ba? I'm just asking.
1: So, mao na mga katropa, no? Mao to si Attorney Harold Respicio. Sentro. Na usa sa gikasuhan mga katropa kay kontra man siya sa administrasyon. Mao na yan ay tabo mga katropa pag musaway ka sa gobyerno. Imong sawayon kay dunay korupsyon nga nahitabo sa gobyerno. Base sa mga allegation, no? O mga witness. Kay dibiya na mugawas na nga mga istorya mga katropa kung way witness. Diba? Katong 18 ka Marines ni angkon nga nag-deliver og malita. Isa to'y gipang deliveran. Amurag appeal man to si PBBM ato. Sentro. Ang atong idol. Si Congressman Zaldico ni aligar pod nga ang overall nga approval ato ang atong presidente. So meaning, lambigit yun sila sa insertion sa pundo, appeal na ang pag-withdraw. Pero mo lagi na, pag musulti ka, kalabot na makadaot sa ila, mo na, kasuhan ka. Sentro. Ingon ana na lang bagyod mga katropa pag musulti mo kamatuuran, base sa inyong nadunggan, hulgaon mo kaso. Sentro. So mo na giingon ni Basti Duterte ang mayor sa Davao nga silent martial law mga katropa. Sentro. Demokrasya man ang tata pero mo na bawal ka musaway. Mura na ta ini og China og North Korea pa dong. Sentro. Mo man ni ang kinabuhi dito sa Russia pod. China og North Korea. Pag musaway ka sa nakalingkod nga administrasyon or presidente, auhipos ka. Ngunana na ba ni ang atong Pilipinas karon? Sayang, na? Ditawag naman ta og democratic country. Pero ang mga musaway mga katropa sa gobyerno, unsa may nahitabo karon mga katropa? Sentro. Si Duterte to nagtingtagol mga katropa sa ICC. Si Bato de la Rosa, to nagtagong-tago pod. Kay naiwan na to ba risgikan sa ICC nga i-implementar sa itong gobyerno. Anyway, balik taon niya human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kapitan Ludi.
3: Oy, Arte. Unsa man?
2: Nakukuta na ba?
3: Oh, unsa man na?
2: Ano man na ay sabaw sa balut?
3: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha, isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning premium D3 coffee mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na premium D3 coffee mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag premium D3 coffee mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Claire Skin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Ata ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Sato. Patanase, halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, man ako hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Sister Paige.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kuman ako inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong protektahan ang atong kalawasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, balang.
2: Magsanton, vitamin C.
4: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
5: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

48 minutos mga katropa, nakalapas uman ang alas 9 oras ato dyanato sa Maintingwa sa Santon Plus Herbal Soap. Adlaw-adlaw ta, exposed sa abog, oil o stress sa kinabuhi, busa kinahanglan o sabon nga masaligan. Santon Plus Herbal Soap makatabang sa paglimpyo sa og proteksyon batok sa bakterya samtang magpabilin ka nga fresh ang pamati. Tanggal ang hugaw, tanggal ang lagkit og andam kanausab at tubangon ang adlaw. Swak para sa adlaw-adlaw nga gamit sa tibok pamilya. Santon Plus Herbal Soap, limpyo nga pagbati, fresh nga mundugay. Mapalit na diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP og generika nationwide. Mapalit usab ka na mga katropa dinhi sa istasyon sa XFM San Francisco ni amin nahimutang sa Barangay Pisaan. Sentro. So mo ni nahitabo karon sa tung nasod no nga imbis nagka lisod ang mga tao na problema unsay panggasto sa matag adlaw kay mahal ang mga palitunon. Ang income ora gihapon pero wala in nga giatubang sa atong gobyernong nasyonal. Kun dili unsaon nila paggukod no? Pagtabang para magukod yun, mapiangan ang mga kalaban, mga katrupa sa politika. Sentro. Di sila makahuwat ba o eleksyon? Ato adri nga, kung kurakot man na si Sara, atong vice presidente, biit. Total ang mga tao, dili man buta, di man tabungol. Kadungog man tagkakita sa ilaha mga pasangil. Sentro. Di ba? Naay mga pasangil na dugay na ning investigasyon ato pang 2024. Di ba? Naana toy hearing dito sa Quadcom. Di panaw na malaga itong ilang kauban nga congressman nga nag-imbestiga ining confidential fund. Guba na ang pangani ni Duterte. Guba na gyud. Umapil din na gina sa mga katropa bisang pagdili ninyo i-impeach. Pero siguro ilang tanaw nga murag di gyud ni mapildi bisag unsao nilag daot. Sentro. Bisag unsao nilag aligar nga kurakot ang vice presidente murag maglisod sa mga istorya ha gyud ni. Ngano man gyud nga ha giunsa nila pag daot ang vice presidente pero da social media matinga man po ta usahay nga ang mga tao bisan og giunsa na nila pag daot ang vice presidente tuwa maghapon nag suporta sa vice presidente. Di ba? Si Duterte nga katong amahan, ginaingon nila nga mamamatay tao. Kay gipangpatay ang mga adik. Gipangpatay ang mga kriminal. Pero ang mga tao dapig gihapon sa iya. Sentro. Kay kung tinuod pud nga namat nang patay siya kriminal, ang mga tao mo ana mapud nga sakto ra pud kay kriminal man. Sakto ra pud nga gipangpatay kay nagdigusyo man og illegal nga droga. Mao ni ang mga tao di gyud ato kapugngan unsahay nga mudapig sa ila. Mao siguro ni ang nahitabo karon nga ilag yung paningkamutan nga unsaon nila pagpiang ang vice presidente pero karon wa pa gyud nila nakuha mga katropa ang hingpit nga kasiguraduhan. Gumikan kay ha? Ang Senado usaman ka independent nga institusyon og ang nagunit karon sa majority sa Senado. Sentro. Wa pod mo angay mga katropa ning impeachment tungod kay gigamit lang man sa politika. Og makita man ni panahon sa trial kay si Senate President Cayetano. Wa mapuni sa niingon nga dili mag-trial kay iyang gusto pod makita ang mga ebidensya. Kung unsa katinuod kini mga pasangil sa prosecution nga kurakot or napatoy mga death threat na nga mga gipanghinganlan. Kung unsa gyud katinuod para mugawas ang mga ebidensya didto. Sentro. Ato ni abangan kay si Senator Aimee Marcos na nawagan po dron sa liderato sa Senado, pinaagi ni Alan Peter Cayetano nga ipadayon ang investigasyon sa flood control. Sentro. Ipatawag ang mga
18 ka mga Marines. Apil si Zaldi ko ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Kay bago naman ron ang chairman, di naman si Lacson. Kaysa panahon ni Senator Lacson, murag gibabagbabagan, gipugnan nga mo testigo ang 18 ka Marines. Apil pa ganito si Gutesa o si Zaldi ko nga gusto unta mo testigo. Sentro. So at least kamatuuran man kaha, di pasultiho ning 18 ka Marines. Nga nag-akusa nila ni Speaker Romualdez, nag-akusa sa atong idol nga Presidente Bongbong Marcos, nga nagdawat mga katrupag malita. Sentro. Para mahibawan jud sa kinatibok ang katawhan ang kamatuuran mga katrupa way dapigan. Nga, naarabatoy pamasangil pod sa mga Marines nga apil ang mga congressman nagdawat og malita. Murag apil pa to si kisa pa tong uban nga na-mention, murag kasagaran mga miyembro ba sa House Justice Committee. Sentro. Nakadawat kunog malita base sa aligasyon sa 18 ka Marines. So kung tinuod ning aligasyon sa 18 ka Marines nga nagdawat sila malita, kato mga kongresista nga nag-prosecute sa Vice Presidente, nan unsa pa may kredibilidad nga ilang atubangon mga katrupa nga namasangil sila kurakot ang Vice Presidente por otro po dahil silang nagdawat og suhol. Sentro. Moni atong abang-abangan, no? Kaysa bagong liderato ron sa Senado, wala na ni tabon-tabon. Ilabi na nga ang nagunit karon sa majority dili kakampi sa administration. Abang-abangan na to. Anyway, ang atong giatangan din mga katrupa nga unta mahumana ng gubot sa politika. Para makafocus na unta ang atong gobyerno unsaon pagsulbad, ha? Dili kay sagulan pagpamulitika, no? Nga unsaon pagukod sa kalaban dapat sulbaro nato unsaon nato pag palambo ang kahimtang sa mga Pilipino. Meaning crisis nga atong nasinatian. Kay mo siguro gituyo nila ni nga magkabibuta sa politika para malimot ang gasolina, hapit na tag 100 ang litro. Mura ba, naanad na lang ta sa presyo karon nga kada tubil na to, dool 400 sa motor pa lang na nga tubil. Sentro. O siguro ni, gilingaw-lingaw ta sa ginukdanay ni bato unsa pa ng uban nga mga isyo dito para malimot ta nga ang kilo karon sa bugas, tag 70 na. Ang kilos, ang litro sa gasolina, tag 195. Para siguro makalimutan nga ang original yun nga presyo ining gasolina, tag 60 ra. Grabe. Ha? Muna'y dapat tutukan unta ang pagsulbad. Anyway, na, sa bagong lideratoran sa Senate, basing magawas ang kamatuuran, nga dunay mga nagpahimulos ining presyo sa gasolina o krudo. Mga katropa, wala natin yung oras, nga ikapadugdug sunahan. Sa ngalan sa akong partner sa Technical Division, si Katropang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa mong Station Manager, Katropang Ray Celisti Sora Vasquez. Sa among News Director o Admin Officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Inyong alagad sa kahanginan, Limuel Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminag pagsalig. May buntag ka natong tanan, ang pingkanunay o dalaygon ng Diyos.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

sa mga hapa-hapa today. Og welcome kamong tinan mga maring ha sa tuang panag-uban. Live gikan diri sa studio sa Studio X mga higala. Welcome sa tuang panag-uban diri awi gilad diri ko ni Maring Gab. Lain na sa Maring Gab babaya ko nakakuan ay. Live gikan diri sa studio mga higala. Welcome sa tuang programa Kong Ako Ikaw.

0: sur RXFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nemo nga. Na kay anak sa gawas?
2: Mga Maring, balik ta diri sa tuang panag-uban live gikan diri sa studio mga higala. Ako ni si Maring Inday Erica. Hello. Welcome kamong tanan diri sa tuang ganghaan sa kahanginan mga Maring ha. Sa mga namati ron sila mga tagsa-tagsa ka mga EOR. Welcome kamong hurot mga higala mga Maring sa tuang panag-uban kung ako ikaw katropa. Live ka sa studio sa 107.1 XFM Tagum. Onya pilya lang sa ang ato ang beauty kay makitaan sabta karon mga Maring, mabati sabta sa mga nagkalayaing nga mga XFM stations sa all over Mindanao. All over Mindanao. Akong kaaban karon mga Maring kini mga malala kaayo nga mga mananap ko mapaakarn gani di ka abdag 2 ka minuto madala ka sa Bukas Center. Wala lain mga Maring silk.
3: Alas,
2: sige. Pugi. Laki-laki kag tinyo buron. Laki-laki para maka-COVID. Ayan, so ako ang i-welcome na mga igala kamantas para kong dagway. But anyway, I am a very passionate today. Thank you sa so akong makapanuhot nga bistida today. Gikan kang Kent, kuwane, kang Kent.
4: Ricaldi.
2: Kang Kent, kining, libut ko nang kabawa niyo eh.
4: Yes,
2: Kang Kent, kalawangan, mga Maring.
4: Ah, si Kent.
2: Ako ang mga sparring partner karon ko. Unsa ko kabantas og nao, mas mantas niya kong kauban, mga igala, wala yun, si Tia Daria. Welcome.
5: Oo, saan mo sa buhon.
6: Ay, welcome, Nana Di Ay.
2: Oh, na ako ulad sa headset today. Ay, oh, I am very sad fool.
6: Okay. Ano man, oy.
2: Mura
6: naman ko sa sintaan niyo sa
2: mura kang si, mura kang si Mami.
6: Mura lagi pulbos.
2: Yes, mura sa si Mami.
4: Mura kang si, o tama, nalampok.
2: Si Mami Dunisia. Mami.
6: Pero, ayaw naman, katakalim ang kangkoy ko eh. Nakuyo ka naman ko sa sintaan.
4: Ay, loko.
2: Okay, we are completed.
6: Pwede na mularga?
2: Pwede na mularga. We are sitting, mga Maring. Largumpis. Oh, pinakabulan.
6: Pero, wala na siya ka ng hangin.
2: Pas June.
6: Adlog mo gawas ang bata.
4: Number June naman ang bata.
2: Kung sa kuan ba na Maring, sa utang pa rin, padala na nag-read notice.
6: Una-una, Maring. Wala pa ka na yung bra.
2: Wala pa na yung bra?
6: Wala pa na yung bra.
2: Wala po, grabe sa kadakong gagayo.
6: Ano, niyuro mo naman lagi na sa una, kuha ka man lagi niya.
2: Kung mga anak niya, sa pag-triplets, may kabalakan.
4: Dako kayo, ka ng panubigon.
2: Gani. Puslutin na.
6: Mura, tubig lang
4: kangin. Ana, dako kayo siya ka ng kwan, baka ng, sana, butanganan, ka ng salang sa sulod.
2: Ka ng bahay bata,
4: ana. Bahay bata, ana.
2: Dako kayo siya buwan. Sus, kumuni ma, kung ano man, kung siguro ng regional hospital. May stress ang mga doktor.
6: Dako ba kayo ang mga buktod, Zoy?
2: Ayo siguro nag-iipit kay masamod kadako.
4: Ana pa si Kevin no, master ka na nga. Ikaw ro lagi na lahi sa langan nga. Dili mo magiging katotally nga. Maya ramang ko. Kaya nga mga transgen man sila. Mga trans-tudlo.
2: Trans-sander. Anyway, mga Maring ha, madungog sa tagikan dila sa Tagum sa Facebook page. Unya kay pilya lang sa mga Maring. Madungog sa takaron diri
4: sa Sydney, Australia. Si Linlin. Shout out si Linlin.
2: Si Linlin.
4: Okay, giving out again sa sinyo hang duha.
2: Duha ka adlaw man ang nila ba, Lin? Kamusta at mga pamita, Lin? Asa
4: Lin, okay, si Lin, okay. Dami. Pwede na pinita na niya. Kana nag-bike pa rin siya.
2: Nag-bike?
4: Nag-bike, nag-healthy living, magunin siya.
2: Uy, praktisado din ang siya di ay.
4: Praktisado kayo niya. Balo ka, asa ka. Karulo ko kita nga, kuhan, ganing nag-bike nga, nag-isungsong sa ilong.
6: Uy,
4: oh, ano?
2: Headset,
6: dilipo sa ilong. Kung siya di ay sa ilong?
4: Kuhan, muraga. Iyang temperature sa iyang feelings.
6: Ay, di.
4: Kaya pa ba niya o di na?
6: Amin ako, break fat ang ilong.
4: Break fat? Labi po ng brickpad, oy.
2: Labi po na.
6: Ay, what's up with the eye?
4: Ako naman lang siya, tripa. Labi po ng brickpad.
6: Ay, mouthpaste.
4: Kamu ba kayo, mga bayot? Mga di pa kayo mga guwapa, mga buguon pag yun mo.
6: Mouthpaste.
4: Mouthpaste, ito, mouthpaste.
6: Ay, labi po. What's up with the eye? Ay, ginabutan.
4: Kalandari ba, sa ilong ba?
6: Matingin ako yan.
2: Christmas.
6: Yan, doon ba sa ilong? Ano sa matingin na di ay?
4: Isong-song sa ilong ba yun?
6: Ana. Huwag ka naman ana magpapas.
4: Asa na mo rin involved. Away na medre rin. Tungo na lang imong kabuang lin.
6: Natingala mo ko sa imuang ilong. Kaya dito ba sa imuang
2: suwang.
6: Suwang ang itodlo.
4: Suwang. Lin, suwang daw lin on. Makakuan raman na siya. Makalilit meri siya na suwang.
6: Natingala po ko ni bugon. Upaw ba? Bugon? Upaw na bugon pa.
4: Maka-heard lagi mo ay. Ay, pwede ko plank sa kadali.
2: Sige daw.
4: Ay, nalang ko eh. Mamlansa rin ko doon tako.
6: Ano sa pamagay mo plansa ako?
4: Ay, nalang. Mawag ganyan. Ay, nalang. Ay, nalang. Ay, nalang.
2: So, mga maring, malay, malay, bakit, manungong sa takaroon diri ah, sa, sa.
6: Pero, ba't ito nilayip niya?
2: Nakuhan ko sa pinakvet, oy.
4: Alang-alang eh. Natakdan mo ganyan. Kaya, nalaman tayo isang katupang. Ganyan, bago raw nila nag-report. Nag-report. Ay, saan nila sila? Kaya nag-report pa sila.
6: Gili ka mga anak kay mga basing mga personal grudges.
2: Ganyan. Ano mga maring, itimbaya po lang mga tagamati. Kaya diha, may atakaroon next week, maring.
4: Hoy, mga tagamati. Hoy, mga tagamati.
2: Sala-sala.
6: Ayaw ka na, maring.
4: Sala-sala nila yun. Si, muna siya ang, si Bongga.
6: Ah, si Bongga?
4: Bongga.
6: Ah, baka yung customer mo rola na?
4: Amot lang ni Zing, man, Bongga. Hindi mo na motong giyan
2: po sila sa perido.
4: Katong kayang.
2: Ay, nako mga maring, maayong
4: ay, sa Mati, no?
2: Itimbaya sila go.
4: Ay, shout out, maayong mayong morning diya sa mga taga Mati City. At ang imin ninyo diya, no? Pero ay lang yung puspusi.
6: Yes. Nilapin na itong mga driver diya sa Bao-Bao.
4: Nga, ibangil ang nga. Ikalso.
6: Mga tabadidoy, ibang bangil na lang.
4: Ibang kalso ang mga tabadidoy. Yes. Ano?
6: Kuyaw ka na sila.
2: Napoy, napoy isa maring, ibangil sa taba ka ng kuwan sa Bao-Bao. So, sa diya maring, ang Bao-Bao, kanyang sa Tuyra, uy.
4: Ano man?
2: Tadya ina mian turbo.
4: Ay, nakuan, huya.
2: Napiasot ang yaman.
4: Napiasot. Kung sa saking panabayon.
2: Nakabalas-balas, good maring. Nakabalas-balas, good maring. Ay, lain lang.
4: Ano man namin nalang ibangil, good?
2: Di sa kuan.
6: Ano siya nang ganong balas-balas man?
4: Sa badas. Sa badas.
2: Sa badas.
4: Uy, ginuok ko.
2: So, kita nito, kita mapatuga-tuga kung wala pata kayo ng turbo. Kaya, labihan namin na ito ang tabadido.
4: Yes.
6: Atuwa siguro na yung i-share siguro niyo na
4: itong
6: yes.
2: Yes, i-share siya natin.
6: Ang atuwang live niya, ano, na makita ang itong mga hili kag screenshot o video, naadiya ang link sa comment section.
2: Kita na siguro na nanawalin siguro ng mga katupa.
4: Pila naman na nananawalin niyo eh.
6: What? Kapalok ang siya nakabutang? Watching the three of us.
4: Haba.
6: Kita na gira yung tulo.
4: Kita na yung ano yung di ay.
2: I-share siguro na ito ni. Live na karo makitaan sa mga maring sa ito ang page na ito sa XFM Mati City. Makitaan sa ito sa page maring sa XFM Mati.
4: Ganda.
2: Naro, oh, nakakita dito maring. Makitaan sa ito Mati.
6: Maring! Nanapunin mo ang kuhan ba? Yung mga fans.
2: Kisa na siya. Kisa
6: na siya. Si Diwata na kigwapa.
2: Hoy, guwapa ang binay kayo po ay. Ay,
6: si Diwata naging guwapa rin ha ay.
4: Isa may naging on be, isa may naging on be.
6: Si Romeo Amogis.
4: Hoy, Romeo Amogis. Mura na ba yung kagwapo ha?
2: Ang sabi na si Taninin, edi din sa guwapa rin.
4: Wala lang ko'y buhok, Romeo Amogis, pero sa tiyatak ka. Ma-hurt ba ba yung anay mo yung istorya?
2: Pamatudin ako na-hurt ka.
6: Pamatudin ako, pamatudin yung na-hurt.
4: Ikaw nga, tandigin naman na mataklaan din ako na ni Bongga na ibang itbigin. Kanang rin mo si ibang itbigin, mataklaan naman na ni Bongga.
2: Sige, Dabi, pamatuloy, Dabi, nga nasaad ka, tabutan ka.
6: Sige, paliyo kong share ato mga katuan, mga maring.
2: Para kang amugis.
6: Sige.
4: Hoy, amugis, reset kay kang dako. Narababay, sir, may tanaw na doon ang iyang profile picture, ba?
2: I-stalk yun, aron yung ka makabalos ka.
4: Saan mo si Romeo Amogis? Ikaw, Romeo Amogis ba? Kung napaka sa lubi, mura na ikang hak-hak. Na-hurt me.
2: Ala,
4: wala mo na si Diwata dire, ang mga kwadre. Masinsya na ka sa kong mga kaubang kay na-damage yun sila itong mga panahon. Stress. Sobrang na sila ka-stress. Oh, kaya isa ka stress eating ng isa stress eating
2: Sige, oi, da. Og welcome sa takano mga maring. At upong itimaya ng mga namati karo diriya sa XFM Bukidnon.
4: Oy! Aba!
2: Si maring Cinderella, maring.
4: Oy! Maring Cinderella, di ha, shout out. Good congratulations sa ilang anak, no? Habang himugso nga si Junalo. Junalo.
6: Burang paspas lang yung kaya ang bulan, maring.
2: So, kaya bulan
6: ka. Ang iya, ang iya ka, nang nakakula palagi.
2: Uy, basig ka.
6: Naka-merjo naman
2: si... Ano na yung mga, maring? Basig ka, need na nasa disdisan.
4: Disdisan mo na.
2: Mura, pag-uhay namin kakita ni Maring Kiana nga, dilipas sa Juntis, karoon ang anak na dahil siya.
6: Oo. Ang last na mo, katulid-tumin sa ansa to, nga, napita nga, nakuan sila, nag-anniversary.
2: Sa ipasugong.
6: Oo, nga pati naman nakuha sa tiyan.
2: Ay, naku, nang anak, nagidiay.
6: Murang mubuhagan.
2: Murang una, pamanang imuhat, nga, wakang ka nang anak,
6: yadan niya. Ang ako, ang... 3 months naman to, yeah, wala pa, nauna pagod siya.
2: Naunahan ka. Ultrasound, sigur na siya, basit huwag kuwan na.
6: Wala po kung kamalo kung say sound siya ni Mari.
2: Basit ka lang kuwan na yung mga...
6: Basit sipiat ang anong doktor, ano, kaya pag ultrasound music, mandaw may gawas.
4: Basit, hoy, ultrasound, ba?
6: Kamalo kaon siya nga music?
4: Unsa man? Dangon tani istoryahan. Dangon tani istoryahan be. Dangon tani be. Dangon tani be.
2: Karon mga maring.
4: SPB naman ka diha.
2: Si Ma'am Evelyn diha sa Jensan. Ibaya po sila maring. Kaya namati po na.
6: Live po tani niya sa Jensan.
2: Sato.
6: Sa General Sato City. Kamala ba ka mga maring? Ang si karaang pangalan ng General Sato City?
2: Unsa diyan?
4: Unsa man?
6: The Jangas.
4: The Jangas? Ay, pataka. The Jangas, sama. The Jangas. Kaya diyan man lang ikuha ang bad boy from The Jangas. Nickname na ako and Rolando Navarrete.
6: Ay, ana din na di ay.
4: Yes.
6: Bad boy. So, apil ka ka anak. Eh, dito makagikan.
4: Sa nung alaw.
2: Dito nagikan na maring?
6: Oo.
2: Ikaw to, masukin mga tulingan dito.
4: Dito ko kaya. Kaya ko, busiro ko dito. Nakaka kong ibang buso rito.
2: Ay, nako.
4: Hoy, shout out sa ato. Happy birthday, B. Happy birthday, B.
2: Happy birthday.
4: Happy birthday. Happy birthday kang Maynell Season, isang ka-empleyado na assigned sa engineering office. Ay, shout out ni mo diyan. Gagi ka na kang Kevin. Kang Kevin Bakong. Aba. Aba. Nag-birthday di ay ka, ha? Sige, humanda.
6: Happy birthday! Dili lang kayo siya ang nag-birthday. Ato, itimbaya kong tanang nag-birthday karong adlaw. Kapit sa 25.
2: Ay, karong
6: bulan sa Mayo.
4: Mura man isang masyador. 25 yung kanyo. Murang bakura nila bayo. Murang bakura nila bayo. Murang maikay ka po GCT. Ayos ko.
2: Ay, nako.
4: Oh, ana.
2: Og, mabati sa takarandri ang mga maring sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
6: Yeah.
4: Aba. Oy, si Kane.
6: Ato, ano lang to sa SM?
4: Baby, si SM, be.
6: Si Ray. SM Ray.
4: SM Ray.
6: Ray Ferrari.
4: Ay, si. Ay, yung kalman si Ray Ferrari. Ito man ang amigo na to na si Apple Ray.
2: Si
4: Ray.
6: Lahi po na si Ray.
4: Ayaw ko si Ray. Kaya si Akol Ray. Kaya musaka ako kabuhay ato.
6: Ayaw ko. Ano kong makamasinlan?
4: Oo, ganun. Mangkwanta. Kanang makakot. Si Ray. Kuan si Ray Asura Basquez.
6: Ay,
4: ana.
6: Si SM.
2: Ay, naku mga maring. Oga. Siyempre, mga higala, mabati sa Takaron diri asa. Wala, di ba ito mabati sa Davao City, no?
4: Oo.
2: Okay, wala pa siya ka-decide.
6: Pero ayaw ka goal, maring. Kaya kini nga ito ang istasyon. Kamabot man dito.
4: Aba, maka-inspirasyon.
6: Sa Davao City. Oh, maglanong-lanong biyata sa Kalinan.
2: Ulo, oy, timbaya po na mga taga-Kalinan. Oy, timbaya.
6: Ikaw, parang nakakakaila din sa Kalinan.
4: Sa Kalinan, nakakaila mo din sa Kalinan ng mga kaila din, no? Mga tanang tao din, ha?
2: Sa Kalinan.
6: Nag-hanap yun din, ay.
4: Anak tao.
6: Halos tanan yun din, ay.
2: Mga bungol na mati.
4: Ah, pati mga bungol. Oy, sa, kung di, ay, no, dahil sa may New Bataan, Davao de Oro, shout out ako din. Happy birthday ka nga, K-Net. Sa ipli nyo ni Kenneth Ganelit.
6: Tagupa.
4: Dili na ito si Kenneth Tagupa. Kay birthday man niya ng mga taga... Abot na naman na siya sa kuanlit. Nada sa ilahang area of responsibility. Kay, ato na nga atuon dito kay... Nakarabag mansi dito.
2: Oy, siga naman na ito, oy. Siga naman itong kuryente di ay.
4: Siga na?
2: Yes, siga na itong...
4: Siga kayong mata sa silingan?
2: Singala ko ka naman, may gatingog, di ka tiaw-tiaw. Bueno mga maring, madungog sa ta sa dial si Muradjo sa 107.1 XFM Dagong. Sa mga pagbalik at ang ato ang...

0: Maxorman? Magsulpa ba ng kanta na yun?
1: Ha? Ano maringoy?
2: Ayaw naman.
0: Maring Eric, ang sarang kanta na si Pinipiring Rina?
1: Si Yoye, Bilyami.
3: Si Eric Morales, magigakanta.
0: Okay.
3: Kalaki.
0: All by myself by Manny Pacquiao.
4: Hi, welcome mga maring sa toang Tela Greetings.
0: Aba, napakahalo naman ang Tela Greetings na yan.
4: Siyempre mga igala, alas just 34 ang atong oras.
0: Yeah, okay, sige.
4: Grabe. Kinikula sa hatun ni kanato mga igala sa ayaw inang lucky ka kung di na mugahi ang imuha. Atong kanato mga maring, inamin na siya og turbo o ring amos gahi, pwede na ikasus bao-bao.
0: Yes.
4: Kung nakain naman ka og turbo, pwede sa una maring, kain naman kung turbo maring, baka tulad pakin mong pareside. Ba? Nga sanding-sanding mong kuda sa aportahan ma rin.
0: Anya?
4: Ah, gisabitan lang isa kong lulo o mga hinalay ma rin.
0: Hoy! Mau ba?
4: Ma rin?
1: Inurana ka gahi?
4: Oo niya, kung ano gawin ma rin, ay, sus, karoon ma rin kayo. Nga, kung lulo, sa ma rin na may tuol diriga ako, bunalan ba doon ako ang tabalid doon ma rin?
0: Niuntol ra. Niuntol ra ang bunal.
1: Ano sa may tingin ang pagbunal ma rin?
4: Ano yun?
1: Uy!
4: Gahi ko dyan.
1: Sabi na, gahi mong gabi iman na gida yun.
0: Alam ka, isa rin, ikaw lang mabunalan, pwede limo pao ng mga banana ako.
5: Bangat ka.
4: Welcome ka mga hurot, mga igala, sa Tuan Tila Greetings.
0: Uy, kanibiyan lang ang stinger nung kay, kuhan na, nadunga na lang ko sa tirada.
4: Kini-kini siya?
0: Oo.
1: Oh. Okay, basi yung hulaman lang.
0: Oh, nalungga lang ako dito sa Dabao. Aba. Siri Marie.
4: O saan nga tirada, capsule?
0: Ah, dili ba? Nalungga lang ako dito sa brigada. Uy.
4: Ah, kini siya.
0: Gusto ko hindi mo i-mention nilang ko na.
4: Nagamit pa natin is Sugod 2022. Katong Sugod na ito. Nagamit mo
0: tayo. Nahibong ko na ano dito. Alay, nabot ba tiyog ni Rimari dito? Uy.
4: Kanang Voltes 5?
0: Yes.
4: Ay, nako mga igala. Hoy, comment mo diha o pag-tech mo. Pag-text mo sa ito ang text line 0966-3306 o comment mo na sa ito ang live sa Facebook sa 107.1 XFM Tago o diri asab sa XFM Jensan, XFM Mati o sa XFM Bukidnon sa San Francisco Agusan del Sur o sa tanan ng mga XFM station
0: nationwide. Okay.
4: Yeah. Ako, nag-react si Kuan sa tuang live si
1: Sige,
4: si Abigail.
0: Si Abigail? Kisa si Abigail?
1: Kisa si Abigail? Katong Kuan?
0: Kisa na.
4: Katong sige ka, kuhapa-hapa kang kainit.
0: Ay! How ba?
1: Ambil ako si Abigail katong katong sponsor na Elias.
0: Alay, ito.
4: Si Abigail na ito siya.
1: Abigail na po ito.
4: Wala ba ka ng mga Abigail, mga, kung ano siya, mga malumok kahit pananaw ay.
0: kanang budulot yun sa imong hanggol maro.
4: Anaaw na ka, malukmay na ka.
1: Bantong na kay si Kenneth de Ayon, sige na laguan.
4: Si Kenneth?
1: Si Kenneth.
4: Ah, dili mo na mga ipik sa iya ha, kaya basta kay babae.
1: Wala ka pala si Kenneth, tala po siya kibigyan gabi.
4: Kinsan ha.
1: Hindi niya, wala mo ihugas ang baso.
4: Ay, ganun din mo ihugas ang baso ning kwa. Wala ko'y flow, ana.
1: Nakay, akin sa man.
0: Kinsa.
1: Ang takakamigin.
4: Takakamigin.
1: Ay, dali-aral niyo ako niya ko. Taka kamigin kung siya tinuot.
4: Taka kamigin na sa kadayo na siya rin.
1: Dayo? Hindi ka man ang hugas.

0: estás vendiendo tal com tu? Momentis, jo tinc la línia històries personal.
1: O una jaça sereta, una seguita, ho convita ell.
0: Pegane que vaixes, volaixen a sac pane, pare bum bum.
1: Que s'han de ser allà, que... Pegane, que... Nakapangang ko si paribubong na yan.
0: Bakit ang pagkasa, kitiritso na itong sagpa para matauhan?
2: Ay, ginoong ko. Kisa pa ko na ko. Eh, ko na ito na ang dyan siguro. Ato na i-clarify.
1: Ato na i-subject.
2: I-subject na ito na. I-verify na ito na.
1: Sa kinakay, ginahin mo pa man ang spot report ko.
2: Ah, kana.
1: Usa to paringgab, nagit alagin ako diha. Aba, balik na sa on air.
0: Ah, madungog na ba sa kanina?
2: Sa ito pala, burnout ito ka.
1: Burnout?
2: Was na ito pagkadungog sa...
0: Ika naman ito kalas 8 sa buntag siguro.
1: Gabi'y pa, day.
0: Ay, gabi'y pa, kanina
1: ito. Gabi'y pa ang... Gitawagan kanina ang Nordic ko. Ngayon, amo na nang gi-asikaso. Kagabi'y!
0: Sa ito pa kakanina ang buntag? Sige na, mag-yaw-yaw na ito.
2: Was na ito pagkadungog di
1: ay. Baka marim.
0: Wala dito na aking sa kanina.
1: Sa nakuha na ko ang mga information sa kuang mga intelligence fan, maring. Masukod na daugma ang DLPC ma-operate din sa Tagum.
0: Oy, masukod na.
2: Aba.
1: Masukod na sila ugma.
2: Masukod na sila kung ganing pasiga.
1: Oo, oh, pasiga.
2: Barangin ana.
1: Oo, oh, ugma daw na ganina, gakakuan sila, gakakuan na nag-briefing na sila ni Kuan Marie.
2: Nag-briefing?
1: Nag-briefing na sila ganina.
2: Sana all I brief.
0: Hawak mo ang brief.
2: Hawak ko ang brief. Ano?
1: So mo, tila na tao eh, kay lami na kayong tila ay.
0: Oo, oh, sige.
1: Doon ka ano, biyan na na-stuck niya itong dila maring.
2: Kana, kana.
1: Sample dahil mo, ayaw sa'yo mo ha.
2: Ako dila akong,
1: Lo, itong isang pulke minuto ang interval ay mo balik.
2: Kuya mani akong, dila maring, kay kuan maring mo, ramanay ka nang, pwede manin ni mo, pwede manin ni mo panty liner.
0: Grabe mo rin doon mo balik. Ano siya na slow motion?
2: Kaya mo na siya ka ng Pacquiao na siya.
0: Nang nagigigalamay imong dila, Mari.
1: Ay, kaya mo ka na extension mag-inay.
2: Talagang nabi, warang malibo na.
0: Nagigigalamay.
2: Asa mo nila, Mari? Asa mo nila, Mari?
0: Ay!
1: Gusto ka mo suway, Mari?
2: Ay! Bulipulita, bulipulita. Tabang osa, tabangan ka na ito ni Tambok. Kay Tambok, tabangan ka na ito ni Tambok.
0: Eh, okay, kung may mabilin.
1: Nantag tila mo rin kay Daku.
0: Mahurot ang gana iyang juicy.
2: Magkabuang lang o guys, bilbil ani.
0: Ang anti ko kaya kung juicy kaya kuha niya, imuha po naman ka ng kuhaan mo rin.
1: Sticky, sticky niya po. Iyan, sa iyan, sa iyan.
0: Kali niya, ha?
2: Lasaw na. Lasaw na.
0: Ayun.
2: Ay, naku. Sige, labi.
0: Change topic. Lord, magkay mo maring.
1: Ako gani, aksyon akong kasukaon.
0: Shout out ay kang ate Jose Pena. Good morning, katropa. Miss Beauty sa XFM. Happy Monday sa inyo dyan.
1: Salamat, salamat.
0: Shout out lang ko dito sa Taga-Aglayan, Malay Balay City.
1: Hoy, ba?
0: Sa Tinambunan from Family and Buga.
2: Bugaong, bugaong pamili.
0: Bugaong ang tapan. Okay. Ay, lugar maguna siya.
2: Sabi daw, bugaong ka to isda.
0: Ayaw tong isda, kay mulupad man to. Ano naman to tiil.
2: Yes.
1: Mura ba naman gipanaan kagahapon sa pagid ng
0: Bitcoin? Ikaw man eh, Erika, kaya naman kayo mga kwan diya, mga idol diya sa bukid nun.
1: Sa... Isang tayo mga idol. Ay, ganyan. Nadungog na po sa ganina, Maring.
0: Nakadungog na po ka, Maring.
1: Nadungog na ako ganyan.
0: Isang puli na, Maring, B.
1: Gipalista.
0: Tirahin niya, Maring, kung ganang introduction, Maring. Kaya musulod nga ito ang paborito nga mga...
1: Ayaw na kaya. Ayaw po niyo.
2: Sige, okay. Sabi niya, kaya si Villarreal Mark Anthony na sa may General Santos City. O, kanaw, na-shout out akang kanahanak ka. Okay, sige.
0: Uy, taka Jinsan.
2: Sama, ako niya ilailang.
1: Siguro, Maring, kaya na...
2: Ani ala be,
1: ani ala kaya.
2: Be, klaro ana dia.
3: XFM Flash Report. Flash Report.
2: Ani ala mga kalamay na ang report gikan sa gawas ni ato ang katropang Maring Erika atong paminawon ang iyang plus report. Bunal kay nang anal.
4: Sikop sa bypass operation. Ang suspek kidala sa police station.
0: Si Marlo
1: Jerry.
2: Si Marlo.
0: Ang akong paabuton ka si Sir Brex na lang. Si Sir Brex na lang
2: may kulang.
1: Si Sir Brex ay
0: mga... Si Sir Brex lang.
1: Oh, di po paulahin mo rin. Napunta ay napunta sa idol nga reporter di asa ako.
2: Sa Dabao, sa Dabao. Sa Dabao.
1: Sa Dabao. Na sa day mo ha?
2: Na ako yung sa Dabao.
0: Oh, dekanan mo ka-idol, oy?
2: Ay,
1: sige. Si Andrea sa Agda.

0: Public market at makauban kayo ng mga maring si Master Nedrini sa iyong report.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
2: Yes, live, takaroon na rin sa may live, takaroon na rin sa may kwan na rin sa may
3: excuse me, mabok out ko maring.
2: Mabok out na ko. Grabe kayo kayo rin sa ako. Grabe kayo rin sa may pagkasa. Kayo. Grabe kayo. Grabe yung kayo. Grabe yung kayo.
0: Gikan sa Davao City, mga mari. Ito sa kuwao ng labas kayo ng mga pulita. Kasiga pa ang mga tadriya sa San Franz. At ang makawan si Master Ernesto Nini.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
4: Nagbangga ang duha ka motorsiklo. CRF o Rusi na ay body number o chassis number nga 11359 this through 1132 time. Nabanggaan po ng usa ka kutse ng Mitsubishi Mirage.
0: Gikan sa bayugan mga mali at usang paon ng balita gihapon sa sama ng reporter diri sa Camiguin Island. Master, sa mga kapitaran niya sa Camiguin.
2: Yes, live takaroon sa Camiguin Island. Kaya nagsaulog takaroon rin sa usaka dako ng festival rin, no? Grabe yung kayo rin. Kaya kumakaan mo rin. Daghang kayo kalingawan. Kaya ang nilo kayo kalingawan rin. Huwag kasuruyan. Daghan kayo mga tourist spot, no? Na ay katibawasan po sa White Island ay Hot Spring na ay Cold Spring.
3: Grabe ka kung hindi siguro kayo niya, no? Kaya daghan kayo ang kasuruyan.
2: Interview.
0: Master, so, gawa sa mga gaminsya ni mga kalaaga diyo, sa may mga naa diyo, anong di ka man kayo mga apa mo na diyo sa Camiguin?
2: Maring Eric, maring Darya, kung daring napita yun, patigilin nito tayo kay ang labi na yun, o ganing ang isila diri, pwede rin matuyok na isang adlaw, no? Na ay maritahan yung motor. Ang nakanindot diri, maring Eric, maring Darya, kay makasuroy mo ko rin sa kanaing mga lugar, like sama ni nga Katibawasan Falls, Nene White Island, Hot Spring, o Cold Spring.
3: Grabe.
0: Salamat kayo, Master, sa detalye sa report.
3: Sa may pinakagwapo din niya, Master. Kasi pinakagwapo niya, nga kuwan, tourist spots.
2: Maring Darya, bisang naging stroll ako, pero nangutana gyapon ka, no? So pag tumakong gyapon ka na ako, ang nakanindot rin, Maring Darya, kay nakakag mapilian, labi na si mo kay Latagaw kay ka, naanin Katibawasan Falls, White Island, Hot Spring, o Cold Spring.
0: Gakato nga balita mga maring at tutok na to sa turbo. Ayaw rin nga laki ka kung di na mong kahi mo inumi na
2: yes.
3: May aron mo ligon ang tuhod makasugakot.
2: Ato pa pa-reporto na to ni si Kuan si, naman ay idol ni si Maring Darya. Kanang iyahang report ni Kuya Dars. Kanang report ni Kuya Dars.
3: Wala mo kukuy.
2: Plus report. Kanang plus report. Kanang plus report.
3: Isa na kung idol si Inday Tato Raman.
2: Kato sa Baldias Palengke. Nasa Kuan. Nasa
0: Samadang.
2: Sa Madang Public Market.
0: Sige, sa Madang.
2: Paminaw na itong report gikan sa Madang Public Market Bay sa Mati City si Inday Tato.
1: XFM Flash Report. Flash Report.
3: Live kita din sa Madang Market.
2: Madang
3: Market.
2: Ang halong malagi na. Naka sa CR?
3: Wala pa kakabas ang isda din sa Madang Market. Ang ato ang presyo karon sa isda ngayon sa Moro-Moro Pirit Labas pa.
0: Salamat kayo sa imong report Inday Tato. Nanukad gikan sa CR.
3: Ang CR niya, baka lanog kayo.
2: Baka ka na po tangig ka, no? Soundproof, uy.
3: Basta niyo po tangan, no? Itchu.
2: Itchu. Dilil at Delilah.
3: Itchu.
0: Ay, nako, mga maling, ha? Kisa pa rin mga naan, yung mga kabawa niya.
3: Si Bill... Villarreal.
0: Unsa ingon?
3: Villarreal de ay.
2: Villarreal.
3: Si Villarreal Mark Anthony. Tarong man imong apelyido oi. Ami ako si Villarreal.
0: Iri si siguro nagblowel. Kay Real man na
3: Real man di ay ni.
0: Oh, sige. Unsa ingon ni RB?
3: Ang ingon. Ha ha ha.
0: Ang katawaan ta mari.
2: Aba.
3: Pa-shout out to you daw.
0: Sige na, Vic. Kisabay magpag-gukod sa tuwang kining tila greetings kay Lamed.
3: Wala na, pag-inang misis.
0: Oh, sige, ingon.
3: Please subscribe our XFM tagum.
2: Aba.
0: Kisa mo na siya si
2: Insan na.
3: Si XFM 107.1 tagum. Kinang lang ganun yun na i-subscribe, mga Marie.
0: Nagingon niya yan. Number na sa among kapitan. Istorya mo, ha?
3: Ay! Blatter na ta, Andy.
0: Hello, oy, basig.
3: Ipa-blatter na.
0: Ito rin sa kuhan siguro. Sa tuan.
2: Dili na number ni Gary Panibaan. Dili na ma. Alam mo si,
0: nakakiuman mo na si Gary. Baka rin ba na asawa si Gary?
2: Ay, wapatro kayo ang kao.
3: Hindi na asawa si Gary.
0: Saan ba na asawa? Ang baloy ang asawa nga.
3: Ano, nakita mo laki na ako sa Pinilu Gapon na naka si Kuyog.
2: Katong bungutan?
0: Si Kuyog.
3: Laki, katong gibirahan.
0: Ay, wala ba maintimano?
2: Ay, wala tulad yung napingis, oy.
3: No, tang, manggunto. Di manggunto siya po siya.
2: Julin Gan ang ikuan nato, eh. Julin Gan.
3: Wala maintimano kay Pakay ang ibala.
2: Oy!
0: Mau ba di ay maring?
3: Pakay!
0: Wala lang, ina, anak maring.
2: Uy, naunsa ko na ako. Dili mga gawa sa iyang sumbuhan.
0: Ano ko, mutila na ta maring kay Piki ng ato ang oras?
3: Mutila na ta kay niabot na si Eldrin Ginyon. Ano sa shortcut man sa production ng Gabi Entertainment?
0: Hello, oy.
3: Kapag nang naging siya na mga entertainment ng kuwan?
0: Kapag nang si Eldrin na?
3: Si Eldrin.
0: O, Gabi din si Eldrin. Gabi
3: ka maring
0: si Eldrin.
3: Kapag nang maring ang yung area of responsibility na ano ang mudaga na mudaga padong si Jokorilla.
0: Kung yahang area ang ay.
3: Gikan din sa La Pilipina.
0: Mga taga Misaoy, apil na.
3: Oh, damay-damay.
2: Misaoy, asa pa namin ang napita.
3: Mo nang ni kabalo mo bantay mo nang kawato na lang ni episode pa.
2: Ipanglungkap,
0: yapil pa yang manok.
3: Yang manok. Kay di man niya bantayan.
2: Aba, basi natulog siya ay yang manok nagmata.
3: Wala yun, naabot yun sa sakuan, Misaoy. Yung Kurilya.
0: Aba, so kanang tagay siguro may mga listahan Elrin sa tuwa mga membro diya sa
3: okay
0: Gabi
3: na,
0: ha.
3: Okay na lang. Okay na may ana isa ka Bisaya nga manok lang Elrin. Wala na. Okay na ta na.
0: Wala mong gusto mga Bisaya nga manok diya.
3: Ay, puro pa sa mato puro.
2: Puro mga kuan.
3: Tari na ito.
2: Mga cockers.
0: Mga fighting cock
2: man. Mga fighting cock ba.
3: Okay ra na ay tag isa ka adlaw lataan.
0: Sakto na maring ha. So mutila na ta maring kay typing pa diri sa number ni Kapitan.
3: Jolin Gan, bala sa tunok sa kaktus. Right po na si Villarreal. Villarreal, lagi.
2: Villarreal, maguna.
3: Ano sabi ginay niya? Listen mo kinito sa niyang Villarreal, oy.
0: Ako sa replyan diri akay Basinoga napaabot ni si Cap siguro. Ana pa salamat kayo.
3: Basahaw mo ka ba sa ano? Ana si Gary Panibaan ba ano diyan pag-great diha maring.
2: Ay, pag-great. Namaday na di ay.
3: Pag-great di ay.
0: Motila na ta mga mari. Tuang tila hatod sabdi ka nato sa gawas sa turbo, hatod sabdi ka nato sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Kana mo na ginainom nato ron.
3: O sabi na ang Santon Gold Coffee Mix mari.
0: Pagmayoran eh.
2: Pagmayoran na siya. O sabi na natin glutachoni.
0: Ay, collagen.
2: Collagen. Aba.
3: Dili ka na mo makatanggal na natin.
0: Dapat isa eh. Mamuni ito kapi nga na Sansonis.
2: Si basa si kablo di anak-anak.
3: Ano siya nga, nalagi na yung guwan. Lakarin ako, kapi na naman sa nito si Marie.
0: Magiging mo siguro tag ato a Marie.
3: Oo. O sa may pangalan sa kapi, Marie?
0: Kuan, kapilan.
3: Ayun na ka. Ayun
0: na ka. Dito mo na naman sa Digos.
3: Kuan. Dito mo na sa Digos. Sa Santa Cruz lagi niya ng kapilan.
2: Yasa, magbuat kang kopi lati. Kopi lalat. Oh, ana.
3: Yang hilig dito ka.
2: Awal yung abali, gawa sa iyang pagkalalaki.
3: Time frame, oy. Kanang makuan lagi ka, ay makalitan ka, lalaki di ay.
2: O, sige na, Manila na tabi! Ayun, at tilaan na natin.
5: Kiss ko, pre.
0: Ano si... Panahaas sila sa Luban.
2: Ah, okay. Okay.
0: Pero gagahagit kita ni Kap, ha? Gagahagit.
2: Kap, naman-naman na ng mga mansilya, Kap.
3: Ato nga ng pantuon sa Tulo Kamarians.
0: Ay, nako.
2: Sige.
0: Maring, atong oras, alas 10:53 na, mutila na may, kaya pagbalik na mo, doon na pa tayo, Marites and Friends.
2: Yes, aliha, water. Plaster bi kay wala na plaster bi ris pikas bi atirahan ako diri sa kilis.
0: Ayo pag mabangga tong ulo.
2: Ay baby diri ko spilaw diri ko sa lom. Sa kadi is ko. Diri ko sa kami diri ko sa ngaan diri ko sa ngaan kanin di bay diri sa divider.
0: Diri ko sa divider.
2: Ah diri ko sa divider. Be.
0: Ala oi namay tag usa ka.
3: Namay rilinin lagi kayo.
0: Oi buni man.
2: Dako na dunay kay para wala man ni ayon ni.
5: Ayon ma.
2: Ala sige sibog-sibog ta sanahan.
0: Ay mo hawa mga maring sa to ang tila grit ato ang the Benedict and Friends. Ako si Maring Inday Erica de Legapa de Lemestay sa apan ni makopyan sa antong god gamang unay og silingan.
3: Kanila niya po iyan sa kanunay panabans din si Tia Daria. Ikaw ka lang kung sama sa umba og ka. Oh, ayo sa tawo ni Maring. Matakdan ta ba?
2: Kinsa ka? Yes, master ni Darini. Kasi ala sige, bonal!

0: Ayan sila, mga people, mga my friends, matutupan yung katulupang ala na bayan.
1: Ano yung introduction ni kung ano?
0: Yes.
1: Ni Sir Alan.
2: Ni Sir A.
0: Ni Sir A.
1: Hello, so, my people, my friends.
0: Mga people, mga my friends.
2: Si Sir A o si Sir E?
0: Si Sir A.
1: Ayaw si Sir I.
0: Gani. Ayaw, son. Ayaw, son.
2: Ay, mga maring, na tayo 3 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Welcome ka mong tanan sa tuang segment nga
0: The Martes and Friends. Yes, no, nasa tayo lahi na itong atong kulumunson karong buntaga, mga maring. Siyempre, no, mamagin itong trabaho. Yes. Ganyan lang intrika sa mga silingan.
1: Onsa pa may tawag din ratuwa din, Marites and Friends.
0: Yes, mara mani.
2: Ang nakalahian eh kaysa sa kanto, maring. Kaya kita to, nagkita yung mga ebidensya.
0: Natin mga ebidensya, ng mga screenshot o mga video.
2: Yes. Na mga voice record.
1: And sure, tatay link.
0: Ang links nasa police station.
1: Yes.
0: Ano,
1: Pero una ha, sa ito ang link. Pasensya na ito atong link din na.
2: I-share siguro na.
0: Hoy, kung hindi ka din yun, i-share niya mga mga palagpaon tamong tanantanawa, ragod. Maglakot ko ninyo pa.
1: Yan, pasagpa, Mari.
0: Mari, plata mo.
1: Maloy po, kawin magkikakasagpa sa katong kuhan.
2: Sana sa Latoy-toy Coffee daw.
0: Aba, at all na dito sa kuhan na. Latoy-toy Coffee, dito na sa kuhan na Dacobil.
2: Dito
0: sa Dacobil at Bidia sa Maya.
2: Dito
0: si diha.
2: Mark Antony. Si Mark Antony.
0: Siligan na sila.
1: Sa
0: Dacobil at Bidia sa kanang-kanang kuhan.
1: Latoy-toy.
0: Latoy-toy.
1: Coffee.
0: Latoy-toy Coffee. Located ang location na sa Dacobil at Bidia sa kuhan at bang sa...
2: Bali na, bali ha.
1: Dili mo po rin sabi. Eh, mga mo gano'y nakapangalan. Dili mo
0: na kapangalan. Mga na siya.
2: Bali na yung address.
0: Ayaw, uy, kaya ganahan mamayanta sa itong trabaho. But anyway,
2: makuhaan niya tayong mga screen record.
0: Yes.
1: Nagbitay na ba yan siya ay?
2: Kana siya?
1: Nakahulungor na kayo. Magaling nakakulit pa.
0: Happy na rabi kita ni makuhaanan eh. Ma-water.
1: Ayun eh. Anto ni Simir na mataan eh.
0: Ate yung magani. So,
2: ayaw. Masailu a mayor.
0: Mayor, masailu alam ko mayor.
1: Sorry, sorry.
0: So, sige. Kabalo mo, mga maring.
2: Onsa na?
0: Kanang mga hinahala nga mga... Kapila mo kung sabi nga istorya nga ako nasagap sige ka sa mga bubuit.
1: Nada, sad na?
2: Ay, mga...
1: Bagong latest?
0: Yes. Kapila naman siguro mo ano nga... Kapila naman siguro mo nga na ako yung mga kaila dito sa Kamigin.
1: Oy! Ano sabi nga sa Kamigin gani?
0: Na yung mga taga-Kamigin... Na yung taga-Kamigin ni Anhidiri.
1: Naabot dire?
0: Ni Anhidiri.
1: Yan sa tagong yun.
2: Nag-vacation.
0: Yes, nag-vacation.
1: Nag-vacation.
0: Live siya kay sa iyang trabaho dito. But anyway, kanamang kong mga inana nga mga istorya, kani si Butsuloy, si Agi din sa tubangan, mararabag wapo.
1: Malingi
0: pa yung Butsuloy ka. So, ana, no? Kanang, kapala mo sa chika?
2: Onsan
1: mo? Onsan ka nila?
0: Gikwane din siya, gibastrukan din siya isa ka istorya.
1: Hoy, gibastrukan!
0: Okay, nagbisita man na siya dito sa kayang amigo, kayang amiga.
2: Ay, kanang tourist lang siya. Ano?
0: Tourist lang siya. Yeah. Nakapuyo siya sa balay sa yahang kwan, sa yahang amigo, amiga. Kayroon, kay siyempre, mabay pa yung pagpuloy ulit sa balay. Papay, isa pa kasi mana.
1: Oh, siyempre na.
0: Wala ka hugas o mga basog, eh. Kwan? Oo.
1: Sa mga panataon, sa mga...
2: Yeah. Sa mga baso, katong mag o kanang lingin?
0: Oh, mga mag, o mga... mga kwan, mga kwan sa Nescafe, mga...
2: Basyo.
0: Mga...
1: Sa lingin na rin.
0: Mga lingin nga, mga magma. Oh, may paminaw, ragod bugdo, ha?
1: Bugoon, naging... Gooba na.
2: Sige na, sige na.
1: Naglipo po sa kanang kwan, lingin ka baso.
2: Wala mo na square ka baso.
0: Wala mo na square ka baso. Uy, naka... Square lang mo, project. Ko? Wala.
2: Absent.
0: Masaan mga mag-garden, mag-good mo ba? Mas ating klase.
1: Excuse me.
2: Ako sa una, mas papiliyon ako mag-garden yun sa mga klase.
1: Ang mga hindi, ayaw na yung kapalo. Wala wala kay hilig kong kape, Maring.
2: Kay Mansilang. Mansilang na.
1: Wala kay baso sa inyo, ha?
2: O sige, anyway, ito yung... Ay, continue na ito yung...
1: Gani. Sige, continuation.
0: Kwan ba? Ano ni siya? gitawagan ang kuan katong yang bisita.
1: Oo. Uh-huh.
0: Isa kasi man nga bisita.
2: Unsa gitawag kanang telepono o cellphone?
1: Kawan ko or text?
0: Gitawagan siya sa video call. Ginan siya nga.
1: Ay, video call GGI?
0: Sunod gani, ha?
2: Nanginawakin siya, sir.
0: Oo, nanginawakin siya.
2: Wala.
0: Sunod gani, ha? Pag mo, inom gani kag mga kuan, hugasi. Kay ma, naay mga, naay mga.
1: Usa man ang tunada sa iyang pag-ingon.
0: Kanang pinakaariyat. Midaldita, binana.
2: Ang kilay.
0: Ikaw ba? Pagbukod, pwede ka magmamam gani kag mga gamit. Kaya ka mamam ka sa mga Erso de Rems. Hugasi, oy. Baga kay kag kiwi ba?
2: Ano? O naman, ano yung mga screen record?
0: Ano yung mga screen record? Oy, oh, matod pa sa ko mga bubuhit.
1: Oy. Sa bubuhit ng diapo, alasan to yung mga ating balita.
2: Alasan ko, ba, pinis to.
0: Ah, kabalo ka?
1: Ya, unsa naman?
0: Nangay siya, sir, pasailo ako, lagugod. Why, sir, sorry? Kaya mo na yung rules and regulation diri sa amo ang, wala, na, Lord.
1: Dili pa makapasailo. Eh, nana sa ka-estricta, dili sa makapasailo sa tao.
0: Yes, yes.
2: Si Bumbong Marcos, makapasailo, ano?
0: Di makapasailo. Ano siya nga, ano siya, giraging na nga, sige lang, ako lang bahala na. Basta susunod, ano na buhat na para di ta ka masagpa.
1: What?
2: Hoy, gayong anak ka.
1: Gayong anak, kaluon. Siya pa di ay.
0: Dili. Dili, so. Dili, so.
1: Asan ba yung utok? Pagkapi sa si, pagkapi sa siguro si Maring.
0: Maring, pagkapi sa Maring.
1: Purlintana naman kayo ka, Maring. Marag wala na ka sa iyo ang sarili.
2: Napay tiwas, napay puno.
0: Karun, inaani ni siya.
2: Kung si pa.
1: Bumalik na sabi mo. Mga bukoon.
0: Naanay siya, naanay siya. Sunod ha? Pagbuinom kag baso, kaong kadrib. Hugasi yun.
2: Hello?
0: What? Oh. Kaya naanay mga, kuan rin, mga death penalty ko, dili mo mo kuan.
2: Ay, mura rin na si,
1: hadlo ka pa na
2: sa South Korea nga presidente.
0: Mura si Kim Jong-un.
1: Death penalty?
2: May mga death penalty.
0: Yes.
1: May hansa pa. Hadlo ka na, oy.
0: Mato.
2: Ipapirma ka mga MUO, ano?
0: Uy, ipapirma, oy.
1: Ipirma po dahil
0: ito. Ipirma ko, dili ba, katong ni kuan, ipirma. Ipirma siya. Moto siya ang akong kuan. Grabe kayo. Siguro kabalo na siguro mo, ano, uy.
2: Ay, asa man siya, ni ulit na kamigin.
0: Jonas kamigin, ni uli, uy. Nag-perli siya sa kamigin. Mag-perli siya lang sok, uy. Kaya guwapa ba diri sa kamigin. Kaya nakatibawasan po, Red Island, Hotspring, Goldfield ko. Tundang ko na diri sa istorya, balik-balik ka lang nakatibawasan po, diya.
2: Nako, mga mali, ay mong hawa kay sa mo ang pagbalik, mga higala, ha? Atuan ang tagaan kinig pagtagad ang ato ang suwatan po. Nga, gipadangan ni ato ang tulumanun.
1: Kung ikaw?
0: Ako.
2: Kung ako?
0: Ikaw.
2: Sige, ako ka prefer. Ano ko, kini mo sunod nga awit na nalang pahinangod sa mga namati ka rin diri sa Bayo Gandos, 1, 3, kato na 6, 4. Ano ko yung mga namati?
0: Ano yung Bayo Gandos? Ano
1: yung 5 size di ay?
0: Ano yung size di Bayo Gandos?
2: Wala di ay.
1: Pero padrong bisling naman ang imo aday.
0: Padrong naman dito sa kwan na sipit. Uy.
2: Sa balingwan.
1: Padrong sa ampayon.
0: Ampayon.
1: Ampayon.
0: Ay, nako.
2: Ay, magawa mga mali. Kaya kumuhawa mo diya. Balik na magawa na gay mo diya.
0: Pantay lang mo.
2: Pantay lang gin mo. XFM.
0: Excited.

0: nagsug din ang adang programa, no? O gato pasalamatan, no? Ang ako ang klinik, ang, siyempre, ang tanini original tanduk, no? Kung ano, kuyawan ka naman sa hangin, hayag o tubig, kung napakan ka di ang mga lang, mga mananap, sama sa kubra,
1: tanga.
0: Yes, oo.
1: Ang siya pangalan sa Prada?
0: Kuan, kaya tanini original tanduk. Kung ang imuang tapadili na napakan kag balakon, kubra, o ka, sa bang tanan pa mga lang, mga mananap, ay kabalaka, kaya ay dusi ka buk bayot mo tabag sup-sup ana.
2: Kapag na ako sa isa na. Membro sa Dusi.
0: Dusi.
2: Dusi ka mga Utar.
0: So, di alam na, no?
1: Akin siya ako.
0: Bisita. Bisita lang mo sa ako ang klinik, no? Nga, wapan na tukod ang asan na pita. I-announce lang sa naku. Natay walk-in.
2: Nakoy na.
0: Natay dine-in.
2: Nga mga balita, kaya ang takya daw na, kaya apil na nangunay sa pagsup-sup.
1: Siya ka rin, Dusi.
0: Kini ang inyong abogada, abogada, doktora, security guard, la bandera, master in day tanini. Sa dyan na, no? Sa ko ang klinik, no? Dyan sa tanini original tandok. No?
2: O sa kay straight daw.
0: Ha? Wapa kiblanuhan pa na mo sa kong amuang sa itukod.
2: Ito na sa
1: wapa na siya.
0: Ha?
2: Tagumpo.
0: Sa Frogfor.
1: So magpahid kayo pa na siya.
0: Oh, natin mga karaban. Natin mga karaban.
1: Karaban? Sakto, bahala din siya.
0: Natin mga karaban. O, ganang mga, sito mga na, kanang mga magpanto, ganang
1: ganang special offer.
0: Medical mission. Ay, magkabalaka, kuha mo na paka, nung mga kubra. Natin kubra ito, magpapaak lang mo.
2: Para makabil sila.
0: Para makabil mo sa itong medical mission, magpaak mo sila. Dahil mga panako lang mo dito ginala.
2: O,
0: nami, dusi, kabuk, bayot, amusup-sup, ana.
1: Basahag o truck, ayun, ayun, ayun, ayun,
0: Ano siya sa DPWA?
2: What? What's that meaning?
0: Anong dagog puso niya, way hawak.
1: Anawa to'y muhang jacket.
2: Nakatahian. Hindi ka kagisok na, nakatahian.
1: Ano yan gawa sa iyang jacket ng kamot? Ang paastiin may butang.
0: Pero guwapa, pero guwapa. Pero guwapa. Pero guwapa.
1: Tahin
2: na lang ni siya, pagkabaong.
0: O, katong isa niya kagaoban. Katong kaoban niya, katong transtudlo ba?
2: Asa to?
1: Si Jig Cyrus.
0: Si Jig Cyrus na transtudlo.
2: Sa ingon.
1: Salamat kayo sa iyong pagbutang.
0: Shout out. Si Jig Cyrus.
1: Akong karasuris, pero tanggal ang katuang ko. Ano yan? Itabangan ba yan niya?
2: Uy, skandal ba ka rito ay?
1: Lagi, iya kong gikuan. Uy, gitagaan ko niya.
2: Nakita mo ang breast cancer.
1: Ma'am Ross, maraman kaya ito yung muntag bantay niya na sa imuang tapa.
0: Uy, ito sa'yo, ang Sunrise MPC Garments, nasa Sporok, Katuparan na Teachers Village sa Magungko South, Magungko South, Tagum City.
1: Itong na yung mga maggusto magpatay uniform sa basketball. Uniform sa inyo ang office din ha. Doon lang mo ka nga Ma'am Rosemary Ignacio.
0: Yes. Siyempre kung gusto saan mo maglaag, kaya katulgin ninyo mga TL, gusto gin mo ka mag-waldas mo sa inyo mga kwarta, gusto mo mo-addo dito sa, kung gusto mo mo-suroy dito sa kuan,
2: kaya nga, City.
0: Sa Mati City, di ba sa Kamigin? Dito kay nakatibawasan po si Wet Al. Hasbeng, Kospeng. Isa ka na?
1: Nireply siya si Muha. Kapakikaya ka story niya.
0: Hi po, from Sunrise, MPC Garments.
1: Ano ko, boss?
0: Agay, tanini, I love you. I love you too. I love you three and I love you four. So, ang DM's car rental Tagum, yes. Sa Pioneer Avenue di ay. Pioneer Avenue. Crossing.
1: Karong ano yan, buwan ito yung masakyan, ano karong sa Baguio.
0: Asa man na, Chris, diyan sa Pioneer Avenue Crossing Cemetery. Saan na siya, Cemetery?
1: Christory
0: Valley.
1: Kulain na ganyan daw.
2: Cancel na ganyan.
1: Bugoon ganyan, tawahan na niya.
0: Tanawa ang pagkualo. Nindot kayo. Asa man nagsuwat, ana?
1: Kaglarwan ang Christory, oy.
0: Sorry, kaya nga kung antipara, tag 3,000 rin eh.
1: Palit mabugaan ang masing natingala ko siya antipara kay kwadrado.
0: Bandagat, magod ni.
2: Pangsisid.
0: Hoy, paminaw mo diya para dito mo masagpa, ha? DM's current tatagong. Ayaw mong siglo kailangan niya. Tuduhin na ninyo ang padya sa Pioneer Avenue Crossing. Yes. Christery Valleys.
2: Yes. Asa na rin magkita nga straight, sa?
0: Sa nga, straight yan sa Maya.
2: Pioneer
0: Avi.
1: Doon sa cemetery.
0: Ay, naku.
2: Alas 11. Ay, bait yung wala naman nga itong oras, oy.
1: Pasipis mo
2: kaya. At ito na naman nga ito ang suwa tampo.
0: Mayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong katahuran kaninyong tulo. Kanimo master, labi na gyud sa imong duha ka mga dalaging ding diha. Mga dalagang ligaw. Maring Erika ug maring Darya. Master og maring Darya og kaninga maring Erika. Ano man mo nga, inana magandain yung beauty, mga talagsaon, mga kaayo mo. Nalang ko'y pumunta na, master. Unsa man na si Maring Darya, mayo man na, kahit ako lagi kayo tiyan.
3: Ayaw na ma.
0: Pero dili na mao ang naasa kong suwat karon ng ipadangat diya sa inyo, ha? Ako, master, itago lang ko sa pangalang Anthony. Minyo o ga, nako'y usak asawa, ngay tago na to sa pangalang Vivian. Grabe kayo ang amo ang relasyon ani kay grabe kay ka fruitful, harmonious, and grabe ka amo ang wala gyud may problema no sa amo ang pagpamuyo master og kining ati Darya og dagana ba ni tulo man mo di ano sa inyo ang tulo na lang.
1: We
0: ang akong asawa nagtrabaho sa Osaka call center agent. Og ako, narapugod rin sa balay, aunkol nga, tighatod-hatod og parcel. Og na ko'y mga amigo. Para pasamtan ko din yung kung unsa gyud ni akong suwat, yun ano yung mga pangitabo?

0: yung kay nakalag mo dere. Mingaw na po kung inuminom mo.
1: Ay, nakoy bahal dere, bago rin ang dinidin. Bago rin ang...
2: Baso na yung pre.
1: Oh.
2: Baso.
0: Kasi nga baso yung malingin o square.
1: Katong katong lang.
2: Katong lingin.
1: Katong bidol lang.
2: Saan mo na yung bidol?
1: Katong bidol.
2: Katong patanganan sa kape.
1: Oh.
0: Pag kuman na itong inom rin, itong hugasan kay Maslim. Suko, pre.
1: Gama ba? Magasi kay masuko lang skinit.
2: Masuko.
1: Masuko.
2: Ayaw ka na, pre.
0: Pre, laypi ato ba? Sabta katagay-tagay ta.
2: Eh, siya ta.
0: Ako yung nakita ng mga bago, pre.
1: Uy! Kanaw.
0: Pasa na kong lingsay mo. Tandaw na mo.
1: Kagigtanaw ng grabe puti as pa ato. Uy, ganahan kayo ko.
0: Lingit kayo, pre. Katulon ako, pre.
1: Ano kayo dalaw nga po, tinapanan nga pre ito. Ato na yung sumsoma.
2: Di ka na katul?
1: Depende.
0: Asa mo gipalit ni?
1: Di aras sa ilan ni Wanda Sunahan.
2: Basi katul yun, pre.
1: Kala paribubong ni.
2: Buti nga lang, pre. Tuba, may mong gitalang butang mag
1: ice. Hindi na pwede butang ice.
0: Pero ano, pre. Masing
2: makaigit butang, pre.
0: Igit mo na iglagihan.
1: Pre.
2: Tuba, ni ice yan. Minukang.
1: Paminaw mo.
2: Siksim lang kikinin mong tanaw, pre.
0: Kikinin na si
1: Bago, pre. Tanawa ko na.
2: Hatak siguro. Hatak.
0: Kano si Bago?
2: Hindi naman hatak ulit.
0: Katugi patalik.
2: Sulong gana, di hatak ulit.
1: Grabe.
0: Dili, tagaan tamo. Mahumarap ko tanaw, tagaan tamo. Pero karon, kinihula po kita ni Bago ni. Tanawa ko.
2: Hindi, Bago.
0: Pero kita ka na.
2: Uy.
1: Yawa, noy.
0: Power ka yung babae, pre.
2: Kwapo kayong laki, pre.
1: Laki naman mong tanon. Asalabi.
2: It's right, mong good.
1: So, pangita pa rin mong ipasa.
0: Sakto, pre.
1: Tugaya maghubos, laki, oy.
0: Pre, kita ka na, pre, oy. Kada ko, skargadas, laki, pre.
3: Dad.
0: Ame.
3: Dad. Yato na ko, dad, be.
2: May muntag, ma'am.
3: May muntag ninyo diha.
0: Duty na kami, duty na kami. Duty na ka?
3: Duty na ko, dad.
0: Sige, nga, pre. Asman,
3: atun ko rin yung, pre. Kaya, total, yung may multi-club di, ha?
2: Mga pa na, multi-club, pre. Yato na, o, nabari.
1: Sige, rita. Eh, nagka-pultang pa, nagka-tubil ko kasi ako charita.
0: Sige, tara, tato.
1: Tara.
3: Salamat kayo, dad, ha?
0: Usama ko niya, sunduon, takao niya. Usama, muli lang kay ikaw.
3: Ayaw lang, dad. Magkwala ko, angkas lang ko.
0: Huwato
3: lang ko itong vlogger nga libre sakay.
0: Ayaw tong bunguto ni Tasbuka, basi manuok.
3: Ayaw to, manuok. Ayaw ko bita, manuok bita to. Dumawas passing. Kuya, mangitag side wheel, bisa ko. Sige na, dad, doy. Bye-bye, dad.
0: Kaya ganyan ito sa kinan, pre, kaya ang portahan.
1: Kuya, awan nung sa kinan. Pasensya na kayo kasi kumultiga, pre, kaya marami na yung portahan ko sa balayan.
2: Kaya na, di mo ito, pre, ito naman ako. Kapinsa ito.
0: Warik-warik mo ito siya, pre.
2: Warik-warik
0: ito siya.
2: Ngayon, dapat sunduon eh mo. Kaya hadlog na yung panahon ron.
0: Balik na sa ito ang topic ba?
1: Oo.
0: Grabe lang yun yung mga...
2: Saan na
0: yun? Na yung mga pag-unggawasun, pre.
2: Tibon na, kuya pa lang lang yung...
1: Pasari?
2: Dili naman lang yung...
1: Buna ako natarong tanaw to ba?
2: Kaya man lang yung bibamix niya, tibon na kasama lang yung...
0: Otroha, tanaw, otroha.
1: Baby,
0: Pahan,
1: bihan,
0: oh, eh. Di ba okay kayo?
2: Dako kay gargada ng laki, pre.
0: Laki na
1: siya. Grabs, baka pa rin ba?
0: Shagip!
1: Grabe,
0: oy. Grabe, sige.
2: Imo mangi Bluetooth ang speaker pero kusog ganin ay kamay.
0: Ganin oi, nayan
2: na. Binay kamay ka.
1: Dalawa ko, baby.
0: Oh. Hindi ba di man volume man, pre?
1: Ayo, di ba? Daot. Mura bang ganang busina
2: sa tore. Daot speaker ng Bluetooth, pre.
0: Overmode.
2: Ano overmode ja?
0: Sige.
2: Grabe.
0: Enjoy lang. Ano good?
2: Kuya, kay mabanat ang aktor.
0: Nahipi ato, balindutan yung mga lawas, yung mga nagsugawas ng mga
1: iskan. Kung ano yun?
2: Naitato, pre? Naitato sa paa?
0: Naitato, na heart sa paa?
1: May, pagitunta mo, nakoy bago rin.
0: Masa ko ng bago rin mo?
1: Nakoy bago rin.
2: Napoli ba?
1: Oo, muna yung ginasubay ba yan?
2: Bago rin sa?
1: Bago rin. Dara, o.
2: Sa?
1: Dalawa, kayo. O.
0: Allah?
1: O?
0: Piyawa.
2: Siksik, pre.
1: Tanawa, blanding buhubay.
2: Grabe ko.
0: Grabe.
1: Nay, aryos, aryos. Ang ngamil, oh.
2: Ayang pusod, pre. Nay, aryos, pre.
1: Natural.
0: Tag-aasya ka rin siya.
1: Permintig yung kumagluyaan. Ibang hindi akong gina-saving siya.
2: Siyang buktod,
0: pre.
2: Murag si Andre. Murag na yung pangalan, pre.
1: Oo.
0: Ibang nag-save. May mag-unlock.
1: Alam, oh. At talagang ang paan, ang puti kayong paan. Ano ba dyan yung tato? Oo.
0: Yaw. Luta, anigla. ila ang we no
2: unsa ni apam ni pre yung ang laki pre
1: ayaw ni limo ay apam ni amo din niya mo lang laki unsa na siya kay pero bab
0: mo kargadas laki
2: bro ni Romeo kun sige yung kanay aktor ba si Romeo kato sige yung ano kanang kuan diwata
0: ah mo mo si kargada ni Real Mark Antony oh
1: yo kargada aja sa sa kargada man sa lalaki yung kita now
0: si Gary Panibaan Gary Panibaan dako sa kargada
2: guapa kay
1: tanawa
2: ang babae guapa kay pre murag si Rosemary Ignacio
1: talawa
2: oh pre yung naong ni Rosemary pre
1: pare talawa diri ni mo nakita pare nga diri ka ganahan sa kuya kay ni bayara pre oh talawa oh samtang ka bijo ka jacket pa
0: ni 46
2: Yawa.
1: Buyaw kayo pa rin. Pero...
2: Usa, part 1 eh, part 1?
1: Part 12 eh.
2: 12 eh?
1: Layo.
2: Layo na kayo eh.
1: Series mo ko rin.
2: Ay, series.
1: Series eh, series oh.
2: Asa mga 1 to 10 na eh?
1: Lapat isa, lalabas akong memory card.
0: Record pa.
1: Oo.
2: Baliktad ang ataw na kitaan, pre. Nag-una ta sa 12.
1: Muna ko nila sa libro.
0: Masahe, guru mo yan.
1: Ang table of good, sa kanang ayahang...
2: Takae mo yan ang 1 to 11? Ano magsukod pa ta sa 12?
1: Takae, gugo. Takae, good yan. Depende na sa inyong hatag. Kasi pre, pag-iinom man ta.
2: Mura mo na yung token. Mag-ulong mo na ni pre.
1: Di mo na mo patak ang metro. Walay kuwan niya.
2: Siya.
0: Ano mo yung siguro para maayo?
2: Tuba ni pre, ha? Ayan na butang ice. Kuwang ice, pre.
0: Ayaw, butang ice.
2: Grabe mo lang ako eh.
1: Grabe.
2: Hinahinay lang ginom, pre. Wala ba kayo amot? Kusukin mo ginom mo yung amot?
1: Ako ba yung nagbibig? Ako amin yung multicab.
0: Pero na ako yung bag-ul, pre.
1: Ay, bibig.
2: Napon na yung bahad, ha?
0: Senior lang mang babae, pre.
1: Senior?
0: Senior po ng laki.
1: Hoy.
0: Ngunin, nindot, pre.
1: Bibig, tanawang laki.

Master Ati Daria Oga Marin Daria ka Marin Erika Pinaramida ka sa to istorya kay di man lagi di makanta. Pag-enjoy kid me, labi na mag-uban me ako mga amigo na ako. Kagrabi kayo, mga chinango kayong dako. Na isang, but source na mo sa, noon, kanisa source food na mo sa mga skandal. Eh, sige naman na siya ako kuhan sa mga comment section na mga bago. Hantun nga, naapot Miss Balay, nga naapot akong asawa, hinali mga panghitabo.

0: Mutana aku nak bersih gigapoy nak penerbaho
1: bang. Wala,
0: aku nak pergi penerbaho ni.
1: Ay, dad, okay lah kay dad. Oy, jokes lang na. Makaya raman ako, dad.
0: Nabantayan man ko na ako. Nga mura man kagbaminti galuya.
1: Normal maginang kulang kagtulog, dad. Magluya man juga.
0: Pero mo lagi. Hindi ko gusto nga ka na ganing manuya ka. Kabawa pia ka. O sa'yo ka, hindi na tama kahi kayo nung ganang anak. Kay luya kay ka.
1: Ay, malagi dad, oy. Ganang, sa'yo lagi kailang kapoy. Lagi ka, ay, wala akong mga, mawala akong kondisyon.
0: Ay, sa'yo gina yung mong kwan, eh. Ako, wala ko kasuato sa'yo mong opisina. Sa'yo gina yung mga tirada, eh. Magka-computer, magpipinti.
1: Go, di ba ko na pwede masudlan dito, dad. Kay, kabalo ka, kanang mga kauban na mo di, ha. O galang akong amo. Di mo lang ginapasaludog mga tao. Kay, mga kwan, wala ba may permit dano sa BIR, no? Kay, kabalo ka ni BIR mo, raba na yung kusukay maningil.
0: Ay, masig mga hacker mo, ha? Kasi kapan mo ni kwan? Kapan mo ni kani Martin Collins?
1: Ang dili, ay, nami mga produkto, dad. Oh, wala lang lagi sabas akong amo kay kabalo biasa na yung mga kwan, taga BIR, no? Nga magsigira o ganang paningil.
0: Bitaw, han, kung mingaw ka ng kapoy na kasi mong trabaho, suti ilang pugoron nga. Ako, anda mo dyan kong trabaho, mamasayro ko.
1: Lagi, basta mo, wala yung problema.
0: Kaya di ko gustong magayot, kagmayo, magkuhan ka ba? Di ko gustong ka na ganing ma-stress kag maayo kay kaboba ka sa tagakapinangga.
1: Kapoy lang yun kayo ang akong kuan, dad. Uy, akong trabaho, dad niya. O saan pa, dad, kanang, sorry ka na mamahipoy akong lawas, kanang akong tuhol, kaya siyempre magtindog, maglingkod, matindog, mahawak, ana sakit.
0: Balibali, ha? Balibali.
1: Balibali, ana ba?
0: Huwag ko na yung trabaho. Ay, isa na!
2: Pre!
3: Ay!
0: Ray!
3: Oy, madam, mayong buntag mo na, madam.
2: May gabi, ma'am!
0: Nay, kalag mo diri, pre. May siya mo.
2: Alangan yung lag. Nay, bago na mo, pre.
0: Uy.
2: Nay, bago.
0: Bago.
2: Ang latest ni. Ang gold medalist.
0: Uy.
3: Tanawa.
2: Kita bago. Itong...
0: IPM siguro ang link.
1: Asa naman yung itanaw di ay?
0: May, kanang nagtanawig yung mga gapong, yung mga manok.
2: Mga
0: panabong ba?
1: Kanang kwan, kanang mga sabong-sabong din yung itanaw di ay?
2: Paano, kanang sulod-sulod kami sinugal ba?
1: Grabe yung kaay mo ba no?
3: Wala ko kayo mamoy.
2: Kawan na kanay-kanay. Online mo kanay-kanay mga sabong.
1: Anagi na.
0: Mura na, kalingawan na mo, may.
1: Makasabot siya kasi niya, boys will be boys, Jun.
2: Yeah.
1: Ana,
2: magina. Pre, na ito lang si Kawan
1: na. So, tsako ninyo mag-istirihan na siguro mo diyan, ha?
0: Dito na, may.
2: Salamat, ma'am. Salamat, ma'am.
1: Sige.
0: Pre, gusto mo na yung nindot, pre.
2: Bago ni pre,
3: tara, pre. Dara siya, magungan mo.
2: Tara,
0: pre. Pakita. Uy.
2: Oh. Perting lang niya.
3: Oh, buro ba ako tawa? Kita ka naman po. Kata lang gold medalist.
0: Alaka puti, uy.
2: Klaro. Grabe ang kamera, pre. Kibutang sila, pre. Kita kayo, pre.
0: Kuya, wapos lucky, pre.
3: Grabe, oh. Trawa, oh.
0: Kasi maluoy na po.
3: Grabe, wapos. Trawa, wanapanos. Grabe, wanapanos, pre.
2: Grabe, juicy kayo, pre.
3: Grabe naman na, pre.
0: Pre. Oh, wag gargaras lucky, pre.
2: Anong lucky mo naman? Ang babae, may tanaw.
3: Kapa
2: kayong babae, pre.
3: Kamu mga bayan, siguro.
0: Maangin man kay gasumpay man.
3: Dugaya pa magubuan ng lucky, eh.
2: Lapit kayong babae. Blandi, ubo. Blandi.
3: Mau ka niyo? Grabe, yun. Yung lawas ba? Yung agdugahan pa kayo para lang mga panunlog kawatan. Grabe.
0: Gabi mening
2: ang laki pre na ko magkargada ang kargada sa laki na ko kay
3: grabe pare grabe naman pare katurbo man siguro na pare
2: grabe halata kay laki pre katurbo
0: pre na human na pre na human na laki dali ra siya na human pre oh na human
2: na idara jud laki yan eh
0: kung naapa ko na pre sigundahan ko na pre
3: oh grabe
2: ang sakwa ni pre pero ko to pre ko sa isa
0: suway ko na ko pre
3: ako sabi
0: ingon to mas kuya na to
2: siya klaro na pre Siyat sabi.
3: Dalas na ako, pre. Matag ako mo'y mag-ana. Successive. Multiple choice, may ikaw, pre.
2: Successive.
3: Successive ka, usa. Pare, di na mag-agoy, pare. Magsangkiig ni. Kung ako ni, magsangkiig ni.
0: Grabe, Gibri. Oh. Grabe siya mag-ayo ni.
2: Turbuhan na mo na isa ka kuwana na, wala na bugha ka na.
0: Musakam
3: blandong pare-pare sa mga sa ko ni pare ha ba ato sa
0: pare
3: Ay, sa pare, sa pare.
2: Kabalo kayo mo yung style mo, pre.
3: Di ba niya yung Bluetooth, pare? Di ba niya yung Bluetooth? Ako na sa rindan, Andre.
0: Paragi. Oh, what's yung kapagong si Kuan?
2: Siyat sa pre, pre.
0: Pare si Doy. Paragahanan naman tayo. Gitalagit si Arang yung cellphone.
2: Masi mabasa itong cellphone.
0: Pre, wala kayong link. Di ba, kapasahin niya.
2: Mag-or pala ko cellphone. iPhone 17. Fully paid.
0: Pre. O, may tubig niya. May agas. Uy! Anawar agad.
2: Masi na kaigit. Tapos tuba, pre. Kibutangan eh. Masig sa tuba to, pre. Kibutangan mo guys.
0: Ako, pre. Mahon is mreking siya.
3: Pre! Salamat ka, pre. Pasin sa pre. Kinuka mo ko, pre.
2: Isig ka talaga, pre. Nga ako kay buhok.
3: O, pre. Taligsig sa sulod, pre. Taligsig, taligsig.
2: Grabe na tawa na. Gina-gino.
0: Pre. Sunin mo. Karoon ng pagkawas. Katulugon ka.
3: Gapoy ka, pre.
2: Luya. Luya.
0: Pwede, dahan na ba mga otito?
2: Kita pa nga lima.
0: Dahan na, otito na susunod si Moy.
3: Ay, pero yung kaya-kaya ba?
2: Tamis. Tamis, maganda si Duga, pre.
3: Pre, nagkakaon magkukuha rin. Juice, pre, mga ka nag-pineapple, mga ka-ganing snowbear ba?
2: Okay ra, kaya otito, dili sulom.
3: Okay ra, kaya nang sulom, dili sulom kayo. At sulom kayo, diabetic. Okay ra, sige. Pre, nisa ko, pre, nisa ko, pre.
0: Sige, pre.
2: Okay, may nene, pako, pre. Pasa ang link, pasa na ko yung links mo.
0: Sige ha, magpaabot ko na ko.
2: Tanawang, mag-tong, tanawang Ling.
0: Magpaabot ko.
2: Oo, siyempre.
0: Tuwa na ko mga kumpare, nanguli na sila.
2: Pre, ang Ling, pre!
0: Ay, mga wagon, yung kinin sila ay. Mga wagon kayo ay, matukos akong asawa, be. Ang asawa na lang ako panghimungtan, ani. Ay, antukos akong asawa.

0: magtapok mo pero kung dili sabong iskandal yung ginatan-aw.
1: Kaya maayo na lang po ni kaysa magbinuang.
0: Tanaw
1: may mga video. Gibali-bali lagi mi.
0: Ha? Saan na nga skandal na?
1: Pasan nindot. Nindot kayo. Medyo bulabulag buk ba iba.
0: Ano ba?
1: Mi. Ako itong i-apply ako ng kita si mo, abi.
0: Nasa man eh. Gwani mo na. Ton.
1: Saka mong gano kong libido. Gahi na kayo mi, oh.
0: Uy, Anthony. Ayaw din ko garagaraya kay. Warap ako sa mode.
1: Ano wala magka-smooth? Tulukad lang nabi ko magka-makahilabot din mo niya. Wala ka-smooth perminti.
0: Kapoy niya kayo.
1: Akong ibunal-bunal sa imong kilid, oo.
0: Bisa pag ibunal-bunal ni mo na, kapoy ko. Kapoy niya kayo, kapoy niya kong bike-bike, ha?
1: Mas palabi yun, mamani mo nang bike-bike kaysa kini ako ang tabadidoy.
0: Oh. Ayos, salagi ka din mo. Wala lang ka ng kapoy, mga kayo, eh. Nag-oxygen ba ako sa nag-bike-bike ko? Ayaw ko gara-gara eh.
1: O niya, di, ugma na lang siguro ta. Niya, saan ko mo na di naman ni Mapong ka, nagkipiti mang gahi ah.
0: Dara ko ka niyo. Naelius oil, kanala sa'yo gamita.
1: Masama, imo ako, ano?
0: Imo ako na lang. Ay, saan ko na dyan? Ay, lang ko na dyan, ha? Sunod na lang dyan, sunod na lang.
1: Ugma.
0: Ugma. Tanaw na ko, ugma, kung condition ko, ugma.
1: Sige, matuwag tayo. Ugma na lang.
0: Sige, dad. Sa kong asawa kay kapoy man siya master o kining adidaria oy taasa ba niyong tulo man mo kapo ko eh bitaw ka lang kana ko mga usaman niya ko ang asawa nga mura magkanang gahapo perminti pero wala na ko lagi panumbaling kay balo ko siyang trabaho. Muto na nga, nidalikya, takilid na lang ko skilid. Ako na lang gimana yun, nag-ML na lang ko. Kanang mantener og lima ba? Muto nang wasan ko, kanang nahibuong ko paghuman. Muto nga, gatang taon, nagpatod siya na ako sa iyang trabuhan o ginali mga panghitabo.

0: diha tu dako dan be kay malita sad ko karon dad.
1: Nala mo ko ta diri dol simong gitrabahoan.
0: Ay salamat kayo dad. Thank you. Kapoy jud ko bang. Bye bye dad.
2: Oh, onya ha. Oleg sayo ay sakay atong longher ha.
0: Ay kato ba nung ok di ko sakay atoy.
1: Ay, ko na kong asawa. Ako asawa mo talikod, murag yun daw siya si Katia Santos. Ay nako, makatubang murag si Judian Santos. O matakilid murag si Jeffrey Santos. Pre, pero ito mo rin. Pre, ikaw mong kunin na pre.
3: Pre, alas pa rin siya doon. Pre, pre. Pasisya ka pa rin sa doon, kaya parang pagkukitulig ang kanggap.
2: Pre, tapok-tapok tabi.
4: Ata, si Manay. Basta mo tapok na nanapanay litis. Ano sa Manay?
2: O sa Manay?
0: Pare, sorry mo, iwa. Isa ba, pare?
4: May matag sa kinit, hindi makitaan. Paspas, kaya na makuha kayo, pre.
0: Be.
2: Pamatuti, pamatuti ang imong ding.
4: Gold medalist, yapa ni. Tara, tara.
0: Di ko, kaya, siyempre yung skin di biloso tayo mo, ha?
4: O gani, nagtuwa ba rin, kung gold medalist si kinit, si kinit niya po ng gold medalist.
0: Sabag yun. Tarungan ang istorya na, pre.
2: Oo, ginagin
4: but anyway, ang nag-upload na pre, gibutangan, magigunag, oh, na, gold medalist, gibutang.
2: Butang nga niya, watermark?
4: May watermark, yes. Oh, pre, si Kinney Biloso ni pre.
0: Uyawa na, pre.
4: Kato na sa Biba Mix ba?
2: I-play da yun, i-play da yun.
4: Kapone, kato na sa Biba Mix.
2: Bidobi. Uy.
4: Nayalom sa kanan. Burasag si Lorna.
2: Nayalom skillin.
4: Oo, gani. Oo. Ah, di ba?
2: Ninduta, uy.
4: Uyaw kayo, pre.
0: Uyaw kayo, dalawa.
4: Naligo pag yun si pre. Naligo, pre.
2: Grabe, pre.
0: Pare, nakoy bagong litis, pre. Kuna kay bala, napo ko yung kuka.
4: Napo mo na, eh.
2: Napo kay bagupo na, pod.
0: Dilagay lang ko dilagay.
4: Ikaw, pre, sige nga pangayo, pre. Bawa kay. Pag-practice, ko kayo.
0: Desa.
2: Minus ang lingkron?
0: Talawa niyo.
4: Minus ang lingkron, pre.
0: Oo. Dili lang kayo na ko, ne. Dili lang kayo na ko ma-picture out yung dagway ng babae kay nag-side view.
4: Uy.
0: Medyo bambaw buong blandi, oh.
4: Blandi po, eh.
0: Oo.
2: Talawa, oh. Murag, familiar man siya ako, pre.

0: ప్రే
1: ప్రే
0: ప్రే సెల్ ఫోన్ ప్రే ఫ్రీ గిరంగ్ మెమరై గోడి మో ప్రీ బా ఈ పిఎం సగో తుంగ్ స్కందల్ బి ఈ పిఎం సగో కరుండయన్ ప్రీ కరుండయన్
1: లోపని గర పసాన్ ప్రీ
0: గులా కొని
1: ఓకే గహనతా రతా
0: లుడ అకౌంట్
1: నా ఎస్ఎన్
0: అసఫా ఎస్ఏపి హ అదలియా అదలియా కరుంతా మా గిన్ ములి రన్స్ బిబియన్ మగ్ ములి షియా కుంప్రున్ తహోన్ నకో షియా ఓకుం గరుడ బుహత్ కిని కడకు దకో జుడు కు పక్డుడంగ షియా గితు dikum himung mo sayo po na na ni niabot na niabot tay taon iopin ako bi agoy ko nindot og lawas oy ako masawa mong gini may pasala ang laki mo dakdak pa ay na nanas bibian
2: piti piti ti piti hi dad sorry na kapoy kayo dad
0: kapoy ka
2: kapoy ko
0: ano man otrohan na po ka
2: kasi yes trohan
0: nakabaw na ko siyo mga tirada
2: ayaw at paginaan dad Anthony
0: kita ka ni oh ito na ko siyo masilipon basig buta ka kita ka
2: na nganong nabot ni ani nga nganong nakikinani nga video dad dapat kiblar na akong naong
0: gihan. Ayaw ang pagmutanan na kung ano nabuhat ni Monica.
2: Dahil pa sa iluwa ko dyan, nabuhat ako na dyan kay.
0: Sorry, tukaan juga, ikaw ni.
2: Ikaw ni. Parang na nang tato sa luyoon, ito lang ka-stars ng kuko.
0: Ano, ing anak ka maayaw kang mudala. Nasa kuha, di man lagi.
2: Ha? Dad.
0: Ikaw
2: ha? Wala mga, di ba ko kamusulti?
0: O, sorry mo.
2: Di ba kamusulti ako giingnan magwanin niya nga tarungang dalak, ha? Buta ko kita rawag dalak, ay sakto pa kayong bayan.
0: Kinsa mo ng laki, kaimong kakuhanin mo. Imo ng kusumero,
2: si Darwin. Tanawa ka higdara, tanawa ka higdara.
0: Patuloy kay gamay kargada.
2: Wala kita na. Ang bilbil o murag at tayo gulor.
0: Ugi angkon gini mo ka ikaw gini gian.
2: Sorry kayo, Dad.
0: Nabuhat man ako ni mo, ako ni mo ni Bibian.
2: Dad, wala sa akin man ito na gini mo. Nang inahanglan mo na mo trabaho dito, Dad.
0: Nagpila po'y bayad si mo.
2: 1.5 ka na giyon.
0: Imo ra kong giloko ka. Nagtrabaho ka sa call center. Ikaw ra kong gating pa, Jerger.
2: Dad, sorry kayo, Dad. Ayaw naman. Masa iluwa kong dako. Guni talaga yung mong gawin talaga yung
0: tapan nila, Dad. Dad!
2: Bungot sa ito'y Master Maring Daria o Maring Erika Tagna pala gigigos akong ibati kinakulpaan siya kung taman ba si Bibian di ay diri lang kay usa, duha pero tinaghana man din tanawon ako dito sa Rejob grabe kayo makakita ko grabe siya may high splinter kayo siya dito. Master, saan man ako ni nga? Sakit pa kayo sa kuwabiyaan man ako ni akong asawa? Nga gidabudabuhan na pag ito siya kuwa gitabangan siya doa kanigro. Mandura na kayo siya pagmasiyar, magmalimang na siya dalira kayo mukuman. Napay kayo sa master, katukog, nanunggap, nangutot di ay. Grabe kayo, Jill Master. Ay, grabe kayo. Maring Erika o Maring Daria. Saan man ako itabagi ko ninyo, B? Maluoy tayo. Taon mo. Kapoy na kayo-kayo ng anong trabaho, ba? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dini na lang ko to. Mark Anthony.

0: nga bari nga tuang nga gibasa nga kaagi sa usa ka tuang sender.
1: Ah, letter sender.
2: Yes. Kuya, sa kayo mga kuya kay mga bala.
0: Kuan oi lindos. Lagi mga dilig na kabalo ka man karon karagdagan ko ning ana aron.
2: Hoy Mark, tagay pa mig link Mark oi.
0: Nay mga babae ron nga kanang mga self support. Ang mga pa eskwela sila ko galingon ang ilahang gihimo nilang kanang taming aron nga maka-income sila ilahang dawas maring.
1: Aba.
0: Nya pagabot nila sa panahon nga maminyo sila although nga medyo hayaay na pero ang salin-salin nila imong konsumaban.
1: Lamog-lamog na lang.
0: Lamog-lamog na lang kay gipit lagungan na magmaayo.
1: Sabi kay pit lagung, uy, wag ipiling oras.
0: Ako, wala na ako kanong anaroon bansa nata sa siyudad ng Pino. Ano na pit lagung?
1: Abot kaya ba nila manig pit lagung ni Mayutan eh?
2: Kung kayo na,
1: sa siyudad Bangunisya.
2: O saan mo na pit lagung?
0: Ano mo?
1: Ano? Kaya pa na ba? Inig ka na sa sugo ba? Ano ba?
2: Ay ka nang mag-harvest ang kuhan.
0: Lahi magunayang.
1: Lahi magunayang hanggang.
2: Ano? Kadok kita.
1: Saan pa ba niya hanggang?
2: Paglimpyo, ano niya?
0: Ay, kabalo na siya.
1: Ano? Ano?
0: Sabilik mo na.
1: Sabilik mo na.
2: Nakakita ako, pero ako bulo ko si pangalan. Pitlagong.
1: Pitlagong. Maguna siya, ka na pinaana. Hoge, may ana din sa mga ay, ka na mananggot me. Kasi siyempre, matanggal mo ng mga lamog-lamog, ano?
0: Mga kato, mga lumot.
1: Oo, mga ana. UTC. Ag UTC. Ag UTC. Ag UTC. Binakbak tongong. Maoy maayong. Ay timpla. Kutis babay, mamula po. Ola, tungod sa iyo, Tese, binagbog tungog, maagya ilaming itimpla.
2: Tama na, warang ribayan.
1: Tese, binagbog tungog. O niya, ganahan ka?
0: O, siyempre, ang Astra di ay.
1: Ang Astra, o.
0: Ayay. Nagisi akong puro.
1: Ay, kabalang ka. Ay, Astra. Hilong Astra.
0: Okay,
2: hotel. Hotel sa Cagayan.
1: Stay in Cagayan. Cagayan Parkview Hotel. In the middle of the city. Without the sound. Stay in Cagayan.
2: Kamano ka, Marie?
1: Parkview Hotel.
2: Elementary pagkukuha na, mga grade 1 or grade 2 ko.
1: Kalis naman ko ano.
0: Apa isa ka to? Tama. Beber sandal.
1: Ah, kato.
0: Ayo, presko sa tiyo.
1: Ah, kato ko ano? Seco wallet. Seco wallet. Ang wallet na maswerte.
0: Apa isa? Kato ang sa eskwilahan.
1: Ano sa man?
3: As Chris Ritter's 1941.
1: Awa katong.
0: Dili na ko makuha no eh kay ko na.
1: Tete, may mabalik ba mga katong ara sa katong din ah. Oh, tete may di na tama ko na lang kay mga kuan man hapit na 55 na. Sabi tambaga na to bi.
0: Oy manambag na kay gamay ang oras mga maring. So ako na mati man karon si sitong
1: si Mark Antonio si Anton.
0: Si Anton ko na mati ka man karon Anton sa Sukmatigod. Kanang ayaw pag ingon nga kanang mahadlok ka kay ana nagpabuhi man ko diga pud oy. Mo na dili ka makuan sa imong asawa kay gapabuhi man pud ka oy.
1: Karon man pud daulims man pud ka.
0: Daulims.
2: Palamunin man dai ka ni Anton.
0: Sala ni mo ni Anton. Oga, ako lang ikasulti niyo ko na mati ka karon na. Sagdi na lang na, uy. At least man lang,
2: At least kakaon, magyapong ka?
0: Ipacheck din ang sakuan sa Sundown Clinic. Matagin, birnes, hapon, nga doon sa gabi, sa Sundown Clinic, mga marin, gapuan sila diya,
2: At least, wala sa ikuan.
0: Ga-screening sila diya, na na mga tambag, kasi naigo sa kuan marin ba?
1: Sa
0: mga AIDS ba?
1: Sa mga, diyan din na diyan. Sundown
0: Clinic sa...
2: Sa pala napita?
0: Di sa CHO.
1: Sa CHO.
2: So, dere sa may mabini.
0: Yes.
1: Sige.
0: Kamu kasi katambag niya ko. Manaman ko.
1: Ikaw niya ako ni Maridaria.
2: Ako, dawat-dawat lang yun. Kaya, huwag mo yapon si trabaho. At least, nabinlan pa siya glami.
1: Bitaw. Tama po.
2: Diba?
1: Namo kayo punto, bisag di kayo ka-bright.
2: medyo bright lang.
1: Ganyan.
0: Ikaw.
2: Ikaw, kayo medyo...
1: Ako, kayo medyo bright kamay. Kaya magubugod ako. Ani ni siya?
2: Kapalo pa rin ka, no?
1: Ako pa rin mo, Anthony. I-keep tong kuan, katong video.
0: Video.
1: Pag maglagot ka, pag ma-action mo kaaway, dada sa CR. Dito ka pa ni Malos.
2: Makabalos ang yotar dito.
1: Babasli na sila. palpali nagtaman.
0: Ano ganoon na isip, asawa man niya ang makitaan ito.
1: Imnig bahal. Ana.
2: Butangig eyes.
1: Butangig eyes.
0: Para?
1: Para from, ang imong tuba, from A to, from A to Z. From A to C rin.
2: Tama-tama, kanama sa CR.
1: Ana lang. Ano mang mangguan mag kang? Imo mo, kung nalaman tayo yan, imanap to na pwede mo kan, imo asawa, imo lang nga po nangon. Kung niya ka mo na magbuat yung iskandal. Kung gusto ninyo.
2: Pero wala man sa kwarta niya po.
0: Ibaligya nila.
2: Wala man sa kwarta.
1: Di na doon problema. Magpala mo siya sulat sa mga nagbasap. Kung mga na istorya ha. Kaya kanina istorya mo, naman nyo rin
0: ako. Last nga i-consulti kang Anthony. Pasahin po siguro may link. Ano po siguro.
1: Pasahin may link, Anabi. Kaya para atin sa mong makpala mo.
2: Ayaw, kalimot Anthony ha. Ang link ha.
0: Amang ma-investigate.
2: Dili, sulat. Amang gusto. Ang link.
0: O naman nagkong oras, mga marihan, tunog mapon. Kita makaoban diriya sa programa ngayon yung gipaabot sa Mindanao. Ako si Maring Inday Erika Daligwa, patilay mister sa apan ni Makopya Santa, huwag ka mangunay usilingan.
1: Ikaw, Pe?
2: Pati pastasa, di ba kaya?
1: Okay, gano'n yun. Si Kwede Otso na.
2: Gano'n yung yapon na yan sa kanilang panabang, si Tia Daria.
1: Sige. Master Nilig Danini, guwapa ka may pangit ako. Bye!
0: Nagkasalamat, on!
1: Thank you for watching!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagkulang dayon. Excited?

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega.

0: morning headlines, katropahatid po sa atin ng Sun Tone Gold Coffee Mix. Apat na ang patay, 16 nawawala dun sa gumuhong gusali dyan sa Pampanga. Search Rescue Retrieval Operation, na mga otoridad nagpapatuloy.
1: Headlines. Mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Maynila makatatanggap ng tig 15,000 pesos mula sa pamahalaang lungsod.
0: Headlines. Davao City Mayor Baste Duterte muling binbumatikos sa Administrasyong Marcos. Alkalde, kinumparang pamumuno ni Marcos sa kanyang ama.
1: Headlines. Mike Defensor, inaming nagbigay ng 30 million pesos na donasyon sa kampanya ni Senador Rodante Marcoleta noong 2025 election.
0: Headlines. 76% ng adult Pilipinos handang sumuporta sa territorial defense ayon sa Octo Survey.
1: Headlines. Tabalis ang regional, makulay at makasaysayang pagbubukas ng palarong pambansa 2026, pinasinayaan sa Agusan del Sur.
0: Headlines. Alita international suspect sa pamaril sa labas ng White House, patay.
1: Headlines. Tabalis ang showbiz, Casey Concepcion, nais magkaroon ng comeback sa showbiz.
0: Headlines. At sa sports katropa, San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder, tabla na sa Game 4 ng Western Conference Final.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po ng Lunes, mga katropa, May 25, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang XFM stations nationwide.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android.
0: Kami po inyo, mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Depa.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang malungkot na balita may kaugnayan dito sa pag-akyat na sa apat.

0: sa barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Ayon kay Bureau Fire Region 3 spokesperson, Fire Superintendent Maria Lea Saihili. Ang huli po na na-retrieve ay ang biktima sa dalawang hindi ma-rescue kagabi doon sa Sector 1. Anya nagkaroon ng initial cardiac arrest sa site ang biktima at hindi pa agad nadeklarang patay dahil hindi pa ito natitingnan ng doktor. Sa ngayon, mga katropa, nagpapatuloy pa rin po ang search, rescue at retrieval operations ng otoridad para mahanap ang 16 na iba pa.
1: XFM News Nationwide. Aabot po sa 175 na polis mula PRO3 tumulong sa rescue sa gumuhong gusali sa Angeles City. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live

Police Regional Office 3 upang suportahan ang rescue at retrieval operations sa gumugusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kasama nila ang Bureau of Fire Protection, Armed Force of the Philippines at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagbabala ang PNP sa publiko na umiiwas sa paligid ng gusali upang hindi maantala ang operasyon at maiwasan ang panganib. Ayon kay PNP Chief Police General Semilencio Rantates Jr., prioridad ng mga otoridad ang kaligtasan ng lahat at ang mabilis na pag-responde sa sitwasyon. Patuloy ang clearing operations upang matiyak ang seguridad ng mga rescuer at posibleng biktima. Dagdag pa ng pamuna ng PNP na kahanda ang kanilang mga tauhan na magbigay ng seguridad at kaayusan sa paligid habang nakatutok ang mga rescuers sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.

0: 4, Papangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residenteng naapektuhan ng malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo sa Maynila kanina. Umabot sa Task Force Charlie ang sunog nitong nakaraang weekend. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Pangulong Marcos na ibibigay ng pamahalaan ang kailangan ng mga apektadong residente. Kabilang sa tulong ang hygiene kits, family food kits, food packs at financial assistance. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi bababa sa 40,000 pesos ang matatanggap ng bawat kwalipikadong biktima. 10,000 piso rito ay mula sa DSWD, habang 30,000 piso naman ay mula sa NHA. May karagdagang tulong din mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila at building materials mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Sa huling tala ng DSWD, nasa 2,100 na pamilya ang napaektuhan ng sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dave D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy pa rin ang mga balita sa XFM News Nationwide, katropa, makatatanggap po ng 15,000 piso ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Manila. Ayon sa Manila Fire Department o sa Manila Department of Social Welfare, sa pamamagitan ni Director Jay De La Puente, mismong si Mayor Isko Moreno ang personal po na mamahagi ng cash assistance mamaya. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang paghatid ng tulong ng tanggapan gaya ng DSWD sa mga residenteng nasa evacuation center. Samantala, mayroon pang baga at saka usok na makikita sa mga natutupok na bahay o natupok na mga bahay sa lugar na pinangyarihan ng sunog.
0: Senador Kiko Pangilinan ayaw isang tabi ang mga magsasaka sa gitna ng gulo sa Senado. Narito ang ating report.
2: Report.
0: Ni Senador Francis Kiko Pangilinan na mas dapat unahin ang laban kontra gutom kaysa politika sa gitna ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakapospo ng Senate hearing para sa mga vegetable farmers sa Benguet, sinabi ni Pangilinan na hindi simpleng oversupply ang problema, kundi mataas na gasto sa logistics dahil sa mahal na krudo. Ayon pa sa Senador, marami ng tracker ang nag-atubiling bumiyahe dahil halos wala nang natitirang kita sa taas ng diesel prices. Tiniyak din ang senador na patuloy niyang ipaglalaban ang kapakanan ng mga magsasaka at isusulong ang mga hearing para marinig ang kanilang hinaing. Makapaghihintayan niya ang politika pero ang gutom hindi ayon sa senador. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel ang pagsisigawa po ng regular na press briefing para mas maging malinaw daw sa publiko ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na gaganapin sa Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson si Alonto Adjong, mahalaga hakbang na ito para may iwasan ang kalituhan sa mga komplikadong legal na usapin at matugunan ang mataas na interes ng taong bayan tungkol sa kaso. Bagamat pinalalawig pa ang final details ng format, inasahan po ng prosecution team ang mahahabang serye ng pagdinig. Kaya naman layunin nila na maghatid din ng tuloy-tuloy at transparent na impormasyon sa media at sa mamamayan.
0: Inaasahan ng prosecution team na ang mainstream media ang lalaban sa pagkalat ng fake news sa social media sa sandaling magsimula na ang panlilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro, ang mga journalists ang kanilang magiging sandigan sa pagkapakalat ng tamang impormasyon sa publiko, lalo na't magiging crucial ang panlilitis sa Vice Presidente kung dadagdagan pa ito ng mga maling impormasyon. Dagdag pa ni Luistro, ito rin umano ang dahilan kung bakit itinalaga bilang spokesperson si Nakabataan Party List Representative Renico o Rineco at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong para maipaliwanag ng simple at maintindihan ng publiko ang impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
3: Mariing itinanggi naman ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III, Senator Panfilo Ping Lacson ang mga panatang ni Senator Amy Marcos na may sabwatan umano sa Senado upang harangan ang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Nilinaw ni Soto na maling impormasyon na nakarating kay Senator Amy Marcos. Kaugnay sa Diyomo ni Balak na baguhin ang saligang batas para palawigin ang termino ng kasalukuyang mga opisyal at itaas ang age requirement ng presidente mula 45 patungong 50 years old para lamang ma-disqualify si BP Sara. Nilinaw din ni Soto na bagamat nagkausap sila ni Speaker Boje D. III, nilinaw po nito na kwentuhang magkakaibigan lang ang nangyari at wala raw seryosong usapang politika o tungkol sa charter change. Taasan ding tinawag ni Lacson sa Senator Amy na purong kasinungalingan ang mga chismis lamang na layuning ilihis ang atensyon ng publiko mula po sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Muling naging matalim ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagtitipon ng Ridge Coalition kung saan hayagan niyang kinuwestiyon ang mga nagawa ni Marcos Jr. bilang pinuno ng bansa. Sa kanyang talumpati, mariing ipinunto ng alkalde na muling lumalaganap ang iligal na droga, kriminalidad at korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Habang binatikos din ito ang umano'y tangkang mapalawig ang termino sa pamamagitan ng charter change. Iginumpara rin ang alkalde si Marcos sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya ay rumirespeto sa salikang batas. Sabay giit na ang visa ay tila nasa ilalim na ng isang martial law na hindi lamang formal na idineklara dahil sa umano'y pagpapatahimik sa mga kritiko ng administrasyon.
2: XFM News Nationwide.
3: Matapang na nilinaw ni dating Congressman Mike Defensor na nagbigay ito ng 30 milyong piso na donasyon sa naging kampanya ni Senador Dante Marcoleta noong 2025 election. Ayon po kay Senator o kay Defensor, malinis ang kanya naging donasyon dahil na-declare niya ito sa Bureau of Internal Revenue at nakapagbayad din siya ng kaukulang buwis. Dinagdag pa ng dating mambabatas na wala siyang nilabag na batas dahil hindi ilegal ang pagbibigay ng pera sa isang kandidato kung ang pera ay galing sa sarili niyang bulsa at hindi naman galing sa ilegal na paraan. Matatandang isa si Defensor sa tatlong pribadong individual na nagbigay umano ng donasyon kay Marcoleta, pero hindi diniklara ng senador ang donasyon na ito sa kanyang Statement of Assets o Statement of Contribution and Expenditures o tinatawag na SOSE.
2: XFM News Nationwide.
0: Maring itinanggi ng Malacanang na mayroong kinalaman ng Administrasyong Marcos sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta at sa kanyang mga campaign donor. Ay kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Office of the Ombudsman, ang siyang nag-iimbestiga at nagre-rekomenda ng kaso ay isang independent institution at iwalay sa kontrol ng ehekutibo. Kahit malinaw na walang katotohanan ang mga aligasyon na may bahid itong politika. Ipinaliwanag pa ng opisyal na ang mga isyo ay bunsod ng nakitang mga irregularidad at pagkakaiba sa idineklarang ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Marcoleta kumpara sa laki ng nagas nito noong 2025 election. Ngayon din ang sarili niyang pag-amin sa publiko na may mga donor siyang ninais na itago ang kanilang pagkakakilan na.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, nilinaw po ng Bureau of Immigration na walang umiiral na hold departure order laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kundi isang immigration lookout bulletin order lamang. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, hindi automatikong mapipigilan na mga immigration officer ang pag-alis ng bansa ng isang individual sa ilalim po ng ILBO. Maliban na lamang kung may ilalabas na formal na warrant of arrest o kaya departure order ang hukuman o ang Department of Justice. Ipinilawanag pa na opisyal na ang papel lamang ng BI ay mag-monitor at may pagtulungan sa mga kaukulang law enforcement agency upang agad daw silang maabisuhan sakaling magtangka ang senador na lumabas ng bansa.
2: XFM News Nationwide.
0: 76% ng adult Filipinos ang nagsabing handa silang sumuporta sa pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo at sovereign rights ng bansa, kabilang po rito ang West Philippine Sea. Batay ito sa Quarter 1 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa survey, 7% lamang ang hindi sumang-ayon sa pahayag. Pinakamataas ang suporta sa National Capital Region na may 83%, habang pinakabababa sa Visayas na may 68%. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 responded sa buong bansa. May margin of error itong plus minus 3%.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Tropa, patuloy niyo pong subaybayan, suportahan at pahinggan ng XFM News Nationwide sa pamamagitan ng XFM 96.5 Calibo Aklan, XFM 91.5 El Nido at XFM 89.9 Coron. Masayang balita, makulay at masaysayang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 pinasinayaan dyan sa Agusan del Sur. Tropa natin sa balita, CJ Salban Louie, XFM San Francisco.
5: Anim na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sa isang makulay na seremonya sa Dadulipos Macapandong Governor Democrito O Plaza Sports Complex sa Prosperidad. Mahigit sa 13,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang dumalo sa pambansang palaro. Tampok sa programa ang Parade of Delegations, cultural performances at fireworks display. Bagamat hindi personal na nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpaabot ito ng video message bilang pagbati sa mga atleta at kalahok. Bilang kinatawa naman ng Pangulo, dumalo si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Kasama rin sa mga dumalo si Education Secretary Sonny Angara bilang pinuno ng Department of Education na pangunahing katuwang sa Palarong Pambansa. Pinangunahan ni 2025 Palarong Pambansa Gold Medalist at CN Bronze Medalist sa Pinjak Silat na si Precious Hope Cernilio Maglinis ang Oath of Sports Sportsmanship, habang si Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo naman ang nanguna sa Oath of Officiating Officials. Naging matagumpay ang hosting ng Agusan del Sur sa pagpanguna ni na Governor Santiago Cani Jr. at Congressman Edibong Plaza na nagsulong ng mga paghahanda para sa kauna-unahang pag-host ng lalawigan. Magtatagal ang kompetisyon hanggang Mayo 31 sa ilalim ng temang Unlocking the Future Through Sports. Mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa Palaro to Agsur 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
0: Department of National Defense, sigurit na lehitimo ang kanilang operasyon sa Toboso. Peace talk sa NPA, wala nang planong ibalik. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacol.
6: Ng Department of National Defense na lehitimo ang operasyon ng militar na nagresulta sa pagkamatay ng 19 na pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army sa Barangay Salamanca Bayan ng Toboso noong Abril 19. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro, kanyang pinasasalamatan si Governor Eugenio Bong Lacson at ang mga lokal na pamahalaan ng Negros Occidental dahil sa kanilang matibay na suporta sa Philippine Army. Iginiit din ito na propaganda lamang umano ng mga rebelde ang aligasyong mga sibilyan ang nasawi sa enkwentro upang magkakuha ng dagdag na suporta at tulong. Dagdag pa na Chidoro, hindi maituring na matibay na ebidensyang para fentest at mas binibigyang halaga nila ang testimonya ng mga direktang kalahok sa insidente kung saan 11 sa mga nasawi ang nagpositibo naman sa gun powder residue. Samantala, kinumpirma rin ang Department of National Defense na wala ng planong ibalik ng gobyerno ang peace talks sa NPA. Ayon kay Chidoro, hindi na ito kinakailangan kailangan dahil mayroon ng mga programang inilatag ang gobyerno para sa mga rebelding na isumuko at muling magbalik loob sa pamahalaan. Nanawagan naman ang opisyal sa mga natitirang rebelde na sumuko na at magbalik sa gobyerno upang magkatanggap ng tulong at proteksyon mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Rage Coalition Mindanao inilunsad sa Davao City. Mayor Baste Duterte, binatikos naman si PBBM. Katropa natin sa balita, Juvente Espanyol ng XFM Davao.
7: Inilunsad sa Davao ang Reform Alliance for Accountability for Good Governance and Ethics o RAGE Mindanao sa ginanap na pagtitipon sa Davao Convention Center noong Sabado, Mayo 23 taong kasalukuyan sa pangunguna ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Di naluhan ang aktibidad ng daan-daang leader mula sa iba't ibang Duterte support groups, civil society organizations at iba pang sektor. Kabilang sa mga dumalo sina Senator Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Formal ding sumali sa Rage Coalition ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte na kinatawan ni Davao del Norte Board Member Al David Uy, kasama rin ang ilang grupo mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa mga organizer, ang Rage ay isang multi-sectoral political coalition na layong palakasin ang accountability, transparency at maayos na pamamahala sa gobyerno. Binubuo ito ng mga grupong tulad ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP, Partido Reforma at Reform PH, kasama ang iba't ibang civic organizations at ibang grassroots movements mula sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, sa kanyang talumpati, binatikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y patuloy na korupsyon sa gobyerno sa kabila ng mga pangako ng administrasyon na sugpuin nito. Nilabas din ng alkalde ang kanyang galit dahil sa umano'y pagbabalik ng korupsyon at droga sa bansa.
8: Itong si Marcos, ganin buang na rin. Buang, adik, ingon pa sa iyang iksoon, bangag, sirayong puwet, diverticulitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung corruption. At ngayon yung yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din, saka walang iyaan ang
7: yan. Samantala, nagpahayag din ng pangamba ang alkalde sa sunod-sunod na pagsampa ng kaso laban sa mga personalidad na itinuturing nilang kaalyado ng oposisyon. Ayon kay Mayor Duterte na nagsisilbing national convener ng Rage Coalition na mahalagang magkaisa ang iba't ibang sektor upang tutulan ang humanoy mga irregularidad at pang-aabuso sa gobyerno. Binigyang din rin ito ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga mamamayan at paninindigan sa prinsipyo sa gitna ng umiinit na sitwasyong politikal sa bansa. Tropa mo sa balita sa Davao City, Juvette Espanyol, XFM News.
0: Dialysis patient sa Bukidnon, normal na nanganak. Childbearing rate ng dialysis patient, 1% lamang sa buong mundo. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Bukidnon.
6: Sa high-risk condition. Milagro kung ito ring nang normal na ipinanganak ng isang dialysis patient sa Bukidnon ang kanyang baby boy noong Mayo 17 taong kasalukuyan na siya ring araw ng kanyang kapanganakan. Sa panayam ng XFM News Team kay LV Ilaw sa 29 na taong gulang, residente ng La Fortuna, Impasugong, Bukidnon, hindi na siya umabot pa sa ospital at sa bahay na niya isinilang ang kanyang malusog na 1.6 kilograms na baby boy. Ito ang kanyang panglimang supply. Ayon kay LV, hindi niya inaasahang magkakaanak ulit bagamat tatlong beses sa isang linggo siya nagpapadialysis mula pa noong Hulyo noong nakaraang taon. Siya ay na-diagnosed na may acute kidney disease at regular na nagpapadialysis sa St. Marina Dialysis Center sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa pag-aaral, nasa 1% hanggang 7% lamang ang childbearing rate ng babaeng dialysis patient sa buong mundo. Ang kidney disease ay nakapagpipigil sa normal na ovulation o pagregla ng isang babae, habang mahigit 90% naman ang successful births na nagresulta sa premature delivery. Katropa upang maiwasan ang acute kidney disease, iwasan ang maalat na pagkain at ugaliing uminom ng Santon Plus Gold. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News.
3: Apat katao, kabilang isang police at barangay chairman, patay sa naganap na pamaril sa isang piyesta sa lalawigan po ng Isabela. Patropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
9: Apat na katao kabilang ang isang pulis at barangay kapitan, habang apat din ang sugatan sa naganap na pamamaril sa barangay San Rafael Abajo sa bayan ng Santo Tomas dito sa lalawigan ng Isabela pasado alas 7 kagabi. Kabilang sa mga nasawi sina barangay chairman Jimmy Paeste Jr., Police Corporal Frederick Bautista na nakatalaga sa Santo Tomas Municipal Police Station, Marlo Joaquin Bawi 18 anyos at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Sugatan naman sina Police Master Sergeant Jason Asherto ng PNP Santo Tomas, alias Jay at alias Lar, parehong 17 anyos, at Margie Bautista, 37 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon, dumalo ang mga biktima sa selebrasyon ng pista ng barangay at nasa harap ng bahay ni Police Corporal Bautista nang sila'y pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang armadong suspect. Dead on the spot sina Corporal Bautista at ang barangay chairman dahil sa tinamong tama ng bala, habang binawian naman ng buhay sa paggamutan ang dalawang iba pa. Dinala naman sa pinakamalapit na ospital ang apat na iba pang sugatan para sa agarang lunas. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP Santo Tomas upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga suspect. Nagsasagawa na rin ng dragnet operation at mahigpit na checkpoint ang mga karatig na himpilan ng pulisya laban sa mga tumakas na salarin. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
4: Weather update.
3: Katropang Brian, may isang low pressure area na mataan sa 1,515 kilometers Silangan ng Northeastern Mindanao, at may katamtamang tsansa na maging bagyo o mahinang bagyo sa kalagitnaan ng linggong ito.
10: Katropang Buddy, naasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o parang weather disturbance sa Webes o Biyernes, at ito'y papangalan ng Doming, ang ikaapat na bagyo sa Pilipinas para sa taong ito. Nakikilos pahilaga sa Philippine Sea at maaaring makapagdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region at Quezon dahil sa trap o buntot nito.
3: Mga katropa, trap naman po ng LPA yung umiepekto sa Mindanao at Palawan, habang easterlies naman sa Bicol today, kaya pinapayuhan po ang ating mga residente dyan sa lugar, mag-ingat sa pag-ulan pa rin, pagbaha, pag-uha ng lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
10: Habang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng localized thunderstorm.
3: Ingat pa rin sa tindi po ng init ngayon. Danger level talaga ang heat index sa Dagupan particular. May 47 degrees Celsius, nasa 41 to 43 naman tayo sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan po ang publikong magdala ng payong, uminom ng sapat na tubig at makaiwas tayo sa heat stroke.
10: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga, tinasa ang lulubog bandang alas 6:20 ng gabi.
4: Balitang International.
3: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa. Kinumpirma ng US Secret Service na nabaril nila ang suspect na nagpaputok din sa labas ng White House kahapon. Ayon sa ulat, naglabas ng baril at nagpaputok ng sunod-sunod ang suspect sa US Secret Service sa isinagawang checkpoint sa may 17th Street, Pennsylvania Avenue. Dahil dyan, dumipensa at gumanti ng putok ang mga opisyal at nabaril ang suspect. May isa ring sibilyan na nadamay sa insidente, pero hindi pa tukoy kung sino naman ang nakapatay rito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa motibo ng insidente.
4: Showbiz News.
11: Ang
5: balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Binabalak ni Casey Concepcion na bumalik sa showbiz, kaya sineseryoso nito ang pagpapayat para mas gumanda ang kanyang screen look. Dagdag pa ni Casey, hindi naman niya binibigla at minamadali ang sarili dahil gusto pa rin nito ang natural na proseso ng pagpapayat. Hindi naman idinetalye ng aktres kung kailan siya makikita ulit sa TV screen, ngunit sinabi niya na on progress na ito. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang sports!
3: Atin po sa atin ang Premium D3 katropa, proteksyon sa buong katawan. Kailangan natin ng Premium D3. Tabla na ang San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder sa 2-2. Sa Game 4 ng Western Conference Finals today, nasungkit na Spurs ang panalo 103-82, kung saan hindi po ito pinaporma ang Thunder sa bawat quarter ng laban. Pinaunahan niya ni Victor Wembanyama ang ratsada ng Spurs sa kanyang 33 points, 8 rebounds at 5 assists. Habang nasayang naman ang nagawang puntos ni MVP Shai Gilgeous-Alexander para sa Thunder. Asahan po ang dumadagundong na Game 5 ng dalawang kupuna naman sa parating na Miyerkules.
4: XFM News Nationwide.
3: Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Lunes, mga katropa, May 25, 2026.
10: Maaari niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
10: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
10: Mabuhay, exciting Pilipinas.
4: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide, Nationwide. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
11: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
12: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Damang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
4: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghatid ng mga kalaman, mga impormasyon at mga sekreto sa pagpapalusog at pagpapanatili ng lakas ng ating pong pangangatawan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan yan, ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo mapuntahan, pwede nyo mapagpakonsultahan. At kung gusto nyo maka-avail, makasubok ng ating pong mga services, iba't ibang klase ng mga modalities na available sa ating pong mga wellness clinic, ay bisitahan po ang ating pong mga wellness center. Sana po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO. Ito po yung lingko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasamin ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam. Ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Michelle, sa lahat natin mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao na lagi ho nating kasama sa ating programa. At salamat sa lahat ng tumatangkilik, ano? Ito po ang programang maghahatid sa atin na mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. So, maganda yung ating pag-uusapan ngayon at stay tuned dahil marami ho tayong matututunan ngayong araw hong ito.
0: Yeah. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng pong text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede yung text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pindigyan ka masala yung pong mga katanungan o mga mensahe, lagyan po ng pangalan ninyo at address para maknalisyo natin dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Mag-search na lang ating pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong mga FB page. Huwag kalimutan ha, nabisitahan po. Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-7982.

0: Big office, Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, Tapat, ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, Katabi, ng BDO, pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Cellphone Gold Coffee Mix. Matamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Cellphone Gold Coffee Mix.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po mga tayo mga kaibigan. Atin po muling tuklasin at pag-usapan itong iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan at kung paano nakakatulong. Ito pong mga natural, mga herbal na pamamaraan at itong mga bioactive compounds mula po sa mga halaman, mas prutas, gulay, na kapakipakinabang sa atin pong kalusugan. Pero bagay na, kung kayo po may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin itong kahalagahan at benepisyo na maibibigay nitong tinatawag na collagen. Marami dok sa mga ano, mga kaubayan natin na nakasubok na nung atin pong Santon Gold Coffee Mix. Eh, tatanong sila dok, ano ba yung pwedeng makuha namin dito sa pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix? At ano yung pwedeng maitulong nito sa aming kalusugan?
4: At isa sa mahalagang sangkap ng ating produkto na yan ay collagen.
3: Mm-hmm.
4: O, kung ang tanong, ano yung kahalagahan ng collagen at bakit ito itinuturing na isang mahalagang sustansya para makaiwas tayo sa mabilis na pagtanda? Mm-hmm. Ano? Hindi lang kasi isang aspeto ng benepisyo ang madadala sa atin ng collagen.
3: Yeah,
4: actually, yung collagen, siya yung pinakang most abundant protein sa ating katawan.
3: Mm-hmm.
4: Nasa almost 30% ng ating total body protein ay collagen.
3: Mm-hmm.
4: O, at ang collagen, primary building blocks ito. Kumbaga sa isang bahay, bilang primary building blocks, ito yung para mga hollow blocks.
3: Oo.
4: At semento, ano? Na bumubuo sa ating katawan, maging sa ating yung skin natin, yung ating mga buto, mm-hmm. yung ating mga tendons, ligaments, at mga connective tissue. Matatagpuan mo din ang collagen sa ating mga major organs at pinakamahalaga doon sa ating blood vessel, yung daluyan ng ating dugo, ano? And also yung ating intestinal lining. Kaya napaka-importante ng benepisyo ng collagen.
3: Mm-hmm.
4: So, anong ginagawa ng collagen? Ang main role niya is mag-provide ng structural support and structure itself, ano? Yung lakas o strength. At sinusuportahan yung ating katawan sa kanyang integrity. For example, yung skin natin nasira. So, ang collagen ay ginagamit to release and produce new cells. Ano? Ang nagagawa din niya is yung protective covering ng ating organ, nagbibigay ng structure ng lakas at elasticity. Bahalaga kasi yun eh. Yung tinatawag na elasticity. Kung meron kang malakas na balat pero hindi naman elastic, eh para kang ano, para kang hindi ka makangiti. Ganyan nangyari. At tinutulungan din po na maiwasan natin yung blood clotting sa ating katawan. So merong 28 types of collagen na na-identify, pero ang pinaka-importante nito yung lima.
3: Iyon,
4: o, katulad na lima, no, type 1 collagen, ito yung pinakamaraming collagen sa katawan natin, comprising of 90% ng total collagen ng katawan. Ito ay napaka-importante para mabigyan ng magandang structure yung ating skin, yung ating buto, yung ating mga tendons at ligaments. So kaya yan ang may pinakamaraming collagen in the body, yung type 1. Yung type 2 naman, makikita mo doon sa mga elastic cartilage. O yung mga litid na nagpo-provide sa ating joint ng tamang suporta. Yung type 3, ito ay matatagpuan sa ating mga muscles, o sa ating pong arteries, sa ating mga organs. Type 4 collagen, matatagpuan mo sa skin natin. Type 5, ito yung makikita mo sa parte ng mata, yung sa cornea ng mata, at sa layer ng ating skin, ng ating buhok, at doon sa mga tissues ng ating ng placenta ng babae. So makikita mo na ang collagen nakakalat sa buong parte ng katawan. O natin.
3: Tama, Dok. Eh, ano ba yung posibleng epekto sa kalusugan, Dok? Pagka itong collagen na ito, dun sa mga nabanggit mo kanina, no, na kung saan dun matatagpuan

0: itong mga collagen na ito, ano yung epekto doon sa kanila kapag ang collagen ay nagkulang na?
1: Yun nga, no? Kasi, alam mo, habang tumatanda ang tao, ang katawan kasi natin, we can produce our own collagen. Mm-hmm. Ang importante lang, may pagkain ka na pwedeng i-convert ng katawan
0: into collagen.
1: Commonly, ang mga collagen na kinagamit ng katawan natin, mm-hmm, galing yan doon sa mga proteins na kinakain natin. Ano? So, habang umiinit ang tao, yung capacity to produce our own collagen, mm-hmm, nagdi-decline yan.
0: Mm-hmm.
1: Especially kung nasa age 25 to 30 ka. Ayan, nagsisimula na yung collagen production natin. Naturally, nagdi-decline. Kaya makikita mo sa mga edad niyan, medyo tumatanda na yung itsura ng tao.
0: Tama, Dok.
1: O, diba? Kaya yun kasi yung unang-unang manifestation na ikaw ay bumabagsak yung collagen mo eh. Saka yung mga certain lifestyle factor, katulad ng smoking,
0: mm-hmm,
1: pagkain ng sobrang mataas ang sugar content.
0: Yan, isa pa.
1: O, yung madalas na exposure natin sa sunlight, ultraviolet radiation, mm-hmm, saka chronic stress, yun yung mga nag-accelerate ng breakdown.
0: Mm-hmm.
1: So, ito yung magiging problema natin kung bagsak talaga yung collagen. Una, yung balat natin, magkakaroon niya ng wrinkles, mga fine lines, nagsasag,
0: mm-hmm,
1: bumabagsak yung skin, nagkakaroon ng dryness at nanipis yung balat natin, ano? Mm-hmm. Kaya minsan yung mga makikita mo yung balat, pwede nang pagdrawingan eh kasi, mm-hmm, gumuguhit na eh.
0: Oo.
1: Saka yung paggaling na sugat, napakabagal. Oh, at yung pagkakaroon ng stretch mark, kaya pag 'di ba mga nagbubuntis,
0: mm-hmm,
1: tapos nagkakaroon ng yung mga kababaihan commonly kasi sa lalaki bihira akong makakita ng may stretch mark eh. Sa babae lang during pregnancy kasi masyadong ni-utilize ang katawan yung collagen,
0: mm-hmm,
1: kasi nga syempre may binubuong baby sa tiyan and also yung tinatawag na hormonal decline, so madali magkaroon ng deficiency sa collagen, kaya yung stretch mark nagiging mas madalas. Wow, ano?
0: Parang common na lang.
1: Oo. So yun yung isa, no? Yung sa balat natin. Pangalawa, yung joint pain,
0: mm-hmm,
1: o pananakit ng mga kasukasuan at pagdevelop ng osteoarthritis. Kasi itong collagen, mahalaga yan dun sa ating articulation ng ating mga joints. Kasi kung kulang ka sa collagen, mag-stiff yung joints mo.
0: Mm-hmm.
1: Maninigas. Tapos maririnig mo, lagi nagka-crack yung cracking sound, mm-hmm, di ba? Pag ginagalaw
0: every
1: mo yung
0: movement.
1: Ano, every move mo, may pumuputok-putok. So, mm-hmm, meaning, hindi maganda yung condition ng iyong kasukasuan. And nagkakaroon ng mas mabilis na cartilage breakdown, mm-hmm, kaya nagde-develop ka ng osteoarthritis. Itong wear and tear of aging na type, mm-hmm, of arthritis. So yun. And another thing is, madali kang magkaroon ng osteopenia at osteoporosis. Humihina yung buto mo. So kasi 30% ng buto natin ay collagen. Kung walang collagen, magiging marupok yung buto natin, mataas yung risk o panganib sa pagkakaroon ng fracture to the point na yung mga elderly, mga 70, 80 years old, mm-hmm, minsan mapabagsak lang sa sopa.
0: Mm-hmm.
1: Malambot yung sopa, di ba? Oo. Pero pag umupo sila ng mabilis, yung mapabagsak, meron na tayo mga cases niya na pumunta sa clinic, naputulan sila ng femur area, mm-hmm, di ba? Nagka-fracture. Umupo lang ng pabagsak sa sopa.
0: Mm-hmm.
1: O, ibig sabihin nun, masyadong yung density ng bone nila na decrease.
0: Oo.
1: Because of collagen deficiency. At ikapat, yung ating muscle, madaling magkakaroon ng muscle loss. Mm-hmm. Makikita mo yung mga...
0: Nag-shrink yung mga muscle.
1: Yeah, yung mga nagkakaroon ng yung muscular dystrophy, yung degeneration ng muscle mass, di ba? Minsan, lumiliit na yung mga kalamnan na dati naman okay. O yun, nagkakaroon ng ganun. Tawag nila doon sa age-related muscle loss is sarcopenia.
0: Uh-huh.
1: Na lumiliit talaga. Minsan makikita mo yung kamay, di ba? May mga malalaki na dipagitan. So, nababawasan din yung lakas ng kalamnan kung ikaw naman na hindi pa masyado matanda. At saka mas mabagal yung recovery mo after exercise. Oh, ganun din, may mga kondisyon na katulad halimbawa ng pagropok ng kuko,
0: mm-hmm,
1: oh, yung pag yung mga buhok mo lagi na lang may slip ends,
0: mm-hmm,
1: tapos yung kuko mo nagka-crack,
0: mm-hmm,
1: yan. Tapos yung commonly may issue sa digestive system, yung pag meron ka kasing weak gut lining na tinatawag, eh madali kang magkaroon ng problema sa ano sa ating panunaw.
0: Digestive tract.
1: Yun. Isama mo pa yung cardiovascular issue kasi nga ang ating daluyan ng dugo pinatitibay ng collagen.
0: Mm-hmm.
1: Oh, magkakaroon ng mahina yung artery wall, nagkakaroon ng vascular stiffness,
0: mm-hmm,
1: saka nakaka-contribute sa mga usaping may kinalaman sa daluyan ng dugo. Isa pa dyan yung mga gum and dental problem.
0: Mm-hmm.
1: So kung ikaw ay kulang sa collagen, hihina yung ano mo, yung gums. Pati yung ngipin mo, hihina yan. Ano? Kaya pwede magkaroon ng periodontal disease, gum bleeding, at ito ay hindi maganda. Kasi yung ngipin natin, nakadepende sa matibay na gilagid.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya mahalaga na matibay yung ating mga gilagid. And last but not the least, yung pagbagal ng iyong injury recovery.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano man ang sakit natin, kung mahina yung collagen, babagal yung injury recovery. So, mas matagal ka magsasuffer ng pain. O kasi sa kanilang pag-aaral, pag may collagen ka, yung mga may pain sa mga tuhod, mm-hmm, nababawasan yun. Kasi yun ang purpose talaga ng collagen, patibayin yung structural integrity ng bawat kasukasuan natin.
0: Ayan, ha? Sa mga kababayan natin, na ganito ang condition ng kanila pong pangatawan doon. Or kayo nakakaranas ng pagbaba ng collagen sa inyo pong pangatawan, the main question, Doc, is paano mare-replenish or maibabalik yung normal level ng collagen sa ating pangatawan?
1: Oh, ganito yan, ano? Habang ang tao ay nasa hustong edad na kung saan highly accelerated pa yung kanyang collagen
0: production.
1: Oh. Hindi pa nila nangangailangan ng kahit anong supplement.
0: Mm-hmm.
1: Oh. For example, yung mga teenage, huwag nyo masyadong bigyan ng mga collagen.
0: Oh.
1: Kasi sa pagkain lang, makukuha mo yun. Mm-hmm. Actually, ito yung totoo, ano? Even yung mga vegetarian, malaki ang problema nila dito. Kasi una, ang source talaga ng dietary collagen wala sa plant.
0: Mm-hmm.
1: Nasa mga tinatawag nating animal sources.
0: Mm-hmm.
1: Una-una, yung mga bone broth, sa study, yung pag pinakuluan mo yung mga buto-buto, so you can have a direct collagen access. Yung sabi nga nila, chicken skin daw, mga isda, mga ganyan, itlog. Yan yung direct source of collagen,
0: mm-hmm,
1: sa dietary, ha, sa pagkain, na ginagamit ng katawan natin to replenish collagen. But the problem is, yung mga direct collagen na yun, ang problema naman nun, additional burden sa ating liver. Kasi pag mataas ang fat, hindi ito okay.
0: Mm-hmm.
1: So, like yung mga Chinese, gusto nila ng collagen, kumakain sila ng chicken feet.
0: Dama, oo.
1: Yung chicken skin, isa daw sa pinaka-the best yung collagen. Mm-hmm. Ang problema, mataas ang taba.
0: Mm-hmm. Tama.
1: So, may ano rin, may risk din.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, huwag kayong mag-alala mga vegetarian gaya namin. Kasi, our body have the capacity to produce collagen. Hindi niya kailangan ng napakadaming direct source sa diet. Ang kailangan natin ay yung tinatawag na collagen precursor.
0: Yun.
1: Ibig sabihin, ng collagen precursor, once na kinakain mo yun, parang ina-accelerate mo yung ability ng katawan. Binubuhay mo yung katawan na yung abilidad niya sa pag-create ng collagen. O kasi kahit naman marami kang kaining collagen, minsan hindi rin naman nagagawa ng katawan ng collagen yun.
0: Tama.
1: Kahit pa kumain ka ng maraming chicken feet, kung ang katawan mo ay may problema din sa metabolism, hindi mo rin siya magagamit. Okay? So, ang mga precursor ng collagen, unang-una sa lahat, pinaka number one sa listahan, vitamin C.
0: Yun.
1: So, ang vitamin C, kaya hindi ka pwedeng walang vitamin C kasi nga ito yung pinakang unang precursor ng collagen production. O, huwag muna yung supplement.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi sabi ng iba, supplement na naman ipopromote nyo. No, unahin natin yung pagkain. Yung mga oranges, lemon, guava, ano pa ba? Yung mga even bell peppers, moringa nga, yung malunggay leaves, napakataas ng vitamin C niyan. So, kung wala kang vitamin C rich food, then napakalaking tulong ng supplement. That's why dito meron tayong vitamin C supplement, yung Santon Beet C, di ba? Kasi lagi natin sinasabi, huwag ka mag-rely sa diet kasi minsan kulang talaga yung diet mo. Another precursor of collagen is dark green leafy vegetable. Lahat ng mga mabiberding gulay ay mayroong chlorophyll that triggers the body to produce more collagen. Kasi yung tinatawag na cellular integrity. O kasama na dyan yung mga spinach, malunggay, ampalaya, spirulina. Matataas ang chlorophyll content niyan, ano? And next is nuts and seeds. Alam naman natin na yung mga nuts and seed, laging pinopromote natin yan, nakainin natin araw-araw, kasi nga, precursor yan ng collagen development. Yung mga legumes, katulad ng soya.
0: Mm-hmm.
1: Ang soya, itinuturing nilang beans yan, legume family, ito ay mayroong mga amino acid na kailangan ng katawan to promote collagen synthesis na tinatawag. Even yung mga pagkain mataas ang pigment, katulad ng tomato o katulad ng mangosteen, mm-hmm. mataas yung lycopene yan, mataas yung kanyang collagen precursor, eh kailangan natin kumain na araw-araw. Alam mo, isa sa pinakang the best daw na source ng collagen precursor, mga tropical fruit.
0: Yun.
1: O katulad ng mangga, papaya, mm-hmm. pinya. O kaya nga yung pinya, pag meron kang arthritis, talagang pinupromote natin ito, mm-hmm. nakakatanggal ito ng pain eh. Kasi nga, yung bromelain ay isang enzyme na sinusuportahan niya yung tissue repair and collagen production.
0: Mm-hmm.
1: So, next, huwag kayo masyadong magbilad sa araw ng hindi protected. O, kasi nakakabilis ng pagtanda ang pagpapainit. Kaya nga, di ba, sa mga farmer, mas mabilis silang tumanda. Makikita mo yung itsura nila, compare mo mm-hmm. doon sa hindi nagpapaaraw. Pero, hindi rin maganda hindi ka nagpapaaraw. So, balansihin lang. Huwag masyadong, you know, kailangan mong balansihin. Mm. Yung mga bisyo like paninigarilyo, ang bilis magpabagsak ng collagen yan. Yung pag-inom ng alak, yung mga bisyo na may kinalaman sa pagpupuyat.
0: Mm-hmm.
1: Nako. Tapos yung mahilig tayo sa mga sugar, high sugar food. Alam niyo ba na pag lagi ka nagsusugar, after a few days, mm-hmm. sasakit na yung tuhod mo.
0: Nako.
1: So, kasi nagde-deteriorate ng mabilis yung collagen mm-hmm. kung mataas yung sugar content ng katawan natin. So, yun yun. Saka get plenty of sleep. Kasi kung matutulog tayo, the body will automatically repair.
0: Mm-hmm.
1: Unlike kung puyat tayo lagi, wala. Nasira yung collagen mo sa tuhod, hindi magre-repair yan mm-hmm. because wala kang sapat na tulog. So yun yun. Yun yung mga nagiging pamamaraan paano ibabalik yung collagen. At the same time, malaking tulong sa pag-aaral. Sinabi mm-hmm. na yung magte-take ka ng mga collagen supplement. Kasi alam mo, iba yung collagen sa pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Iba yung collagen doon sa supplement.
0: Yeah,
1: anong difference? Kasi ang nakalagay sa mga supplement ay hydrolyzed form of collagen. Ibig sabihin, ito yung mga collagen na readily available for absorption. Mm-hmm. Hindi ito yung ipoprocess pa ng katawan natin ng maraming kung ano-anong proseso. Ang hydrolyzed collagen, pagpasok sa katawan mo, it is good as being metabolized. Mm-hmm. O, mabilis na absorb ng katawan natin.
0: Kung magagamitin na lang ng katawan mo, isipin na lang niya yung sustansya.
1: Kaya makikita mo naman, di ba, yung commonly umiinom ng halimbawa mga collagen supplements, especially mm-hmm. nagkakape ka lang, may collagen pa yung kape mo. Iba yung nararamdaman nila. There's something na difference dun sa kahit kakain ka lang mm-hmm. ng mga sinasabing mga mataas yung collagen precursor or collagen mismo. Kaya yun yung nagagawa ng supplement sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung Santon Plus Gold, ang karamihan na meron dyan, precursor of collagen.
0: Collagen, no.
1: Kaya diba kahit hindi kayo umiinom ng collagen, noon pang panahon na maraming nagsasabi na wala daw yung rayuma nila, na wala yung mga pananakit ng kasukasuan, umiinom sila ng Santon Plus Gold, yun ang reason kasi marami siyang precursor.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin yung nagbibigay sa katawan ng boost na mag-produce tayo ng collagen.
0: Mm-hmm. Tapos sabayan mo pa ng mga vitamin C's na yan.
1: Oh.
0: Mas nagiging synergistic yung kanya pong epekto sa ating pong pangangatawan.
1: Tama ka dyan, partner. Kaya kinakailangan maging wise din tayo sa pagpili ng ating kakainin. Dapat yung kinakain natin, tama si Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kasi ang pagkain, dalawang pwedeng gawin eh.
0: Tama.
1: Sirain yung katawan at tulungan na gumaling ang katawan. Mm-hmm. So, it's a matter of choice.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:02 in the afternoon. Katropang oras, hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunadihang atong Santhone plus coffee mix. Katropa, coffee is life just like me. Can't survive without coffee. You need to start your day with your daily fuel. As one of the person, isa sa mga tao nga di mabuhi guay kape, I would really recommend you Santhone plus coffee mix. Sa tungod kay, it can really last a day. No, not, I mean, dili last a day, but of course, to fuel your body, bisag wala pa mo'y kaon. Isa sa mga concern, mga dato, someone nga, what busy ka ayong schedule, very hectic, daghan kay gibuhat usahay, daghan paglabuno niya, dili kaganahan ba nga, kanaganing maputol ang imong pagpanglaba, and then later na kamukaon, I guess, you have to stock up a product from Yes to Health nga, ang pangalan kay Santhone plus coffee mix. I recommend that. It's because dili siya sama sa ubang kape nga makapahapdo sa inyong ginawaan. Of course, high in fiber, high in protein, mga katropa, og daghan pang nindot nga benepisyo nga makuha tungod kay sa soya powder, katropa mo. Isa na sa hinungdan, ug ano, I really recommend. Coffee mix. Adunay malunggay, soya pa, malunggay ug mangustin. Lahi-lahi nga sagol ni ini apan ang binipiso makatabang. Balik ko na ako katropa, kung nangita kag partners, imong matag adlaw sa Santhone plus coffee mix, mapalit sa mga butika nationwide, anasa ato ang physical store sa Z Plaza building. Sa mga taga Cebu, o kung maabot man mo og Cebu, you can visit our physical store open daily except Saturday. Nagapahigayon po tag free consultation every Sunday, but this coming Sunday, wala tay free consultation. We'll be back, Doc Bernie will be back on next Sunday on June. Muna ang ibutang sa inyong mga kalendaryo, ha? Wala tayo consultation and general check-up this coming Sunday. So actually, 2 Sundays na wala si Doc Bernie kay adunay mga aktibidades na gipahigayon karon dito sa kauluhan, mga katropa. See you on June, another Sunday on June. So free consultation and general check-up. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman. Even though it's
0: been so long. Bahin sa gugma. Ako, Gilingon Ekulina.
2: Promise?
0: Promise.
2: Ako po, Gilingon na nimo. You like
0: crazy. Kasakit.
2: Diba, give up lamang ka, di ba? Kasakit na siya.
0: Adlaw, adlaw mo pahila ka nimo. Og mo pakatawa.
4: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
2: Ayaw! Ayaw na.
0: X-Rated.

105 in the afternoon. Welcome sa programang X-Rated, mga katropa. Mag-uban-uban ta hangtod alas 3 sa kahapunan. At ang iyon niya taod-taod ha, atong X-Rated live. No, dili live. X-Rated drama lang. Sana pagkato ang madunggan. Ano na naman ang problema ang ating bibigyan ng solusyon? Anong don't change your dial. Right now, next playing Alison Cross with her song, Baby, Now That I Found You. Sa programang X-Rated.

Cupid Bryson. If ever you're in my arms again. 1:17 in the afternoon sa programang X-Rated. Sabi saya paani. Pwede na mahiga yun. Nga mo balik ka sa ako ang mga buktun. Akong ipanumpa nga dili na gid ni munong pa ang tanan. O gisaad na ako nga magpadayon ng ako ang gugma. Di lang din ikutop. Lamin siya kayo paminaw ni mga saad, oy. Tinood na gino, lamin kayo paminaw ng mga saad. Labi na sa tao nga kabuk ang atik rang tanan, pero kung mo lagi magkabungat lagi saad mo, nagpaminaw ni mo tinood, anay na ba ni? Mao na ba gid ni? Matuo na ba ko kay walon ra ba ko kani adto? Ay na man. Pero wala ba ko mo sa pagsuway? Kung tistingan nga naman di ay, kung masakitan aw, itagay. Di joke ra. Ay, nita mo, oy, sigtagay yung madawat inyo ang liver, ano. Another song from Peter Cetera. Glory of Love. Sa programang X-Rated, kauban ninyo gihapon. Of course, DJ Reyna Chinita up until 3 in the afternoon.

0: FM.
1: Santa un plus gold mas pina la gas mas pina di bay
2: extend bay trended with annuals taga Marco day kini akong tutun lang ni namugoy ko tun sale wala nagihalos kaayuhan ba alas maglisod na ganito kumarog tambal o to ni damok ko sa Santa un plus gold maayog yun akong pamati na karun wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kayo niya. Makakao na pugugtarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayos sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Vision Next. Ganang natubangan.
7: Permidyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28 taga Cotabato.
6: Vision X, sulay ang kay epektibo.
1: Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Ang pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Ang kalipay.
11: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika dir sa to ang barangay.
11: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus. Herbal soap.
15: Si Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gid.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:26 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ang Santon Plus Coffee Mix. Katropang nangita ka partners sa matag adlaw, labi na sa isgutan ng coffee game, labi na sa mga katropang can't survive without coffee. I guess the only thing that I would really recommend sa ako makaingon ko sa inyo ang one of my favorite. Especially someone nga parehas na ko nga adunay hyper acidity. Tungod lagi kani adto abusado sa lawas. Ay ginyo pa sugdi nang inana. Kalisod kay kanay hyper gyud mo nang make sure na to those who are the same just like me nga medyo hesitant when it comes to their coffee. Kay dili lang gusto mo inom coffee nga kanang kining makahapdos ilang ginawaan. I'd really recommend you ang Santon Plus Coffee Mix adunay malunggay, soya powder ug mangosteen katropa. Santon Plus Coffee Mix nga pinaka nanambal pa.

0: Quatro fãs. Exciting!
1: Santo Basco!
2: Kakonsidor sa pamaestra.
3: Maka-ulcer ko.
2: Nag-research ko sa imaayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na yun kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kotokoto.
1: Santo Basco! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santo Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santo Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ka Santo Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santo Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kog duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santone Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the first son. Oh, lambda this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiikog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amag try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
9: Seven Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis.
9: Seven Plus Herbal Soap.
12: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:35 in the afternoon. Mga katropang oras, sa tunsinyo sa mga produkto sa Yes to help naguna niyang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, ayaw kilimot na sudan ng adlaw. Kauban na nga ito ang produkto. Labi na sa isgutan ng pampa, baskog o pampahimsog katropa. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mga ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat. Tagayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lalaki ba ang dama? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa may pamatasan. Huwag labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Ani na po ang naisugilanon, istorya sa ginabuhi nga ato ang salusaluhan adlaw Lunes sa programang X-Rated. Kung diin, usa ka sugilanon nga gipadani natong programa. Aron tagaan og kinabuhi o hagtagan og panahon nga matambagan na sad sila. Ang buto sa tanyo, sige mo patambag yung tao, no eh.
4: Ayaw!
3: Otro masaming tambaganan din yung tao, no
4: eh. Ayaw!
3: Kining suwag tampo nga itong hatagan sa pagtagad. Kinuusa ka babae nga nagpuyo sa usa ka dapit sa Davao de Oro. Kining maong tampo karon atong giunuhan. Og nakihits.

0: DJ RC. Palihog, please, in Tawon. Taguan lang ko, tawga lang ko, sa pangalang Ayan. Wrong spelling. Landi ay. Twenty-four anyos na ko, DJ. Ug minyo na. Ni akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo mahitungod sa akong sitwasyon. Ug sa mga lalaki nga na-discourage na ako. Pero aron gyud ang inyong masabtan ang tanan. Sugdan ko kini. Kani adtong tinood ko ka, Doc JJ. Higit na po ni magsugod na sa unahan. Sugdan kid nato ni dili sa kauhian, kundi sa sinugdanan. O gania, aniyang akong sugilanon nga ako ang giuluhan og nakihits.
1: Sir, nganong gipatawag ko nimo dinhi sa imong officer?
2: Mangutan na lang ko nimo. Iba na tuyo ni imong tingog?
1: Ha?
2: Kada bang murag laki na noon paminaw ng imong tingog?
1: Oh,
2: imo nang gituyo.
1: Dili si Roy. Ingon ani lang gyud akong tingog, sukat pa gyud sa una, sir.

0: karon nga mag-college ka na lan. Hinaot nga dili ka na magtapol-tapol sa iyong pagtuon. Palingwa, agad nga makagraduate ka.
1: Opa, ako na isaad ni mo.

0: okay ra nimo o manguyab ko nimo?
1: Hala! Manguyab siya na ako!
0: Siya ba niyo, hina? Yan ang tingog nimo eh.
1: Da, kung ganahan man ka na ako, maganad-anad ka, uy. Kay ako ba yan, no? Tinud-an na yan akong gipakita. Di pagpakaruning nun ba?
0: Lan. Duha na kabuan nga nanguyab ko ni Mulan. Hangtod karon, imulang gihapon kong pantuson.
1: Gidawat ko ng imong kukma.
0: Tinud ka?
1: Basta ha. Ayaw yung kupakit ah. Nga mag-uaw-uaw ka na ako kung magkuyog ta. Kay babay agyag ka ni akong baba. Lakin on kay tingog.
0: Dinawat ko na ang imong pagkaikawlan. Ha?

0: Agsar gyud kay ko makasuroy din ni syudad uy. Kana lang kun donay palito nug tanawon sa sini.
1: Unsa may atong tanawon?
0: Tagalog.
1: Ay go.
0: Oh, tanaw sini hana. Manood na ta.

0: What's so funny, Jeanette?
1: Makarilit masab ta sa salida.
2: Lagi oy, maka-inlove gyud kay salida ay.
3: Hello.
2: Hala, lain na sa bung tingog oy, babaeng dako pero ang tingog ay murag laki.
3: Oh.

0: mo ani nga kung dako nga tingog. Murag ako man eh.
1: Ayaw!
0: Sa problema niyo ng tingog di ay. Tungkol din nga kung tingog, DJ RC, nabully gud ko. Huwag kabahin sa among relasyon ni Bobby. Nabantayan ako nga medyo dili na siya pareha sa una. Actually, sweet gud siya sa una, DJ. Nagsugod lagi nga bugnaw siya. Tungkol ato nga dunay nagbully sa ako ah. Siguro kay nauaw siya. Nauaw siya ba ngang iyang kauban? Mas lucky pa og tingog niya. Ug usa ka adlaw ana DJ, mao kini ang nahitabo.

0: ate nga lang gud kun mo surrender ka nako.
1: Di man sa ingon ana lan.
0: Ah, ganiha kapag yun dito small nga atong gisuruyan. Na-feel na ko nga. Nauaw na ka na ko sa dihang gikatawuan ko atong tenderas perfume nga atong gitanaw. Klaro biya kayo nang libak sila sa akong tingog. Nga murag laki.
1: Ikaw rin ginagsulti, Analan.
0: Ay, nalang ta, Bobby, we. Klaro na kayo. Nga nagkaanam, nagkawa ang imong gugma para na ko. Maungkaroon pa lang. Ingnon ko ikaw nga magbuwag ta.

0: yung gidispatser si Bobby do.
1: Da, ke Berniyaw eh. Kita pa kuglain.
0: Ha? Confident ha?
1: Ano? Wade maibog na ko.
0: Naalagi. Pero ang pangutana, muantos ba sa imong tingo nga murag laki?
1: Oh, problemahon man na. Akong di sila awa.

0: Ikaw ang libuhan. O niya, ikaw ang nagilak-hilak, di ha?
1: Gisakitan lang ko, ma. Tungod kayo sa sitwasyon. Kisa mong yun ang kang lakiha ang makadawat yun na ako. Kanang musabot na ako ba?
0: Ay, lahat. Muabot ra na nimo. Paabuta lang yun ang hustong panahon.
1: Kaya sa mubahali ka ng Jisaw, eh. Kapoy naman kay din niya ginuwat niya.
2: Hi, miss.
1: Oh.
2: Miss, kisa nga ni mo? Okay ra ni mo nga makigila-ila?
1: Sure?
2: Kwan, kanang ako di si Kirby.
1: Ako sabday si Lan.
2: Uy! Mao ginay mong tingog?
1: Ngano day?
2: Oh, unsa man ka? Bayot ka?
1: Unsa? Tarong ha? Igo ka rin sa kong komo ron.
2: Da, dalagi, bayot ka. Ah, nagbinabinabay lang ka. Pero ang tinuod, bayot ka.
1: Hoy, sabba di ha? Pasagpa ka?

0: Unsa na? Unsa na karon? Naapektahan na ka mo? Ha?
1: Diyos o.
0: Wa na'y mo antos ni mo nga laing laki. Tungod kay mauho sa imong tingog. Unya karon, nagmahay na ka. Nga naminyo na si Bobby.
1: Nagmahay ko.
0: Day, uwahin na ang pagmahay.
1: Sa may umuon ako, Ani Jesus.

0: Naghilak ka na sa...
1: Ma, hangtod ka no sa mabot ang lalaki nga makasabot na ko. Ug mo ay mauyab na ko.
0: Lan.
1: Magduha na ka to, nga wa na ko'y uyab.
0: Sa ako nang gikaingon nimo, muabot ra lagi na anak. Salig lang.
1: Ma,

0: Atake sabtaon kong sinoy. Nga ka ng lakiha, maunag yun na. Kana maunag yun na akong madayon ba? Please, maluoy ka. Hala? Kanang napadong din eh. Kun wa ko masayop. Si Bobby ka na.
1: Good for you. Duha na day mong anak.
2: Malagay pero ang akong asawa, sobra kasi lusa. Sige lang migaway. Hindi lang tungo sa mga bata, agbayaran akong gibiyaan eh.
1: Mau ba?
2: Ikaw? Dalaga pa ka?
1: Dalaga pa, uy.
2: Oh, pwede pa siguro na itong baliko na nga itong kagahapon.
1: Oh, ha? Himuon ko ni mong kabit?

na ako, DJ mo yung pinakadako na kong problema. Pagbugat gyud ang akong dughan. Tungod sa akong gibati karon. O nga ako mga pangutana, DJ. Mahigayon pa ba o kahigayunan pa ba kahanga mausab ang akong tingog? Depende na, Mads, kung parehas na sa akong tingog. Basig di na naging na mausab, Mads, inaanak na ganyan siya, ha? Dawat-dawat. Mismo ako, DJ RC, lainan ko sa akong tingog. Usahay po siguro na... Pugso na lang na ako nga magbinabay. Nahinhin, pero... Mura magbayot, paminahon. Ayaw! Napabakay lalaki nga muabot din hinako. Kanang mudawat yun sa akong pagkatao. Nakita mi bago lang ni Bobby o tinud-anay lang DJ. Naibalik ang akong gugma nga dunia. Okay ra baka ni kung makibalik kog relasyon niya. Bahala na lang siguro kabit ko. Anak man sabsiya nga willing niyang biyaan ang iyang asawa. E, sige na naman sabsiya sila og away. Taka di adamads, uy. Ako kaning i-grab ng opportunity. So ni job vacancy? Nagkutaw gina nga kong huna-huna, DJ. Pero ikaw na gina makatubag ni ini. Nisalig ko nga daghan ng kinabuhi ang imong naguba. I mean... Sure lang. Daghan na daw ang kinabuhi nga akong naguba. Dili, uy. Daghan ang kinabuhi nga imong natabangan. Dili na agi ni ining imong programa. Kay maminaw ko sa imong bulawanong tambag. Labinagikan sa imong mga tigpaminawan. Inyong magtatampo. Inyong magtatampo, Lan.

0: pwede bang ako na lang? Oo, pwedeng ako na lang.
1: Ayaw!
0: May hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Pinabinaan sa mga naka-crosspost karon. Bukidnon, XFM. Kita ta via live streaming. Tagom, XFM. And Zamboanga, sa Ipil, XFM. Ayan. Buong bansa. Char, buong bansa.
1: Ayaw!
0: Ma-pressure yung ko ba sa daghan? Nagmaabta na nga kung naung ay... Mayroon sila... Kalaki wag tingo ka ng DJ.
1: Ayaw!
0: Unsa kay naung, Ana? Suma? Suma? Good. Naantusan lang sa gina ninyo, oy. Ang inyong DJ Manggod, yeah, grabe ka hardworking. Mas busy pa ko sa Presidentes Pilipinas. Chos! Hello sa inyo ha, dun ha. May pagpaminaw. Ayan, bahala ginaanikad ako akong tingog karon. Sama sa atong letter sender. Pero hinahinayon lang gihapon ako na. Hinahinayon. Hinay-hinaya ka... Di lang na ito inayon, kaya kasi niya mabash. Ay, pagpaminaw din nyo din, ha? Labi na sa ito mga kasilingan ng XFM station. Nga madunggan na nga ito ang pagsibya. Sa mga nagkalaing-laing frequency. Isa-isa ko na ito, ha? Paminaw din, ha? Kaya na-exam later. 98.5 XFM Canlaon, 101.7 XFM Bukidnon, madunggan po tayo sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan, napo tayo madunggan sa 92.9 Giholngan XFM, 95.9 General Santos City, 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.XFM Mati, 99.1 XFM Mati, 102.1 XFM Cotabato, 99.5 Zamboanga, og ang 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Yes. Aside from that, ko na ako, di lang tamadunggan sa Bukidnon, Zaza, o sa Zaza. Di lang tamadunggan sa Bukidnon, napay madunggan punta sa Tagum. Bakit anta sa pinagi silang live streaming na, di, uwing, ginunong manong na ito. Kapuha na kang side view din here. Karungo na ito. I-front cam na lang siguro ng Doc JJ, uy, kay Murag, masawayan ta sa akong double chin, ay, no?
1: Ayaw!
0: Talikya ako ang ano, talikya ako ang partner. Bigyan na kapindot. Sa mga wala kaapa sa itong X-rated. X-rated. Ano nga man sa mo kaapas? Uy, asa dahil mo ganiya? Uy, alam ba yun ko mag-alarm dyan mo? Kaya pag mag-action, action ako din mo yung get one whole sheet of paper. Oh, finish or unfinished? Mo nang paminaw sa diha. Paminaw. Ang ato ang letter sender. Ang iyang problema din no, ang ihadong dako nga tingog. Sa problema, oy? Huwag ka naman ang dako og tingog sama na ako, pero sino gaya po na akong agtang sa live? Diba? Active ang akong skincare. Sino pa kaayo ko stadtaran? Problema diri tungod kay tungod sa iyang kadako nga tingog nahimo niyang insecurities. Atong letter sender nga ang pangalan, itago ang iyang pangalan. Nga Lan. Ang gilani na lang unta tumad. Putol-putol pag ginyo line. Pero nahigugma kini si Lani. Kay Bobby nahigugma siya kay Bobby. Ama si Bobby. Aduna sila pag kami na nagka-misunderstanding sila throughout sa ilahang curtain stage pagpanguyang. Na na-discourage siya si Lani. O si Lani. Lani. Lanroy. Na-discourage siya o. Ni... Sa punto nga nagbuwag silang duha. Pag na nagyod kay, dako lang siya tingog. Dako kay epekto ang insecurities yun sa tao. Parang uban niya, kagamay rang ay na. Ito mga kahinaan. Wala kita nagdahong nga sila ng iyang tingog. Sa kadagang pwede niyang kahinaan ng tingog yun niya. Lan, tubago na nato na unya sa ato ang mga kugihan manambag diri sa itong programa. Ato mga tigtambag, Luzon, Visayas, Mindanao, mga yata ni. Andaw namin nagpalood. Sige naman na sila palood para manawag diri sa akong programa. Pero ang problema ni Lani, nagkita sila balik ni Bobby, katong laki nga nakapa. Nakapatibok ng damdamin. Apan. Apan si Lani. Nasaira niya si Bobby. Aduna na yung karelasyon. Aduna pag-ianak. Sumala pa ni Bobby. Andam niyang biyaan ang iyang pamilya para kay Lan. Saba ka rin, Bobby. Tungodog alang naigugma po dahil siya kay Lan. Ang problema ani, ako ang unang mubabag ni Ana imong plano. Sorry ka na lang ka ako dyan ang mingoy nga, no, itigil ang kasal di ay. Itigil mo yung kahibangan na yan. Hindi isa ko magtambag, uy. Maghuwata sa itong mga caller diha sa itong Pigas Linya. I-dial na ninyo kay officially open. Ang ato ang caller line 0995-994-6868 mga katropa. 0995-994-6868 mga katropo. Nanay lang mong tawag diha, isa na ka number akong ihatag. Kung namoy number sa isa, maayo. Kung wala, aw, diha ra mo una na. Magpapaminaw na diha sa XFM Bukidnon. Hindi lang via hookup, but also sa ato ang cross post. Patibot sa Tagum, XFM. Sa Ipil, XFM. Malas kay mo ay kay unang cross post ninyo lucky kay tingog. Bawion na lang nasa ako ang kwan oy, ako ang kanyang madara ba ni? Artistahin na ba ni? Nagdidilim ni sabot. Natay caller sa Pickets Linya, maing hapon unsay pangalan taga Asia?
2: Ako ano ni
0: turno?
2: Si Mambol kay BC, malangusang ganyan pagtawag na ako. Abin ako nalang nakasuot. Sineta guwapa.
0: Kaduha na gini ni... Kaduha na gini ni Mads ba? Kumusta naman ka, oy?
2: Okay lang.
0: May, may, okay lang. Kumusta man imong weekend? Nagkuhan ka? Sa may gibuhat naman, laba ba ka?
2: Mura magnakatag-an, naglabag yun.
0: Sa paman ay buhaton. Sa paman ay buhaton. Huwag man kay karelasyon.
2: Yan mananong kay ni ulan na.
0: Huwag man kay karelasyon. Di, una, yun akong ingon mo, nung laba ba ka? Kung napa kay...
2: Wala lang sa karon, kaway lang sa
0: ta. Atal lang sa i-cancel. Sayang nga ang tawin.
2: Cancel lang sa...
0: Kamu, manggod, hina kay mo kani si Miss M, nani sariling negosyo. Siya bahala
2: sa... Ang importante, focus pa sa negosyo. Para manggod na.
0: Pautangan niya kung lapad, ha?
1: Ay!
2: Di ba ka long neck?
0: Di lang kay... Last na kung kuan anang long neck, wagyo ko kamang kut kamang yun ko. So may matambag ni mo, Mads. Murag ka nang... Dali ra kayo ni problema, ha? Para na ko, dali ra kayo ni di kayo ni bugat. Actually, kinalag dukol ni dukla gamay. Bantay lang juga da Dok Gigi ya kana makuler nato pa sa ginadaan ni mo sa bahay ng mga number.
2: Wala man lang ko sa edit sa
0: naging ko niya connect. Salamat ka ayo Miss M. Sige go.
2: Eh buutan ba sa siya nako? Buutan ko niya.
0: Madunggan kay mo katiron.
1: Ay.
0: Dili gina ka uli, dili gina matog station kay dili na ka uli sa ila, bahala
2: di ko. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay joke.
0: Anyway, dali ra kayo ni problema ni Lanay. Actually, dira kayo ni Bogatoy niya. Actually, nidrinig dukol.
2: Ay, dili, ay, ayaw taon, pakinta ni Babi. Ay, kay nanay pamilya din na ba yung mga anak ro, eh, kay mga bata, no?
0: Correct.
2: Di man, abog maimuha na, muna makag-nadispirada kay, way mo, polis, ni mo kay,
0: sakita sa
2: laki mo, tingog pa na ako. Tingog raman na, oy.
0: Gani.
2: Ang importante na ako, no, kung ako lang, ang kabuotan, ang itsura sa tao, labi na guwapa or guwapo ka ka na. Paborito din na ako, bahala, mapakintiki o tingog.
0: Ikaw. Tuo lang mo niya, godo.
2: Hindi mo, hindi mo na magpasa ang tingog, but ang kabuotan din sa tao,
0: sakit sa zaway mo punit, oy, sakit kayo ito pagkainguna, ay, may ubos, rabataan ni.
2: Ayan! Sabi lang yung guwapa or guwapo ka, kaya magiligin na mawawang yung kuya mo isuroy ka.
0: Ay, lapatinguga, but pasabot mo mo.
2: Ay, okay na lagi ng tino.
0: Ah, sige.
2: Lahat na problema mo. Ako, tragit ang lalaki na tinood na magmahal ni mo. Diligin ang tingog ang basihan. Oy.
0: Correct.
2: Una naman, oh. Kanang hindot ka tingog, o niya, batik ka na, oh. Hala no, ikaw nga. Wala na lang ugnit pati ka kayo basta guwapa or guwapo ka. Ah, kana.
0: Nya butan po ta na po dayo lang po. Kaya sa ibatasan no eh kayo. Ngita tag guwapo. Uy buat, uy batasan. Undang tag, undang ginawa na lang.
1: Ay,
2: may nagpakabuotan mo din ang guwapo para dagang may gugma pa.
0: Bitaw, tinood. Sige, padayon pa. Minor pa rin silan.
2: Tumaw na to, ayaw gita, ayaw pangagaw kay nababagin na sa kanang mga suko pa nga, ikaw manapaw. Ayaw taon.
0: Ayaw in taon.
2: Hindi na gugma. English ka na na.
0: Una-una na na.
2: Sakita na kaglaki nga. Para gini mo.
0: Correct. Corrected by.
2: Mawala to kayo para makasunod ako. Fine.
0: Naya, salamat kaayo, Miss M. All the way from Dalaguet. Katropa mo.
2: Exciting!
0: Lamiag ataki, oy. Muramag ka nang nakahit lang na dumbulan. Patalikod. O, diba? Sige, muramag gunaunan ni Miss M. Ayaw, oy. Ano man dyan magpatinta sa pagkaana niya? Oh, di sana ko ingon na kung tambag din niya. Kaya ipaulahin lang sana ako niya. Isa ko mag-una-una. Kaya naman mong ginimanawag. O pa ba nakompletong attendance na to? Eh, i-shoutout na kung taga-Tagumbi. Basinyag ka ng manawag na po kag 40 na. Tawag sa'yo in town. Kaya kung dugay ka manawag, bahala ka man diya. O basta niingon ko sa tawag sa'yo. Kaya para makahigayon. Mayang hapon, DJ Reyna. Shoutout na ko sa kong kaubanan din sa operators sa... Asa man yung operator, oy. Mga kaubanan na kong operator, si Lamigo Jason, Vertusio, parang Kevin Gao Joseph, yung tigpaminawan sa AXFM. There is a Evergood Plastic Hubay Liluan. Ayan, Dars Jason. Sorry, DJ Chinita. Amping by Miss You, Love You. Parang nag-sorry man si Ma'am Lorna, oy. Si Mayong hapon. Sana mabuti kayong kalagayan. Ikaw din, sana mabuti ang iyong lagay, Richard. Wala ko ilaing tumong din rin mag-aram mo sa mabuting lagay. Or mabuti ang iyong lagay. Ana-aram na siya niya, Richard. Habang tumatagal, lalo po kayong gumaganda. Mara mag-iingon nyo sa una nga, di ko guwapa sa una. Eh, the more nyo iingon na, no? The more na ako ma-realize, gini ko guwapa sa una. Mara na ko ka na murag... Wala lang, hinahinay, ubay-ubay, jutay. Ana ba? Wato na lang nato. Pa-shoutout po kami dito sa Highway 23 gas station, watching live from Surigao del Sur. God bless po always, DJ. Pa-shoutout, ana si Night Rider. Pa-shoutout, DJ, sa imong ka-sexy og kalami. Ay, kana, di kinabakak. Kung maingon lang ganit, kalami og ka-sexy... Well, I guess that was the only thing that I would say that it was really, really, really legit. Oh, legit. Oh, no. Ayan, ato pa man, napandili na itong liliyon tanang liliyon ako tanang live na adin hi. Put doon ito magbasa para huwag mga lain ang, ang dughan. Ana. John Andre Sanchez, naglahi na station sa Davao. Wala na daw station, yan naman. Ay, wala ko na-inform. Inform, chika, ay, pagkos taga Davao, yung sa ninyo frequency din, ha?
1: Oh, yeah!
0: John Andre. Oh, hello from Davao. Gikan kay John Andre. Gusto naman yung DJ. Uy, magkabaw sa ilang frequency dito. Mauna ito yung partner DJ, imong gide. Dili pa, oy, dili pa ito na ko partner. Namili pa ko kinsay nindot dito.
1: Oh, yeah!
0: Siyempre, naman ay pre-trial. Mm-mm. Shoutout kong Chris Letorigosa from Handayan, Sur, Hitapi, Bohol. Gikan kay TJ. Mayong adlaw cute. Salamat, Biplop. Shoutout sa barangay sa Patera. Kagawa, Joyce. Nympha De Losa Perito. Hello po. Gikan kay Nympha. Shoutout po from Kainta Rizal. Son Anton. Diyan sa may Kainta. Magtatagalog tayo ng konti para naman medyo maintindihan tayo ng mga katropa natin all the way from Manila. Kaya mag-alala kasi kaya ako namang mag-Tagalog. Kaya ako naman itong itawid. Kaya mag-alala sa akin kasi maliit na bagay lang po yung pag-Tagalog. Kasi na po yun sa mga talent na kaya ko ipakita para break it down yun. Ayan po. Ariella. Oh, hello po. Watch out from Pinamungahan, Cebu. May pagpaminaw sa inyo ha din. Hi DJ, Hi DJ, Regi Rekla. Pasyarot ko diri sa ACCY Lumber. Kusog kayo ka diri ay pakisyagit. Sa tanang silingan man nag-uyab sa una, dili sila magtagdanay kay dili kaila. Kay, karon na sad magtagdanay kay naay na sa tarungang itype ba? Oh, ano siya diri? Sa una, dili sila magtagdanay kay di kaila. Karon na sad di magtagdanay kay naay sa una. Ah! Balikan na ako ha. Sa una, diha daw sa may ACCY Lumber daw. Diha daw sa silingan nga managuyab. Nga sa una, magtagdanay kay di. Ay, sa una, di magtagdanay kay di kaila. Karon, dili magtinagdanay kay na ay sa una. May kuan ni may pass. Na good na. Back to strangers good na good. Normal na siya. Hi DJ, gikan kay Charlene may hapon. GRC amping sa imong panglawas ha. Kay wala na imo pakatawa og maghilak sa imong mga tigpaminawan sa imong imuha. Ayan. Take care DJ. Gikan kay Joel. Besa. Sa inyuhan na lang dyan ko makadungog ug kanang inani ay kanang take care. Sa una kay namang lamang to'y lucky kay iladilad na ako. Ibalik ko na ako open ang atong linya ha. 0995-994-6868. Oh, human na itong drama. Nawag na mo. Sa'yo na human kay sa'yo sana akong isundan. Katrina, Rose Lim, pa shout out po DJ. Guwapa lagi ka. Saan ito mo eh? Ngayon lang ba yan nabalita sa inyo? Ana si Knight Rider. Ako DJ RC, lami ko mudala. Saan mudala o unsa? Mudag taghoy? Mudag, unsa man, dag? Depende unsa nga muda. Mayong hapon, asa naman sila tita? Oh, pahuay sa akong tita, oy. Pahuay sa ninyo. Kapoy pa to. Joinski Bentanillo, Power Afternoon. Oh, gikan kay Joinski. Taga-asa din ka, Joinski. Good PM DJ, Doc JJ. Paminaw na sa Bakayan. Kay si Jordan, no? Grabe, hindi ka-supportive. Ay. Mawa man ang tanan, magpabilin yun na si Jordan. Basta naalang siya sa radyo. Naalang siya radyo. Elinito Uwano, Limuran Tohino, ha? Kumplito ha, tuluman ka book, aplido niya diri, oy. Uwano, Limutan, og Tihino. Salamat, gisiksihan ka na ako. bisan unsa basta malamian lang ka. Ah, lotoi ko bi. Hello Vals. DJ, wala na lagi kay signal diri sa Cotabato City. Amot lang. Wala ka ba? Oo, depende na lang din ha, mama. Naiidra ko. Shoutout kay pa. Shoutout ni May Magdalino diha sa Tagabasak Pardo. Siya pa, salamat sa pagbasa, DJ Arce. DJ, Lodi Bete ka sa radyo sa Cebu City. Taga Purok Uno, Barangay San Jose, Prosperidad, Agusan del Sur. Shoutout DJ Guapa. Kaayo ka, promise. Ubuyag. Oh, ataki ko na kung natunaog ka ng blush on, blush on. Asa naman akong tigtambag? Uy, ako na yung mutambag ka ni Tanan. Makahunat lagi si Doc JJ Ron. Siya yung mutambag ka ni Ron Tanan Ron. Kapag si katropang Philip si Rohano. Sandali patambago na to. Kung ano manawa. Og outro na lang siguro ko ani. Umano na lang mo ani kay para mapulo na si katropang Eric. Mao man galing. DJ RC, kung dili man ka maako, tagain na lang ko din ha. Sige, puhon. Hindi ko sa bumanawag sa wanted killing. Ang sigiro pa ngayon, uyab na ko. Niya, patawagon mo sa programa na ko isa, di isad mo. Grabe ka mga ariat. Eh. Take order sa Picas Linya, istoryahan sa to. DJ, wala na jud kay signal sa radio. Wala, DJ, wala na jud kay signal diri sa radio. Gikan kay Katalan. Ah, okay, sa Cotabato. Okay. Shoutout from Abu Dhabi. Hello po. Master Ichikoy, ayong hapon po, ma'am. Gwapa pa, shoutout po from Davao de Oro. Salamat. Nan, ayon na lang, problema imong tingo. Kaguban gani, ang nawong ang giproblema. Ayaw!

0: Kasi number ninyo DJ kay mangita kung mauyaban lisod single DJ oy. Sorry ha, wala mo na ako sa akong mga number kay Google Live na sa TikTok kay murag na busy jud kay Coron this past few days. And then limit ang ako ang pagtabi kay ang akong tingong medyo sensitive na akong throat when it comes to talking. Shout out from Dumingag, asa man siya. Hello DJ, pa shout out din sa Pagadian City sa Buanga del Sur. Ikan kay Carlos. DJ, mukis daw si Buknoy. Mukis, mura maglibre lang kiss na ako. Padaka diri na ako og kuan, padaka na ako diri og kanang bank transfer pa kiss ko. Nate caller Doc JJ. Wala ra kasod siya. Wala kasod pa ako na lang ako sa ipadayon.
1: Sigara si Bungkolir, wa kabaw sa pungutan na.
0: Sige. Wa sila ka daw sa pangutana? Wa na minog drama? Pasudlig isa kay mga saba ko. Agoy. Pasudla lang kay akong kasabaan. Pasudla lang kay ako ning mga... Anong di ba minog sa akong programa? Ngagikan pa taalauna diri ni mo... Ganyan pa minlok JJ diri. Di ba nawag na mo kay magpa-request? Kusiyong kunay yung tagiliran. Ano man sa pugang manawag mo para mag-request nga gibayra ba namo ni amo ang drama diri niya di mo maminaw. Sure mo din ha. Sir Marvin muna ba Sir Marvin og kanang produce og drama. Ira ba lali magdramaturgo niya di mo maminaw niya mo ad manawag ra mo request. Ibtun ko ning saksakan dito sa booth. Ay na po ko diri ba nga kanira gyud ang DJ sa Cebu nga siguro gyud pangasaba on air. Kasi sa higit mo namo man akong branding unay mahimo kanya itag branding din eh. Mura man ni ganang mura daw ko kanang iyaan siguro daw pangasaba. Manawag gani mo sa akong programa na anay mga pangutana. Kay tungod natay drama gani ha. Hindi mo katubag, hindi mo makatag og tubag. Wanay mawa na ang tumong ni ato ang programa. Mura nagwanted kilig. Pina Rafael Baring pa. Sunod ang programang Wanted Kilig. Kinsa na pugkang relasyon ang maguba. Kani atong programa ron. Wa mo kabaw sa atong drama aw. Undangon na lang nato ni. Trust. Sige ha. Mudawat kung isa ka kuan, isa ka caller nga bahala gwa kabalo sa kuan pero ikaw mudawat sa kong award. Nag-all in town na kuan technician kay nagsige na lang siya dinawat niya. Wa mo na mo kabaw sa katikaran diri. Balikoy na ako ha. Atong storya karon. Atong storya karon bahin kay Lan. Si Lan manggudri ka tropa. Iyang problema, nagsugod lang sa iyang tingog. O, tungod kay isa sa mga insecurities niya, kining iyang tingog kuno daw, amo di hinungdan nga ma-insecure siya kung makasulod siya sa relasyon. Muna karoon na doon na siya naila-ila nga si Bobby, apan si Bobby, o siya, ang hinungdan, naguba ilang relasyon, tungod lagi, tungod aning inaani, sama ning problema nga, ginatawag na tong insecurities. Nagbuwag silang duha. Ay, mapangutana niya din nga unsaon daw niya nga kanang madawat daw niya yung tingo kung gini daw ang hinungdan nga maalanganin siya. Karong kanibalik siyang kinabuhi o nagtagbo ang landas nilanduhan ni Bobby katong ex niya. Ex nga na-date niya. Ninyo ang kadunan ay anak. Matod pa ni Bobby, andam daw siyang biyaan ang iyahang asawa para kay Line. Kung kanay gugma pa daw siya. Pero ako, di ko musugot. Isa pag unsa pa ingon nyo din na ako, gawin mo ingon dyan ko ni mo dahil di ko musugot. Taro nga, yun ang imong mga desisyon sa kinabuhi. Dili yun ta mag-inana. Okay, lisod kayo na makaguba. Paluoy punta in tawon. Doon na kaanak imo pang gubuan. Balikon na ako. Pwede mo manawag sa itong caller line 0995-994-6868. Mga katropa ha. 0995-994-6868.

go lang kayo dyan. Go. Handa na po tayo sa ating caller line. Makipag-usap. Kaya aron din ako magsistorya. Diyo, kamo na si Tabi o intawon. Patawago na dahi ba para kuan, para mong kuan. Para muna mo tabi. Kasabda na guwata sa atong caller. Aniya sa atong isa kasunatan nga kung giandam sa inyo, ha? Wag ko kaboki sa singer, ani. Nakita na maguna ako. Murag bagay ni Nimo. Bagay ni Nimo ni Line. Here's song. Pwedeng tayo. 2:32 in the afternoon.

0: It's 2:35. Ano ba yan, Chinita? Wala. Ana, dyan na siya. Live man. Gisuragoan. Wala nag-on. Ayan! 2:35 in the afternoon. Ayan. Labanan lang tayo ng ano, stronger soldiers.
1: Ayan!
0: Sayang yun. Hindi na ito mabantayan nga. Nagpataka naman dahil kundirig ataki di ay. Balik ko na ako katropa. Pwede nyo manawag sa itong caller line. 0995-994. Ipaspas na kayo.
1: Ayan!
0: 0995-994-6868. Nalagay manawag rung padung na tanan ang ending na ko sa akong programa. Pitkan yung tamo tanan. Pitkan dala haluk. Hello po sa inyo ha. Sara DJ from Inasal Pasig Palengke. Hello po. Naakay ubo DJ. Wala. Kung alanjod ko ka ng, what do you call this one man? Pag-aura, ana.
1: Si ay!
0: Nakakubo. Stress lang yung truth ang ako ang gina-experience. Hello, good afternoon. Taga-asa, Kinsani.
2: Good afternoon, ma'am.
0: Oh, good afternoon.
2: Si Kwan Denny, si Gersam.
0: Asa man ka?
2: Nara sa Cebu, ma'am.
0: Nga naman. Nga nga ka ni uli gabi eh.
2: Ano, overtime ang hugo?
0: Nag-what pa ako ni mo, ang mga bata.
2: Ha?
0: Ang mga bata, wala juga. Wala juga na nawag. Masa na ikang gabi eh, Jisam.
2: Nalubat mo ako ng cellphone nung nang upatawag.
0: Sige, Jisam, may basailuan na lang taka. Nanawag man ka, so, mo-advise yung kanilan.
2: Mo-advise ko?
0: Sige.
2: Na problema sa siyang tingog, nga kwan?
0: Pamagay ko na problema, diri.
1: Ay!
2: Dili na ito, ang kanang tingog manggod, di na ito problema ako na itong tingog. Kaya, kung sa gihatag sa mo na tingog, di na ginamosan, kaya mo naman ang tingog yun.
0: Gamay kayo problema para ni mo, no?
2: Oh, gamay rin na problema. Kay kuwan siya, ay noon, ang uban mong God, guwapa kayo siya. Tanawa na babae ba? Pero pagtingog, ba't ikig tingog?
0: Ako mong gurumi pa sa buk.
2: Nga na po yung uban, ma'am, nga dili guwapa, pero nindot ikig tingog. Murag, bali ba? Murag pagbali, ang mga kuwan.
0: Jisam, to ba gani? Kung sa may tanaw ni mo na ako.
2: Kwan, wapa ka ma'am kay abinin mo ma'am. Bali, namang may mga bali kay kanang mga napula, kinin, tambok. Tambok sa babay.
0: Oy,
2: pag yeah. Tingog, abin na ko kang ang tambok mo ba? Pag tingog, abin na ko kung tingog, kay tambok man ko. Gamay man kay tingog. Nga bali po ni mga babae nga niwang, kay pag tingog sa babae nga niwang, dakog tingog, bali ba? At mo ni katagaran akong mabantayan bitaw kanang mga tambok nga babae, gagmay nagtingog, pero kanang mga daot nga babae, nagkupog tingog. Mo ay mong katagaran mabantayan. Ang kanang yung problema sa siyang tingog,
0: Break it.
2: Di na problema. Ano, iyan lang kung adyasun na yung tingog ko, kanang ipakit.

0: pag abot sa gupa kay mutuoy ko ba sa ingon ang laki gwapa ko
1: ay i-describe ta ka kanang
0: sige daw
1: ko an ka
0: ay sa mani description ni mo sa ko ay sam
1: sabihon ka sabihon
0: unsa ba man
2: ay
1: ibang west 9 siguro mga
0: unsa ko west siguro ako chabihon niya tapos akong waistline. Waistline o waistline?
1: 26.
0: Tapos, ano siya ba, man?
2: Aya!
1: Ora.
0: Ama ora.
2: Aya!
1: Malingaw, butanin mo, DJ.
0: Malingaw ka na ako.
1: Sige mo, magpaminaw bitaw, pero karoon ako ka, balik kong tawag kay, kada tawag na ako tungyang, hindi mo ko kasulod, mahutdan lang kong time ba, mo nang, nanawag ko karoon, o may lang nanawag.
0: Di kasulo di ay luwaan da yun.
2: Ay!
1: Kasi naman ko pagkawag din nga. Di man ko kasulo di mo nang maminaw na lang ko sa kuan ba katong mga color.
0: Karon nakatawag ni Yuka Jusam. Asa man di ka nanawag karon?
1: Di ako diri sa Jones Avenue.
0: Uy, doula naman dahil ni mo, uy.
2: Ay!
1: Diba sa Sambaguno ba? Sambaguno.
0: Lucky. Naraman mo diri sa Patera.
1: Oo. Oh,
0: tuod kayo sa
1: Paminawan, magigid ko diri.
0: Tagpaminawan, dahil ko. Kasi ay...
1: Sabi na ni Sir Eric nga, kwan, ayang kasunod niya programa ni mo, minaw mong kwan niya.
0: Ah, si Sir Eric Manait?
1: Oo, oh, tagpaminawan ko na niya.
0: Ako di ay...
1: Ang minaw niya po ko eh, kay... Samtang nagtrabaho ko, mag-insit magong ko. Mag-insit ko ba?
0: Wala kami ngawan ako.
2: Aya!
0: Ha? Aya! Anak ko ba? Wala ba kami ngawan ako?
1: Aoy. Sabi ko ka kita ni mo. Mingawan ko ni mo.
0: Kanang pag Sabado nga, dili ko ni madunggan. Mangita ba ka na ako?
1: Kaya ba magiging ko nga wakay programa ng Sabado, di...
0: What
1: di nang kumangita niya mo, kaya wamang ka Sabado.
0: 8,000.
1: Lunis ang to, birnis ang ka.
0: Correct. Minyo na si Jasam.
1: Nakoy... Nakoy Paris.
0: Nya. Musukot ra kang dungagan imong Paris.
1: Ay lang na kay... Bad.
0: Kaysa nag-ingon?
1: Ang nag-ingon sila.
0: Sila?
1: Ako.
0: Abi ko si Doc JJ.
2: Ay.
0: Sige, Jusam. Balik na lang dahil duty.
1: Awa mo kay duty rin. Mukhang di open na ko rin.
0: Yeah. Mulakaw na ka.
1: Oo.
0: Asang trapo?
2: Aya!
0: Tulo pa.
1: May wipes, oh.
0: Shushan! Bibig ko. Salamat, Jusam. Hinaut ko nga, nalingaw rakan ako.
1: Lingaw kayo niya. Patimbaya at ang gamay, ibi.
0: Sure. Sige lang. Kisa, gamay. Kisa. Agoy! Alam niyo, ato ay si Gigo, timbaya.
1: Timbaya ko sa mga tanang minawalan di sa XFM. Gusto akong mga amigo diyan nga nakailan ako karon. Kaya ka ba magiging kung anay nakailan ako ron nga tigminaw diya o mayang hapon sa tanan, ma'am, o kanin mo diha. Bye-bye.

Nagine ba na daw makulatahan ron tungod sa X-rated? What ko ba mapost gani ko, Doc JJ? What ko mapost? Sharog, di mo trending ng XFM? Ayos, intawag po, Doc JJ. Luwag mo kayo makulatahan dyan. Mag jacket-jacket na siya kay nakambrasan. Shout out to sa akong family diya sa Liluan DJ from South Korea.

0: O, di ba, wala ko igong oras. Di na ko magpatawag. Kamo. Munay, swerte kayong manawag na ako. Kayo mang... Uy, naa pa rin. Sige, tagaan na itong oambe. Nga, 3 seconds. So, lida, ayon! Ano man mong manawag, manjig mong padong ko mo out. Kitkitong ko ng microphone ron. Wala na. Ako anang tambag, day. Oo. Ani ana ang tambag ni Chinita. Una sa tanan, dili ikaduha, di po ikatulo. Di mong tanak ka na ko, dahil mausap ba na imong tingog, dahil kung napagaw ra kasama na ko, bubalik pa na sa dati. Kung kanay akong pagaw, magduha naman kabuan ni. Murag kadong sa kudin ha, ambot ng aniro. Sa doktor, isa kasi mana daw ko dili mo tingog o maggamit sa kong tingog. Dili pwede dok, kaya na ako pamilyang gibuhi. Munang, ano lang, depende na ako. Muna yung problema dahil, ayaw na, ayaw pugsa nga baguon. Muna man kinigyatag sa imo ha. Actually, kung dako imong tingog, it's an asset, oo. Actually, wala may lalaki ngayon mong sukat nga nakaila nga medyo nabaguan. Story raman na sa ubang babae nga murag na insecure siguro ba? Kasi gwapa ka dahil niya, kanaray tingog ang problema. Napakailaki nga muabot na ako. Kung mudawat sa akong kuan, naamang pagkoy kaila din nga mga single dress station. Diskitahe ka ni si Miss M, ramang yung mudiskitaan ni Dok JJ Good. Isugra po kayo ni akong amiga. Nakita mo ni Bobby. Yan, naingon ka nga medyo na balik ang gugma ni mo din. Wa ni balik imong gugma, day. Gibati lang to ni mo, day, tungod sa kamingaw, sa kadisperada, ka-lonely, hopeless, romantic. I swear, believe me, that's not love at all. Dili ka na gugmay mong gibati, day. Narakas kamingaw kaguol. Wala ka sa himaya o pagmaya. Ayaw in tawon sugot sa iyang giingon nga mo. Sugot siya nga biyaan ang iyang pamilya. Kaya ni mo tunlon nga makaguba ka sa iyang pamilya tungod lang kay gusto ka nga magmalipayon. Na anasay duha ka anak. Kaya ni mo magmalipayon samtang naamoy gipasakitan nga pamilya. Ayaw jud to anang lalaking moingon kag ikaw akong pilion, andam na ko silang biyaan. Para ni mo dili ka na gugma. Kahibangan. Ano pagtarong gidi aday ha, kung magdesisyon mangani ka day gamita jud na imong utok day kay mo na lang jud naa di aron. Guwapa man ka ma'am from head to foot, oh, package deal na. Huwag man ka kita guro sa ko in person, sir. Lami pagtingog, lami pagnawong, ah. Champion gina ang makatag-iya daw na ako. O sana? Sabon? Kajamyo. Oh, yeah. And, okay. Ambot lang. Kaya kung gilamian mo sa akong hitsura o sa ako ang tingog, sa batasan ta magdaw. Oh, yeah. Siya yun. Ano na kung maingon ni mo, day? Ayaw pili ang magkaguba kag pasensya. Sa pagkakaroon, ang imong buhaton, ayaw i-focus ang imong kagalingon sa pagpangita og taong mudawat ni mo kaang kinabuhi mo padayon, bisan pagwa kay kapikas sa imong kinabuhi o mupikas sa imong buhi. Simple. Kung imong tagaan o gigayon ang imong kaugalingon nga mas panggaon ang imong kaugalingon, dili ka mahurot sa pagunauna kung aduna pa ba'y lalaki nga mudawat ka nimo. Daghan pang hinungdan nga mabuhi, day. Isa na din ha, ang makapalitag yuta, magkapatukod o gatumbay. Aron kung mapanas mang kininda ng kalibutan, aduna tayo mabilin sa ato ang mga... sumusunod. Ana ba? Kapagay, there's more in life. The world is vast. Sure, grabing action. Muna kung ngayon mo una aron ng kasing-kasing ni mong gugma ni mo. Siguro kung ngayon mong kaugalingan, ngayon mong gihigugmag maayo ron, no? Pagkaigong ka nga, you don't need anything from other people, especially sa mga opposite sex. May kabaho mang kasaon sa imong value. I do not blame you. I do not discourage you. Pero if you choose, pilion ni mong magpakabuhi para sa existence o mag-exist sa ubang tao, I strongly strongly discourage you. That's not how you live. I'm not telling you how to live, but I guess this is the only way for me. Mas pinakadali na kong option nga ingon sa imo nga ayaw. Ayaw, ayaw gyud. Ayaw gyud ha. Igong oras kay tropa dili sa programang X-Rated. Salamat kay sa pag-uban-uban na ako sa kong programa. Hangtod alas tres sa hapon sa ato ang mga naka-hook up karon Visayas Mindanao, XFM Network, XFM Philippines. Sa mga naka-cross post, thank you so much sa kong partner sa Picas Loa, katropang Doc JJ, sa atong station manager John Lemon Chavez by King, alang sa nakausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Di lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: na gihambin nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, aniya ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Ayong adlaw, malanggal.
2: XFM. XFM.
3: Sa imo ka ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
4: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
3: Kung pobre,
4: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
3: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
4: Ingon dayon na nilagnapas mo.
3: Unya, kung adunahan,
4: ang tawag ana migraine.
3: Unya, biyawa good. May pagnuuli.

0: tadal, ha?
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo, ha? Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold, Buy?
0: Oh, Buy.
1: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
4: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
3: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Hapon na!
1: Hapon na!
0: Halo-halo, special na!
1: Matag hapon,
0: sabay tag-agik-ik o katawa.
1: Kauban,
0: si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programa, Halo-halo, special. Ang banggiitang si Lolo Jose.

nai ku ikaw inday hap-hap yuron. Magpaduol ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako gayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw inkaw kong paantusa. Ang gugma mo kung mahimo tinawan ta. Busa, maluhoy ka.

a seaton. Can we like go it out in die happy happy run? Magbadu old ako kanunay si mong dughan. Unya ikaw ako dayong paray paraygan. Dili gayud ikaw in die nako magmahay. Ihatag ko tanan unyang mga kalipay. Busa in die ayaw in town kung paan busa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: 징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징징 sama dagan nyo kahapon nun dyan mga student permit, mga katorpa. Katorpa.
1: Ayaw!
0: Halo-halo, ekspeksyan na po. Ding taknas kahapon nun, diri lang sa FM sa Agusan. Yan na po yung ubos nga higala, apuhan, bata-batas, kahanginan at your service. Low say! Okay, kaya mo rin na ipalakpak. Mamunang ganahan ko. Pinaka mga una sa mga tanan, mga katropa, ng atong pagyukbo o pagpasalamat, siyempre sa ato ang langit nung amahan kay ni Ana Punta. Lain na pong adlaw, adlaw nga lunit sa mga katropa, lain na pong nga kahapon nun, nga atong nabatnan karong mga panahon na. Taliwala pa man sa mga hulga sa panahon. Okay, naapon lagi ang draft of LPA. Maka-expoken dollar matanig pinakalit. Nyagi tayong tayong pagkita, mating gabi o ganihang buntag. Pero sige lang, kumbate raghapon basta kay naapaghapon ang mga dako kayong mga lugway mga katrupa. Nga tong programa, siyempre, gatun kini kaninyo sa maayong kabubuton sa produkto nga gama sa Gets to Health Incorporated.
2: Hello, hello.
0: Ang produkto nga Claire Beauty Soap. Yay! Mode ang paborito. Gamit ni Day Dorit. Diba, Day Dorit's Day? Mo na model sa Clear Beauty Soap dere sa Francisco Agusan del Sol. Si Day Dorit. But asan is Day Dorit? Gamat na sa Gets to Head mga katropa, makasinaw og samot, makahamit. Mabitaw gitoyo naghimo kay parang masamutan yun mo. Katupang wa pa nakagamitan na. Sistingin yung mga katropa na anadre, mapalit po na niyo dere ah. Mapalit sa mga parmasya, mapalit sa unlinis. Pili na mo mga katropa kung asa mo dapita mo palit. Pero kung ako'y ikaw, ikaw, dili ako. Siyempre, kung doon ay naghatod mga katropa, doon na po'y nagtokmod ang LJ Okay Travel and Services. Para sa mga gustong mo abroad. Pero di pa man mo abroad kay utanaw pa man mo palarong pangbangsa. Okay, di kabrihan biya ni gahapon. Pero gabi na. Mga kilom-kilom na parteng nindo tapot. O kinsay nakasuroy dito. Nakasuroy ba o nakalili bang mga tanat? Hinaot nga nakalili mo mga katropa. Sa PED sa FMs mga katropa, nadya ang labis sa palarong pambansa.
2: Hello.
0: Si Jose, di sa mag-labis
1: ron. Ayaw!
0: Dire sa atas, radyo-radyo lang sa atas. Mutex na mo dire sa numero nga itong gigamit. Ang 0981-1525-275. Para sa inyo ang mga kuan pagpangumusta, mga pagpanimbaga, siyempre ang attendance. Dire sa itong numero kayo, dire sa ito ang page. Di pa man ta makalibis mga katropa kay naapa man ang palarong pambansa. Dire sa ta. Apaan mo sunata sa ta. Mientras nga kuan ba, kining gitawag bitaw nga sengan ani. Hindi ko na SM.

0: FM.
1: Exciting!
2: Nakapagutan na yung tawag bakit.
3: Saka.
2: Bakit?
3: Ayaw!
2: Oh, wala. Kentong mga namaligaro na sa mga kilid-kilid, daghan naging siguro rong handlin. Katong mga nakamao.
3: Ayaw!
2: Ang wakamao mo na mingong bakit.
3: Ayaw!
2: Bakit na lang yung ingong? Kaya yung sao ba, wak makatinda. Lolo, walay libis, lo. Oh yes, walay libis. Dire rata sa audio ng atong libis, radio rata. Mayong hapon, lo, se, present ko, lo, kumuksta man ang among lolo nga walay paglubad. Mulubad pa'y bronze.
3: Ayaw! Ayaw!
2: Pa shout out midriad sa Highway 23. Basta Highway 23 na si Richard Gomes na din. Gas station, salamat lo. God bless. Oy, Richard dong, asa na bagay mo ang G-Cats dong?
3: Ayaw!
2: Kay ikaw biyatoy na swertihan itong miaging mga panahon. Hoy bits man siguro to sa atong Pastor Price.
3: Ayaw!
2: Katong nag-share ba, surprise sharer.
3: Ayaw!
2: Nabi ato'y maharbis na skwinta.
3: Ayaw!
2: Huwagi ka ning hatag sa imo ang G-Cats number.
3: Ayaw!
2: Ipalit ko man yung ginamos na yun.
3: Ayaw!
2: Ako ning suwa sa kwan. Dili ka mo pa... Dili ka mo kwan sa imong G-Cats.
3: Ayaw!
2: Text lang imong G-Cats number kay pasudlan ta na o kwan. Sa nga niling Harvesting Corporation.
3: Ayaw!
2: Kay way kapoy-kapoy man ni Richard Gomes. Yan na sambahan pag yun sa ruleta.
3: Ayaw!
2: Naging mga tao nga mga swerte honon.
3: Ayaw!
2: Katubos dudong kreso, swerte honon ba ito usahay?
3: Ayaw!
2: Matupan ni Kwagay, tuwan naman kuno na espikas.
3: Ayaw!
2: Libyaan naman dahil niya silang-lang, wako kabaw
3: na. Ayaw!
2: Bantog na silang-lang dahil na permente magulaanon. Libyaan naman dahil ni dudong kreso. Good PM, lo! Attendance ko, Maring Gloria from Bayogan, Skete. Present ko, lo. Mahala, Gloria. Gani, present gani. Kumusta, lo, lo? Pwede ra, messenger? Ngano bagong de, nga, ning message na mga de.
3: Ayaw!
2: Naano na, nisot kong ino na tog, dili pwede nga, gibasa na mga ina ko. Kaya kinirabang atong programa mga katropas kapon nun. Mintras bugat ka ng inyohang mga kwanya, bugat kayo ng inyohang mga working study. Kinahanglan din mo ang mga relaxing. Relaxing, unya rejuvenating. Sa pa na mga reborn. Kaya madal sa kapon nun, maglingaw-lingaw matan. Sabing zambang ragod nga to ang mga katropa, parang mawala ang mga yayay.
3: Ayaw!
2: Yayay sa buko-buko o dughan. Kay maulagi na, di man na to matag na ang panahon, maabot maging yayay.
3: Ayaw!
2: Ang wak na yayay ani si Kwan Ragen, si Mama Julina.
3: Ayaw!
2: Asa na po ito nga kung isa ka mama nga si Mama Sain Sain. Where is yun naman na Mama Sain Sain? Hi, lo, maayong hapon ni mo. Kumuksta ka na, lo. Wala ka na mayayay, lo. Okay na ka? Na, nayayay gyapon ko.
3: Ayaw!
2: Sige, gini akong yayay. Hantod nga, dili may manoroy ni Dayjilin.
3: Ayaw!
2: Okay, pag magbinuraho gi ka Mama Julina, di ginmin ni mo pasuroyo ni Dayjilin, wa gini mayo akong yaya.
3: Ayaw!
2: Sige, it's time to sana masaya ka ngayon. Lolo ko, guwapo, I love you.
3: Ayaw!
2: Tinan naging I love you ba? Tinauton ta, maayo ka, lawas ka nunay. Aron, magmauswagon ang programa mo sa EKFMs. Nice kayo, looy. Nanuroy may gabi, lo. kami pamilya gitauran sidecar motor ni Jelen lo. Okay kayo, request kong song lo Lorena by Willie Garter from Mama Julina. Ah, grabe. Kanawa ng sorosoro. Resaging ilalagi.
3: Ayoy!
2: Oh, musamot yon ang kayayay aning Jose kay wa man ay mo paupanan. Magibutang-butang ang sidecar.
3: Ayoy!
2: Oh, hindi. Wa gyan pasakyas, Jose.
3: Ayoy! Mga
2: katawa. Ah, naginawa. Naginimayon. Maglabyo-labyo. Ayoy!
3: Ayoy!
2: Wan dili day to lab maglab-lab yon nga dili day lab dili man ubanon o panuroy
3: ayoy
2: di na nako na i-play ng risquets ay kayo di man tapa ba nagsoroy
3: ayoy.
2: Okay kaayo lom risquets kong song it's Skyline Pigeons Pigeon Reday ayoy by Elton Zan. Ah, Elton Zan narba na suwa-uwa si Elton.
3: Ayaw!
2: Nasuwa-uwa.
3: Ayaw!
2: Wa-uwa Agusan del Sor, Philippine Pinis.
3: Ayaw!
2: Mata si Kwan, Mama Gloria. Ay, Mala Gloria day, Mama na may noon.
3: Ayaw!
2: Malipat na may noon ko. Mala day. Mala Gloria. Mantinirang messenger ba? Daghan siguro ni Gdita.
3: Ayoy!
2: Ubay-ubay ni Lord. Pero dire kang Mama Julina. Parang nahiubos gamay nga kung pikas nga bin.
3: Ayoy!
2: Paibog-ibogo naman ko niya nga. Nagsuri-suri ko na sila gabi eh. Sidecar ko na sila.
3: Ayoy!
2: Si Jose, way labot.
3: Ayoy!
2: Walang ito. Buatin dance ko lo ha. Okay kayo, walay absent ko lo. Bahala, walay comment, basta always ko nag-attendance. Sige lo, pa humanal si Jelen lo ha. Ah, di na ko eh, nahiubos na ko eh. Di mo ko mo. Di mo pasirisro yun eh, kuha ni Jelen, kamukamo raman. Ah, nagot na ko eh, naglagot na ko, nahiubos na ko.
3: Ayaw!
2: Dugang-dugang ni siyayay.
3: Ayoy!
2: Di ba, Mala?
3: Ayaw!
2: Kaya si Mala kay...
3: Ayaw!
2: Dito na lang kong siyen, be.
3: Ayaw!
2: Si Mama Sainsain, asan na po ito si Mama Sainsain? Wala na po nito nga. Mo-regard ta dito ni Kwan, ni that's 10.
3: Ayaw!
2: That's 10 grade. Kuyawan yung naka-gold, permerong gold yun sa Kwan ba? Permerong nakasungkit o gold, kay pwede mang mura mag-lucky na.
3: Ayaw!
2: Taga Kwan Ramdain eh. Taga... Taga-asa ganun eh. Eastern Visayas. Mo gini pinakauna ganyan buntag mga katropa. Kay gilampurnas ganyan ang 3,000 meter event. Sa secondary girl sa Dosmel 26 palarong pambansa. Ah, grabe. Kusoga, siguro mo dagan ano ni ano. Mora na yung kwan. Ang uban ano yung nakahibaw naman po. Katong mga wapa na kabaw, i-visit na ninyo ang mga kwan. Ang tally board sa pwede sa kwan. Kana sa province. Na makita na diya makisa itong mga winner S. Mga winner S. And the winner is...
3: Ayaw!
2: Ana, unsa naman yung... Na nag-code ko naman yung kam... Wala na niya. Di na niya mabasa niya kwan ni Kwan. Mala. Mala, asa naman yung imong message mala nga wa no, di naman yung mabasa niya. Agoy!
3: Ayaw!
2: Si Rand Ana. Di na ko kabasa. Mubalik rata mga katropa human sa mga importanteng pahinomdom.

0: Comercial.
1: XFM. XFM.
2: Ura,
3: Kapitan.
2: Kung guwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
3: Hot.
4: Ah.
2: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
3: Luod. Exciting. Exciting!
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
5: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
15: Zaton Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Zaton Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya matapabata o sa atong pamanit. Zaton Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Hidratable lang. Tagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Agosan, sir.
7: Pila edad mo na?
6: 61. Kuhay man ko. Itipay ba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
7: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
6: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garunti. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
7: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
6: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko. Akong timbang, nag-all-pos akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM. Exciting!
1: Lumang simbahan. Kanto nga sonata mga katropa gaton katukan ninyo sa kape. Kape nga makapadanag sa mangit-ngit ninyong mga pamanit. Santon Gold Coffee Mix. Na ay glutathione, na ay collagen, basta na naman na. Nindot yun kayo ng mga katropa. Katong mga wapa nakasuway na pagsuway yun ang taon mo. Oh, mapalit na sa mga mercury drug. Mapalit na sa South Star Drug, sa TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Muna mga student permit, mga katropa, sustingin ninyo. Pwede pa na ninyo mapalit rin na pita. Murag na apay na bilin rin gamay. Okay, dali lagi mahurot ang mga itstax lagi na rin. Muna nga kumpasan yun, basta na yung itstax maabot, abirag na yun. Kaya kanang uban, tagwalo ka bang paliton? Ay! Tagwalo ka box, tag-onom. Ano, kurang nalungkot lagi sa karangwa pa naka-sisting. Sisting nga ninyo. Matod pa ni Mala siya, Lulo, nayayay ka? Ako kay nayayay ko, pero nag-inom ko og premium D3. Oh, kana. Nindot kayo na premium D3 po na Mala. Kung nayayay ka. Ang kaling akong kayayay kay lahi mani. Yayay mani sa pagbati o kamingaw. Yayay ni sa dili ni yayay sa trangkaso. Kanang emo, yayay mani ang emo sa trangkaso. Kaling ako sa kwan mani, yayay mani sa kamingaw. Yayay mani sa kagoon. Nya samot ba si Mama Jelena kay hindi man tapos risoryo ni Jelena. Oh, masamot kay akong yayay ani, dili ni maulian og dali. Ay, kwat sila sila raman diay. Magsurisoro sila sila ra, dili mo lo na magsuro tag apelo. Labot na ba siguro o kanang yabag arinola ka na? Maapil siguro ko.

0: pila na to gyabo garinola si Rolose.
1: Ayoy.
0: Ayoy. Susuroy na. Ayoy. Wala wa di na gyon mapansin wa na gyon malimtan na dayo.
1: Ayoy.
0: Bot pun si Mama Julina perte pogam. Midyog burahoon po dahil ni Mama Julina po dahil panahon.
1: Ayaw!
0: Kung manghatag o panahon. May pag-ipatungtong na lang nato ng sonata ni Mala nga kiningi risquets niya nga o sa kuno niya risquets. It's Skyline Pigot. Usam niyong bulupad-lupad ganyan ni sa It's Skyline. It's Skyline Pigot. Mayong hapon lo Jose, nagsakit ka sa gugma. Oh, ni sampo ni nagtek-tek din sakit sa gugma.
2: Istorya nga walay.
0: Nabot-buot na po ni ay.
1: Ay.
0: Gugma pa gilitok.
1: Ay. Ay.
0: Iso, 10 taon ko anang gugma-gugma.
1: Ay.
0: Wa pa ni natuli so say anang gugma-gugma.
1: Ay.
0: Farm me love.

0: exciting.
1: When you need a friend, need a rat so sad.
2: Ayaw!
1: Balik ka na taon mga katropa human sa mga pahinomdom, diara mo ka dire na poko.

0: Nah, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Nah, Niligyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Pisot pa din si papa.
1: Pisot pa yun rin taon.
0: Daw gawa, papa, eh.
1: Ha, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: XFM. XFM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dugay, itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, yabaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Opo, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni Amy.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mayan, usak ka maestra. Aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa tamban.

0: Tong Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan Arabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon o Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usaka radio broadcaster. Kaniadto magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata o magluha-luha. Muna kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: Katong mga nagtulog-tulog diha, close your eyes. I want to ride that sky in my sweet dream. Grabe ka. Sigaw kayo ng kantaha. Eh, di basta-basta ang kantaha. Ingon baya ko, ha? Ingon baya ko sa una kalentor lab na. Ha? Kalentor lab? Kumusta mo kuno ng kalentor lab? Gimingaw kang mader. Kanang sa bilyaran.
2: Ayaw!
1: O, nabiyay, mother na sa bilyaran. Kanang imuang toploko ni mo, aram mo toslo dito sa kwan. Musumoy dito sa banga.
2: Ayaw!
1: Alo, ipatukar na ba risquets, Lorena? Wala pa ni mo na play, Lorena ba? Okay, Willy Garter.
2: Ayaw!
1: Son, i-play pa na ako dahil nga, wag makunin mo pa pilawag, soroy.
3: Ayaw!
1: Di makunin mo pa, soroy-soroy yun, ikuan, eh, dahil jilly.
2: Ayaw!
1: I-play pa dahil nga, di nila siguro na i-play. Lo, ipang umuksta ko sa programa Ako Ikaw. Ako sa buntag. O nga, ikaw di ay masugo-sugo. Ayaw na sugo-sugo. Murang duda ko ane, murang si Amleo ni ba?
2: Ayaw!
1: Si Amleo ni. O, kinaman ni si mga paborito po.
2: Ayaw!
1: Ya, akaroon ako na sugo-sugoon.
3: Ayaw!
1: Waro, maiko ganun mo sugo-sugo ane tiguan.
2: Ayaw!
1: Koy, noy. Mga Marites nga mga maring sa buntag lolose. Ah, but lang kayo, hindi man ko Marites.
2: Ayaw!
1: Si Jose man ko, hindi man ko Marites.
3: Ayaw!
1: Ah, kung mga mangumoksta ka, ikaw ay bahala kag mangumoksta ka diya. Ah, duda man ko si Amleo magini.
2: Ayaw!
1: Itong ante nilang nga sa kangina nga dali ra maglagot.
3: Ayaw!
1: Kay na may daghang mama.
2: Ayaw!
1: Naman si daghang mama. Kung wala na yung mama, magpalit man ako kuan para maglagot.
3: Ayaw!
2: Ayaw!
1: Good afternoon, pare Jose. Wa man ko kita o glibis ni mo sa halo-halo. Mo present ko, unta ko. O mo kay wala may libis lagi ron.
2: Ayaw!
1: Present niya po si Kuan Mdene. Mads Ading to Arbanesa, Manila. Ne? De kay dalhan ba ko ane o kuan inigbalik ane magdara ba ni o ganing puto. Katong puto nga pagod-pagod.
2: Ayaw!
1: Salamat kayo, Maring Adeg. Karong inigbalik nimo ang puto, pastilan. Ipanagayday ganang puto, ganang.
2: Ayaw!
1: Wow, salamat kaayo. Matong panimala. Lo, mo otro kong request song, Power of Love. By Laura Branging Gring Gring Dang Dang.
2: Ayaw!
1: Saon man eh. Sige na lo ba, i-play na na lo, love you lo, hindi.
2: Ayaw!
1: Masuri lagi ba ni Dave Jillian lagi?
3: Ayaw!
1: Mamo, kuano, ipatipas-tipas na ba?
2: Ayaw!
1: Sige mo, kuan ba nga, oh sige, masugot na ko, manoloy mo ro, manoloy mo.
3: Ayaw!
1: Wag yun!
2: Ayaw!
1: Ipatipas-tipas na.
3: Ayoy!
1: Na, samot na giko, may ubots na giko, mayo, aning, kung anon na. Lagi. Grabe kay ka sa ako, lulose. Unsa man yun. Ha? Ada.
2: Ayoy!
1: Daa pa lagi ko, si Amleo lagi.
3: Ayoy!
1: May kasi Amleo, kay mo, kung ano mo, aso mo na ang ilong, ano.
2: Ayoy!
1: Pag aso ano sa ilong, awa na, dindot na na yun.
3: Ayoy!
1: Mo tukaran na yun na ito na ako kung anong Lorena, kanang nag-aso ng ilong.

0: FM.
1: Exciting!
2: Go wireless with bracelet.
3: Oh, yeah.
2: This match bracelet.
3: Ayan!
2: Aka nang walay relo, mga bracelet. Grabe kay Kasa. Ay, humanam na yun.
4: Hello,
2: hello. Ang leo man yun, katawa na sa bahakag na isang katawa. Nga naman yun ka ng mga muaso bitaw ng ilog, musapot na, mubahakag na yun ng katawa. Aron ingnon nga, wa ko nun nasok.
3: Ayaw!
2: Pero wa na, nangakuan na. Perti ng aso-aso sa ilong.
3: Ayaw!
2: Uwe, atanawa lagi. Si Amliw lagi na klaro na kayo kay na ipawiwi. Kumusta ang long nose? Ha? Long nose? Ka naman ang nasa kuwan mo na, tolls?
3: Ayaw!
2: Tolls mo na sa driver license.
3: Ayaw!
2: Asa may mga yuan na muanto siguro tayo lang ni kuwan na ni Amliw?
3: Ayaw!
2: Leo, pwede mo sorry-sorry na sa inyo, Leo.
3: Ay,
2: na lang kay mga manggapon na yun ng mga hatag o guwan, tangad.
3: Ayaw!
2: Buraho, manday na yun, nakalimot, manday.
3: Ayaw!
2: Manday na yung mga hatag o kanil guwan, kanang saluyot o tangad kay buraho, manday na yun. Sa pa, may sorry-sorry yun na ito rito, dahil tam nun sorry, Jose.
3: Ayaw! Ayaw!
2: Mabutay rin ba itong akong amigo nga, muhapit rin ba ako nito, Drea?
3: Ayaw!
2: Nalaan ba ito siya o kanang unano kay mubo man lagi, gamay man.
3: Ayaw!
2: Limang kang height nga, duhara ka role.
3: Ayaw!
2: Duhara ka role ang height niya, gamay pagkikayag tingo.
3: Ayaw!
2: Motoy akong kaduwit sa una, magkanta-kanta mo.
3: Ayaw!
2: Request song, everyday I love you. Kuyawa naman ang malag. In loves naman is malag, maayo.
3: Ayaw!
2: Ganahan ko, love song, kanang English. Salamat kayo sa pag-play sa Resquets. Dedicated to all.
3: Ayaw!
2: Kuan naman ron, kuan ako ron, di na ko mag-love song ron.
3: Ayaw!
2: Mag-rock and roll na ko ron.
3: Ayaw!
2: Okay, kuan na, basta maulit na sa Amliw.
3: Ayaw!
2: Inanglan na nag-amusic na, rock and roll na.
3: Ayaw! Ayaw!
2: Si Amliw ron, maklaro man din rin nga si Amliw yun. Okay, mo response mo na yun. Manghatag man ko katropa, unsay gusto. Gaing nag-ganang tangan.
3: Ayaw!
2: Tangan o saluyot.
3: Ayaw!
2: More naman din ako ang ingon sa dugay na kayo. Mga lima na siguro katuig.
3: Ayaw!
2: Pero man. Gaing na naman ko niya nga. Wa man. Kay na man siya ko.
3: Ayaw!
2: Naman siya pinaka.
3: Ayaw! Ayaw!
2: Nga ingon na ko niya nga. Siloso! Nakahorse.
3: Ayaw!
2: Siloso!
3: Ayaw!
2: Murag na relasyon ang kanang siloso dito ramon sa nang kanang nai relasyon.
3: Ayaw!
2: Yon nagi pinalabig yon.
3: Ayaw!
2: Ako maginay balik kon pero minte.
3: Ayaw!
2: Every minute, every hour, every day.
3: Ayaw! Ayaw!
2: Di ba lang para maulit yung bayo lang ba? Mong ante lang.
3: Ayaw!
2: Silang lang, wa nakatek.
3: Ayaw!
2: Ay, wa man po ito yung kwan. Isa po yung tek sa itong, wa man po ito yung lod.
3: Ayaw!
2: Parehara na sila ni kwan, mama sign, why kalod-lod. Yan, mo ingon na yung nga, bahalag, why ko yung lod-lod, kaya naminar ako para may telo.
3: Ayaw!
2: Now, saan mo na ito na pag-attendance ng wa may ng presenting?
3: Ayaw!
2: Kinanglan mo ganang attendance, mama sign, nga presenting.
3: Ayaw!
2: Moro mo na yung basihan niya. Si Amle, si Garag Bagotbot. Tangad raman. Tangad raman ni Ngit. Tanawa Ngit.
3: Ayaw!
2: Tangad ako na ni Ngit. Dahil kwan, magkano yung mga... ang iyang palabihon, katong mga dili pangit.
3: Ayaw!
2: Si Jose kay pangit man.
3: Ayaw!
2: Munang ino na yun yung Ngit.
3: Ayaw!
2: Ayoy! Na Clarix naging kaya kaliw.
3: Ayoy!
2: Si Amliw giday ni.
3: Ayoy!
2: At toon tako ilan ni Mama Julina po. Di man po magpasoro ni si Kwan po, Mama Julina. Kay mo soroy pununta na ako dito kay mo kuanta ko kanang marong laag mi ni kuan. Dai jilin di man po. Oh, may pag magpahinomdom na lang tani. Gikan sa pikas kwarto pahinomdom sa tama katropa.

0: FM.
1: XFM.
2: Kapitan Ludi.
3: Oh, metla.
2: Ano apotot nang ka?
3: Ingon ani manggod ni siya, metla. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
2: Onya, unsa connection?
3: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gyapon ko.
2: Mga katupa, exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si GR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
5: Xanthon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?
10: Mag-turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: ODI, Sheila Tampos, 30 anos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santan Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuanin nga kape, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santan Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paid. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Paid.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Pinik karoran taga matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag pero pag tumaan ako sa Vision X Plus sa isa lang katab na aksyon siya kawala mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali lang yun siya makawala sa upan sa mata mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa matina sustingin ninyo na kay ang refill lang dan sa tricycard mo po ni ilang ginainom. Dali lang yun sila mga kuwan kayo magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po sustingin ninyo kamu lang katilaw para makita gininyo ang usap ektibo ang Vision X Plus.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Balik-lik! Ang atong pagbalik-lik, mga katropa, gatod kini kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Panting nindota kay na'y kamunggay, na'y mangustin, na'y suya bin. Naku! Pagka-nindot gawin sa humot, malang daan. Kanabi taong iyahang humot.
3: Ayaw!
2: Kira ka humot sa kanang imuhang gihumot.
3: Ayaw!
2: Naku. Nasa amle, o. Pagkatakatawa na sa amle, pero wana. Perti naman yung laguta. O, lagi mong ante lang, o.
3: Ayaw!
2: Pati-ati ka na katakatawa lang. Pero wana na ito lang. Wana na nga ulbo ng kaspa. Ay, naku. No, wala lagi ka naglebes from Buenas Gracias di Talocogones. Magpresenta na ako sa imuha, lo. Kaso wala mapong ko, wala maka naglalebes, wala pong ko load. Ay, kaluoy, entaw. Onya, wapagin si Dudong Kretz, kaya ni Balhin na speaker.
3: Ayaw!
2: Binayaan na ginintawon ka lang.
0: Ayaw!
2: Oh, dihan na lang ka magpauraray sa imong ante nga sa puton lang.
3: Ayaw!
2: Kato imong ante nga, muolbo na yun ng kaspal niya, muaso na yung ilong.
0: Ayaw!
3: Ayaw!
2: Patik-atik na katakatawa ba? Pero wala na, nagkagot-kagot, nagungipot.
0: Ayaw!
2: Makita lang.
3: Ayaw!
2: Nga-nga-nga na siya.
0: Ayaw!
2: Kumus-kumuso.
3: Ayaw!
0: Ayaw!
2: Oh, ay nataliw.
3: Ayaw!
2: Don't me, Leo. Don't me.
0: Ayaw!
3: Ayaw!
2: Diba lang? Maning mga ante nilang lang sa kanginan nga si Amlew. Nga dali nagkaayo ni siya. Maning iyahang kuan. Maning iyahang pinaka... O sa boxing pa, maning iyahang pinaka main event.
3: Ayaw!
2: Ang kanang iyahang muaso na ng ilong.
0: Ayaw!
2: Musiyok na yun ang dalunggan.
3: Ayaw!
2: Manginit na yun ang tangkubo.
0: Ayaw!
2: Oo, netang taon, mukupo-kupo na
3: yun. Ayaw!
2: Kupo-kupo na yun. Yeah, mo, ba, bisag sayo pa kayo, mo ano na yun. Bye na! Wala na ko, eh, kasba. Oh, kayo nang lupad naman.
3: Ayaw!
2: Ikaw at magmayo.
0: Ayaw!
2: Wala na ko na sa katsba. Lang, wala na ko na katsba yung ante lang.
3: Ayaw!
2: Imog.
0: Ayaw!
3: Ayaw!
2: So, nanggayin mo ni Maladre. Good luck. O sa, ano, good luck. Asa mo na para asa mo na malak.
3: Ayaw!
2: Ha? Muan to siguro ni Manila. Ay, muapa siguro ni Maring Ading.
0: Ayaw!
2: Oh, wa kani si Mala og mag-regard sa bakunisyen kay di magbalibad.
3: Ayaw!
2: Mura pod og sekuan si Mama Julina.
0: Ayaw!
2: Ngayon nagani nga ko.

0: kanang magsusor remedy ni Dajilin, wala, di na gana mamansin. Pabungor-bungor, ladayon, napalingaw-lingaw, ato na dahil mo tanaw sa layo. Oh, di na gana mo harong. Maura na si, maura na sila ni ante nilang lang. Magpakatakatawa ko, no, hi. Karawa na. Ang koko, nagkamras-kamras na, mura ka ng iring ba? Matingala ka nga ako, ano, nagkamras-kamras na di. Sila. Basing, gibali ni mo, Lose. Sa pagbali nga, napagod naman. Balihon pa ni mo, napagod na. Musamot, nagkapagod. Sa poton, bitaw nila si Amleo. Mailhan man ako ni Samleo o sa poton, kaya magpusot-pusot na yan ang mensahe. Matagnaan mo na yan ako. Kaya si Amleo na. Wala na, daghan na kayo, pusot-pusot na dahil. Aso-aso na dahil. Si Maring Anel, wakasipot. Okay, walay libis. Daghan na nga itong mga kuwan, pero ambot lang. Huwag naminaw baka ito si Last Radio. Sila si Dayka, Akay, Kalye. Si Daydorit. Maning mga estudante ng mga absinos. Si Amor. O Tropotos Amor. Ano ba mo regard ni Ma'am Guapa? Lolo, asa imong balay sa Sibagat? Sibagat? Di man ko taga Sibagat, taga Bukid man ko. Kanan Sibagat, kay kuan man na, lungsod. Taga Bukid man ko sa Mua. Tua sa Bukid, sa Kintulimbo, sa ikapitong bungto. Mutabok po ka sa kanang ikapito po nga kanang suba. Pero sa baybayon ka mo agi, mutabok ka sa kanang ikapitong lawon. Lo Jose, naaman di ay ka today. Wala mang God FM. Ganiha. Wag ikamor. Ikamor, ikaw ni Morba. Wala ka magbanha ganiha sa radyo. Mag-open ako na open. Manapitikatik mo sa Morba. Kay kwan ma, kay wala man kong regard mo. Muna mo, likay-likay mo na yun. Kay wak man ang regard. Inigsunod na lang mor, i-regard ko mor. Si Amor ni Lose. Oh, ikaw gani, kabalo naman ko daan nga ikaw. Kay sa baho palang daan, bisag di pa mangutot. Wak na, babaw. Anong nga. Ikaw ra di ay sa puton, ikaw ra kay bugoy.
1: Ayaw.
0: Oh, tana.
2: Ayaw.
0: Nangaway na, nangaway. paingon di ay ka butuan imong balay Lose. Si butuan.
2: Ayaw.
0: Layo na po na ng butuan. Ginag dito sa Bukid sa Kintulimbo.
1: Ayaw.
2: Ayaw.
0: Di mo minaw. Parehar mo
1: dito.
2: Ayaw.
0: Kana, kanong address ni mo, ha?
1: Ayaw.
0: Kano man mala magpa-deliver. I-deliver mo dito si Kwan, si Sien. Ugma, muli ko, Mika, magkamot ko, magkita mi ni Ma'am Guapa. I-message ako na si Ma'am Guapa.
1: Ayaw!
0: Ma'am Guapa, si Lolo Jose, okay, nag-regard na po.
2: Ayaw!
0: Naroon na.
1: Ayaw!
0: Basta nila magkita.
2: Ayaw!
0: Sa kwarat, message na.
1: Ayaw!
0: Hindi lang, may amigo ni Ma'am Guapa sa Facebook.
1: Ayaw!
0: Okay. Mga amigo si Ma'am Guapa o ka ng mga pangit.
2: Ayoy!
1: Ayaw!
0: Di ba, Leo? Leo. Maningkamot ko! Uy!
1: Ayaw!
0: Palakpakan na to sa Amorbe kay maningkamot. Maningkamot daw kuno si Amor daw. Ato na palakpakan kay maningkamot.
1: Ayaw!
0: Tagaan pag inatog Gcash.
2: Ayaw!
1: Ayaw!
0: Ito na lang ding hatag ding kwan Gcash ni kwan Richard Gomez kay wang ni kubrahan eh.
1: Ayaw!
0: Mas kay na siya kubrahonon, wang man na yun ni kubra.
2: Ayaw!
0: daghan siguro ni kwarta ni. Nindot personal kay magtabi na yun mi. Tabi.
2: Ayoy!
0: Muday nang usahay, mapaka na nga kong nalunggan, inigkaon ako, kay gilibak na dahil ko.
1: Ayoy!
0: Magkalit na yun. Agay! Hindi nga, napakan man akong nalunggan.
1: Ayoy!
0: Ikaw dahil mong, imunay kong libakon mo, ra?
2: Ayoy!
0: Maging sa amor kayo. Ingin na si ma'am guwapa mo, ra?
1: Ayoy!
0: Ina nga, araw, gabi.
2: Ayoy!
0: Bakit nalalalalala ka?
1: Ayaw!
0: Malililimot ang barang deng deng deng deng.
1: Ayaw!
0: Anak na. Pila naman ang akong kubraho nodlo. Natanawan na si Richard Gomes o guwa-guwa ko pa yung nga akong ihatag ni Amor, di mo?
2: Ayaw!
0: Oh, ang binanang imong gikat sa number niya kay mo kuha na rin ba ko ron taon-taon mo ex-tets na rin ba ko
2: oh,
0: natanawan na ding play na dalian na diya di nung Richard dog para makaharvesting na ka
1: ayaw
0: kay, na may mga pa-surprise ng mga sharer
2: ayaw
0: di man permanente kaliton naman ni Jose kay katorang oy gamay-gamay ro
1: ayaw
2: ayaw
0: pero karo kay na may palarong pambansa wala ala sa tayo kung ano ni libis-libis ni aral yung G-Cats karo paghihatag ang G-Cats
1: ayaw
0: gani kay wak na ako nahatag ni Amor
2: ayaw
0: sa sunod na lang po ng bahay ni Amor
1: ayaw
0: pag muingon na si Amor nga lo
2: ayaw
0: nag-ingon ba si Ma'am Guapa lo nga kweng kweng kweng kweng kweng
1: ayaw
0: wala tayo oras mga katropa. Salamat kayo. Ugma na punta pohon-pohon sa nga na lang sa kinatibok ang puwersa sa EKFM's Network Philippine Business. Atong kauban si Picasso Carto, si katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Business. Kini na lang si Jose Moingon. Salamat kayo sa inyong paghugoy-hugoy. Ayaw padaog sa daotan, dagaan daotan pinaagi sa maayo.

0: FM.
1: Nak urusan kau kan dia? Kalau kau kan nak ngihi, mau pergi isa-isa nang imong til dia?
2: Hindi ingon magudan doktor nga. Di ko mag-arsak bugat.
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
4: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
4: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Crap Gold, bay?
4: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, bay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold.
6: Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
7: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
9: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: FM.
1: X FM.
2: Kapitan Nude.
3: Urak.
2: Utana ko ba?
3: Uy, unsa man ang imong pangutana?
2: Unsay Spanish.
3: Sa unsa man?
2: Kanang the boy is running.
3: Kaysa yun rana?
2: Si Kadabe.
3: Akuan. El Niño Misotoy.
2: Exciting.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Abot rin ni mo. Gahi kagyog o. Sige, tanaw nun bitaw na ito. Unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, abot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inom mo premium D3, regida na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Katiun og kapoy og mihamis pod akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, sa radio personality.
3: Na ako'y chronic back pain.
2: 2 years na.
3: Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain.
2: Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Sa plus coffee mix with it. Katilaw naman ko. Mayong tulog. Normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbawa?
5: Arangkot. Karong mga panahon na. Lami yun sa kanang. Lami sa glasag yun. Ako nga gituyo. Agad to sa istasyon tong una. Itong wala pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksunan ako. Naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Siya buka ng bataa, oy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
3: Ay, samok-samok ba? Patugon pa ka, ayaw ko. Ikaw na sa gudya.
2: Siya buka na inanapun ni bata ng samukan ba? Oy, oy siya man. Siya buka ni mudong, oy.
4: Na mo, atin?
2: Sus, asin na pod? Oh, na. Nga naman?
4: Kami po.

0: Exciting!
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory

0: skin damage. Clear skin, herbal soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag clear skin, herbal soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.

0: FM.
1: Uy! Asa na pod kagikan?
2: Agawa sa dula. Mta-mta, oy.
1: Aw, abin na kong asa ka. Oh, saman nito ah.
2: Paliti ko be.
1: Palitan ti ka?
2: Oo.
1: Unsa man pod?
2: Juicy Burrit.
1: Oy, apo, dili magbinogo ha? Dili man tawo na Juicy Prue.
2: Saday na, sige daw be.
1: Alangan unsa pa. Bagul gam. Misses.
2: Exciting!
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
4: Ha? Sa Krupp Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
3: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakwa akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
3: Wala pa day kamasayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Krupp Gold bay?
3: Oh, bay.
4: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Krupp Gold na ta.
5: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
1: Bus, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: XFM Time, it's 6 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM. XFM.
1: Ang lolo nga siging inumog beer, gibadlong sa iyang apo o dinhi.
2: Dodo.
3: Oh, kuring.
2: Tama na.
4: Gastos kayo.
3: Gastos kayo?
4: Oo, na.
3: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana may gastos kayo.
2: Tama sa lola.
4: Nagpagwapa.
2: Taon. Himo.
3: Ah. Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
2: Exciting!
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansa Landa, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, permi mabilar kay panggabi man ang duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko palinturahon. Kunya sukad nga gatumar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert kayo sir. Tagamatanaw.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turnyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit. Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
10: Turbo! Woo! Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well.
5: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito pa ka nainom Santon Plus Coffee Mix.
5: Ano magbisod ko bawas? Nagduwa ka adlaw. Nagtulo.
6: Sinta kong tabang Santon Plus
5: Coffee Mix. Okay kayo.
6: Imong paano? Kumusta pag inom
5: Santon? Okay po kayo. So, ginawaga. Tanan ako mga silingan. Pag inom anong Santon Coffee Mix. Sinindot ka.

0: Andon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa tua.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ko. Iskun pa.
10: Ang imong baon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang na mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, ug galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
11: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi ug stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong ug dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Call your doctor.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Si Risita Basay. Mag-18 ako rong July 7.
8: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Unsa may ginabati na mo sa una?
7: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
8: So, sa una, hinga pidyo ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 glass coffee.
7: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
8: Kape na di ka mo inumag kape sa Sagadlaw.
7: Nga,

0: ni kadua.
1: Sukat mag-inom ni Manny sa 2 plus coffee mix. Sa may ginabatin.
0: Mora ka ulian, naulian ba ya sir?
1: Katong hapdo si mo.
0: Oo, naulian.
1: So kini palit gani mo.
0: Gipalit
1: mo. Ubay, upat ka box. Tulo ka box nga sa 2 plus coffee mix og usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
0: Arang-arang lagi ang kutukot sir. Arang-arang ba yung lawas ato sir? Kay sa kadlaw katulogan ko magkape. Ay nindot kay sa tanan oy. Bahala di ko kakaubuntag kanon. Taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan ning Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon ko no, kaya ko nakayon mong ko. Kape na ka. Itambalan
2: pa ka. Oh, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kadali lang, kadali lang, par. Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
3: Exciting!
4: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa crap gold bay.
6: Ha? Sa crap gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good?
7: Sukad na nigamit ko sa crap gold, midak ko akong abot sa uma.
6: Unsa din ang crap gold bay?
7: Wala pa day ka masayod bay. Ang crap gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang crap gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang crap gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan paspas og himsog ang turok niini.
6: Mao di na ang crap gold bay?
7: Ubay.
6: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong crap gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa crap gold, kinabukasan ay gold. Ang crap gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-crap gold na ta.
8: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
9: Mga katropa, exciting dito.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Good morning, Pader.
3: Oy, mayong buntag, Archie.
2: Nanglaba ka?
3: Oh, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
2: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
3: Mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
2: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana panty. Napajud mga sinina . Halos pang babae. Nagdawat na ka. O labada, Padre?
4: Exciting!
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong itrabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
8: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Ay, pinusin ko. Hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batiyon sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan na ako ang amoral lagsik, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?
14: Mag-

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Nationwide. Sister
1: Pain. Si Michelle de ini taga-Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santon Plus
2: Coffee Mix. May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
3: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
2: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag, nawala ang dos tapos ang sa kumbana pagpaihi bitaw sa prostate na may sa prostate gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal niinom gyud pud siya ana mo gani pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawas nga hilig ba gani sa coffee nang pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian nang pinaka gitambal ang pagka
0: oh Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM。
1: Saan? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
2: Di ko under the saya eh. Mga kabalo kang asawa. Bago na ako itong ikasaban.
1: Oh! Ay, yan
2: naman. Isaw ko magunya nga mamanan siya.
1: Ah.
2: Buto nga, ako giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
1: Under the saya, Connie.

0: exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dunggan siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag ni iyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa clear

0: Sister Pain.
1: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
2: Zenthon Plus Go. Hi, ako si Ray Sero Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zenthon Plus Gold kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gi-maintain ang Zenthon Plus Gold. Ako sab migamit usab niini kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini kada adlaw kini na akong ginagamit kining Zenthon Plus Gold. Mao na nga kamudi ha gamita kani ninyo nga proteksyon Zenthon Plus Gold labi pa sa atong mga kagisunan mga kababayen-an adunay bukol-bukol sa suso, guter ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo Zenthon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian. Zenthon Plus Gold gamita.

0: tagal, ha?
1: Ah, tagal sa kinan sa akong amigo, ha? Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
1: Maudi na ang Craft Gold, buy?
0: Oh, buy.
1: Salamat sa kasayuran, buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: XFM. XFM.
1: Oi, Arce, ursa ba ng F, ha? Kanig na sa imong card?
2: Kwan, Kapitan.
1: Ursa ba ng F sa imong card, ha?
2: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.
1: Abin akong perfect.
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Bonana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na dugay na to. Ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Gierman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: One, turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Seven Plus Herbal Soap.
12: Yan ang sigalon na senyero citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
11: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwa
13: Santon Gold Coffee. Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usaka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training. Dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayaw musakit. Tumaran dayon nako o Sister Pain para padayon lang sa training.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Pipili sa mga butika.
18: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
19: Nung nagwan akong mata, nagkuhang kong Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at na kita sa itong produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi ato ma.

0: XFM.
1: XFM.
2: Tagda, tagda, kita ko. Tagda, tagda.
3: Ang
2: kanang kusugi butilap. Yagigulo, butilap.
3: Sige, no, no, no.
2: Kanang permine ka turbo. Kita ni.
3: Ikaw lagi ni kumpare ba?
4: Exciting!
5: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa atin pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Samahan po kami din sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating mong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
6: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Meron kayong mga katanungan, text lang po sa atin pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang atin pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po niyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede niyo pong i-post dyan, mga kaibigan, i-share niyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
5: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng Bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
6: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
5: Secret of Health, Health Info.
6: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Dok, itong karamdaman po na insomnia?
7: So itong insomnia, no, most commonly kilalang kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog o di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health na nakikita yung impact nito. For example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional ano na aspeto ng kalusugan, dahil nga alam mo pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system, at yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama ng brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman may nabalitaan to, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
6: Grabe.
7: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, ano, almost 15 years hindi nakakatulog. Oo, okay. Ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. O, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
6: Mga kababayan po natin, ano? Na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
7: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos. Hindi yun insomnia. Ang insomnia kasi, isang uri ng condition kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism, mm-hmm. sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Mm-hmm. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, yan. O pagkamatay ng ating mahal sa buhay, mm-hmm. o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, mm-hmm. di ba? Ganon. Yun ay nagkukos ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan, kahit gusto na nating matulog, yung trauma, yun ang nakaka-apekto sa ating utak. Minsan, yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, halimbawa may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari yan sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila, depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog, pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakakaapekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig.
6: Mm-hmm.
7: Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog.
6: Mm-hmm.
7: Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika.
6: Mm-hmm.
7: You will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag.
6: Oh.
7: Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo araw, tapos doon gabi.
6: Mm-hmm.
7: Oo, so medyo magsiship yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, meron tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
6: Nako.
7: O kaya yung bahay mo, anhina ng bangko.
6: Hirap yun.
7: Yun ay matinding. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
6: Ayan.
7: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Ano yung gut? Yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. E paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time.
6: Mm-hmm.
7: Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain na sobrang madami, it will cost you something.
6: Mm-hmm.
7: Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan.
6: Mm-hmm.
7: Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long.
6: Mm-hmm.
7: May consequences yan, partner. Ha? Kaya yun po, yung mga pwede magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable.
6: Mm-hmm.
7: Wag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Mm-hmm. Paano?
6: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, iba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, gising pa rin yung diwa.
7: Pag tumunog yung cellphone, gigising. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
6: Nako, ayan.
7: Lalo na kung matutulog.
6: Mm-hmm. At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Ano? Ay kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia tulad ng nabanggit ni Doc, once na nagkaroon ng imbalances, ano? Doon sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae. Lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas, so mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, meron yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
7: Oh.
6: Yung iba, bipolar, ano? at iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Yung kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, dok, ano, minsan nasa night shift ka, minsan naman day shift ka, so mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano. At yung nasabi nyo nga, dok, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, ano, o kung madalas ka nagpapa-US, dok. Eh, yan. Yan talaga.
7: Kailan kaya yun?
6: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no? So mga kababayan po natin, prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, dok, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
7: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Mm-hmm. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong

0: ng headset dito sa yung meron tinatawag na God frequency. Yan, hahanapin mo yung frequency na yon. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yon, na papakinggan mo siya to relax your brain. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine, nakakatulong yon. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo, kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Yung mga pinaka-the best, yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya, na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin, na isang mood stabilizer, at ganoon din yung production ng melatonin, na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern. O yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So, ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat product, like yung mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
1: Pumpkin seeds.
0: Pumpkin seed. Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit. Kaya di ba, pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3, kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin, dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil, at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut, ano, na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
1: Sa mga kabayan po atin, ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan, mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance, no? Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
0: Oo. Kasi yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin, is hormone of light. Yan. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
1: Nako.
0: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
1: So, dapat hindi magkakabaliktad po, mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog, mga kasama. Ano? So, yung mga nabanggit ni Doc kanina, na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet, and then take supplementation, especially yung atin pong premium D3, na nakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm, mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga supplementation, like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep, mga kaibigan. No? Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung
0: parang nabablanko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa gubat. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan, hindi sobrang maliwanag, eh.
1: Yes.
0: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
1: Ayun. Yeah. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
0: Lalo kung wala kang pera, di ka makabakasyon. Laking problema yun.
1: Laking problema. Pasinin yung mga tao na kulang sa tulog, Doc? Mairitahin.
0: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
1: Tsaka sa moods.
0: Oh. Oh, madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh. Ayun. Sa isa't isa. Mm.

0: Kaya sa mga kaibigan natin, mahalaga, napakahalaga po mga kaibigan ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong binipisyo, para sa atin pong pangangatawan.
1: Ilibre na yan, partner eh.
0: Oo.
1: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog
0: oo,
1: lang.
0: Oo, meron, meron nga nakita niya.
1: Diba? Eh, ano hina natin? I-maximize natin.
0: Hmm. Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold, live testimony.
4: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasang kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na lang Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
2: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya no sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman, katulad po kay madama, no, ay sadyain ano, ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon. Ano? At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
1: Pwede kayong magpa-health assessment, may ginagamit nagagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, mm-hmm. no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman. Huwag na natin hintayin lumala. Kasi pag ang sakit, nag-develop, nag-diagnose na halimbawa, na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun? Sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong kondisyon ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin.
0: Mm-hmm.
1: O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program,
0: mm-hmm.
1: Natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
0: Mm-hmm. Yeah, so mga kaibigan po tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity ano, na makapagpa-consulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa yan sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role doc ano, ng mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin. Ano?
1: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
0: Tama po.
1: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Ha? Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
0: Tama
1: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina,
0: mm-hmm.
1: nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo?
0: Mm-hmm.
1: Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
0: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up mga kaibigan. No? So, para mapanatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, sustansya doon sa sarap ng pagkain.
1: Yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity. Kaya nga, ganyan ka-importante yung food supplement kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami scarcity of supply.
0: Mm-hmm.
1: Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil yung trabaho natin is alanganin.
0: Mm-hmm.
1: So if you have supplement like Santon Plus Gold na mayroong 5 sangkap na multiple yung benefit niya, panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom ng supplement.
0: Mm-hmm. So ayan, sa mga kabayan po atin, at yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating po mga Yes to Health Clinic. Gaya na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Panadok, napakabilis ng oras natin.
1: Aha.
0: Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
1: O, siyempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik. Lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pansamantalang kapaaram, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin ng Panginoon naman ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: X FM.
6: Sige mo soft or hard?
7: Gusto na kong hard niya, yeah, soft. Yeah, soft pag gano'n.
6: Ikaw, sir, uwi. Ikaw ba? Hinahin na mong gabitawag ni sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
7: Kuna ko aday, aday ka nang po, diba? Kanang Bombay style na ko aday. Bombay style.
6: Saan ba na Bombay style, sir?
7: Kanagong 12 months to pay.

0: alala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad na nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold, Buy?
0: Oh, Buy.
1: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa ko, Buy, kay mupalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

0: Wala yung iigon diha. Kinsa bit o siya, oy, nga ganong, ganang, ganang mas importante pa man siya. Ganong kanang, ganong, oy! Ganong kanang, isa, ang tanan ni mong atensyon. Ganong sayahan na lang man, tanan. Diba? Ay, kung anak, good day. Ikaw man unta ang kuan, ikaw man unta ang nanag-iya, pero ganong mas prioridad mangyud si Za. Masakit man. Pero yan po ang giingon na kamatuuran. Kinsa siya! Ano niya to? Ang galagers lagi ni Bibi Jow. Hi, B! Hi, B! Hello! welcome po sa toang programang putahe sa Gabi. And yes, yes, yes, it's me! Ayan, oh! Kupang nyo makaubang harang gabi yun ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po ang trilason sa image sa programang Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines. I'll be with you up until 11:30 this evening. Oh! Abo, umi-English na si Auntie! Yes, gani, Bino. Ngani, mo ngani. Ako po yung makauban. Hantarilas on si Imeja Madungog sa Tibok XFM Stations sa Visayas and sa Mindanao. Yes. Oo, sa mga gusto kita makauban karong gabi una o sa mga nag-duty. Ay, ay, wait. What have I done? Wait lang ha. Tama lagi akong gibuhat lagi. O, mo na, Biha. Makauban ko ninyo sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And madungog-usab kita sa official radio station sa Radyo Amiga. Ay mo kalimot sa mga nagduya karon yung naka-duty. Isipin mo na lang, wala tayong pera. I know na isa sa... Hindi mo gano'n maiwasan binya ka na pag mag-duty ka nga. Kana kung, kung sige tawag, Ana, tapulan mag ito o sahay. No? And then, ang atong buhaton is we're gonna find some other, kanang gitawag good binga, reasons. Murason ka sa imuhang boss. Boss, I'm not feeling well today. Kana, good. Boss ka nang kuan, good boss, oh. Ayaw, gabi, in town pa daog, ano, imuang luya-luya, una-una, daghang kayo tag mga bayro nun, karong katapusan. O, daghang kayo tag mga bills, mga payables, in short, utang. So, every time na feeling ni mo, takulan ka mo duty, walay rason para magpuyur ka, walay rason nga magkanang, kanang dili ka mo duty, wala gi rason. O, kinahanglan mo duty, gida kay poor po tayo, poor, poor. O kung feeling ni mga luya na gigayo ka, it's because your immune system is trying to stop you from working. Kay wala ka na energy, baby. Kinahanglan gyud nga mag-inom ka sa mga produkto sa Yes to Health. Strongly recommended po nako ang imuhang idungan, ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Perfect kay na siya para sa imuha, B, especially sa mga kanang bation o kanang tapuls. Hindi magiging na siya maiwasan. Binaamang yung mga panahon niya, tapulan kita, kapuyan ka mo duty. And kanang ingon anagod nga murag, wala ka na enerhiya. O, ginalamon ka ng iyong pagkatapulan. Huwag mong hayaan na sirain ang imuhang future. Di seryoso. Kapag ka magluya gani ang mga bibi, importante yun nga strong ang atong immune system. It's always Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit ka na siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. O ganaapod available sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, or di kaya sa Generica nationwide. O kung di po kaganahan nga mag-adto-adto sa mga pharmacies, you can have them delivered directly sa imuhang doorstep. Pwede ka nga mag-order via Shopee, TikTok, or Lazada. Mag-chismis, taroin! Okay, maumagin niya ang goal sa to ang programa. Mag-chismis kita sa mga butang na dapat hindi nagunta istoryahan. Pero sa to ang Sir BB question for tonight! Muntik pa naman mali yun, ha? At ito ang Sir Bibi question karong gabi una. Hatod ka na to, syempre, sa Turbo Men Enhancer. Kaninga solusyon pod sa kakulangon sa kusog sa mga kalalakihan o mga kababaihan, it's always Turbo Men Enhancer po ang katapat o nga panghatag sa tuwa sa tuang extra nga mga enerhiya. Dobi, ngano daw, o ba? Nganong kasagaran sa mga mahigugmaon, walay love life? No, loyal? Self-love? Og ni katrop ang Jonathan Glister, yan pa nagsiself-love kasi kami. Kasi naman ang iba choosy eh. Oh. Pero nga no, ngano mo? Bitaw, ngano ta? Oh? Ngano ingon anak mo, nga kanang kasagaran bitaw no? Kasagaran sa mga lover boys, sa mga lover girls. Lover boy man usually akong madungog. Wala ko an, wala love life. Diba, mga mahigugmaon kina sila niya, paistoryahagan na sila ganang about sa love life, about sa mga tambag-tambag hawod, kayo na sila bi. Ay, ano nga nung ingon na, nga nung, dabi, at nang tanawon bi. Bitaw, nga nung ingon na, nga nung wala gihapoy love life. Masakit isipin talaga na yung kanagong handang-handa, Tagalog na naman tayo. Kanang andam na nga ni ikaw mag-love life, bika ng muraga, kumbaga, sa laktod ng pagka-istorya, ikaw ang pinaka-perfect na example sa mga lucky or buying na anatanan, no? May gugmaon, mapinanggaon, pero wala kay love life. Ingon sila, kana daw mga walay love life, pero mga lover boy at mga lover girl daw. Grabe daw ang self-love, ana. So, ilaha daw ng ginahuna-huna sa makadaghan ang ilahang desisyon. Mo ba? Sige. Tagaan mo na mo og chance. Pero sa inyo mga comment, mga reaction karong gabi una, 0975-474-9153. O pwede po ka mo nga mag-react sa itong official Facebook pages sa inyohang makita ninyo yung Disney Princess na Violet. 101.7 XFM Bukid Noon. Palihog ko po, follow po, like ko po, share, baby, ha? Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And I believe very soon ma-change na po din ito ang official Facebook page sa Davao City since nag-change na po kita og frequency into 89.1, right? 89.1 ang Davao, no? 89.1. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment and of course XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Cebu Gay, XFM Pagadian City and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog once again ang ito ang programa sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Mayang gabi, Mami Jacqueline! Thank you! Mami Jackie Labis diha sa Hong Kong. Always yun siya nagpaminaw, me. Always yun siya nga nagasubaybay sa to ang programa. Every now and then, buntag hangtod gabi, oo, na usan ni siya ka OFW na to, diri sa Hong Kong. Mayang gabi, me, and I hope you're doing well. I hope na wala kay kagikapoy sa imuhang trabaho karon. Monski, anin yon? Queer po. Thank you! Suki po na siya, perminti gini siya present, no? Hindi gini siya ga-absent. Nag-kuan po na siya, nag-follow, nag-like, o nag-share sa toa mga programa. Erwin! Hello, Erwin! Thank you! Ako ang Manghod, sa Tagum City si Aljane. Adaya, may gabi, Manghod. I hope to see you very soon. Kasakit sa kanta. Oh, wala po nang i-introduce ako sa among manager ning mga kanta nga Kinsa Siya nganong. Siya gid dahilan nganong pati ako pati sa balay kay ako na pud ko kanang si tawag ana kanang nainganyo. Masuko na ang mga people sa balay kay ngano dong akong music puro ra gid ing ato. Dobe. Paginahan, manggid ka, ayaw ko. Mama Josefina Tinambunan, all the way from Bugaon, Lantapan sa Tinambunan family, maayong gabi po. Thank you! Salamat po sa inyohang pagtanaw, pag-share sa to ang mga programa, especially po sa mga programa dili sa XFM Network Philippines. Sa inyong mga tubag, ha? Pwede ka po na ninyo siyang i-text sa kuwa. Once again, 0975-474-9153. At tangin ninyo unyo taod-taod biya. Ayaw mo gawala. ato ang potahi confession. O sa kabibi na to, ang nisalig sa to ang programa aron ipagawas ang iyahang mga hinanakit. But for now, sa mga hinanakit sa mga bana o asawa, kung naami problema din ha, isettle o sa na ninyo, ayaw na nyo ipost-post sa social media. Mobe na yung sakit sa mga mag-asawa, no? Pag mag-away-away, gani. May gani nag-usap na ko. Ala! Charot. Charot. Oh, practice. Oh. I've learned that. Oh, na-learn ko na siya nga. Kaya nga, gitambagan magod me in advance. Kung halimbawa, magsulod-sulod me sa mga relasyon. Gitagaan me o kanang word of, kanang inspiration ba na, if in caso da mag-away-away mo sa imuang bana or sa imuang asawa, it, diligid daw siya dapat ginapost sa social media. Ano man, daghang kay evil, ay nagtanaw sa inyo, daghang kay tao nga ka nang gusto makita, nga kahulog ka, nga kaga-fail ka sa imuhang marriage. Daghang kay gusto makita sa imuhang nga wala ka naging successful sa imuhang kaminyuon. Na mali ang imuhang choices sa imuhang kinabuhi. That is very, kanang ano ba, kanang sagba kayo ba nga, once upon a time, nag-post-post ka nga, sweet ka, ayaw mo na, ano. Niya sarihan, nag-away-away na dahil, why? Monang di kung naay problema sa pagpaasa mag-asawa, importante nga i-private lang gid ang tanan. Ayaw na lang ginan ninyo siya i-post-post sa social media or i-open up sa inyong mga friends because they cannot help you. Kaya sila makatabang sa imuha. Kamurag yung duha sa imong bana or sa imong asawa ang makasulbad ni Ana. O syempre, kulang ragid na siya sa lambing. Mukha ka na siya ang realidad. Kapag kagay-gaaway-away ang mag-partner, oo, isagid sa inyo ang dapat magpaubos. Ang isa pabilin sa taas. Nahiimong yun na huna ba? Lagot ka ba? Pero tinood, lunok-lunok din po sa pride. Tapos, kung kulang sa kusog, kulang na sa paglambing-lambing, naatay Turbo Men Enhancer. Dako gini siyang tabang bi aron nga masolusyonan ang mga problema sa mga mag-asawa. Kaya usually kapag ka nag-aaway po ang mag-asawa, kulang ragid mo sa lambing. Imagine na ay nag-ingon sa kuha nga kapag kado nag-labing-labing mo sa imong partner, it helps you nga ka nang ma-relax ang inyohang mga panghuna-huna. No? It gives you time to think, nag-pause, unya, nag-hatag daw siya og smart choice sa inyohang mag-asawa, o maunang ang solusyon sa inyong mga problema, Turbo Men Enhancer. Tagpila mong good, no? Iba sing mahal po na ba, hindi po taka-afford, ana. Hoy, tag 75 pesos, ramang good. Oh! 75 pesos lang ang atong Turbo Men Enhancer. Maluwas na gid in town kasi sige ni mag-away-away sa imong asawa or sa imong bana. And the good news is, pwede siya both sa lalaki and sa babae. Muunang, kung gusto ni mo nga mas malipayo ng imuhang pamilya, ilabi na sa inyuhang mag-asawa, ayaw kalimot sa pagpalit o pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like good. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, Gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo. Yeah!
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Purok Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comprimix. Kaya ako, taon na, nandugay na to. Ako ipian, nabukod ako na. Siguro, marag-bula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. Try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Isa-isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Ako isisma. O na, gamay, kaya munggos lang. Ako nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa guwa.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag abtan paggabi. Tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yun is galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
7: Santon Plus Herbal Soap
9: para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab ng lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arina para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usap kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Sa kita atong kanta, I'll find you wherever you are. Muraga, ambot kong parehas mo sa kuan, no? Pero naakoy ka ng murag batasan ba nga? Batasan ba tawag na? O wadyo ko'y batasan? Kuan ba ka ng lahi manggod ko, kay imutera manggod ko pag-abot sa mga kanta. There are times sa kanagong specific na kanta, like pareha atong ganina, kanta sa Air Supply na I'll find you. Usually, kanang ingon na lang ang kanta, murag ma-imagine na kung aga-travel ko, kanang gabiing dako, niya na ay moon. Niya, kanang makita na ko nga na yung mga silhouette, tapos, ano, good. Kanang, ako ra isa, layong pugnay ka uban. ako ra isa, o niya, kanang lonely gihapon ko. I don't know, loner lang yun siguro ko nga type nga pagkatao, no? Like, ito mga kanta yun sa unang panahon, usually 80s and 90s nga kanta, mas ma-feel good na ako ang iyahang kay nagkasakit sa dughan. Siyempre, katong kanta, habi, hatun usap ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Ako, bi, kaya siyempre mahal magid gihapon ang gasolina karon murag agay sakit na magid kay magpagasolina buhay no sa kamahal sa gasolina karon kinahanglan gid bi nga manigurado kita nga atong ibutang sa to ang mga makina sa motor og sasakyanan kanang mga gasolina or kanang gasolina nga mag long last og makaabot gid sa to ang destinasyon og dili ta ilaron walay sagol nga mga tubig or mantika ba aron kanang pure gid nga gasolina og o mga lubricants para sa inyohang sakyanan og motor to make sure na dili mas mahal ang maintenance kaysa sa tuang panggas. Mo nang strongly recommended gud na ko ubi nga magpagasuli na kita sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita gid ka nang ato ang gasolinahan nga Shell sa tibuok kalibutan, oh. Kanang gusto gid ko nga di kalidad gyud. Before di ko nagapagasolina sa Shell sa tinuod lang bi kay mahalan gid ko. But then giingnan jud ko sa ko ang mga friends na kung gusto gid ka nga kanang ang imuha gong gasolina kay hinlo o walay sagol nga tubig or di kaya kung unsa-unsa pa din ha ang makadaot sa imong sakyanan sa Shell gid ta. Motong nag-switch jud ko sa Shell and then I found out grabe gid ay kaninot ang yang gasolina kay hinlo gid ka ayun no unya nga to ang nozzle hook dili gid siya maghugaw dili siya hugaw sa tinuod lang unya ang kanang every time pagad nga naakay transaction sa ilaha nga naakay Shell Asia app o kanang mga points nimo din ha nga naipon pwede nimo rin siya gamiton in the future magpagasolina magpa-change oil or di kaya mag-grocery sa Shell Select. Mo na nga kamo din ha abi pag kung magpagasolina na lang man gani mo unya mahal pa jud oh mahal pa jud ang gasolinahan sa uban tapos ilaron na gid gani gihapon ka dili ka na sa sigurado sa El Ilion Shell Mobility Station aduna kita yung branches diri sa Bukidnon we have sa Maramag naapo kita sa Valencia and diri sa Malaybalay duhan ni siya kabuok ang isa is atbang sa Polymedic ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall.

0: gabi gihapon sa mga nasa Facebook Live karon. Makita gihapon ang atong kaanyag Charlong. May gabi kang oy Besh, may gabi Besh Harold Garcia Ramirez. Ma'am Charlene, may gabi din ha sa imo si Lian Cotamora, Matilos and Sir Rufa Lukob. May gabi din po. Salamat nak naghinlo ko og tiwas. Uy, salamat kay Mami. Kita gihapon ang imong background ni Mami Jacqueline Labis nga samtang nagapanghinlo siya sa iyahang mga hinluunon karong gabi una. O kita gid ang iyahang kauban sa permanente. Na, Nganong kasagaran bi ato balik gihapon ato tong Sir Wiwi question ha. Nganong kasagaran sa mga mahigugmaon walay love life? I'm sprinkling happiness. Ano ba? Manghatag ko sa inyo ha, galipay karong gabi una. Positive energy nga magka-love life juga in time. Ay lang pagdali-dali. Maski pag unsa nimo ka-lover boy or unsa pa nimo ka-lover girl diha, kung dili pag panahon nga magka-love life kayo, lagi pagdali. Ano mag sa paon ti kakaron?
1: Secret.
0: Dili lagi magdali-dali kaysa kanang pagdali-dali nimo ang apurahon nimo si Cinderella. Ayaw mong pong ingunano, eh. Makonsensya po ito. Hindi lang ito magdali-dali, ha? I know for sure. Naagi na kalaan sa imo, ha? Ay, sama na, Cindy. Ay, nga, 40 naman ko, 45 naman ko, 50 naman ko, 60 naman ko. Daagi hapoy para sa imo, ha? Kung dili man love life, ganun para sa imo, I know, naswerte gid ka in other ways. Like, negosyo ka, nakay kwarta. Kung papiliyon ka, love life, kwarta. Kwarta. Sa kwarta na lang po. Huwag mangyay po yung love life, di ba? May gabi kang bong-bong ng Bohol. Thank you! Salamat kayo. May gabi ipod kang Armand ng Bohol. Salamat kasi yung pagsilip o pagpaminaw, ha? Sa toang programa karong gabi una sa mga taga Cebu. Oo, madungog kita via XFM 88.3 Cebu City. I think si Kuya Jovan yata akong kauban sa Picas Lawak karon. Si Kuya Jovan ba? Dili ko sure. Kuya Jovan, sumagot ka dyan. It's either si Kuya Jovan or si Paping. May gabi, idiha, Kuya Benji Talizic. Thank you! Miss you, ya. See you po. Miss you, ya. Mwa. Naog magkabayo na po ang mga... Magkabayo? Magkabayo. Ang sumanggi ni Besh? Kay Mahal, ah, magkabayo. Ang magkabayo na po ng tao, Besh, kay mahal ang gasolina, mawala na po ng gas station, mapulihan na o grass station. Ay, naku. Pwede po, Besh. Pero sa panahon karo, maski yun sa kamahal ang gasolina, bitaw, maningkamot, magiging taon tanga makapagas, parehan na mo. Siyempre, kaya nag-travel, good me, sa mo ang frigikan sa balay, padong sa trabahoan. Kung pwede pala mo, baklay, uy. Pero kaya... ako, parehan na ako nga, di mansyod yung anak, kadag ko amo ang budget. Di mansyod nga mag-duty, gid me. Di man pwede mo absent kay mga poor man me. Full tank, gid ng amo ang, it's either ang among sakinan or ang amo ang motor, full tank, gid na siya. And trust me, kanang among motor, nga 3 liters lang mangani ang sulod, ana. Pagpagasulinaan lang mo sa Shell, ing ani ang mahitabuan na maabdan na siya sobra 1 week ang usage ni mo. Sobra-sobra pagid sa 1 week imong usage. Nga naman, hinlo manggod ang gasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Ing anak kaninot ang gasolina. Mao nang importante yun, nga mamili kita gasolinahan, nga dili ta ilaron pagabot sa nga gasolina, diesel, or di kaya mga lubricants sa tuang sakyanan or sa tuang motor. Oh! Rochelle Fuentes, miss you, ma'am! Thank you! I miss you too! Julian Ran sa kwarta gidaw siya. Love life kwarta. Kwarta lagi. Bala mo dira basta kay kwarta. Kwarta lagi. Ngayong gabi, may gabi, ma'am, pwede request ako ng song Try Again by Westlife po. Sige, paningkamutan nato nga ma-play nato na siya, ha. Anyway, B, anyway, way. Ala, sorry naman, wait lang ha. Ako po ay may nagawang pagkakamali dito, Bibi Jow. Ikaw na bahala, ani Bibi Jow, ha. Meron akong ito na lang, ito na lang. Anyway, Bibi, tataod-taod ha. Ako na lang gikuan, Bi. Ikaw na lang bahala, anak Bi, ha. O, taod-taod, Bi. At ang ininyo nga to ang putahi confession. O sa kabibi na to ang nagpadala sa tuwa sa iyahang problema, sa iyahang mga... O, gusto magod siya nga mag-clear ang iyahang mga panghuna-huna. Sige, bitaw. Inabito, teka, binuangin. Jugo. Ikaw na bahala, di, Bibi, jawa. Sa iyo lang, jugo, i-shortage karong gabi una. Taod-taod ha, once again, at ang ininyo nga to ang putahe confession. Oo, o niya, abrihan na to ang ato ang linya, o niya, taod-taod, pwede mo nga manawag sa to, maghatag sa inyo mga tambag para sa to ang letter sender unya sa pagbalik po sa to ang programa. Dili hapon syempre sa XFM Network Philippines. Ay mo paghawa sa pagbalik na to once again. O, ang ato ang rated SPG nga programa. Atong sugdan paghuman sa pipila ka mga pahinugdo.

0: Attention, ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na-added to.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanatanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
7: Alas G's sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Andam na ba mos o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
1: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
1: Og kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga masin?
5: Pwede.
4: Uy, wag malang didiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Welcome po sa itong programa Kurang Gabi Una, ang Putahe Confession. Kini ang inyohang safe space or safe wall kung asa pwede mo makapagawa sa inyong mga hinanakit. Simple lang inyohang buhatan B, pwede ko ninyong i-message itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Or di kaya bi pwede po kunyong i-text 0975-474-9153. Pero I doubt kung mag-text mo sa kuha, dapat pinakataas ganun yung message, no? Kung yung feeling ako maputol, manggit po siya sa mas maayon na lang na kung naa ka i-confess din ha, either malipayon na, usaba, kalipayon ba na nimo, or you're being sad, or you're being whatever it is. Kung unsa imong ipamati din ha karon, unsa may emosyon nimo din ha, much better ni imo na siyang ipadala sa tuwa sa tong official Facebook page. Again, 101.7 XFM Bukidnon. Reminders, Rated SPG po ang ato ang programa karong gabi una. So mohang yumi sa mga kabataan nga naminaw karon, nina inyong mga ginikaran sa inyong kilid, mga moms, mga daddy. Hangyot mi sa inyo hanga ang kaninga to ang programa mang God is naibasin natin mga maingon dinhi ang mga words nga dili pwede sa inyo mga anak. Kamo na lang po ang explain ha, kay wala koy gustuhon magid nako nga i-explain nako sa ila nga ingon ani ni siya or ingon ana na siya, basing ma-misinterpret ko sa inyo ang mga anak. So mohang yo lang ko sa inyo kinasing-kasing, ayo ko kamo na lay explain, kamo na lay translate or kanang if naay mga words nga maingon mangayo ko da anog pasaylo sa inyo ha, kay tao lang po ako at ako po ay nagkakamali char lang. Pero bilid na ko maglangay pabitaw, no, kay nagpanikad na gid nga to ang letter sender for tonight. Syempre nga to ang Putahe Confession. Hatol usab ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic. Uy, sa mga manganakay din dinaad na karon, no. Ilabi na sa mga nagpuyo diri karon sa it's either sa Malaybalay baka or sa Valencia baka. Naa ka San Fernando or asa man ka diri sa Bukidnon. Ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og zero billing sa tanang mga mommies dinha nga mga nakay nga walay budget apan naay PhilHealth. Pwede na mo nga manganak sa Mommy's Child Maternity Clinic nga walay bayaran maskin piso, meron pang pa-cashback. Ibig sabihin, ikaw na gani ang manganak, ikaw pa'y tagaan o kwarta. O asa man ka ana uy, o matagaan ka na kay pa-cashback na ay mabalik sa imuhang money. Tapos libre po ang magpa-prenatal check-up, libre po ang newborn screening pagawa sa imuhang baby. Libre pod ang check-up sa pedya sa imuhang baby ay ha mo muuli. Oh, libre pod ang kanang family planning counseling. Libre pod ang inini tubig sus Ginoo ko butan pagid kay ang mga staff. So unsa pong pangitaon nimo, di ba? Gusto jugag mga anak dito sa palpalon imuhang kuan. Kasabaan ka nga oh nga mag-inarti ka nga artibe na mga mama basta magkuan. Kisa bagoy ganahan di mag-inarti nga sakit magid kaayo nang mga anak na unsa di ay mo. Oh, niya ang mga ubang din haa, di pagkid ka sabot, di ba? Kung gusto ka nga palanggaon ka, diri ka panganak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutan kini siya sa may barangay size, corner Moreno Street, kilid langgit sa Das Marketing o Arby's Bake Shop o Atmang sa Terminal Pakanayan. O pwede po mo nga magbisita sa ilahang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Na kung maglangay pa, welcome once again sa toang programang Putahe Confession.
1: Ang musod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence. Sexual. Horror.
4: Hello. Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Marisa. Adun ako'y longtime boyfriend na pulo na may katuig. Malipayon ako, Cinderella, nga naabot kami sa napulo katuig. Kay bihira lang gyud ang magpartner nga maabot sa ingon aning kadugayon. Apan, Cinderella, iyaha akong gibiyaan. Kay ang iyahang rason, dili pa daw kuno siya ready magpakasal. Pero Cinderella, sawa na ako nabali. Personal de ako nga makawitness sa iyahang kasal sa ubang babae. Isa katuig pa lang sila sa iyang babae. And Cinderella usa ko ka makeup artist. Daghan ako nasaksihan ng mga kasal. Monang sa tinuod lang Cinderella gakaingit yun ko. And always na akong ginapangutana sa unang ako ang longtime boyfriend. Kung kaano sapod mi magpakasal. Pero feeling na ako Cinderella, every time mangutana ko, kaka-allergic siya sa ko ang pangutana. Ang iyang rason sa ko, dili pa daw siya ready mentally, financially. Ug niingon ko saya, Cinderella, nga naaman unta mi mga trabaho. Mao nang kabalo ko nga ma-figure out gud namo kung naaman mi mga problema sa kwarta. Once kasal na mi, kabalo ko nga malutsan gud namo ang among mga problema. Pero wala man jud ko kabalo, Cinderella, nga ako ra di ay ang gusto magpakasal ug dili siya ganahan. Fast forward, Cinderella, nag-join ko sa Osaka Bridal Fair. Ug na ako'y nahimong client na actually, gi-refer daw siya sa iyang kaila. Ug dili na lang daw niya iingon. Kaya ang tinuod, close daw mi sa nag-refer sa iya. During sa wedding preparation, nigawas ko sa kwarto kay na ako'y nakalimtan sa kong sakinan. Na ako'y nakasalubong o nasugatan na dapat di naginunta na ako masugatan. Pag nakita na ako, Cinderella, ang ako ang ex-boyfriend. All this time, Cinderella, wala dyan ko'y idea kung kinsa ang groom sa ko ang kliyente. Sa dihang, Cinderella, nibalik ang tanang kasuko na naasa ko ang dughan. Nidiretso ko sa CR og naghilak ko. Pero need na ako maging professional this time. Akong gimake up ng bride. Gear-touch na ako siya hangtod sa reception. Gitry na ako kung kaugalingon, Cinderella, nga di ko muhilak. Nga dili ko magpangurog while nag-make up ko. Kaya daghanti kong pangutana sa kuang huna-huna. After sa kasal and sa reception, Cinderella, giistorya sa mag-asawa ang tanang supplier. Apil ko. Ug nagpasalamat sila. As if kanang murag walay sala ang groom sa kuha, Cinderella. And since ang makeup artist ang first in ug last out, nabilin ko sa hotel room kay manghipos pa ko sa mga gamit nga akong gigamit sa ilaha. Imagine, Cinderella, ako mismo ang nakita sa kwarto kung asa sila mag-honeymoon. Tapos, Cinderella, natingala na lang ko. Nakuratan gid ko nga nisulod silang duha sa kwarto. Nashock sila. Kay ang bride wala day kaila sa kuha. Nga ex day ko sa iyahang nahimong bana. Ang nag-refer day sa iya, Cinderella, ang ako ang long-time na ex-boyfriend. As in, walang yung sorry, Cinderella. Pero Cinderella, at the time, nag-istoryahan na yung mingduha sa lalaki. Dito, Cinderella, nangutana ko saya sa mga pangutana na nga gusto gina akong ipangutana sa una pa. Yang giingon sa kuha, Cinderella, dugay na silang magkaila sa iyang nahimong asawa karon. Ug na fall out of love daw kuno siya sa ako.
kay Kesyo daw, grabe ko kabisi. So Cinderella, ako apa daing sala ang tanaan. Daghan kay sag mga reasons nga naka-point out gidanan sa kuwa nga ako daw kuno ang naida kong pagkukulang sa among duha. Halos wala na ko'y masabtan siyang mga rason, Cinderella. Hindi na ko ganahan maminaw sa iyang eksplanasyon. Pero isa ra kong nabalaan. Endgame na ang tanan. Wala na ko'y nahimo pa, Cinderella, pero giingon na lang nako niya. Nganaan na siya sa usa ka babae nga swerte kaayo siya. Guwapa, bubbly og sweet kay ang iyang asawa. Nihilak na lang ko while pagawas na ko sa hotel. Kay wala ko kasabot sa kong gibati gyud. Isa sa iyang gipang-ingon sa kuwa, Cinderella, ang iyang isa sa rason nga ngano ko nung na-fall out of love siya sa kuwa. Kay di na ko ahatag ang ako ang virginity sa iya. Nag-promise ko sa ko kaugalingon sa una pa nga ihatag ko lang kini sa lalaki nga akong madala sa altar sa kaminyuan. Natingala ko, Cinderella, kay nga nung murag ang tanan-tanan. Sala, pagyod na ako. Mabalaan pagyod na ako, Cinderella, nga naa din hitabo sa ila sa ko ang friend. Katong naa sila sa laing nasod sa una. Pati mga ginikanan niya, Cinderella, ako po di ay ang gina-blame. Kaya nga ano daw kuno, nasa panahon na naging kami pa, napulo katuig, wa pagyod daw kuno ko kahatag sa ilaha og apo. Cinderella, ambot ba? Wala ko kabalo kung magilty ba ko dapat sa mga gipang-ingon o sa mga nadungog na ko sa ilaha. Pero I think tama namang gidpod siguro nga mag-move on na lang ko. Dili lang na ko maiwasan, Cinderella, nga magsakit ang ako ang dughan. Odo kabalo ko nga, naana siya karon sa laing tao. Naana siya sa laing babae nga swerte na kaayo siya. Pero nga naman, Cinderella, nga sakit mang gihapon. Lalong masakit ang langit gihapon ko. Nga nakita na ako nga, nagdugay sa ko ah. Pero wala ikasal sa ako. Mangayo lang ko og tambag sa mo mga listeners karon, Cinderella, kung unsay angay na buhaton. Tama ba nga magpakalayo-layo na lang yun ko? Aron makalimot ko sa mga panghitabo. Pero kabalo kong magbalik-balik gihapon sa ko ang una-una. Or tama ba, Cinderella, nga mangita na lang kong lain? Aron lang, totally ma-healed ko sa ko ang ex-boyfriend. Para sa Putahe Confession, Marisa.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Jun galaw yun pag anong sarangabaw din. Wala kong kreatin yung taas. Ang ihi, so kapag ihi, kapag putol, ay gabihin yung hindi matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kerting lami ang natulog na kayo po sa mga ihi, okay na kayo. Pag araw, wala kong kreatin. And 94, alam kong nakapaminaw sa kong gitang multi-car sa kong mabalatian. Yun ang tulay na ang sa history. Hindi mo kayo matapang natin yung panglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala nagatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong itumar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM,
7: ipalit na yun ko.
6: Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Santos Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santos Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santos Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santos Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lamig akong kwan sa anang kopi, Santol Kopi Mix, kay sa unang mga kopi. Abdus akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay halang mo kutokotok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun. Nakapan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, mangkilam.
2: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyo, sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abil akong Sir Ice dito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 User.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyahan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble.
9: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
10: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men. Ihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, gagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santol Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santol Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santol Plus Herbal Soap.
15: Dili na!
13: Santol Plus Herbal Soap.
16: Stong! Nagpilain yung gasolina?
17: Uy, tay! Prato na kayo diri tay. Mapultang pa na nato.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Usa may akong gamiton, boss.
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Oras, alas 11 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Mahal ko, oh mahal ko.
2: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Kinsa piliod na? Kinsa? Kinsa? Ah, katungkuan. Oh, katung... Ay, bitan akong pangutanon ka, no? Kasi may piliyon bitan ni mo katong nag-love sa imuha or katong love kayo ni mo. Ingon sila, mas ninutlo ko na piliyon katong taong love kayo ka. Because along the way, ma-learn gihapon daw ni mo unsaon pag-love anak nga tao, dobe. Pero pangit gihapon, Vicky, kung piliyon ni mo ang tao nga love kayo ka o niya wala kay feeling saya, it's like you're putting yourself in a prison. Karti! Pero bita, manigurado na lang kita, no? Mas gapag itong piliyon to ni mong tao nga love kayo ka, pero naapong kay feelings. Dili kay love ka niya, pero wala kay feelings sa iya, ha? Kaya ikaw magigapon mag-antos ana at the end of the day, di ba? So, mas maayog yun nga piliyon ni mo ang tao nga love ka o love po ni mo siya. Pero again, when it comes to love, ingon sila, dapat magbiling gado ako nung kagpara sa iwang ka o galingon. Dili ba gado po di ihurot sa iya tanan? Para na siya assurance ba nga siya ragid ang imong higugmaon. Okay, anyway, bitaw-bino, bahala na mo kung unsa inyo ang mga choices din ha, unsa yung mga piliun ninyo din ha. Ang importante, dili lang kita masakitan. Kamugihapon na minaw sa Putahe Confession. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una. Naginusarang Disney Princess Bisaya version. Okay, kanina inyong madungga ng istorya ni Marisa kung asa nakita niya. Siya mismo ang nakasaksi nga ang iyahang long-time ex-boyfriend. Gibiyaan siya sa sulod sa 10 years nga naging sila sa iyahang ex-boyfriend. Iyang boyfriend at nga time. Gibiyaan siya para sa usa ka babae nga nahimo niyang kliyente sa kasal. Which she was the makeup artist. Kasakit ana, no? Niya, makita na lang ni mo nga. Bakit ganon? Ako marunta na... Oo, oh, niya. Nga nung si Zaman, no? Pero, B, sa imang inunaanin ng mangod ng mga rason, usahay yung mangin, makaingon kita nga, na diligid na siya, may iwasan nga mangutan na bito, tas itong kaogalingon, nga nung siya man, ako manunta to, unsa'y dahilan, nga nung inunaanin, nga nung inunaana, na-learn gid na ko na, nga kapag naagani mo rag, something na, mahitabo sa imuhal at sa example, inunaana, gibiyaan ka. Ayun na pong tanay mong kaugalingon kung unsay pagkukulang nimo, unsay wala sa imo, unsay naas iya hang anong siya ang gipili. Instead, bangon diha. Siguro manggod, I think ingon ana ang mindset sa usa ka tao because dili pa manggod nato madawat dayon nga nasakitan ta. Aba, oo. Dili na ito madawat dahil nga nasakitan tamo. O nang ato mga pride, usahay man, mas tagas pa sa to ang mga sungay. Dili ka na ito na maiwasan nga mo. Question dyan ta nga. Usamay na sa iyahan. Nganong siya man. Pero bitaw, na ay rason ang tanan nga panghitabo sa to ang kinabuhi. Same mo ha, Marisa. Oh, kanang ingon ana nga gibiyaan ka sa imong long time na ex-boyfriend. Kabalo ka. Kung unsay gibuhat niya, sa imuha. For sure buhaton gihapon na niya sa iyahang present karon maskin pag-asawa na niya because naay part sa iyahang life nga dili siya kontento kung unsay gihatag sa iyaha. And ang hitabo sa imuha karon nga gibiyaan ka, it's actually a sign for you to be happy. Makawala ka sa usa ka tao nga dili ka deserve. Ana lang gud. Pero again, nasabtan ako ang imuha nga giunahon na karon nga nasakitan pa ka. Eh welcome man ka nga i-endure nimo ang pain, imuha sang i-experience ang pain imong gibati karon. But again, sa mga nasakitan din ha, ayaw ninyo i-focus inyong kaugalingon sa sakit nga gikahitabo sa inyo ha. Instead, dapat mamangon mo kay tanang mga tao nga nawala sa inyong kinabuhi nga dili ka mo ang naisala. Dili ka mo ang dahilan nga nung nawala siya sa inyong kinabuhi kundi siya ay nangita o nangita siya og kanang paraan nga makawala siya sa imuha. It's actually a sign. o nga gilayo ka sa Ginoo sa mga taong dili ka deserve. Marisa, I think that's enough. No? Pag move on na jay, wala yung rason nga mag-focus ka din ha. Si Texter 5649, wala ko kasabot sa imong giingon, no? Pero ang niingon pa ni Arman, kanang mangita na lang siya og lain, aron maminyo na siya o bitaw, dili po ta kaingon nga makakita, makakita taglain, minyoan na dayon because it takes time. Di man kita kaingon na yun nga, pag makita ko lain, I know for sure, mauna gid ni siya. O dili ta ingon ana. No? Kaya usahay manggani, oo. Natin mga makitaan din ha, ang abing natog mauna na para sa tua, pero dili pa manggindi ay, parang murag, Tagalog na naman tayo ba? No? Murag, nakitaan lang na nimo siya in preparation para sa ubang tao. No? Sa'yo nagtagal, sa iba kinasal. Max, Demi, maayong gabi, baby.
0: Thank you!
3: Salamat sa imo ang pagsilip sa Facebook Live. Sa mga baby na ito, nga nagtanaw karon sa ito ang live sa 101.7 XFM Bukidnon. Dagang salamat, gihapon kaayo.
0: Thank you!
3: Nagpabiling gihapon mo nga nagmata o nagsilip-silip sa ito ang live. Kabalo kong ipangkapoy na mo. I know some of you are exhausted sa inyong mga trabaho sa adlaw. O nga, nagihapon kulis kagabi o nagsaba-saba. No? Nagsamok-samok sa inyo ha. Pasensya jud kaayo ha, kay kabalo mangudpod ko nga naapoy mga pang night shifts sa to, kabalo ko nga naapoy mga panggabi ang trabaho din ha. Nga need pod ninyo nga ma-alive pod gamay inyong mga dugo. Sa mga ganahan pa muhabol o tambag, pwede pa gid kaayo ha, 0975-474-9153. Pwede pa mamanawag, bintas na patay gamay nga oras. Dawaton gihapon na ako, abrihan gihapon na ako ang ito ang linya para makahatag mo gamay nga words of inspiration, siguro words of a little encouragement para sa ito ang letter sender for tonight. May gabi po! Alo, apa? Ito na naman yung phone natin eh. Nagda-drop na naman siya ng mga calls. Need yun siya nga atong tarong-tarongon gamay kay mar delikado gini. Hello, may gabi po. Hello, aba! Bibi Jow, kailangan na ganyan nato siya i-fix atong phone kay automatic drop siya o calls. No? Alay, mga ayaw pa sa ilo sa inyo. Kadaghan man, dahil sa nanawag, pero mag-drop, gito siya gi-enjoyed. Kabad, ani, uwe. Sorry, kaya. Sige lang, ato lang sa ni ayusan na to ang linya, ha. Wait lang, be. Hello, mayang gabi, eh. Hello po. Hello po, mayang gabi, eh, sir.
4: Mayang gabi,
3: eh, po. Sige, go ahead sa imo ang tambag sa to ang letter sender po.
4: Okay. Sa tambag ni Juan, ni Chet Maritis.
3: Marisa po.
4: Ito, Marisa. Dili pa man ulay ang kanan kay bata pa man doon siya. Di lang doon niya ipokus ang iyong unuhunaan ng lalaki niya. Dili para siya. Tapay daghan na gulat doon siya.
3: So, dili lang din siya magdali-dali.
4: O, dili man doon kay isa rin lalaki, dagan may lalaki gan.
3: Oo.
4: Normal na siya, nga masakit na siya, kaya doon naman sila. In years na sila, o niya. Prematurely na siya, nga masakit na siya.
3: Lagi, 5-10 years gud ang inyong panag-uban, so sakit kag gihapon na, okay.
4: Sakit na siya, pero makayar na niya. Makamugo na siya kay. Ang yung buhatan na rin sa
3: dili man ta di pud kaingon nga pag mangita og lain mauna pud na ang solusyon, no? Ikaw ba sir ang unsa ba pila ka tuig ba ang imong pinakadugay nga relasyon?
4: Ako lang 3 years.
3: 3 years. Unsa gani to rason nga no nagbuwag gali mo?
4: Man to siya nangita, man to siya glain, wala pa man, wala man siya makakundin ko sa kuagot.
3: Uy, maoba. So 3 years. Yeah. Niya siya yung nangita og lain. Karo minyo, dumog din mo, minyo na ba to siya?
4: So, na minyo na siya.
3: Katugi hapon niyang nadayunan?
4: Wala na po.
3: Ay! Mo ba sana all?
5: Sana all.
3: Sige lang, at least dili man siya ang nawadan, dili man ikaw ang nawadan, siya may nawadan, nawala ka sa iya, ha. 'Di ba? So, dili gito siya para sa imo, ha, sir, tama ba ko? Nabuo ang netong cellphone, oy. Hoy, Asgar!
6: Thank you!
3: May gabi din na sa imo mga BPSO po nato sa barangay na. Ay, Asgar, may gabi din na sa imo sa mga kaubanan. Nga naminaw ka ron. O mga bantay nato din na sa ito ang barangay para i-keep ang peace, peaceful area. Salamat kayo ha sa mga kaubanan din na karon, Asgar. Wala pa man take up yun, eh. Kukatod, diha ka o take up yun pa. Hurot-hurot itong kape. Out of stock permanente. Okay. Tisingan nato ni. Hello, may gabi, eh. Hello po. My God! Sige, tagais ako ninyo yung chance ka atong ayuhon nito ang cellphone, ha? Mangayok o pasaylo. I hope mapasaylo pa ko ninyo. Kung di pa ning kamutan, syod na ako nga matubag. Ako inyo ako ninyo mga tawag. Pero nga naman ninyo, na. Nagod lagi kayo. Parehaan niyo. Oh, answer. Oh, Ay, nako. Sige lang, ayos na sana ako ni. Si Kuan, si caller, si katong 0916. Ako sa ning tarungon ato ang linya. Hawa ko kabalong ano naunsa ni Ziza. Ako sa ning ayoson. Anyway, B, salamat kay sa inyohang panahon, ha. Salamat kay sa inyohang pagkuyog sa atua. Ay, magkabala ha kay 24/7 po ang ato ang mga kanta diri sa XFM Network Philippines. Ano yun? Madungog ninyo mga favorite songs ninyo up until unyang kadlawon. Buwan na nga, ayaw ginoon paglipat niya, uglaing radyo. Paminaw lang gid gihapon mo kay kabalok ko nga ganahan kayo mag mga love songs for tonight. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayaw kalimot kita kits ta sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: isa-isa ng imuhang tiil dia.
1: Ah, hindi ingon magod ang doktor nga. Ah, di ko mag-alsad bugat.

0: Exciting!
1: XFM.
2: XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko. Sabi sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Manatinig kaya tuwid niya din ito makapunod ba yung daw niya. Mayo na kong tuwid. Magbanggo na good ko. Kami ato bilik mo yan. Sa mag-inong tuwid ng Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Nilson Tingpo, taga Samal Island.
7: Ako di ay usag atrabante sa Davao City Water District.
6: Ako na assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, lukadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung kopi din yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3.

0: Ito pa.
1: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
2: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
1: Oh, mo ba? Igamit ta nang guguan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
2: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kagayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Oh, mo ba na? Hala, paimong imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
2: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na pong Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pod kini sa mood.
1: Ah, sige na, sige na. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee o Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kung tuat ni Samo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Nangita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
2: Aral at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
3: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dito ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pero ni?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
1: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
6: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog na pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ng imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagmago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Oy pare! Nausagong ka! Kung bago ba mo si Mang Uyab, ayaw pabugos! Bisag asa rin na mabuti mong kamot pare! Na masuko ba niyo kang mabaliban?
9: Exciting!
10: Exciting! XFM time. It's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!

Sandol Plus Herbal Soup para sa malinis at preskong pakiramdam. Mag-Sandol Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: FM.
1: Kapitan Lodi!
2: Archie! Usa naman?
1: Nakutan na ba?
2: Sige, magkagpangutan na usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
2: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
1: Mga katupa, exciting!
3: XFM. Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katugon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Ningot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man duty. Mao nga batiyo nako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong ana balaka ko kay basta og mabuta na inoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, testingan ako unya akong gi-maintain usa ka semana, ako ang kalipay kay wala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Pirming na sakit akong kalawasan, sir. Murag action doon panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumar na akong Premium D3. Nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami isa pirming itong tulog. Jubay kayo na sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa DNMs?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
10: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sigayon na ako na, Miss.
8: Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababaihan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong baras akong panit at sa niyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang sendong itong sa
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nami gis.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, abalakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
18: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
17: Na naman. O saan na adikto?
18: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
17: Ha? Pero what? Wala yun?
18: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
17: Salamat kayo, Day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
18: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamulik, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanatanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
0: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong gisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wikan ang pagapuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ug unsa man galing akong gituyan nga mapulong, ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, nilipid na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
18: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunhunan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Mamino Ka sa XFM.
19: Par, par, alin pa, kumpar? Pakuratira ko na yung kumpare nga. Nasa'y muhay ang asawa?

is brought to you by Sysdopain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sysdopain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sysdopain, relief na maaasahan.

was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: ay, oo. Mananagat ganda akong papa. Kuyo, kito akong papa kay taas kay tubotong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapang yapon.
1: Ala, yaray! Ala, ito ino papa.
0: Ay, siya akong papa? Na, hantod ka ron. Missing pa.

0: addiction ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santol Plus Gold. Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santol Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santol Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santol Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikin ko yan sa Kapias.
3: Maminaw ka sa XFM.
4: O yan pagani, mura na giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting?
5: Exciting!

0: Dino Ka sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, Tagapuro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basta'y labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
15: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
5: Kuha nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala murag nawala ang hapdos sa kusang sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate na may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal, niinom gyud siya ana. Mo gina pa yang coffee pod kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawas nga hilig magana siya coffee. Nang pinaka nakatambal pa sa imong balatian.
7: Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par, adali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.
10: XFM!

0: sur XFM.
1: Hoy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?

0: sa XFM.
1: Sa una, magigiuyab. Sukat nga namin na akong XFM. Kwartahan ako.
2: Wow.
1: Na magigiuyab. Lisod po, nagmamayot ko. Ay, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o. Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o. Oh. 150 lang, 150.
3: Mga katupa, excited!

0: Isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Baligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asa mo ka makakita isda nga panghatag? Natuog ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.
4: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
6: Usa ka call center agent.
5: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
6: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sisda Pain.
5: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sisda Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sisda Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.
9: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab. Aksyon siya kawala. Mas gwapo yun ang picture ng plant. Dalirag yun siya makawala sa kumpan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako, mga nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Ang refill lang lang sa tricycle, mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo, kamu lang katilaw. Para makita gini ninyo kung sa pektibo ang picture ng plant.

0: sa XFM.
1: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayong muhab-hab. Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagpulang dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabantri sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
10: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil. Oh,

0: Sanitone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sanitone Gold Coffee Mix.
1: Punti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Sanitone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang ako.

0: Nationwide. Sister
1: Pain. Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gaminod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ipilis sa mga butika.
3: Alalo, unsa ni?
4: Uy, apo. Monkeypox mana.
3: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, bayan.
4: Magsanton, vitamin C.
5: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, par! Ali bagun, par! Pakuratira ko di mong asawa, par! Ing na nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon, par! Sige na, par!

0: Kasih FM.
1: Oi pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pang suko-suko, hulat langgon, usagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, exciting!

0: Acum Mamina o ca sa XFM.
1: Bar, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mi pasar jug ka bisa wa kay sulod-sulod.

0: sur XFM.
1: Oi par, bakurate na gori mong kapital niya nga. Karon mudaga na pod, sukan ganyan to, sayang saat. Oi, wagay na to man.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugan ni si Dr. Sayes to, na panyo, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sore Eyes ko perme. Abi na ko Sore Eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
7: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 User.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Matung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men.
15: Ihimo sa baka o clavuasca.
14: Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
17: 7 Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko, yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Pili na!
17: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung upan pa nga painkiller, walay epekto. Kahirajid kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Si Risita Basay. Mag-eating na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa tablas kape.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape lang, di gamay na magkape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat mag-inom ni Manning sa tablas kape mix. Sa may ginabati na
5: mo. Na, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose yung mga.
5: Oo, naulian.
6: So, kinig, palit ganin mo.
5: Ipalit na
6: ko. Obay, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang ipalit ni nanay.
5: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kay sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ko nakayon lang ko.
4: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.

0: FM.
1: Hala, oy, di man tari siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.

0: Uy!
1: Cap!
0: Hala, tapa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunong raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunong pagbaya ko, Cap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na, piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, na siya, ninahinay na siya, nagkawala siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadidibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
2: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon, vitamin C. Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon, Vitamin C.

0: mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santo Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, witter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santo Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santo Plus Gold gamita.

0: SFM.
1: Hoy, Madi, kumang laki gani ka. Bayadaan bago chula. Exciting?
2: Mga katupa, excited?

0: Dino Car sa XFM.
1: Mar, pakuratira ko si Mrs. Nemo nga. Di na mo gahi mong tamadidoy kay gidiabetes adi ay ka.

0: Pino ka sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganay kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?

0: ay, Metra!
1: Libog ko ba?
0: Anong nang libog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang kapa o pangit.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambato rin mo. Gahi kagyog o. Sige. Anong bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana?
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka, good. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud, daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Pasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mag Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Late na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturo. Bu food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Kinahan sa kuanin nga kapi, kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Ipili sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratin ako di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki?
3: Mga katropa, excited!

0: 从妈咪到卡在 XFM。
1: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: Sebab lu karom, niato asing ko pisos. Makagrocery na ko, pan, sapatos, uban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
1: Ha? Karon di pa?
0: Karon, dili na. Kaya na CCTV.
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulong piging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mong kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di ay o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Mahal, kumusta na ka desa abroad?
13: Nagpadako din ang mamagika sa Pinas. Nagpapalit na sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
12: Ay, salamat.
13: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
12: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping diya mahal. I love you.
14: Vitamin C, Vitamin C. Mag Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John J. Librias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na gyud nako mangapi og Santon Plus Coffee Mix. Dako gyud og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho nako kadlawon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay niini ubay-ubay nga mga sakit wala oni.

0: pagpapaling sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bagura lang anak ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?
3: XFM!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Monas sa XFM, doon na kita ay 7 minutos, mga katropa, ang ilabay sa alas 4. Exciting Pilipinas!

0: morning, the morning, the morning, the morning, the morning, the good morning! Good morning, Pilipinas! Caraga Region of Gagosan del Sur, kumusta? Welcome! Niyarapon kita mga katropa sa itong panagmanuban sa programa Exciting Pilipinas ning Adlaw ng Martes with sa 26 na sa buwan sa Mayo do Smell 26 po. Puros 26. Hapit na ang December. Ito mga katropa, kumusta ka munta na diyan nga nagkapaminaw sa ito ang mga CB address sa XFM Magusan. Sa duha ka mga frequency mga katropa, ang XFM 91.3 San Francisco o ang XFM 95.7 Bayugan City. Ayon pagsikay-sikay sa itong mga sulid katropa ang karon nakahimo na sa pagmata. Nakapasalamat na ba mo mga katropa? Ining lain na pod nga adlaw lugway. Lain na pod nga mapakigbisog ang ato ang sagubangon nining mga adlaw. Siyempre nga ato nga pagpangalyo po nga matagan kita sa maayong panglawas. Kahimso guban sa ato ang mga mimbros pamilya, mga higala, parinte. Bisan pa sa mga kontra. kontras politika niya. Politika lagi ba? Oga, sa wala pa nagmata niya. Ala, mata naman, mata na. Mata na, mata na, mata na. Bangon na tangtangan ito na kay Bone Tigers. No! Maibot na lang mga gisaksak ang mga cord mga katropa. Oga, siyempre, tang-tang na po ang mga kutay sa Mosquetero. Katong mga gustong mo timbaya, gustong mo padangat sa ilang mga kuminto, pasibaw. Kung sa'y gusto ninyong ipadangat mga katropa, pwede na ninyong ipadangat din sa ito ang comment section sa atong Facebook Live sa XFM 91.3 and News and Entertainment. Okay, direta mga katropa, disata dito sa main. Kay si Mita, grabe ka estrikta. Onya, ang ato rin programa mga katropa kay Konmini. Musikahan at balitaan. Direta sa atong pag-uban-uban mga katropa ang musikahan at balitaan. Kay mga hungihong mga kasikas sa ato ang palibot na dinas atong nasod, mga regional ng mga balita, updates, atong madunggan rin napita mga katropa sa ato ang panag-uban-uban. Muna ang kung naamoy ipadangat, ipadangat lang na mga katropa diri sa ato ang numero 0981. 1525275 parang atong mahatagan og pagtagan mga katropa og dinipod sa ato ang comment section katropa. Arangkada na ang ato ang ikagikan sa opening ikaduha karon nga adlaw mga katropa no. Pero murag gasugod naman sila o wala pa opening, murag gasugod naman. Mura po na itong na hungihungihan. Na hungihungihan. Na hungihungihan. Anyway, ang atong programa mga katropa, sa di pa nato malimtan, yaton kinikaninyo sa maayong kabuton sa Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C mga katropa mao kini makapaboost sa ato ang immune system aron nga makabatok ta sa mga nagkalain-lain nga mga bakterya ug viruses nga posibleng mosulod sa tong sa kalawasan nga mao nya ini mga hinungdan nga magkabalatian ta. Pero kung dunay panlaban mga katropa murabag sa gobyerno ba na ay mga kasundaluhan pakusgan ang kasundaluhan mga katropa kay aron kung naay mga kalaban mabatukan mga katropa mo puni atong immune system. Mura ni sila og mga sundalo sa ato ang lawas aron nga ang mga kalaban ang mosod ilaharap pong pantipion. Santhon Vitamin C mga katropa sa kini ka alkaline nga vitamin C nga gama kini sa Yes to Health Incorporated. Siyempre, mapalit na sa mga butika o diripod sa tuwang sibihan mga katropa or sa online pinaagi na sa Shopee o sa Lazada. Sa kasikas na to mga katropa sa national atoning dirisata sa national atoning tapsingan mga katropa kay hugot matod pa nga gihimakak o gipanghimakak sa kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pamahayag sa National Bureau of Investigation nga giingong arm and dangerous ang senador samtang nagapadayon ang operasyon sa mga otoridad may kalabutan na sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Muning nakaanghita ni Ron. Manay tipsing na to mga katropa sa kuan. Ato ang national. Tipsing na to ang national sa inilaging maton pa pag himakak. Kaya pinagi usab sa opisyal nga pamahayag katropa gibutyag sa legal counsel ni De La Rosa nga si attorney Jimmy Bundok nga walay kamatuoran og layo sa kamatuoran ang maong paghulagway sa senador. Kaya nabunyagan ang maligi mga katropa ning si Senador Bato De La Rosa ang pugante. Anong napuganti naman ni nga wa pa man na prison. O, ni kalit naman pagka puganti mga katropa. Morning atong kuanan ro ning klasihan ni sa kuan. Kung anong napuganti naman ni. Nga wa pa man na prison. Og kalainan mga katropa kining mo ingon ta og kanang kuan na puganti lagi ka na priso pero kay wa man naunsa man pagkahitabua nga nahimo na may noong puganti mga katropa nga wa man na priso ni usa sa mga kuan karon mo pangutana. Pangutana nga naunsang pagkahitabua. And by the way po mga katropa, sa di pa nato na paladman ato sang himay-himayon po mga katropa kay doon na narabay tali sa mga naka baton o medalyon mga katropa sa gipahigayon gipahitabo ng palarong pambansa diri sa ato ang probinsya mga katropa kay pipila na as of alas 7 kagabi mga katropa mooni ang nakuha na to kagahapong adlaw sa Lunes Pizza 25 sa kagabi mga katropa alas 7 doon na tayo na sikbatan nga tali mga katropa sa mga naka dawat na sa ilahang medalyon nga bulawan nga mga atleta katropa. Ang NCR kon NIRDI na NCR naman NIR doon na sila ay duha ka bronze mga katropa og total siyempre na sila'y duha ka medalyon nga bronze. Samtang ang Region 1 Ilocos doon na sila'y isa ka bronze, isa ka silver o isa ka gold. So doon na sila'y total mga katropa nga tulo ka mga medalyon. Gisundan po kini sa Region 8 sa Eastern Visayas. Aduna sila ay isa ka bronze, isa ka silver. O total nila mga katropa, na sila ay duha ka mga medalyon. Onya ang Region 8 Central Luzon. Aduna po sila ay isa ka bronze mga katropa. Ang Region 10, ang Northern Mindanao, doon na sila ay silver duha o isa pod ka gold. Doon na sila ay total mga katropa as of alas 7 is gabi tulo ka mga medalyon. Ang Region 6, Western Visayas, doon ay isa ka silver. Samtang ang Region 9A Calabarzon, doon na sila ay gold mga katropa ng isa. Samtang ang Region 11 Davao, doon na po sila ay Osaka gold. Onya ang Region 12 ang Soksarjin, doon na po sila ay Osaka gold mga katropa. So money as of alas 7 mga katropa, papatan nakakuan sa dugang tali inin. Mawala ni atong partial. Huwag inyo po niyong madunggan mga katropa sa mga musunod pa nga mga programa. Dindi sa ato ang sibihan o siyempre ang pag-update ninyo sa ato ang page. Kay nagpahigayon po kita o mga live coverage mga katropa sa mga sport sporting event sa gipaitabo ang palaro to Agsor 2026. Inyo po nang makuanan mga katropa. Ang atong page sa XFM kanunay nag-feed sa mga ngayon inyong mahibalan mga katropa para sa inyohang kahibalo. Okay, siyempre naarabat adri sa ato ang areas Agusan, kita biay host mga katropa. Muna nga naarabay hungihong ni ingon niya grabe ka kuan. Pinaghandaan matod pa mga katropa. Bonggang bongga. Muna yung mga kuan na comment ang atong na si tawag ani. Dili sikop kay murata nag kagang. na likop na kuan nakuha. Nakuha na lang para sa genre. So, muna siya mga katropa ang mga na kuha na to ng mga impormasyon as of alas 7 kagabi mga katropa ang tali sa mga medalyon nga nakuha sa uban ng mga rehiyon ng mga atleta. Sa atong pagbalik katropa ang mga dugang pang katikaran uban sa mga importanteng pahinumdom, standby. Exciting Filipinas
1: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting.
4: Santon Blast Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Blast Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Blast Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Xanthone Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
3: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tawo nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika. Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirog sa'yo aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
10: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress.

0: maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe.
4: Sister Pain.
5: Symptoms persist.
6: Sister Doctor.
7: Ibilis sa mga butika.

0: Doon na kita ay 39 minutos bago tropa ang bilabay sa alas 4. Ining orasa mga katropa, ito kinikaninyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa, mo kini ang usa ka kape nga gama sa Yes to Health Incorporated. Nga nangapi ka mga katropa, naka vitamin D3 ka pa. Para ni sa mga dunay diabetes. Atod pa mga katropa, pwede kayo ni kay dili daw sugar ang gipatamis. Kundili stevia extract. Manang nindot kayo mga katropa sa mga dunay diabetes. Si katropa ang Lina ni Ana, good morning Sir Al og sa tanan, labi na sa amo ang mga silingan. Dire sa Purok 2 ay Barangay 5 na Minaw Pirme sa imo ang programang Exciting Pilipinas. Mayong morning dia sa inyo ha mga taga Purok 2 ay Barangay 5. Og siyempre mga katropa sa mga tanan nga mga nakadungog sa tong Sibya karon nga kabuntagon. Mayong morning dia kaninyo kung asa man mo nimutang mga katropa. Kay nga tong serbisyo 24 oras man. Kamo na bahala sa inyong radyo diha pabuyluhan ba inyong permi. Og hinay-hinayan lang. Dugang pa nga mga katikaran sa itong pagbalik mga katropa man sa mga importanteng painom-dom. Standby.
1: Exciting Pilipinas!
2: XFM. XFM.
3: Kapitan Ludi!
4: Oy, RJ! Unsa man?
3: Nakukuta na ba?
4: Unsa man na?
3: Ano man na ay sabaw sa balut?
4: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
3: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansom Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Atoko, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta. Yata gana ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Kwaon, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: adunay glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako di ay si Dan, usaga professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bili sa mga butika.
5: Uy, apo, monkeypox mana?
6: Unsa mana?
5: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
6: Hala, imot ko inom.
5: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
6: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
5: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
6: Santol, bayan.
5: Magsanton vitamin C.
7: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
8: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Master,
1: ayo sa man kap.
0: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili kapoy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Doon na kita ay 5 minutos mga katropa ang milabay sa alas 5. Kinig oras sa mga katropa at kinig ka ninyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang kapi nga makatabang sa itong kalawasan, labi na sa doon na naghambin ng mga balatian. Kay doon na kinig magustin kamunggay o suya bean. Sa kahumot pa lang mga katropa, wa na, solved na. Santhon Plus Coffee Mix, gama na sa Yes to Health Incorporated. Lami kaya na karon nga ikapi mga katropa ni ini nga mga panahon na ni ini nga taknaa sa mabugnaw nga kabuntagon. Mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po sa online, pinagi na sa Shopee o Lazada. Inyong learning order mga katropa o diri mismo sab sa ato ang Sibihan. Dalikyat ra mo diri mga katropa. Aron niya makapalit mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Na tayo mga bisita po. Si Katropang Gloria. Good morning, Katropa. Always listening sa ating Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan, Nasere. Kumusta ba ang mga taga-Bayugan? Okay ra ba ang mga Bayuganon? Si Katropang Bam Ading. Good morning, Sir Al. God bless you more and more. Likewise, Katropang Bam Ading. Og sa atong tanan, God bless us more and more. Dirita mga katropa, sayron din nga itong update sa panahon. Nagpagawas na ang pag-asa mga katropa, kaganihang alas 4 sa ilahang bulletin o sama sa gihapon mga katropa, makasinati o trough of low pressure area ang eastern section sa Mindanao. Onya, kay naaman sa Mindanao mga katropa, ang atong rehiyon naaman din sa Mindanao. Ang kinitibok ang Mindanao, mapanganuron ang kalangitan o dunay mga patak-patak ang mga pag-ulan tungod kini sa trough of low pressure area. Mauna nga posible ang mga pagbaha o pagdaili sa yuta sa panahon nga dunay makusog nga mga pag-ulan mga katropa. Onya ang hangin, hinay nga tuna sa kasarangan nga magagikan sa northwest to west. Ang direksyon ini mga katropa, samtang ang balud sa kadagatan adunay punto size nga tunas sa 1.5 metros ang gihabugon ni ini. Moni ang update mga katropa, og ang adlaw musubang karong taon-taon sa may alas 5:26 og musab usab kini unya sa may alas 6:20 sa kahaponon. Moni ang katong mga motorista dia, ayaw mo kalimot pagdala sa inyo ang mga raincoat. Tabok-tabokan na to mga katropa. Si katropang Ray Alinton, alang usab sa iyahang impormasyon. May kalabihitan ng mga katropa sa ining produktong petrolyo. Mating saka naman po di. Ay, nako, pilara ang os-os, daghay saka. Tayo rin sa report ni katropang Ray Alinton. Katropang Ray, my morning, sa iyong report.
3: XFM Report.
5: Yes, katropang ala, bad news alang sa tanang mga drivers. Tungod kay misakan usab ang presyo sa produktong petrolyo nga epektibo sugod alas 6 buntag karong adlaw, Mayo 26, 2026, base sa pahibalo sa mga kompanya sa langis, adunay dugang nga piso .26 centavos kada litro sa diesel, samtang misaka usab ang gasolina og piso .43 centavos kada litro og ang kerosene usab nga adunay sak pagsaka nga 0.83 centavos kada litro. Gilauman nga maapektuhan niini ang plitihan og presyo sa uban pang mga palitunon sa merkado. Daghang motorista og commuter ang nagpahayag sa ilang kabalaka tungod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana. Padayon usab nga gimonitor sa gobyerno ang kahimtang sa pangdaigdigang merkado sa petrolyo nga maoy giingong hinungdan sa price adjustment. Mga katropa, aron dili ma-stress ang atong kalawasan bata sana kanunay ang pag-inom sa Santon Plus Gold. Alang sa Delegasyon Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Rial Buro Alinton, alang sa programang Exciting Pilipinas.
4: Dangay salamat Katropang Ray Astilan. Saka na po mga katropa ang ato ang gasolina, krudo o gas. Kining kerosene mga katropa ang gamiton dito sa mga bukirang bahin para sa mga lampara. Guban pang kagamitan ining kerosene mga katropa. Kinig yung krudo o gasolina. Sa gining kuan po, madunan po i-apekto nini mga katropa. Kay mi taas naman po. Kanusaan na po ka ni mo os-os. Os-os ang mo os-os ano yung mga katropa kasagaran kinirigi yung laylayng half slip laylayng garter tita maglangay mga katropa tabok-tabokan ta ang atong mga balita sa mga rehiyon sa itong kaubang istasyonan mga katropa sa XFM ato ning siren mga katropa kay maton pa adunay 3 Santos Kapin. Kantidad sa droga sa Tagum City ang nasakmit sa mga operasyon. It's VI nga suspect arestado. Ato ni Siron sa report, binagina ni Katropang Darwin Dulatren sa XFM Tagum. Katropang Darwin sa report.
3: XFM Report.
2: Mukabat sa 340 nga kantidad sa gituwang shabu ang nasakmit sa inyusang puwersa sa kapulisan. Nagipangunahan sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge. Pinagi sa bypass operation sa barangay San Miguel, Tagum City. Alas 3:21 ang takna sa kadlawon, Mayo 25, 2026. Nailan ang subject sa operasyon nga malampusong nadakpan nga si alias Glenn, high value individual drugs personality, 43 anyos, adunay kalibin, lumulupyo sa lasampit nga dapit. Sumala sa report sa Tagum City Police Station. Gidakop ang suspechado human kini palitan sa poster buyer og usa ka pakete sa gidudahang shabu gamit ang 500 pesos nga mark money og 9,000 nga bodol money. Nakopiska usab gikan sa iyang posisyon ang laing upat ka paketeng druga og usa ka rubber milka glove og usa ka unit nga Honda EDB 160 nga motor nagigamit sa drugista sa pakig transaksyon sa illegal nga aktibidad. Gibana-bana ang timbang og 50 gramos nga shabu ang nasakmit sa operasyon gikan sa suspek kansang balhog na sa presuhan og nagatubang sa kaso sa paglapas sa Section 5 o 11 Article 2 sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kanom naman ipahayag ni Police Lieutenant Colonel Bahan sa XFM Tagum na padayon niya ang pakusgan ang mga inisyatiba batok illegal nga druga sulod sa iyang area of responsibility aron makapaton og luwas o piskay nga syudad alang sa komunidad aron maligon ang tuhod makasugakod bisang magluhod magturbo mail enhancer matag dulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
4: Samtang tabok-tabokan na to ang Davao nga area mga katropa, paglabay og basura sa Davao City Sanitary Landfill, temporaryo kining gisuspende. Ato ni Sharon sa report, binagina ni Katropang Jovet Espanyol sa XFM Davao. Katropang Jovet.
3: XFM Report.
6: Temporaryong gisuspende sa Department of Environment and Natural Resources kan DNR 11 ang paglabay og basura sa Davao City Sanitary Landfill human sa nahitabong waste slide nitong Mayo 20 nga miresulta sa pagkamatay sa usa ka individual, duha ka injured og duha ka magamising. Base sa assessment sa Environmental Management Bureau kan EMB 11 og sa Mines and Geosciences Bureau kan MGB 11, nakita sa inspeksyon ang mga delikadong kondisyon sama sa titip nga basurahan, naguba nga leachate pond og presensya sa informal settlers o waste pickers dool sa landfill area. Dunot nini, nagpagawas ang DNR og notice of violation batok sa City Government of Davao tungod sa kakulang sa discharge permit og problema sa leachate treatment system. Matod sa ahensya, nga dili tugutan nga mubalik ang operasyon hangtod nga masiguro nga luwas ang lugar. Sa pikas bahin, gibutsag ni Barangay New Carmen Captain Jerry Ceballos atol sa pagginabi sa XFM team nga kapin lima na kaadlaw nga nahudog ang operasyon sa landfill nga nakaapekto sa panginabuhian sa mga residente.
7: Sa pagkakaroon na, mula naman sila naglabay kay napasilay status sa DNR National. So wala pag ipalabayan nun, so wala pa ipanginabuhan ng mga tao. Hindi ka na itong pagkaitaw. Wala mga 5D0.
6: Samtang dugang panini na muabot sa kapin 130 ka mga pamilya paghihapon ang nagpabilin sa evacuation center. Mga katropa, arong kanunay, boosted ang immune system, adlaw-adlaw sa pag-inom, ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
4: Tabok-tabokan na to ay ginsan mga katropa, motorista patay sa hit and run. Pulis na damay. Sa detalyes report atong dawaton si katropang Ivan Pulunan sa XFM ginsan. Katropang Ivan sa report.
3: XFM report.
8: Giawag ni Police Lieutenant Colonel Patrick Elma ang labaw sa Traffic Enforcement Unit ginsan nga musurrender na ang suspect sa hit and run incident ning nakalabay Mayo 24 alas 5:38 sa buntag sa South Cotabato Sarangani Road sa Barangay Labangal ning siyudad sa ginsan kung diin mitliwan ang usa ka motorista samtang samdan usab ang pulis nga nadamay. Giila ang motorista nga si Joner Granada Labang 31 anyos ang kasi Humphrey John Palermo 24 anyos nga pulos taga Mirabueno Village, Purok 29, Barangay Mabuhay ning siyudad. Ang pulis nga nagmaneho motorsiklo mao si Jane Tolentino Mendoza, 31 anyos, nga PNP personnel nga na-assign sa City Mobile Force Company og residente ta Barangay Poblasyon Santo Niño, South Cotabato, samtang gialigarang tricycle ang mibangga kanila. Subay sa inisyal nga impormasyon nga nagsundanay matud pa ang pulis og ang gialigarang tricycle nga ginasubay ang nasampit nga dalan samtang si Joner Labang ang anaa sa pikas direksyon gikan sa Barangay Kalumpang padulong sa Makar Traffic Light diin sila tanan ang anaa sa innermost lane apan pag-abot matud pa sa naitabuan kalit nga may overtake ang gialigarang tricycle hinungdan sa bangga tungod sa kakusog sa impact nalagpot ang angkas nga si Humphrey samtang si Joner ang nagkadugo sa dalan samtan usab ang pulis nga pulos daling gidala sa Balay Tambalanan apan impunto alas 6:30 sa buntag gideklarang patay si Joner sa mga attending physician sumala ni Humphrey giingon sa mga residente nga mitabang kanila nga adun na matod pa'y tricycle nga mibangga kanila og dali nga misibat human sa maong disgrasya. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Elma padayon ang ilang pakigalayon sa Public Safety Office aron makakuha og kopya sa CCTV apan gipanawagan ni ini sa suspect nga labing maayo nga mutahan sa kapulisan alang sa posibleng pakighusay samtang wala pa mabasaka ang kaso.
7: Pwede you surrender kay we are conducting deeper investigation on this to identify you. Mas lalo pang mag-aggravate yung iyong offense committed if ever hindi ka mag-submit yourself to us for investigation.
8: Sa pagkakaroon, padayon ang investigasyon sa kapulisan sa nasampit nga insidente. Mga katropa, ayog surrender sa mga sakit o mga hagit sa kinabuhi. Magpabiling healthy o abdik, tumar o Sunphone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
4: Samtang bar sa ginsan, may reklamo sa pipila ka pulis nga gasolod o wala gatuman sa SOP. Ato ni Sharon sa report, pinagina ni katropang Philip Oligario. Katropang Philip sa mong report.
3: XFM Report.
9: Subling nagpahinumdum si Police Lieutenant Colonel Nicomedes Olivar Jr., City Director sa General Santos City Police Office, nga labing ginadili sa hanay sa kapulisan ang pagsulod sa mga bar, nightclubs o unsamang balay kahilayan. Kabahin kini sa reklamo sa usa ka bar sa Dakbayan, kundi indo na matudpay pipila ka mga pulis ang kasulod o wala gatuman sa SOP called Standard Operating Procedure. Sa post, magpailalang matudpa ang mga nasampit nga tropa aron dili nakapkapan sa security personnel. Apan higayon nga ipasurrender ang service firearm, mubalibad kini og banghimakak nga doon na lagi pangita sa sulod. Apan taod-taod, grabe na ang inom sa bar. Gikabalakan kinig maayo sa management tungod makapila kay gayon na nga nalambigit ang pipila ka pulis sa pagpabuto og service firearm tungod sa impluwensya sa ilimno makahubog kundi in kasagaran madamay pa ang pipila ka mga inosenteng individual. Sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Olivar, iyang gimando nga i-review ang CCTV sa maong bar og ugaling mapamatud-an ang mga pasangil posibleng muatubang og administrative o criminal charges ang mga pulis nga madakpan. Matud pa ang pagsupak sa simpleng pulisiya, dili angay dalhon ang imahe sa kapulisan sa ginsan. Mamahimo usab nga manawag sa 911 alang sa dinaliang aksyon.
7: Kuha na ito ng CCTV kaya itong bisigan para kasuman ang itong BNP, no? Kalun sa bar.
10: Ay, bawal lahat ng PNP. Kaya musulod sa bar, mag-inom-inom dito.
9: Ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Nicomedes Olivar Jr., City Director sa General Santos City Police Office. Mga katropa, ang pagtuman sa kinahanglan sa tumpang lawas, makalikay gayod sa mga sakit. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na, aron adlaw-adlaw makaangkon og healthy body og strong immunity. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
4: Samtang tabok-tabokan na ito mga katropa ang Bukidnon nga area. Kay dunay 80 anyos nga lola ang nadasmagan kini matod pa sa Baobao sa Talakag, Bukidnon. Sa detalyes report atong labaton si katropang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon. Katropang Michael sa imong report.
3: XFM Report.
11: Aksidenteng nadasmagan sa Baobao ang usa ka senior citizen samtang patabok sa kalsada sa Purok 3, Barangay San Isidro, Talakag, Bukidnon. Pasado alas 5 sa hapon, Mayo 24, 2026. Ang maong lula na ilang si alias Mirna, 80 anyos o residente sa nasangpit nga dapit. Base sa investigasyon sa Talakag BNP, nasairan nga samtang ang biktima nilabang sa dalan kalit matod pa siyang nadasmagan sa Baobao nga gikan sa Barangay Sagaran, Talakag o Padulong sa Cagayan de Oro. Tungod sa impact, nahagba ang biktima sa dalan o nakaangkon o mga samad sa nagarayang parte sa iyang lawas. Kinsa daling gidala sa Bukidnon Provincial Hospital Talakag alang sa iyang pagpatambal. Samtang ang nalambigit nga sakyanan uban ang driver niini gidala na sa Talakag Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Soup Gel Capsule alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
4: Sa katapusang bahin sa itong regional ng mga balita, mga katropa, milisya ng bayan member, voluntaryong nitahan sa mga otoridad. Sa Rotary sa report, pinagina ni katropang Jonathan Lee Soriano. Katropang Jonathan, sa imong report.
3: XFM Report.
12: Voluntaryo ganitahan sa mga otoridad ag usa ka miyembro sa milisya ng bayan niadto ga Mayo 24, 2026 alas 9:40 buntag sa Bukidnon 1st Provincial Mobile Force Company sa Barangay City, Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga personahe sa Bukidnon 1st sa PMFC uban ang mga personahe sa Malaybalay City Police Station o Kabanglasan Municipal Police Station, Bukidnon PPO Provincial Intelligence Unit o Mindanao Area Police Intelligence. Iniusa ang nagpahigayon gayon og intelligence driven operation kalabot sa nagpadayon internal security operation o combat operation o plan umay. Ang nasangpit nga operasyon ni resulta sa voluntaryong pag-surrender ni alias Mikoy, kanhi miyembro sa milisya ng bayan sa nabungkag nga guerrilla front 89 sa SRC2 in CMRC sa CPPNPA. Anaa na karon sa kusodiya sa Bukidnon 1st sa PNPC ang friend rescued, samtang giandam ang mga kinahanglang dokumento alang sa enrollment nini sa iklip. Mga katropa, sa pausab-usab nga dagan sa panahon, kinahanglan nato nga ligon kanunay ang atong panglawas. I-boost ang atong immune system pinaagi sa pagtumar og santon vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
4: Mga katropa, mga katropang naglangkob sa itong regional nga mga balita para karong adlaw sa adlaw nga Martes, 26 ning buwan sa Mayo 2026. Wala tayong oras mga katropa sa pagpalayang basunan. Musunod na tataod ang Secret of Health. Magasundan kini sa Express Balita sa Buntag, Bullseye, Centro. O kuman pa ang mga programa sa Kabuntagon, maingon man sa kahaponon, ang ayan pa ninyong paminawan, din nilang sa XFM Agusan. Sa ngalan na lang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines, atong kaawan sa kontrol si katropang Keanu J. Sibial. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Vicente Sigapon Magayngon. Ang pingtama katropa ni Adlawa, keep safe and have a good time. Bye-bye, ugpag, ayo-ayo.
3: Exciting Pilipinas!
13: Exciting!
14: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
13: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahati ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Syempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio mga kababayan ha. At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta mga kaibigan sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating pong programa at syempre mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
14: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
13: At sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health. No? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bating ko lang, Doc, yun ipapabati sa atin. Ano? Mm-hmm. Baka magtampo. Magandang pakikinig po sa inyo dyan. Ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan. Ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa, ganoon na rin sa atin pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan. Ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede nyo po ipadala yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
13: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan, yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos, updated po kayo sa mga announcement po at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
3: Secret of Health, Health Info.
13: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, ako sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo, Dok, pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Pasintabi sa mga nagtatanghalian pa lang sa ngayon, for the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
14: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano. Na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po ay maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalubasa, na kadalasan ay nadidevelop to sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
13: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin dyan, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon, Dok, ano? Mm-hmm. Talagang kukunti na lang, ano? O, kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? O, sa, mag-ingat kayo, ha, sa mga kababayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
14: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh.
13: Oo, Dok.
14: Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, may tuturing na pangunahing dahilan, yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan, parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Mm-hmm. Kapag kulang yon, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po. Pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard TH Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
13: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh, karamihan nito nakukuha po natin, ano? Unang-una, sikat ng araw. Pangalawa, sa mga dietary and sources, mga kaibigan, ano? At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon, mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation, mga kasama, ano? So, pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin, ano? Ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya. Yung most potent form ng vitamin D, mga kabayan. Ano? So, sa mga kaibigan natin, nakulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po, mga kaibigan. Ano? Yung pag-inom ng premium D3, isabay nyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo, mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa natin produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang, mga kaibigan, sa atin pong pangangatawan. Ha? Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Premium D3, ang bago!
15: Ako si Carla, hirap akong humiga at piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
16: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko.
17: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
16: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
3: Southland Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Pag radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. The Secret of Health.
13: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Upon text line 0969-609-6545. Balik tayo, Dok, sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba, Dok, yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
14: So, pwede lang natin mabigyan yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal. Pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon. Ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging puwersado. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka. No? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong pag-problema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
13: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw no, sa lower left.
14: Yes.
13: Sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong pong tiyan, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially doc, kung yung mga kinakain nila eh yung mga sticky, yung dumi talaga ng gusto sa wall ng colon.
14: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
13: Ako. Mm-hmm.
14: Oh, yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
13: Mm-hmm.
14: Oh, kumbaga ito sa katawan natin, sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano? Para maging healthy yung colon natin.
13: Mm-hmm. Ayan po ha. So mga kabayan natin, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
14: Vegetables. Oo, plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang eh.
13: Yan.
14: Oh, di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote, o saging na saba na nilaga, or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
13: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadali lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, dapat po mga kaibigan, unang-una yun nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama, yung papaya, berry, ano yan siya, hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok, every morning.
14: Oh, kasi yung papaya may pa-pain enzyme yan, so yun ay panunaw na rin para dun sa mga nahihirapan makatunaw. Saka lagi may kabag o kaya naman ang inyong. Kaya nga ang ginagawa natin sa papaya kasama yung ano eh, kasama yung buto.
13: Buto.
14: Oo, i-blend mo tapos lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan pero anti-parasitic na rin yun.
13: Mm-hmm.
14: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Yan ang kagandahan ng papaya.
13: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis?
14: Yes, pwede yan kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
13: Mm-hmm.
14: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
13: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan. Ha?
14: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
13: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi daw, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
14: Oh, ibang iniinom nila eh. May kulay.
13: Mm-hmm.
14: Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
13: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain.
14: Oo.
13: Or pagkatapos kumain, yun daw yung papabusog sa kanila, ano?
14: Oo, saka pag nauhaw.
13: Yun nga.
14: Oo, pag nauhaw, saka lang.
13: Mm-hmm.
14: Oo, kung hindi pa, minsan nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero ang tama pag-inom ng tubig, it's as much as possible, possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
13: Mm-hmm. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kabayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Dahil na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Kadahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama, ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyugdok, ano? Eh maganda pang ano yan, pang purga or pampadumi.
14: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
13: Ayun, ha? So, ayan, ha? So, mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalag din yan para sa mga kalamnan. Especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, ay bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
19: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Santon Gold, live testimony.
20: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Marigaya, Barangay Pangkabangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic, at pag inuom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking liig. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pangumaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C.
0: Laging constipated.

0: kagawad. No birthday day sa iyang kapikas ro na mga katropa. No happy happy birthday sa buutan og ambungan. Guwapang asawa ni Kuan Kagawad Jeremias Moralde. No di asa may barangay Hubang. Angelica Wado Leopoldo Labs, good morning. Og syempre good morning usab mga katropa. Diha sa may Poroksay sa Barangay Hubang. Good morning diha ni Sir Robert Orsinado. O kang Mr. and Mrs. Villa sa Villa Sensio. Ngayon diha sa may Poroksay Hubang mga katropa. O ganahanda ba ni sila mga katropa? Mga P.O. Santon Plus Coffee Mix mga katropa kay... Dili sila load-on.
1: Ayaw!
0: Ang nangingon. Ang umang kape kay load-on man mi... Load-on man mi ma'am.
1: Ayaw!
0: So, para... Muna ingon mga katropa nga testing mo o gano'n yung mga kape diyan nga nasa natian. No? O bitaw makaanat tama nga o nakahatag na diyan mga katropa o dugang sakit sa kalawasan o daangin na ninyong bisyuhan na.
1: Ayaw!
0: O, palit mo mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Natay kape nga premium D3 coffee, natay Santon Plus coffee mix, ug naasa tay produkto nga Santon Gold coffee mix nga dunay glutathione og collagen. Una nga tani mo kape diha nga way ayo, ilabay na nari. Good morning kang katropa ang Gloria Malala Apelo. Good morning usab kang Mar Datuin Matignaw. Ramchan, may buntag, Beverly Pataho. Marajaw na morning, Ma'am CJ. Shoutout sa tanan nga taga Habonga, Agusan del Norte. Galantaw sa inyong live. Ingat and ingat ang lahat and God bless. Nini Dahunog Sueco, good morning. Ate Grace Apolinario Vivero, good morning. Wilma Joaquin, mayong buntag. O kang Jendalyn Arceo Amaro, good morning. Okay, syempre mga katropa, good morning usab sa itong mga katropa di sa may patin. Ay, Ate Bibi Mahilo, mayong buntag ni mo diha kang Oloy Interio. Og syempre sa mga katropa ni Bulad Banlangit, yes, may Barangay Bourbon nga nagmarites na po doon. Na nga, nangapi mga katropa. Nangapi, og Santon Plus Coffee Mix. So, niya dalang marites-marites sa Silingan po. No, nindot kayo na nga pangapi mga katropa. No, good morning sa mga katropa, yes, may Barangay Bourbon. Wala tayo ikong oras nga mupadayin pasanahan mga katropa. Musunod ang programang Bulsa, ni katropang Junji Ilibrias o katropang Ray Sura Vasquez. Sa itong mga hookup stations, sagang salamat, Madirisa Gutierrez sa Metro FM Trento. Papa Franz o Mami Rosel. Diya sa may Metro FM Rosario, sagang salamat. O syempre kan JJ Ella sa Metro FM Bayugan City. Sa kawang sparring partner karon sa technical department, katropang Harvey Ramis o katropang Kiano JC Bial, sagang kayong salamat. O sa ilang technical head, katropang Melanie Duran. Sa ato sub nga station manager, katropang Ray Sura Vasquez. Sa ato ang news desk, katropang Limuel Ukay. Alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Kiniyong katropa, CJ Salvan Luy. Kiniyang Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: masyon o unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo o natabangan ang ilang mga balatian.
1: Santo Basco.
2: Posimilisa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Basco, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
1: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The secret of health.
0: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Usbo nako mga higala ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagapi ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
9: La la la la la la la la la la la la la la.
10: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
11: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
10: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
11: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
10: Unsa din ang Crap Gold Buy?
11: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
10: Maudi na ang Crap Gold, bay?
11: Oh, bay.
10: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kumbay, kay mupalit kong Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
12: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga dunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hintungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

0: Ahora es que trupa a las 7:08.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas, Virtus, Discretion, Monumentum, ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, mayong buntag kanatong tanan sa kinatibuk-ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome mga katrupa sa tuang tulumanon. Ang programang
0: Bullseye!

0: Bullseye.
1: Good morning. La tropa, ¿cómo está?
2: Init ang atuang panahon.
1: Ah, Martes naman po di ay, no?
2: Dali,
1: it's 26 na mga katrupa ni katong abulas Mayo de Smela 26. Ah, pipila na lang po kaadlaw. Mahumana po ang abulas Mayo. Ah. By the way, magandang umaga. Ayon.
2: Sa lahat ng nakikinig.
1: Oh, yeah. Mga kaibigan natin, mga bisita.
2: Good morning.
1: Lahat ng delegado sa Palarong Pambansa, mga bisita.
2: Calabarzon, Luzon, Northeastern Luzon.
1: Lahat-lahat ng mga delegado.
2: Lahat-lahat ng mga delegado. Good morning sa inyong lahat.
1: Kayo po'y nakikinig, mga kaibigan. Of course, dito po sa XFM 91.3 San Francisco. At saka XFM 95.7 Bayugan City. Ayun, siguro naman maintindihan na tayo ngayon. Ginamit natin tong yung
2: Tagalog.
1: Pambansang lingwahe natin, makaintindihan talaga tayo. Magbigan. Itong programa po natin, hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. Of course, isa dito ang Sandon Plus Coffee Mix. Sandon Plus Coffee Mix, mga katrupa, kapi-kapi ka lang. Of course, healthy ka na. Alright, of course, ang programa natin din ay hatid sa atin ng kay Crop Gold Fertilizer. Alang sa to mga farmers din ha, nagatabang kini aron mas mapadaghan pa ang atong ani. The time nga himsog ang atong pananom. Of course, mas daghan pa ang ani mga katrupa. O na nga, basta fertilizer gani ang imonggi pangita mga katrupa. Kini nga Crop Gold Fertilizer. Ato ni nga maangkon din ha sa mga agro-store mga katrupa.
0: Bullseye!
1: Okay, live kita mga katrupa sa 91.3 o 95.7. Right, sa itong mga partner stations, ang Metro FM Agusan.
2: Agusan.
1: Diyan sa mga Metro FM Bayugan.
2: Good morning, ni Katrupang JJ La Gomez.
1: Right, diyan sa mga Metro FM Prosperidad.
2: Good morning, ni Katrupang Karen Lozano Ogdong Rodel Tigson.
1: Good morning, diri sa mga Metro FM San Francisco.
2: Good morning, usap, ni Katrupang Janly Kiamhot.
1: Metro FM Rosario.
2: Pinagin usap ni Katrupang Yachel Montañas o si Papa Franz.
1: Ayan na Metro FM Trinto.
2: Pinagin ni Katrupang Attorney Risa Gutierrez. Good morning!
1: Sa atong cellphone number mga Katrupang, magpaabot sa mga mensahe. Katong mga gusto mag-text, i-text lamang sa atong cellphone number 0919-793-1893. Sa lahat natin mga kaibigan, gusto pong mag-text, okay, number po natin mga kaibigan, 0919-793-1893. Facebook pages po natin, okay, XFM 91.3 San Francisco, XFM San Francisco 91.3 at saka XFM 95.7 Bayugan City.
0: Bullseye!
2: At saka paki-follow mga katrupa, paki-share, paki-like, paki-comment.
1: Yan.
2: Magkatropa.
1: Right, ito na. Umpisa tayo sa pagbabasa sa mga greetings natin mga kaibigan. Siguro naman, marami namang naki-update.
2: Oo.
1: Sa resulta ng Palarong Pambansa
2: 2026. Ikalawa.
1: Tumaas na naman yung mga views natin. Alam namin na nandyan kayo, no? Actually sa updates ng ating Palarong Pambansa, follow sa page natin because Now, every now and then, na mag-post pa tayo para sa resulta, mga kaibigan. Alright, good morning, Ran Santisas. Bagong pangalan nito si Randy Santisas. Ran Santisas na naman.
2: Good morning.
1: Good morning. Okay, good morning kang Lina Pataho. Thank you so much.
2: Salamat din sa pagkikinig, ha? Katropang Lina si Pataho.
1: Ito pa si, ano, si White Chicken.
2: Oy, White Chicken.
1: Puting manok.
2: Puting manok. Diyan sa Barangay Alegria. At saka si Tatay Talisik.
1: Tatay Talisik, good morning.
2: Palagi yang nakikinig sa atin.
1: Father Talisik.
2: Kahit hindi yan nag-comment na sa ating live via Facebook.
1: Yes.
2: Pero palaging nakikinig yan.
1: Nandito din si Kagawad Jeremias Moralde.
2: Oy, Kagawad, good morning.
1: Good morning, Diawad. Ingon siya nga, have a blessed day, mga katrupa. Alright, greet ko sa akong misis nga si Merasul. Oy, happy birthday daw.
2: Happy birthday, eh.
1: Ni, ba Merasul?
2: Oy! Atong kantahan o niya, kantahan.
1: Pakantahan na to. Kajat lang, katrupang Kagawad Jeremias.
2: Paminaw mo dihas kantahan. Katropang
1: Jeremias. Mamirasol, good morning.
2: Good morning, Mamirasol.
1: Good morning, Mamirasol. Happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Sige, tataon kaya itong patugtugon. Ay, si Attorney Doris May Aldisen. Good morning.
2: Good morning, Attorney Doris May Aldisen.
1: Buenas aga, mga katropa. Piti kayo ang palarong pambansa.
2: Oy, pinood yun.
1: Dari sa Agusan, mag-proud kayo. Watching and listening here at HR Department.
2: Totoo yan, attorney. Kung makikita mo lang yung mga reels natin sa Facebook, marami talagang napahanga.
1: Napahanga, no? Totoo yan.
2: Sabi ng iba, bungga.
1: Bungga. Sige, happy watching and listening sa HR Department niyo dyan, no? Makasamahan mo, katropang Doris May. Magandang umaga. At saka, good morning kay Ginelyn Arcillo Amaro.
2: Amaro, good morning.
1: Happy Tuesday din. Alright, thank you so much.
2: Binsyon Pataho, good morning.
1: Good morning.
2: At saka kay Langlang Asis Kulientas ng Buena Gracia Talakugon, good morning.
1: Good morning. Well, sa lahat po natin mga kaibigan na nag-celebrate ng birthday today, happy birthday to all of you.
2: Happy birthday!
1: Yes, here's a song for you. And of course, once again, no, sa beloved wife ni Kagawad, Jeremiah Moralde, Mami Rasul, happy birthday to you.

0: Bullseye! Okay, once again, happy birthday, Mommy Rasul.
1: Good morning, og happy birthday!
0: Di man si katrupang Lorente AJ.
1: Lorente AJ.
0: Naingon siya nga, good morning, katrupang siya Junji Saray. Always Anton Gold, Coffee Mix. Nagsi Anton Gold daw siya. Santon Gold Coffee Mix. Tanaw na po mi sa inyong live. Tinaaw para sa sabaw. Aba! Sabaw sa buto.
1: Buto, grabe.
0: Ang kagwapo ko no sa among idol nga si Sir Junje.
1: Good morning.
0: Di basta-basta sa katulupang AJ. Kaya good, mga idol ko ka niya.
1: Basta makasanton Gold Coffee Mix.
0: Nagsanton Gold Coffee Mix man ko no siya. Okay, di basta-basta.
1: Okay kayo na.
0: Okay kayo na, no? Tata Lebradilla, katrupa, good morning.
1: Good morning.
0: Di ay mga nag-text na to rin sa kining cellphone. Updates ang barcodes in the Agnes Ante Kuya Sipods in special class mga consumer. Saan naglibog na ko? Tarong ang text, katrupang baba. Mayong buntag, katropang John. Ako di ay si Jolina Turalba Pacomios. Shout out ko ni Lolo Jose. Nga siyaw kayo. Kuan gini?
1: Grabe.
0: Idol gini nila.
1: Idol niya na. Si katropang Lolo Jose.
0: Katropang Lolo Jose. Siyaw ko sa iyang programa daw.
1: Grabe.
0: Alas 3 sa hapon. Mangutan ako ninyo, katropang John. May asawa ba na si Lolo Jose?
1: Alam.
0: Kaya ingon niya, wala daw siya asawa. Imposible kayo.
1: Mao gani.
0: Shout out ko sa nangapi Santon Plus Gold Coffee Mix. Sa tanan, naminaw sa XFM. Salamat. Actually, si Lolo Jose, ito na istoryahan siya. Wag yun na siya asawa.
1: Wag na. Available yun na siya.
0: Okay.
1: Muna tinood.
0: Sa akong nasairan na, nag-ingon siya nga, kung ano ka ng... di gud kuno siya magminyo.
1: Kung dili gud natagam na maguna siya, nasakitan maguna siya sa una.
0: Tungod sa iyang kasakit.
1: Wato siya gawa sa move on man nang magduha-duha na siya ng uyab.
0: Duha na siya.
1: Pero kanang giingon imong available gyud na mo na itinuod.
0: Ala, kining mga nag-text sa uban no ato ning hot don sa pagbalik lang nato ha kay atong orasan alas 7:22 naman mga katrupa. So, balik mi, humani atong pairamdam, please stand by.
2: Bullseye! XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
5: Exciting!
6: Santon Plus Gold!
7: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix user atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani napansin nako dunay kausaban sa kong lawas ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan ang natubangan.
10: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
6: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko kasi naaydan lang ang virus ba. Kung kabigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ko dili.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolit, 50 anyos, usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pay gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
13: Nakulangan ka ba sa performance? Di rin na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
14: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, doon na kita ay alas 7.28 mga katrupa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, kining bahin, hato na sa karato sa Santo na Gold Coffee Mix. Nagatrupa ang Santo na Gold Coffee Mix. Usa ka maayusab ng kape, healthy coffee. Labi pa, doon na kini presensya sa glutathione o collagen. Alright, mauna nga, kung gusto ka magpagwapo, parehan ni katrupang AJ Lorente. Aba! Gamitan na to kini sa Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ka lang apan healthy na. No? Naay presensya sa collagen o glutathione. So kung naay glutathione, aba syempre ang atong pamanit hayag. Nilad-dilad na mayingog puti kay anang puti bangod mahimo man ang pintal. Para bang aban paper.
2: Ayaw lang ng puti nga. Hayag lang.
1: Hayag lang.
2: Hayag.
1: Okay, kining hayag manggod nga pamanit mga kadrupa, mas maayo na kay dili tamaaan na mga kadrupa, white lady. Ano ba eh, white lady?
2: Oh, white lady.
1: Manyag lalaki.
2: Wow.
1: Engkanto.
2: Engkanto.
1: Napaday na ron?
2: Napasiguro na.
1: Napasiguro. Okay, sa Biblia, naamanggun ang mga nilalang.
2: Ang
1: si tawag na to, anak, ang mga sinalikway. Huwag isalikway.
2: Mga falling angel ba?
1: Tiyaw mo ka na. Ay, magandang umaga din. Ayun na naman.
2: Uy, si Beverly Pataho. Sabi niya, sir, magandang umaga po. Grabe. Tagalig na talaga itong si Beverly. Tagalig.
1: Lahat tayo. Magtagalig tayo.
2: Tagalig.
1: Yun naman talaga. Okay.
2: Good morning din kang Rigor Narocla.
1: Still pang Rigor, good morning.
2: Monitor. Palagi siyang nag-monitor.
1: Ipagpasensya na, na nagtatagalig na naman kami. But anyway, may humingi sa atin ng update. Itong palarong pambansa from Zamboanga. Saan na ba yung tali natin? Tika, hanapin ko muna katrupa ha.
2: Yung sa gold siguro. Yung sa gold.
1: Yung tali, yung tali.
2: Yung tali.
1: Yung mga nanalo ba? So actually may mga resulta na kahapon, no? Pero ilan pa din ang nanalo. Ang Caraga meron na ba? I think meron na sa Caraga.
2: Caraga meron na. Pero ang nasa record natin is kahapon pa.
1: Kahapon?
2: I-send ko sa green na.
1: Ito. So as of as of today, ha? As of early in the morning, mga katrupa. As of today. Actually, ang bigyan namin sa inyo, ha?
2: Ito,
1: yung humingi. Yes. Pwede po makahingi ng updates po sa palarong pambansa. Salamat po. From Zamboanga. Thank you so much. Maya lang ha. Makinig ka. Bigay natin. Morning tol, si Julita Sigisa Esperanza Gusan Sur. Si Bangag, wala mo anha sa opening kay Kansawan man siya. Wala man.
2: Wala.
1: Nagpadala naman siya o kuan, video.
2: Nali-clippings video niya.
1: Good morning niyo niya, katrupang, isa man eh, katrupang Julita. Yan ba? Good morning niyo niya. Wala lang, nagpadala ng video. Hi sir, Junje, magandang umaga po. And God bless.
2: Thank you po, thank you.
1: From Nili Maputi. Salamat katrupang Nili.
2: Maputi, ng kuan, Del Monte.
1: San
2: Franz day.
1: San Franz. Sa padiha, kaya itong itimbaya. Yes, katropang Ilunor, good morning.
2: Si Madam Merasol Corpo, salamat katropang Junzi, katropang Ray.
1: Good morning.
2: Sa akong bana.
1: Katropang Ading Grandes Dapar, ma'am, good morning.
2: Good morning. Salamat sa pakikinig, ma'am.
1: Thank you very much. Katropang Binsyon Pataha, good morning. Si Katupang Tata Labradilla, good morning.
2: Good
1: also.
2: Morning din.
1: So anyway, as of May 26, so early in the morning, may mga tali. Actually, ang nangunguna mga katrupa, itong NIR.
2: Oo.
1: Negros Island
2: Negros
1: Region.
2: Island Region, NIR.
1: Negros Island Region.
2: Region,
1: May tatlong gold, isang silver, isang bronze.
2: Isang gold,
1: Ayan.
2: Grabe. Talagang magagaling yung mga atleta nila.
1: Sa Negros.
2: Negros.
1: So, yung pangalawa, itong Eastern Visayas.
2: Eastern Visayas.
1: Parang yung atletang kahapon ba yun? Sa 3,000 meter dash?
2: Si Taharos.
1: Taharos?
2: Taharos.
1: Sa 3,000, Eastern Visayas ba yun?
2: Eastern Visayas yan.
1: Ayan.
2: Eastern Visayas. Siya so, ang, ano yan, back-to-back sa gold medalist yan.
1: Tama.
2: 2025 siya din. Ngayon, 2026 siya din.
1: So, itong Region 8, Eastern Visayas.
2: Eastern Visayas.
1: So, pangalawa.
2: Mm-hmm.
1: May dalawang gold, dalawang silver, at saka isang bronze.
2: Mm-hmm.
1: Then, Region 10, Northern Mindanao.
2: Northern Mindanao.
1: May dalawang gold, dalawang silver,
2: mm-hmm,
1: isang bronze.
2: Bronze.
1: Pang-apat, ang Region 4. Calabarzon.
2: Calabarzon.
1: Calabarzon, no?
2: Magagaling yan. Magagaling yan.
1: May dalawang gold, isang silver.
2: Silver.
1: Dalawang bronze.
2: Mm-hmm.
1: So, ang panglima, 1, 2, 3, 4, Region 5.
2: Mm-hmm. Region 5.
1: Region 5. Bali, ano to katrupa nga, Junji? Kung sa ranking, so, sa ranking, pareho itong Region 4A Calabarzon saka Region 5,
2: Region 5
1: Bicol Region. Dalawang gold, isang silver, dalawang bronze. Pareho sila. So, next is Region 6, Western Visayas. May isang gold, isang silver.
2: Mm-hmm.
1: Isang gold ang Western Visayas, isang gold, tatlong silver, isang bronze.
2: Okay.
1: So NCR, National Capital Region, isang gold, isang silver, dalawang bronze.
2: Mm-hmm.
1: Sunod, ang Region 1, Ilocos Region. Sa
2: Ilocos.
1: Presidente Bongbong Marcos.
2: Ilocos.
1: Isang gold, isang silver, isang bronze. Ang National Academy of Sports, isang gold. Ayan, isang gold lang.
2: Mm-hmm.
1: Ang Central Luzon, itong Region 3, isang gold. So, ika-11. Davao Region.
2: Davao Region.
1: Isang silver, dalawang bronze.
2: Mm-hmm.
1: Suksarjin, 12, rank 12.
2: Mm-hmm.
1: Isang silver, isang bronze. Mm-hmm. Rank 13, Region to, Cagayan Valley.
2: Mm-hmm.
1: Silver, isa. Mm-hmm. Then, ang Region 13, tamang-tama.
2: Ano? Region 13.
1: Rank 13 at saka Region 13.
2: Region 13 din.
1: Rank 13, Region 13.
2: Oo.
1: Isang silver.
2: Isang silver.
1: Then, itong rank 15, Region 7, mm-hmm, Central Visayas, dalawang bronze.
2: Okay.
1: Ayan lang.
2: So, yun ang update, no?
1: So, ulitin ko, nangunguna itong Negros Island Region.
2: Region, oh, grabe.
1: Oh, Negros Island Region.
2: May tatlong gold.
1: Tatlong na. Gold.
2: Oh.
1: Isang silver.
2: Isang silver.
1: Isang bronze.
2: Bronze.
1: Grabe. Kung mga lawa, itong Region 8, Eastern Visayas.
2: Mm-hmm.
1: Oh,
2: grabe.
1: Dalawang no? gold, dalawang silver, isang bronze. Hanggang tatlo lang tayo, basahin natin ulitin.
2: Okay.
1: Region... Ah, pareho to sila katropang Junche.
2: Mm-hmm.
1: Ah, sa second place itong region 10 Northern
2: oh.
1: Mindanao. Dalawang gold, dalawang silver at saka isang
2: okay.
1: Bronze. Partial pa to ha, dito official.
2: Partial pa, partial.
1: May ilang araw pa. May ilang araw pa.
2: Oy,
1: so bali
2: pa.
1: Ang Caraga region
2: because
1: actually sa ano sa resulta sa ngayon ha sa ngayon
2: sa ngayon lang
1: sa ngayon lang
2: uh-huh.
1: May isang silver
2: mm-hmm.
1: So sa ranking 13
2: rank 13 on ya
1: Pero unofficial pa to hindi to final
2: marami pa may mga araw pa
1: may mga araw pa
2: ikalawang araw pa ngayon
1: Sige.
2: Baka naman, makahabol pa sila, di ba?
1: Oo, yan naman talaga. Sige. Mga katrupa, 7:39 on the clock. Uy, handali, aram sa itong oras, katrupang Junji, no?
2: So, commercial lang sa muna tayo, mga kababayan.
1: Di ka, baka nakikinig yung nag-text sa atin na nang hingi ng...
2: Update.
1: Update. Mm-hmm. Ama o ba, katrupa, Jun, kay kada programa manggod... Kung mag-shout out ko ng laag midiha sa patin ay muingon man siya nga wala na ko siya imbitara agay laag kay kuno maka istorya siya sa akong anak nga si Jilin
2: ay ay
1: nara ba aeroplano ni si Lolose
2: okay morag
1: maong ang utana ko kay dili ko gusto ma imbitar ko sa laag nga may asawa siya.
2: Mm-hmm. Uh-huh.
1: Mabad record una ako anak nga mupatol og minyo dalaga ra ba.
2: Oy.
1: Og bata pa.
2: Mhm.
1: Jilin og mo eskwela pa.
2: Aha.
1: 18 years old pa si Jilin katrupa. Mm-hmm.
2: Okay.
1: Ingon man gud ni Lolo Jose bisitaan daw niya Jilin butuan.
2: Oo.
1: Mao na hadlok akong anak basin na tinud-on.
2: Pero
1: di naman nakalakaw.
2: Pero makaasa ka katropa ang ulitaw gud si kuan. Mora gud nay amo ang makuan sa imo.
1: Di naman na siya magkuan na sakit naman na. Oo.
2: Oo.
1: Mabutan na siya nagpakalulu na lang gud na siya.
2: Oo, tinood na oy.
1: Oo. Pero ana man gud na kay ang panahon dili man ato at kasayod. Oo. Kay basin og kanang iya ra mga damgo na lang na iya.
2: Oo.
1: Nagkatrupa. Atong orasan, Andrea, doon na kita alas 7:41 sa atong orasan. Balik lang yung mga katrupa, human gapo ni atong gapo. Namdam sa Sibiyaan, please stand by.
0: Bullseye! Bullseye!
3: X. X.
4: F. M.
3: X. F. M.
5: Gipatotoy na ni mo ang bata?
6: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
5: Unya, ang sir ni mo nagkaon na.
6: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako lang sa gipatotoy, ma'am.
7: Mga katrupa, exciting!
8: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: ko si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga girecommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nagarang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
9: Premium D3 coffee mix.
10: Premium D3 coffee mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Senton Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
13: Senton Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Senton Plus Herbal Oil.
16: Atak ko, iskun pa.
17: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
16: Opo, papa. Putang nga mesa.
17: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
16: Saton, pati na si, hala, himot ko.
17: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
16: Bi! Ah, manako hinom.
17: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
9: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayos. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod at tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Payne, grabe, itiktibo kayo ang Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar, New Corellia. 69.
5: Hindi pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. May yung tulog. Normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkot. Karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo agad sa istasyon tong una. Itong wala pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw karon inumog Santon Coffee Mix. Kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Ito pa kondisyon yung lawan.
3: Nagkapin ka, itambalan pa ka. Oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: God's eye.
1: Okay, balik tayo kay Trupa. Maganda na awang din sa ato. Good. Naki-update sa palarong pambansa. But anyway, alright, nandito na kita. Alas 7:49 na mga katrupa. Atong orasan mga katrupa, ato sa Krisma, yung kabubutuan sa Premium D3. Premium D3 soft gel capsule o saka maayos sa mga katrupa ng capsula. Daling mo absorb, gumikan kay soft gel man kini. Niya ang dakong tabang ini sa atong kalawasan mga katrupa, mahatagan kitaga vitamina at vitamin D3. Oh, sana sa mga magpaligon sa atong kabukugan. Niya sana mga katrupa, ang Premium D3 maghahatag mga katrupa kanato sa kining kaligon.

0: Basig
1: Leon na to na rin, ha?
0: Basig
1: Mayon nga, grabe po sila. Iwan naman. Ah, si Katropang Wilma Joaquin.
0: Oh, good morning, Katropang Wilma.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig ng XFM Agusan de Luzon. God bless po.
0: Basta huwag kayong magtaka, mga kaibigan, bakit
1: basta
0: kami...
1: Mga Tagalog.
0: Nagtagalog. Baka akalain yung mga Katropa...
1: Hindi kami marunong.
0: Galing na kami sa... Maynila, hindi po. Pinilit po naming magsalita ng Tagalog.
1: Oo.
0: Kasi kahapon, Katropang Junjie, nang bumaba ako sa station natin, may mga kaibigan tayong mga delegado, I don't know kung saan galing, basta sa baba ng ating station. Nang kinausap ko yung mama, di siya nakaintindi na nagbisaya ako. Nakalimutan ko na marami pa lang mga kaibigan pala natin dito sa
1: marami pa lang mga Tagalog.
0: Oo, mga Tagalog.
1: Tagalog.
0: Kaya nga nagbibiroan na lang kami. Sabi ko sa kanila, Katropang Junjie, sir, pagpasensya mo na. Kasi medyo naubusan na ako ng Tagalog. Eh, mga kaibigan, sa harap ng aming station, yan po ang daan sa, ano yun, baseball dyan?
1: Baseball.
0: Kung kayo manonood ng baseball, dito po sa harap ng aming station, mga Katropa, yun po ang daan sa larong baseball. Kaya nga, may mga nagtatambay dito sa baba natin, mga kaibigan nating mga delegado. Sige, by the way, kung kayo nakikinig dyan, mga sir, ma'am, once again, magandang umaga sa inyo. Sana naman na okay yung pananatili niyo dito sa Agusan de Luzon. But anyway, Katropang Junjie, umpisahan natin. Bali, kahapon, kahapon mga kaisunan, doon na po yung reklamo about niining atong mga drivers. Then, mag-usapan po natin kasi... kailangan natin ng tulungan ng ating mga
1: bisita,
0: mga kaibigan na huwag naman kayong abusado. No? How many times, Katropang Junjie, nag-remind ang ating mga otoridad? Wala namang problema pag
1: mag-overprice.
0: Walang problema pag maghanap buhay tayo. Walang problema maghanap buhay. Ang problema lang dyan kung tayo nagbulakbol. At saka ginawa natin yung panluloko.
1: Panluloko talaga.
0: Mga kaibigan, ano bang pinagsasabi naming panluloko? Ayun na naman. Naintindihan pa ba tayo?
1: Maintindihan.
0: Ayun na naman. Isang tricycle driver na naman ang sabihin na lang nating may niloloko. Bakit? Alam mo yung ano bang Tagalog yung plite?
1: Yung plitehan? Plite lang gihapon.
0: Yung plite. From San Francisco to Patin ay ginawang 230 pesos. Magkano pa lang
1: taas ang singilan.
0: Magkano pa lang singilan ng San Francisco to Patin ay? Magkano ba 'yan?
1: Wala akong idea.
0: Pero siguro sobra-sobra na yung 250 pesos.
1: Grabe na 'yan. Grabe na talaga 'yan.
0: Anyway, posted to sa Facebook ni Vice Mayor Jing Pulvera. Itong body number 1360. Bakit po nagkaganito?
1: Ganyan ang nangyari, 1360?
0: Ngano mana? Di giday mapungan mga katrupa atong mga higala mga drivers to. Nganong ato mangyong i-gamble ang atong kaugalingong interest mga katrupa nga sayod magyud ta nga kanang atong ipangluko sa atong mga
1: di magyud na maayo
0: sa atong mga bisita sa bisig dili bisita. Ha? Sa ngalan nga dunay event diri mga katrupa ug atong himuon na pagpangluko splitihan. Usa may tabo katrupang Junjie. Good image pa dira.
1: Dili makagawa.

0: ba hinuong kas imahe?
1: Na, kesa may... Lagun sa Del Sor. Kesa may madaot ana. Mm. Normal. Masilo, masuko.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga naningkamot, mga gadrupang moabi-abis, mga bisita. Normal. Dili lang ang mga opisyal nga naningkamot, apil ang mga tao.
0: Kana, oo. Ulaw eh. Unya, ulaw pa yun ang ato ang mga kadagkuan na nas probinsya.
1: Mm.
0: Kaya mag-general mangod ang pagpost.
1: Mag-general?
0: Oo.
1: Oo. Niya, ang Facebook karon mga katropa.
0: Oo. Kunisnitan dahil ka
1: din
0: social media.
1: Actually, doon na yung mga good impression, which is, kana manggod ang ipaning kamutan nga...
0: Na, dili maguba.
1: Dili maguba na.
0: Mm,
1: pero, okay. Daghan gyapon ang mga wala na wala. Minaw, kay gusto yun nga makasapi yung...
0: Tinood.
1: Makasapi yung katropang yun, Jim. Dinali ang dako.
0: Ang mindset aning mga klasis tao, nga bahala na sila, basta kay ako mabuhi.
1: Mabuhi.
0: Mo na iha, mo ni main sitting ani nga bahalag baulawan ta, bahalag kuan basta kay ako surbol na ni ako
1: pag mabuhi.
0: Wala maguna-una og unsay.
1: Remember karong panahon na mga katrupa. Amping-amping ta sa mga lihok. Mas maayo ra gyud ni manginabuhi tag tarong.
0: Tarong kana gyud.
1: Unya, amping-amping ta sa lihok gumikan kay dili ta pareho sa una mga katrupa nga kung dunay mga pagpangluko, dagong posibilidad nga dili diretso may baluan. Oh. Pero karon, gamay rang ligas mga katrupa, mapicturan, mabidyuhan ka.
0: Automatic hibawan.
1: Circulate na sa social media, madamay pang uban.
0: Bullseye! Unya, dili rabay yung nikaroon na hitabo, no? Daghan. Pinakauna, katong sa Bayugan City, sa Nulis, 700. Di pa ngayon. Nasundan atong 1,500.
1: Saman to?
0: Oh, nakuhaan gito. Natres gito.
1: Kini ko nung 1360 nga number, body number. Impounded naman ko nun eh.
0: Oh, na-impound na. Nakakuhaan na eh.
1: Ato nang paloapon?
0: Paloapon ta ni Odia baga katrupa kay mismo si Vice Mayor Jing Polvera ang nag-pronounce anig na kuhaan na. Natres na sa atong otoridad o na sa impounding area.
1: Di ba gito ay... O siya kapungutan na anig katrupang yun, Jiba? Nga ano di ay? Dili ba gyud ay tamabuhi mga katrupa o dili tamang lamang?
0: Ani magod? Bullseye! Ani magod na nahitabo ang nahitabo adi katrupa gari? Sa pipila ka tuig nga nagsigig biyahe na wala pa ning palaro, nganong mabuhi man? Unya karon na hinuon nga
1: na palaro.
0: Imo mabuhi man sa ginagmay ra nga plite. Nga dili
1: overplitihan.
0: O niya karon hinuon nga imbes kay angay taon ta magtinabangay aron ampingan na to ang dungog sa Agusan del Sur.
1: Oo lagi. Anyway,
0: nag-over naman hinuon sa plitihan hinuon na limang kaanang.
1: Doon na may giingon hinuon katropang Junji nga sa usa ka kinibang usa ka bulig nga lubi. Na mag-iusaan na buang.
0: Oo, nagi buang.
1: Mauna nga bisan unsaon pa siguro mga katrupa o pahinumdom. Pahinumdom, pero nagi
0: naanad buwang. Naanad na gid siya ba nga siguro nga kuan? Mga yung kuan. Niya kay nakatunong man og kanamang bright food nga pasahero.
1: Di picturean. Nabidyuhan.
0: Nabidyuhan. Ingani inyong himuon gyud, ha? Mga katrupa katong sumasakay.
1: Kay aksyonan ko na diretso mga katrupa. No? Magkuha gid mo na yung mga magtinunto. Picturean na yung body.
0: Body number. Kaya ang body number magkatrupa. Dako kayo na nga number. Mapicturean lang na. Nimuwa na.
1: Kanto mong.
0: Hibawaan na. Bihisan pag ang driver na mutakas. Hibawaan yun na.
1: So, among-among lang ba?
0: Mo lagi gani. Makadamay ba?
1: Pastilan. Pait pa ni sa aslom.
0: Na.
1: Au. Ang sandi yung aslom pait ba din?
0: Ayaw!
1: Asocho naman mga katrupa.
0: Dako ni ato banguno ni.
1: Dako gina.
0: Og dutan gud ni ing lisensya.
1: Dutan gud ni.
0: Maribok ang sikad ba impound. Goy, botol ang panginabuhi.
1: Sa 250 pesos.
0: Pastilan na no?
1: No. Pero magud in town nga og magtarong ragod og
0: tarong ragod.
1: Og dili ka mo maingon na to, og dili di mo kaya na ayaw iso, sayang kayo na, ibaligya na lang na imong kwanoy.
0: Namang goy pasahero katropang ring galante.
1: Pasahero galante. Basta makitang tarong ka.
0: Basta kay, ayaw lang og demand.
1: Oh.
0: Ayaw lang demand. Pag maingon niya pilay-plite, dili kung pilay-plite,